0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Abogado ni Senador Bato de la Rosa, itinanggi ang pagkakaroon ng very powerful protector ng senador. May ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Itinanggi ng abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ni DALG Secretary John Vic Remulla na may mga very powerful, makapangyarihang taong nagpoprotekta sa senador sa isang
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
2: from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
5: Masayang pagbati, masaya at mapagpalang pagbati kayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito, isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, katuwang pa rin ang ating Global na Tayo team sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, si Ms. Susan Aison, sa ating wirecast, si Hero Lucero, and of course, katuwang din, si JP Lumuntad. Ang ating pong programang Global na Tayo at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong masusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin po sa ating YouTube channel sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At gayun din sa iba't ibang panig ng mundo gamit naman ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga pasilidad ng Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede nyo pong i-download at pakinggan ang ating programa. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito sa ating mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga Filipino community, sa ating mga seafarers, Filipino seafarers. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Ano po, saan man ang biyahe nyo ngayon, sa anumang parte ng karagatan, ingat po kayo, ingat po, lalong-lalo na kung kayo'y nandiyan pa rin sa Strait of Hormuz at siyempre yung mga kababayan natin na lulan ng mga cargo vessels. Ano po, lalo na dyan sa may bahagi ng Black Sea. Alright. Sige po, para po sa programa natin ito, tayo po'y mapalad at makakasama natin later on sa ating programa si Congressman Roman Romulo, ang chairperson po ng House of Representatives Committee on Basic Education and Culture. Ang tabayan na po niyan, ating panemnihan sa aming pagbabalik makalipas ang ilang paalala.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick

0: response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Lumabas na po ang latest figures ng PISA 2025. At ayon po sa PISA, ito ay nagpakita ng malaking pag-angat sa tatlong pangunahing subjects sa mathematics, reading at science. At batay po sa resulta ng PISA, nasa 32% na ang assessment ng mga mag-aaral sa science mula lamang sa 23%. Sa matematika naman, ang dating 16% ay pumado na sa 21%. At ang reading ay umakyat sa 31% sa dating 24% lamang. Dahil dito, nalampasan na ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 na bansa rin sa 14 na bansa sa science, 16 na bansa naman sa mathematics at 18 bansa sa reading. At bukod pa sa PISA, ipinakita rin ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ang 10-year trend nito kung saan ang Pilipinas ang fastest growing country pagdating sa reading performance, improvement sa mathematics at science. Magandang balita po yan, yung development na yan sa pag-angat. Although, syempre, we are still aiming for a higher standard, pero ito pong mga nangyaring ito sa larangan ng kalidad at kaalaman ng ating mga mag-aaral ay malaking hakbang forward, a big improvement kung ikukumpara po ng mga nakalipas na assessment ng PISA at ng OECD. Para makakuha po tayo ng mas detalyadong impormasyon dito at malaman natin kung ano pa ang maaari nating makita at harapin sa mga susunod na mga assessment at paano pa natin may improve ito, lalo-lalo na sa larangan ng edukasyon, makakasama po natin ang ating pong butihing congressman mula sa Pasig City o Pasig City Representative at siya po ang chairperson ng House Committee on Basic Education, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po, Congressman Romulo, at welcome back po sa programang Global na Tayo.
3: Yes, magandang umaga, Sir Ray, at sa lahat na nakikinig nanonood, magandang umaga po. Good morning sa ating lahat. Alam natin na maganda naman po yung balita na narinig natin kahapon.
2: Opo.
3: Katulad na nabanggit po ninyo, ay again po, no, hindi po ibig sabihin nito ay happy na tayo. Ibig lang sabihin nito ay nag-improve, magandang improvement ng scores natin. Ibig sabihin, nasa tamang direction tayo at siguro tingnan po natin yung detalye kung bakit meron tayo mga estudyante that performed well at meron na kailangan pa ng additional na tulong. Pero ang importante dito, kita natin, improved yung scores natin sa reading, mathematics, and science.
2: Yes.
3: Lalo na sa reading na talagang yun naman ang pinigandiin natin nung sa EDCOM 2 at sa committee na dapat ay yun talaga ang bigyan ng pansin. At siguro, finally, yung iba-ibang mga panukalang batas, yung oversight na ginawa sa DepEd ay naging epektibo rin. Pero again po, no, tamang direction tayo, pero malayo nang napuntahan natin, pero malayo pa kailangan natin lakbayan.
2: Alright, may question na po ako, Congressman Romulo. So, although tumaas ang ating reading, ikang rating para sa PISA 2025. Pag sinabi po nating reading, kasama na po ba doon yung reading comprehension ability ng mga estudyante?
3: Well, yun na po yun. Reading comprehension ang tinitingnan po doon. Then, yun naman ang mahalaga. Yung comprehension, yung naiintindihan ng bata, yung binasa niya. At base doon ay nagagamit po niya. sa pang-araw-araw at sa pag-aaral po niya.
2: So ibig sabihin, hindi lang siya marunong magbasa, naiintindihan din niya yung binabasa niya. Ayun.
3: Okay. Opo, reading comprehension po talaga yan.
2: Ayun. Alright. So maganda, maganda yung mga figures. Ano? Although sabi nyo nga po, may mga, there are a lot more improvements to be done. Although malaking achievement na rin po ito compared sa mga nakalipas na assessment ng PISA. Pero sa paro, paano kayang, sa paano para nakamit ng ating educational system sa tulong na rin ng House Committee on Basic Education para makarating tayo dito sa puntong ito ngayon, Congressman Romulo?
3: Actually, ang maganda po dito, nakita natin ano, during the, actually, pre-pandemic pa lamang, tapos during the pandemic, nung, kasi yung unang PISA po, kinuha yon pre-pandemic eh. Lumabas po yun, more or less, nung pandemic na, nakita natin ang resulta. At dahil po doon, siguro na mulat po ang lahat talaga yung buong Pilipinas po, sa totoo lang yung mga magulang, mga teachers, mga estudyante, syempre sa yung gobyerno, at nagtulong-tulungan po naman talaga, kaya marami rin po talagang reforms ang naganap. Kaya sa totoo ang pinaka-importante po dito lagi ay yung wala naman pong iisa na rason kung bakit nag-improve yan, pero bagamat talagang ang main reason dyan, yung bata natin, talagang yung mga students natin matatalino at magagaling yung ano, pero talagang nagkasama-sama po dahil nakita po yung resulta ng first 2018 ata po kinuha yung unang PISA eh. So doon pa lang nakita na teka, at na-alerto po lahat at nagtulungan lahat.
2: Alright. Pero syempre may malaking ambag dito, ang kabuuan ng DepEd. Ano po? At so ano masasabi ninyo sa pamunuan ng DepEd at sa buong lahat na bumubuo ng DepEd para makamit itong latest PISA 2025 result?
3: Yes, ang talagang sa totoo po no, ang talagang pinaka-instrumental dito ay yung mga teachers natin sa DepEd. Kasi sila po talaga yung nasa front line talaga no, at yung ating mga estudyante. At syempre po, yung mga iba-ibang kasama rin natin sa DepEd ay nagpapasalamat tayo na yung mga reforms na sinabi ng Kongreso na kailangan magawa ay na-implement. Nakita naman po natin pati yung mga suggestions, yung mga sinabi ng EDCOM 2 na implement rin po. Pero hindi, kahit naman anong sabihin natin, kahit may pag-aaral tayo, kung hindi naman po talaga sa malasakit ng teachers natin at ng students, ay hindi natin mararating po ito.
2: Alright, of course, may part ng DepEd, pero sa tingin ko, malaki rin na naging part po ng House Committee on Basic Education and Culture, which you currently chair. Ano po ang, ano po yung mga legislative measures ng inyo pong committee na nakapagbigay na malaking turong upang makaangat ang level ng kaalaman ng ating mag-aaral sa DepEd?
3: I think ano, yung pagtutulungan ng DepEd at ng Kongreso ay naging makabuluhan. Dahil unang-una nakita po natin na napaka-congested po. Yun naman ang totoo. Nung ating curriculum, nung napasok yung K-12. Kung naalala nyo, hindi lang ang K-12, hindi lang naman po nagdagdag ng taon, nagdagdag rin po talaga ng mga competencies, ng subjects. At siguro po yun, yung pagtututok po ng Kongreso, sabay yung reform, yung pag-implement niya ng DepEd. Kasi importante naman, ang batang Pilipino matalino eh. Yun alam natin eh, short na

0: tunan ng isang bata na nakalimutan po yung pinakamahalaga, yung basics, yung reading comprehension. Kaya lagi ko nga binabanggit dati pa, reading. Eh. Yan talaga yung pinakamahalaga, mathematics, science, at syempre yung GMRC. Yan talaga po yun. I think yun yung pinaka-importanting contribution no, na talagang na-convince na kahit pa paano pag-aralan ng DepEd yung curriculum niya para mabawasan hindi lamang ang competencies pero pati ang subjects para matutukan po yung basics, reading comprehension, mathematics, science, GMRC. Tapos kung maalala po niyo, Sir Ray, ano, yung GMRC parang nawala yan dati.
1: Yes, oo.
0: So by law, binalik po natin na magkaroon ng good manners and right conduct yung ating mga yung as a subject lalo na sa stage 11 1 yung K-6 ano para talagang kasi importante rin naman pa yung pagbubuog ng karakter ng kabataan Pilipino. So yun talagang tingin ko nakatulong po ng gusto yun. Tapos ngayon ano kung mapapansin niyo may isang nabanggit kahapon yung OECD representative
1: yes.
0: na naglatag ng resulta. Sinabi nga niya na ang napansin raw nila base sa pag-uusap nila sa mga estudyante ang medyo dapat matingnan talaga ay yung cyberbullying kasi medyo umaangat raw yung cyberbullying. Pero ano naman siya no sa pagkaintindi ko kahapon parang global universal naman yung nangyayari yan. Kaya talagang tama rin nung napasa natin mga 2 years ago yung batas on mental wellness, mental well-being ng ating mga paaralan para masigurado na merong dalubhasa, may eksperto na nandun yung mga guidance counselors dun sa ating mga paaralan. Alam natin 2 years ago pa yan pero hindi naman ganun kabilis yan eh.
1: Yes.
0: May birth pain. So siguro eksakto na ito, unti-unti nabubuo na. Kausap ko on DepEd nung isang araw kahapon. Sabi nga nila, on the right track na sila dun sa pag-hire nila ng school counselor associates. For this year kasi, merong yung 10,000 eh, na school counselor associates. Para talagang mabantayan, matulungan, magbigyan ng gabay yung ating estudyante, teaching, and non-teaching personnel.
1: Alright. Pero sa punto pong ito, as we speak, Congressman Romulo, may mga bagong legislatura ho ba o hakbang po ba ang inyong komite upang mapanatili o kaya naman ay mahigitan pa ang level ng kaalaman sa tatlong asignaturang nababanggit po natin?
0: Well, again po, no, tuloy-tuloy po ang ginagawa. Hindi naman po tayo tumigil ng pag-oversight ng Department of Education para sa dami rin po ng ginagawa ng Department of Education. Sa totoo po, no, talagang nasa forefront sila. Ang dami po nilang ginagawang trabaho talaga para ma-improve po yung quality of education. Maganda na nakatutok rin ng Kongreso, naka-oversight sa kanila para una, kasama sila, nabibigyan natin ng guidance kung ano yung mga kailangan magawa. Baka minsan may nakakalimutan, may kasi sa dami lang po talagang ginagawa rin po no, ng DepEd para malagay rin po sa tamang direksyon. Tapos may pag-ugnayan tayo tuloy-tuloy sa DepEd, sa mga magulang, sa teachers, and sa mga estudyante kasi ang pinakamaganda po, narinig rin natin sa kanila kung may panukalang batas na kailangan nating maipasa para masigurado po natin na ang quality of education. Again, ano, meron tayong mga batas rin yung parang i-lift na yung mandatory nature nung pagturo ng spiral progression, yung use of the mother tongue. Kasi gusto natin kung ano yung pinaka-comfortable sa bata at sa school. Kasi importante dyan yung ano eh yung naintindihan nila kasi as mag-agree naman tayong lahat na ang batang Pilipino matalino by nature eh.
1: Yes,
0: mabigyan
1: yes.
0: lang sila ng tamang yung mga kinakailangan nila like reading comprehension. It's a skill that must be taught eh, di ba?
1: Yes,
0: yung mathematics, yung iba-ibang paano yung mga formula, equations, yun po yung trabaho ng ating education system kasi ang bata naman, ang Pilipino, matalino by nature, kaya niya. Pero kailangan ng mga skills na ito para ma-enhance yung katalinuhan niya, mag-guide properly.
1: Tama po yun. But naalala ko tuloy, Congressman Romulo, yung sinasabi niyo na napakarami mga asignatura, no, mga subjects, bago pa ika nga nalimitahan dun sa 3 major asignatura na ito. Naalala ko kasi pag bumabiyaya ko at natechepo na pasukan sa mga paaralan sa umaga, nakikita ko

0: Padadap ka. Ang ano, ang lalaki ng mga bag ng mga estudyante. Kaliliit ng
1: Yes.
0: katawan pero ang lalaki ng bag, ang bibigat ng bag, puro mga libro, ano?
1: Opo.
0: Yun yung sinasabi, parang ano sila siguro, nagkakaroon sila ng anong tawag dito, information overload sa dami ng ano, sa dami ng asignatura. Instead na makapag-focus lang talaga doon sa sinasabi niyo, three basic subjects, which is reading, mathematics, and of course science. Kasama na natin yung GMRC. Kasi correct me if I'm wrong, Congressman Romulo, kapag proficient ka sa reading, that will go, domino effect na yan. Pag proficient ka sa reading, maintindihan mo na yung ibang subjects dahil naiintindihan mo yung binabasa mo.
1: That is correct. Yun talaga yun eh. Tama yung pagkasabi niyo, Sir Ray. Wala namang problema na talagang gusto natin madagdagan yung kaalaman ng ating mga kapwa Pilipino, lalo ng kabataan. Pero yung basics ang kailangan po nila, yung reading skills na yan, na hindi lang marunong magbasa, pero naintindihan nila. Sabi
0: yes.
1: nyo nga, pag nakakaintindi na sila ng binabasa nila, yung iba-ibang subjects on their own.
0: Yes, yes.
1: Alam mo, ito yung isang lumabas dun sa OECD report kahapon. Ang batang Pilipino, napaka-curious. So, yung curiosity po na yan, basta merong right skill sets, yung reading comprehension, yung paano yung iba-ibang formula equations sa mathematics, on their own.
0: Yes,
1: lalayo pa sila eh. Kasi nga, sabi nga ng OECD, nakakatawa na on their own ang batang Pilipino, very curious. At yun yung napaka-importante. So it's really the tools na kailangan lang natin masigurado na meron sila. And that those tools are yung skill on reading comprehension at yung mga iba-ibang equation, formula sa mathematics para alam nila. Sa sciences po, pag marunong ang reading comprehension nila, on their own,
0: yes,
1: because of their curiosity, magbabasa sila, kaalaman nila, madadagdagan, malalampasan pa po nila kung ano man ang siguro nandoon sa mga curriculum natin eh. Kasi end of the day, yung hindi naman talaga ano eh, yung wala namang problema sa overload provided nandoon yung basic skills eh.
0: Yes. Oo. Pero bagamat napakaganda po nitong resulta ng PISA 2025 pati yung input ng OECD, pero ito, Congressman Romulo, matanong ko lang kasi sa 2027 proposed budget, ang DepEd ay may pinakamalaking share na 973.40 billion pesos. Pero mas baba pa pala ito nung nakalipas na taon. Kasi last 2025, mahigit sa 1 trillion pesos ang budget nito. Dahil
1: That's
0: dito,
1: correct.
0: Ayon kay Secretary Sunny Angara, ang kalihim ng DepEd, ayon sa kanya sa isang congressional hearing, makaka-apekto ito sa pag-hire ng mga bagong teachers, maging ang ilang pondo sa educational support program tulad ng aral, at mga educational vouchers. Ano po ang reaction niyo dito? At may nakikita po ba kayong challenges para sa basic education ng bansa? Lalo na sa mga pampublikong paaralan ngayong mas mababa ang budget allocation ng DepEd for 2027?
1: Again, Sir Ray, ito nga ang laging namin sinasabi. At siguro ito naman ang... Again, first ah, NEP pa lamang po yan. Yan yung recommended ng DBM. Kung titingnan yung NEP last year sa NEP this year, ng DepEd, mas mataas pa this year ang NEP nila. Yung binigay ng ano, pero talagang dinagdagan nila ngayon ng Kongreso. Pero ang issue lagi po dyan ay yung tinatawag na nagagamit bang efficiently ng DepEd yung budget na binibigay sa kanya. Halimbawa, nabanggit nyo po, no? Itong sinasabi na kahit isang new hire ay parang walang na ilaan na pondo para sa 2027. Pero bago natin pag-usapan yun, ang sinasabi nga namin sa DepEd, para sa taon na ito, naglaan po ang Kongreso sa inyo, sa GAA, ng additional 32,000 new hires.
0: Okay.
1: Sa 32,000 new hires para sa taon na ito, ilan na po ba ang na-hire nila? Ang tingin ko, at ito naman yung informal na nabanggit na rin po sa akin ng ibang mga taga-DepEd, sa 32,000 po na yun, eh hindi pa nga nila na-hire completely yung 32. Nandun
0: okay.
1: pa lang sila sa, siguro kulang, meron pang mga available slots na hindi pa nila na-fill up. So yun ang tanong natin. Kung yung ngayon taon na hindi pa na-fill up, ano yung rason? Bago natin pag-usapan, Kasi alam natin, kailangan natin ng new hires. So nagtataka nga ako, kung talagang kailangan natin, talaga naman totoo yun, eh ba hindi natin ma-hire lahat? Ba't di natin naubos yung slots this year? At yun naman ang tinatakil ngayon sa Kongreso. Humihingi tayo ng datos sa DepEd, ano ang nangyari ngayon? Kung dadagdagan ng Kongreso yung rekomendasyon ng DBM para magkaroon kayo ng... kasi kailangan natin ng new hires.
0: Yes.
1: Ilan ba talaga ang kaya niyong ma-hire?
0: Yeah.
1: Kasi this year nga, hindi niyo nga natupad lahat pa. Lampas kalahati na nga po ng taon eh, di ba? Chances are, andado na tayo, di ba? Kasi, syempre yung capacity rin ng...
0: Alright. Okay, medyo nawala lang yung
1: audio. Natin silang 10,000.
0: Opo.
1: This year po, binigyan rin natin ng DepEd ng sa budget, ano? Ng additional 10,000 items naman para sa school counselor associates.
0: Yan, okay.
1: Ongoing sila ngayon doon. Hindi pa tapos yun. Pero sabi nila, kaya nila by the end of the year. So again po, no? Sa dami ng ginagawa ng Department of Education, kaya ba nila? So, ano yung realistic na kailangan natin ma-hire next year na kaya rin ma-hire ng DepEd? At siguro naman, pwede mapag-usapan yan sa DBM ng Kongreso na ibigay natin yan kasi kailangan natin ng new hires. O isa pang pinag-uusapan, yung nabanggit niyo, yung aral program. Ayan yung remedial program. Batas rin po yan. Ano? Pero sa totoo, sa pagsusuri po namin yan sa EDCOM, ay yung paglatag po niya, hindi pa ganun kaayos.
0: Oh,
1: so, okay. Sa totoo, kailangan maayos rin po yan, yung paglatag po niyan, kasi sayang po yung benefits niyan. Yung nutritional meals natin, again po, no? Naglaan nga this year na about 26 or 27 billion, pero nakita rin naman po natin yung talaga ba katulong sa pagbaba ng stunting o hindi. Kasi hindi naman po dapat tinitingnan lang kung mas mataas ba ang bibigay na budget this year, kung mas mababa sa last year, ibig sabihin po ba niyan, magbababa ang kalidad ng edukasyon, maapektuhan ba ang ating mga mag-aaral? Hindi po, kasi kailangan rin, tingnan natin kung effective ba yung paggamit nila.
0: Okay.
1: Bakit hindi nagamit ng maayos? At yun naman po ang ginagawa ng Kongreso ngayon.
0: Alright. So it's more of spending the budget wisely, appropriately. Para ikang
1: efficiently
0: yes. Yeah, the word is efficiently, tama. Opo.
1: Opo.
0: So nasagot niyo na isang tatanong ko sana kung eh kasi kung halimbawa man maapektuhan ng hiring ng mga public school teachers, nasagot niyo na yung tatanong ko sana yung tungkol sa mga guidance counselors.
1: Yes. Pero again ano, Sir Ray, kailangan natin mag-hire ng new teachers dahil talagang may kakulangan. That is why yung mga items na hindi pa na-fill up ngayon, gusto natin malaman kailan ba ma-fill up yun at kung ilan pa ang kailangan.
0: Pero, ano daw dahilan kung bakit, anong sabi ng DepEd, anong dahilan ba't hindi nila na-fill up ang lahat or at least man lang 85-90% ng binigay niyong budget para sa new hire, hindi siguro nila na-reach. Ano daw ang dahilan?
1: Pero,
0: ano daw ang dahilan?
1: Po, no? Again po, kakabigay pa lang, karoon tayo ng committee meeting nung isang araw. Kung maalala nyo, nung ano lang po yan, Monday lang ata yung committee hearing. Doon pa lang, dapat nga masubmit sa atin ng Department of Education yung mga dahilan.
0: Yes.
1: Diba, mahirap naman mag-second guess eh. Pero tila, dapat sa fingertips nila yung mga rason. Kung assuming 32 yung binigay sa kanila, ilan ang hire nila? Sabihin natin, nakapag-hire sila ng, sabihin natin 25,000. Eh bakit yung 7,000 di pa na-hire?
0: Oo, kung yun na lang.
1: Eh this year, kung ang hinihingi nila for next year is sabi natin 14,000. Eh yung 7,000, hindi pa nga na-hire. Pag na-hire yun, di, ang kulang na lang 7. Kaya pa mamahire yun next. At yun yung ano eh, yun yung mga efficient use and reasons bakit kailangan talaga matanong sa DepEd.
0: Yun, okay. Kasi baka ako masyadong mataas ang requirements nila. Pero alam ko kasi...
1: Again po, walang masama doon. Kasi ang hinahanap po natin, the best talaga para sa ating mga estudyante. Ayaw naman natin ang pasado lamang ang magtuturo eh. Hindi naman natin pwedeng i-adjust yung standards na gusto ng DepEd. Talagang yan naman po, that is within their realm naman po. Para masabi, ito yung standard, ito yung kailangan natin na kagalingan ng isang guro para may quality education tayo. Hindi naman natin pwedeng ipa-adjust yun sa kanila.
0: Ayun. Eh, siyempre naman, pagdating naman sa sweldo, alam ko tinaasa na sila, di ba, Congressman? Tama ba
1: Well,
0: ako?
1: for unang-una, no, yung pinasa... Ah, mabanggit na, buti nabanggit niyo po, Sir Ray. Batas po natin yon, yung...
0: Yes.
1: Yung pag-akyat ng mga salary grade. Kung maalala po ninyo, yan nga yung pinaglaban natin ng medyo matagal-tagal. Nagsimula pa po, last Congress yan, napasa na po yan. Ito yung ano eh, yung career progression law. Para wala na tayong guro na mag-retire na teacher one. Or kaya, wala naman tayong, hindi naman dapat masyadong maraming, dapat yung requirements, yung spot na requirements, para kung magaling naman talaga yung teacher, ay ma-promote siya. Kasi yun ang mahalaga dito eh. Yung, kung yung teachers po natin inspirado, tingin ko mas kakayang-kaya po nila dahil may malasakit talaga ang teachers natin, competent. Kailangan naman po kahit papano ay nandiyan sila at ganado rin po silang magturo. Yan po, yung batas na yan, alam natin na ina-announce naman po yan, ano? More or less, mga, kung di ako nagkakamali, 80 or 90,000 yung na-promote na nila doon this year, ano? Next year po, malaki rin yung hiningin budget at binigay ng DBM dyan para sa career progression. Yung pagsisigurado na yung dapat na ma-promote teacher 1 to teacher 2, teacher 2 to teacher 3. Marami po from teacher 1 na promote pa nga sa teacher 3.
0: Yes, yes.
1: In addition to that, ang if I remember correctly, next year rin po yung ano eh, yung salary adjustment, yung dun sa ano, yung last installment, di ba meron na
0: yes,
1: tayo,
0: opa,
1: yung,
0: opa,
1: ano? So, I think ma-adjust yan by next year. So, yung teacher 1, salary grade 11, dapat aangat na po yung amount.
0: Yung basic pay niya, ano, na makukuha.
1: Yes, okay. Opo. Yung last tranche na po yan.
0: Alright. So, in short, kung nagkaroon man ng, tulad na nabanggit nyo, Congressman Romulo, ito eh, yung budget na pinag-uusapan at na-erase ng DepEd, this is just a proposed budget sa NEP. Pwede pa itong magbago, pwede pang madagdagan, pwede pang magbago, depende sa takbo ng magiging ika nga deliberation. Ano po? Sa...
1: Depende, oo po, yung talagang tunay na pangangailangan at efficient use ng budget.
0: Alright. And of course, syempre, we are doing this kung ika nga ini-scrutinize ng mabuti itong budget for the efficient and judicious use of funds kasi yung pondo galing sa kaban ng bayan.
1: That's correct po.
0: Yan, alright. Well, with that, Congressman Romulo, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin and giving us a more clearer and more objective view dito sa matters na pinag-uusapan natin. May mensahe pa po ba kayo, Congressman Romulo, sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers na may mga anak na pinag-aaral dito sa Pilipinas? Go ahead po, Congressman Romulo.
1: Yes, una-una dun sa ating mga OFW na talagang nagtatrabaho, kasakripisyo para sa kanilang mga pamilya. Again po, maraming salamat at hopefully naman po itong nakikita natin improvement sa scores natin, lalo na sa international assessment, ay kahit papano mabibigyan natin ng assurance yung mga magulang OFWs natin, pati yung mga magulang po na nandito na ang administration na ito, ang gobyerno ay talagang nakatutok na ma-improve talaga yung kalidad ng edukasyon. At syempre, kuli-kuli yung pagkakataon ng pasalamat sa ating mga guro. Kasi sa totoo, sila talaga ang forefront, sila talaga ang frontliners natin. Sila talaga ang direkto na talagang nakikita natin na may direct effect dun sa quality of education.
0: With that, Congressman Romulo, maraming salamat po and more power po sa inyo.
1: Yes, God bless po. Ingat po lahat. God
0: thank
1: bless.
0: Thank you, thank you. Ang ating pong Pasig City Representative at Chairperson ng House Committee on Basic Education sa House of Representatives, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Tuloy na sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service at sa programang Global na Tayo. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, dakoy naman natin ang nangyaring impeachment trial kahapon. Okay? So, medyo nagkagulatan na naman kahapon sa impeachment trial sa ikang doon sa naging manifestation ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Sabi po niya kasi, hindi na nila isasalang yung nasa 12 o 14 na o basta mahigit na testigo nila para sa kabuuan ng impeachment trial, ano, at least to save time para dito sa itong sa kabuuan ng impeachment trial. Pero ang kinagulat ko o ng iba sa atin eh yung meron silang request na ang request nila is papuntahin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial at ika nga mag-testify doon, magsalita doon at sagutin yung mga ika nga sagutin o pasinungalingan o kumpirmahin yung mga allegation laban sa kanya na nakabatay doon sa articles of impeachment. Okay, yan. So, yun yung request nila. Pero sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan, parang tatapusin muna lahat eh. Yung articles, ano? Although halos ano na, pero sa bandang huli, wala pa silang, ano, magsasubmit pa lang sila. Pero at least nag-manifest na sila ng kanilang adhikain na nga, imbitahan o ikang mapuntahin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial para sagutin, kumpirmahin, o i-deny itong mga allegation sa kanya na nakapaloob sa articles of impeachment. Okay? Pero nasa linya po natin, talamin natin, alam nyo naman, hindi naman ako pantas sa batas, hindi ako abogado, pero may kakausapin po tayong pantas sa batas. Walang iba kundi ang former president ng Philippine Bar Association, walang iba kundi si Attorney Rico Domingo. Attorney Domingo, magandang umaga pong muli mula dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Good morning. Good morning, Ray.
0: Okay, medyo hindi ko marinig si Attorney Domingo. Yan, okay. Baka kailangan ng konting adjustment sa audio, ha? Sige. Yeah, so antabayan na lamang po natin. Tatawagin ko ba? Okay. Sige, alright. Medyo nag-a-adjust lang po tayo. Ay, isa pa yan. Gusto ko itatanongin eh, kay Atty. Domingo, yung ginamit na metaphor ni Atty. Lorna Kapunan, ano po, nung siya nag-manifest. Yung bang chess? Alam mo yung chess? Sino naglalaro ng chess? Diba? Marunong kayo maglaro ng chess? O, diba? Sa chess, merong mga pawn, may horse, may bishop, may tore, ano pa? Tama, diba? May hare at may queen. Yung mga piyesa niyan eh, ng magkabilang panig. O, black and white. Okay? Eh, ang ginamit na term ni Atty. Lorna Kapunan, eh, queen. Ano? Pinakamahalagang piyesa ng chessboard pieces ay yung queen. Okay? At nabanggit niya si Vice President Sara Duterte metaphorically as a queen. Yan, this is a chessboard. Sige. Alright. Okay, sige. Nasa linya na. Si Atty. Rico Domingo, former president ng Philippine Bar Association. Magandang umaga po muli, Atty. Domingo.
5: Magandang umaga. Narinig mo na ako,
0: Rico. Alright, medyo mahina pa rin. Mahina pa rin ang audio ni Atty. Domingo. Baka pwedeng ano na lang natin, i-phone patch natin si Atty. Domingo. Baka nagkakaroon ng problema sa ano sa okay, sige. Alright, sige, magbabalik po kami ha. Huwag kayong bibitaw kasi nasa linya na po natin sa Atty. Domingo, pero huwag kayong bibitaw, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang bansa.
3: Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampin.
0: Itong ano, paalala mula sa ating himpilan kasi kinakailangan natin makausap na si Atty. Rico Domingo, former president ng Philippine Bar Association. And of course, ito po ay pag-uusapan natin yung tungkol sa ikang ginanap na impeachment trial kahapon. Ano po, kung saan. Dito na nga, nag-move na nga. Ulitin ko, nag-move na nga ang prosecution panel na imbitahan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Okay? So medyo, siyempre nag-react dyan ng defense. Yung defense panel, nag-react dyan yung defense panel. At may mga sinight silang mga provision sa konstitusyon, sa batas, na baka maging makasama pa sa kanilang kliyente, ano po, which is the vice president. Pero sinabi naman ni Congressman Luistro na siyang tumatayo ng mga lead counsel para sa prosecution, eh karapatan din naman ang taong bayan marinig yung sasabihin at isasagot ni Vice President. All right, nasa linya na po natin ngayon ng komunikasyon ang ating butihing former president ng Philippine Bar Association, Atty. Rico Domingo. Atty. Rico, magandang umaga pong muli. Atty. Rico.
8: Demo tayo sa audio natin.
0: Ayan, okay na tayo. Atty. Rico, magandang umaga po.
8: Magandang umaga.
0: All right. Pasensya na po kayo at medyo nakakaroon lang kami ng konting technical audio problem, ano po, pero thank you very much for joining us today, Atty. Rico.
8: It's well. Okay. You're welcome, Ray.
0: All right. So, ano po ang tingin niyo sa naging metaphor? Unang-unang tanong ko muna ito. Ito muna, kanina ko pa dinidiscuss yung sa chess eh. Ano po ba ang tingin niyo sa naging metaphor na chess at piyasang queen bilang si Vice President Sara Duterte na ginamit ni Private Prosecutor Atty. Lorna Kapunan sa trial kahapon?
8: Mukha yatang meron siyang binabalangkas na talinghaga, no? Dito sa ating case, no? ang pinapakasabi lang niya, I think, the bottom line is that sinasabi niya na all roads lead to the vice president. Mm-hmm. Lahat ng mga pieces of evidence na pinipresenta nila at ipipresenta pa ay patungo sa vice president. Mm-hmm. Kaya ang sinasabi niya, dapat ang vice presidente ang dapat mag-explica, mag-explanation ng ano ang kanyang role dito sa mga sinasabi. Kaya ang sabi ni Attorney Kapunan, I think, is that dapat yan ay dapat sabihin sa mga tao, sa ating mga kasambahan, mga citizens na ano ba ang nangyari talaga. Mm-hmm. Kasi sinabi naman niya that at the appropriate time, she would be testifying, di ba?
0: Mm-hmm.
8: At the appropriate time, she would be making herself available for this all these issues that were being hurled against her. So yan ang sinasabi ang yata ni Attorney Kapunan.
0: Mm-hmm.
8: Kaya niya ginamit yung talinghaga, yung kanyang chess,
0: yes.
8: Chess optic, no?
0: Okay. Pero, all right. Kasi hindi na pwedeng gumamit tong, may mga salita siyang inisa-isa, no? Pero, ewan ko, sa tingin ko lang, Attorney Domingo, nung binanggit ni Attorney Kapunan yung mga salita na sabi niya, hindi, you know, sa Tagalog, hindi pwedeng gamitin sa trial court, parang sinabi na rin niya, parang nagawa niya ng paraan na masabi din niya in a way na hindi siya na-cite o hindi nag-object yung kabila. Anyway, pero sumagot naman ang defense panel dito sa request na ito ng prosecution para impitahan si Vice President. And ngayon, ano po sa opinion niyo yung naging tugon ng defense panel na ito sa manifestation ng prosecution na ipatawag si Vice President Sara Duterte? Sa tingin nyo ba may basihan po yung kanilang mga ni-raise na mga provision sa Constitution, lalong-lalo na para doon sa sinasabing, in short, parang mase-self-incriminate niya ni VP Sara Duterte, yung sarili niya, kapag pumayag siya doon sa request ng prosecution?
8: Tama naman ang sinabi nung defense counsel na mukhang labag yun sa constitutional right. Akusado, no? Although of course sinabi rin ni Attorney Shell Doc, no, na may reparte rin siya doon, na ito naman eh hindi naman purely criminal, no.
0: Mm-hmm.
8: Yung the right against self-incrimination is actually being invoked in criminal cases, no.
0: Mm-hmm.
8: So ito naman eh sui generis, as we know, no, Ray, baka mix siya ng criminal and other litigious issues. Ang point lang dito is that kung talagang tunay na pakikita sana ng respondent, as she had mentioned in several statements in the past, na gusto niyang palinawagan kung anong akusado sa kanya, ina-accuse sa kanya, eh siguro naman eh dapat voluntarily sabihin na rin niya sa badlang tao, no, sa mga ating mga kababayan, because yan ang ginawa ni ano ni Chief Justice Corona,
0: yes,
8: noong 2016, kung iyong matatandaan yon. Eh hindi naman siya sinabi na, pero sinabi niya, sige, sabihin ko sa ang aking ano ang defense ko, at ako'y detestigo as witness.
0: And that's on his own volition. Ano po?
8: Yes, voluntary po yun.
0: Voluntary yun.
8: Oo.
0: Sa tingin nyo ba gagawin ni ano yan? Ni Vice President Sara Duterte? Na magpapayag siya? Na mag-testify?
8: Well, mahirap naman tayong pangunahan siya, no? Pero ang siguro ang dapat natin gunitain, yung kanyang sinasabi, di ba? Yung kanyang sinasabi before na wala pa itong impeachment trial.
0: Mm.
8: So, let's take her words on that.
0: Mm.
8: Kung patutunayan niya na tapat siya sa kanyang pinagsinabi noon, kasama pa nga yung makulay na sinabi niyang bloodbath, no?
0: Mm-hmm.
8: At gusto niyang mapa-explika ang nangyayari, at meron talaga siyang tunay na defensa dito sa mga sinasabi ng kanyang mga nag-aakusa sa kanya, eh siguro naman eh mainam din na voluntarily sabihin niya kung anong kanyang position on the matter.
0: Mm-hmm. Alright. Pero matanong ko lang po, Attorney Domingo, kasi bago dumating dun sa request, manifestation na request ni Attorney Lorna Kapunan, meron din sinabi, hindi na nila ipepresent, I think, more than 12 ba na testigo nila na natitira?
8: Yes.
0: Hindi na nila ipipresent. Pero sabay biglang pasok itong request nga kay ng appearance ni BP Sara sa impeachment trial court. Ano yon? Parang hindi ko na ito 5% pero papuntahin nyo rito si BP Sara. Ano yon? Parang concession? Parang ano ito? Parang deal tayo. Hindi na ako magpe-present ng 12 pero papuntahin nyo dito si Sara, si Vice President Sara.
8: Mukhang iba yata ang context ng pagkaka picture doon sa pinasabi natin, Ray, no? I think ang sinasabi lagi ng prosecution, ba't hindi mo pakita ang sarili mo?
0: Okay.
8: Diba?
0: Okay. Sige.
8: Kasi sinabi naman ni nung defense counsel, eh nandiyan.
0: Mm-hmm.
8: Present here. So, hindi mo sasabihin na hindi nagpupunta dito ang vice presidente.
0: Mm-hmm.
8: So, let's be balanced about our presentation, no?
0: Mm-hmm.
8: So, sinasabi lang ng defense counsel na eto naman, nandito kami. May authorized naman kami. May special power of attorney kami ni respondent.
0: Mm-hmm.
8: And that is the right of the vice president to authorize us to appear mm-hmm. on their behalf.
0: Mm-hmm.
8: So yan po sinasabi nila. Ngayon, ang malaking picture dito, mukha yata inahamon ng prosecution na for the vice president to be true to her mm-hmm. earlier statements mm-hmm. na gusto niyang palinawag sa madlang tao ko ano nangyari.
0: Do you think
8: sige po
0: attorney, go ahead.
8: But what I am concerned, not really concerned naman, ano, kasi neutral naman tayo, Ray, no?
0: Mm-hmm.
8: Ang isang salita nasabi ko rin to sa ibang interviews ko, no, lalo na doon sa GMA at saka DZMM, no, Ray.
0: Mm-hmm.
8: Ang isang concern ko doon sa pagpapalitan nila ng kuro-kuro or manifestations trial proper, two trials ago, sinabi, hinamon yata ng prosecution.
0: Si Divina? Okay. Si Divina.
8: Hindi. Hinamon yata nila, napakita nyo na ang inyong kartada. If you're talking about yung, di ba, pakita mo na yung defense ebidensya nyo. No? Mm. Of course, very very quick naman ang defense counsel. Tak muna, kayo may burden of proof. Bakit kaming hamonin mo ngayon? We will present our own evidence. No, sabi niya na ng defensa, we will present our own evidence at the appropriate time. Di ba?
0: Okay.
8: Kami na nagpipresenta. Pero this, I think it's premature for you to tell us and to challenge us na ipresenta namin yan. No? I found very significant, no, yung sinabi ni presiding officer Ray. May sinabi siya, you don't even know bakit sinustay ng defense sa panel, no, sinustay ni presiding officer. Pero yung kanyang statement ang medyo I found very significant. Sinabi niya, you don't even know if they're going to file a demurrer to evidence.
0: Oh, okay. No, diba? anong ibig sabihin? Para po maintindihan na Tony Domingo ng mga ordinaryong nakikinig sa atin, demurrer, anong ibig sabihin po nun?
8: Oh, ibig sabihin yun, sa madaling, ano, sa simple language, Ray, no? Sa medyo, I'm sorry, that's a little legalese, no? But ang point lang dito, ang demurrer to evidence is equivalent to motion to dismiss.
0: Oh, okay. All right.
8: Yeah. At kung tutunghayan mo ang rules ng impeachment, babasahin natin yon, wala naman doon na pwede ka mag-file ng motion to demurrer to evidence, which is equivalent to motion to dismiss. At that stage, kasi ang demurrer to evidence, pina-file yan ng respondent and defense in standard court litigation, pina-file yan yan after the prosecution had already rested its case.
0: Hindi ba kaya
8: hindi
0: kaya part ng strategy ng prosecution, parang can I use the term, the street word, na asarin ang defense sa ginawa nilang yon, Attorney Domingo?
8: Hindi naman, kasi sinabi naman ni nung handling attorney at that time ng prosecution, nung pre-trial pa, even earlier, sinasabi na namin, di ba, may pre-trial sila. Kasi sa pre-trial, no, Ray, dapat nilahad mo na lahat. Pinakita mo na lahat ng kartada mo. At ano mga witness. witnesses na ilalagay mo at saka mga stipulations sa sinasabi. Mag-agree sila kung anong kailangan para hindi na sila matatagalan pa. Para kasi kunyari, kung hindi ka nag-stipulate let's say, isang dokumento, ito pati i-authenticate mo pa yan, tatanungin mo pa witness, magpapatagal pa yan. Kung nag-agree naman sila na existing yung dokumento yun, pareho naman sila ng kopya, di wala nang kailangan, hindi na matagal na usapin pa yon during trial proper. Kaya ang tinatanong lang ni panel nung that particular attorney, I forgot her name, no, babae. Sinasabi lang niya, matagal na namin hinihingi yan, di mo naman binibigay sa amin. Ngayon mo, bibiglayin mo kami na ayaw naman sabihin. No? So that is the context ng kanilang papalitan ng kuro-kuro at manifestation at that time. What I found very, very significant, as I mentioned earlier, Ray, yung sinabing, magde-demoror the evidence. Wala yan sa rules of impeachment. Wala po yan. Kasi nakalagay sa rules of impeachment, dapat tapusin ng prosecution at saka defensa sakalan sila magde-verdict of conviction or acquittal. Dapat tapusin lahat. And andito pa lang tayo sa pangalawa o pangatlong articles ng prosecution. Hindi pa nag-present ang ebidensya ang defensa. So, very premature naman ang sasabihin na besides, walang nakalagay sa rules as I mentioned ng motion to demur to evidence or equivalent to motion to dismiss. In fact, even magkaroon na ng verdict whether it is a conviction or acquittal, walang motion to motion for reconsideration. Okay. Final yun. Hindi sila pupunta sa Supreme Court at sabihin mali ang ginawa ng impeachment court. So even this demur to evidence, kung pinadismiss mo yun at that juncture after the resting of the prosecution ng kalina ng at pinadismiss mo yan, assuming that you accepted the demur to evidence. Ibig sabihin ng demur to evidence, walang na iprueba ang prosecution para makonvict. Diba? Kasi ang burden ay nasa prosecution to convict, to present evidence to convict. Sasabihin ng demur to evidence, wala kayong baliwala ang iyong
0: yung lahat na nilatag nyo doon, wala lahat yun, lahat ng nilatag nyo doon.
8: Kaya mangyari dyan, magdi-decision kayo ng prosecuting panel assuming it's allowable, which I doubt very much. Sinabi ng prosecution na sinabi ng Senate trial court, accepted, dismissed.
0: Okay. All right. You just wasted a lot of your time and effort for nothing.
8: Yeah, parang ganun. Yan ang bubulaga sa atin. Kaya I found that very significant.
0: Yeah.
8: And in fact, I may even term it to be alarming.
0: We can understand that.
8: Kasi alam na natin, because of the political camps, nakita mo naman ang composition ng Senate court natin. Yes. Hindi natin malaman kung ano saan tayo pupunta.
0: Yes.
8: Kaya ngayon, may malaking usapin kung ano ang threshold ng conviction.
0: Yes,
8: diba?
0: Okay. All right.
8: This is part of our discussion.
0: I have to cut you there, Attorney Domingo, do sa threshold. Kasi medyo kulang na tayo sa oras. Pero can I request another interview with you regarding naman dyan sa threshold na yan? Yan sa
8: nirace
0: ni Senator Judge Erwin Tulfo ngayon sa September 23, I think they will magmi-meeting sila o magko-caucus sila whatever para mag-decision dyan. So thank you very much, Attorney Domingo. Thank you so much.
8: You're welcome. Okay, bye-bye.
0: Ang ating pong former president ng Philippine Bar Association, Attorney Rico Domingo. At sa pamamagitan po niya, tayo po yung magpipilid na ng ating programang Global na Tayo. Sa ngala po ng ating production team, sa ating pong executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, si Ms. Susan Aison, sa ating wirecast operator, si Mr. Lucero, Hero Lucero, and of course, kasama pa rin si JP Lumuntad. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and take care. God bless.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines.

0: Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas, World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format.
0: Anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines.
2: Ang pabilang ng mga napakulad na nasa wi dahil sa insidenteng dulot ng mga nagdaang bagyo, gaindi ng mga pagulang dalagat at mga pagbaha. Bata ito sa pinakauling datos sa National Disaster Reduction and Management Council o NDRRMC, kung saan maabot na sa 44 na napaulat na nasa wi habang 5 naman ang naitatalang missing o nawawala. Samantala, 347 lugar pa rin ang nananatiling lubog sa baha, kung saan pinakamarami rito ay sa Region 3 o Central Luzon na may 285 lugar. Aabot naman sa 3 milyong pamilya o mahigit sa 10.6 milyong individual ang apektado ng kalamidad. Sitwasyon dito sa Kapukami patuloy pa rin ang manakanakapagpunan sa mga sandaling ito. Para sa Radyo Pilipinas, si Mardagal, Radyo Pilipinas, Radyo Tubig.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Aalisin na simula mamayang 12:01 ang tanghali ang toll rebate sa mga motorista na dumaraan sa San Fernando, Pampanga patungong Pulilan, Bulacan. Nalinis at naayos sa kasi ang mga bahaging binaha, kaya normal na ang sitwasyon sa expressway. Ipinag-utos noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang toll rebate sa ilang bahagi ng NLEX makaraan ng pagbaha sa Pampanga na nagdulot ng matinding traffic.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Imbestigasyon sa paulit-ulit na pagbaha sa NLEX San Simon Exit itinutulak sa kamera. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas Report.
6: Pinapaimbestigahan sa kamera ang paulit-ulit na pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX, partikular sa bahagi ng San Simon Exit sa Pampanga. Kasunod ito na matinding pagsikip ng trapiko noong August 30 at 31, kung saan maraming motorista ang na-stranded dahil sa baha. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, kailangan magpaliwanag ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC, NLEX Corporation, Tollway Regulatory Board at iba pa na ahensyang kaugnay nga dito sa kanilang posibleng pananagutan at civil liability. Din Hernandez na hindi ito yung unang insidente ng pagbaha sa lugar dahil nalubog na rin sa baha ang naturang bahagi ng NLEX noong August 2023. Kinwestiyon din ng mga batas yung patuloy na paninilay ng toll kahit na hindi na ibibigay sa mga motorista yung ligtas at maayos na servisyong inaasahan kapalit nga ng bayad. Dit niya may katapat na obligasyon ang karapatang maninil ng toll. Kabilang ngayon pagpapanatiling ligtas at maayos ang kalsada at yung agarang pananagutan kapag mayroong abarya. Kabilang din sa nais na mababantas ay yung pagkakaroon ng malinaw na mekanismo para sa automatikong pagsuspender ng toll collection kapag may matinding pagbaha, malawak ng abarya o emergency sa tollway. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Agresibong ipinatutupad ng Maynila ang mga hakbang nito sa gitna ng epidemic conditions ng leptospirosis sa lungsod. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila Health Department Officer in Charge at City Health Officer Dr. Grace Padilla na personal na nagbabahay-bahay ang mga barangay health worker para magbigay ng gamot sa mga residente. Halos 200,000 na doxycycline ang naipamahagi na sa lungsod. Nananatili ring naka-alerto ang mga ospital at iba pang health facility sa lungsod sa harap ng pangambang tumaas pa ang leptospirosis cases ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan.
7: Aggressive ang ating treatment or management or surveillance, which is ginagawa natin yan sa Manila ngayon kasi pinapalabas natin ang ating mga barangay health workers para sila ay magbahay-bahay na, hindi yung haantayin lang natin sa center and para ma-catch natin sila early.
4: Si Manila Health Department Officer in Charge at City Health Officer Dr. Grace Padilla.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bunsod ng naitala ng epidemic level ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila ay nagtalaga na po ang Department of Health o DOH ng express lane sa iba pang karating na lungsod para ma-accommodate ang mga pasyenteng may leptospirosis. Kabilang sa mga ospital na may leptospirosis express lanes ay ang mga sumusunod. Okay, 13 minutes after 11 ang ating oras, bigyan daan natin itong press briefing ng Department of Foreign Affairs.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
8: And accelerates collective climate action. Ang Pangulo ay dadalo, bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa taong 2026. Through this visit, the President seeks to ensure

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Farm Elections 2026.
2: Farm Elections 2026.
1: Bumoto, makilahok, magpasya.
3: Natatangi ang BARM dahil gumagamit ito ng parliamentary system. May 80 miyembro ang parliament na gumagawa at nagpapatupad ng mga batas para sa rehiyon. Hindi tulad ng pambansang pamahalaan na presidential at unitary kung saan hiwalay ang pagboto sa pangulo at mga lehislador. Ang BARM ay may sariling parliament kung saan ang mga miyembro lamang ang iboboto na silang mamamahala sa rehiyon. Ipinapakita nito na posible ang lokal na parliamentary setup sa loob ng isang unitary at presidential na bansa.
1: BARM Elections 2026.
2: BARM Elections 2026.
1: Bumoto, makilahok, magpasya.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Oras natin, Pilipinas, eksakto alas 11:30 po ng umaga. Balikan natin ang ating mga balita. Bunsod ng naitala ng epidemic level ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila, nagtalaga na po ang Department of Health o DOH ng express lane sa iba pang karatig na lungsod para ma-accommodate ang mga pasyenteng may leptospirosis. Kabilang sa mga ospital na may leptospirosis express lanes ay ang mga sumusunod. Sa Quezon City, nariyan po ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, Philippine Orthopedic Center at Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Sa iba pang karatig, sa iba pang parte ng Metro Manila, may leptospirosis express lane sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, Rizal Medical Center sa Pasig, Research Institute for Tropical Medicine or RITM sa Muntinlupa, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, Valenzuela Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan at San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon. Sa ngayon ay ilan sa mga ospital sa Maynila ang nakapagtala na ng full bed capacity bunsod ng pagdami ng kaso ng leptospirosis.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
9: Nagpapatuloy ang katamtaman hanggang sa malakas na El Nino at posibleng mas lumakas pa bago matapos ang taong ito. Sa programang Boses, sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, pagkatapos ng habagat ay posibleng mas maramdaman ang drier conditions dahil maaring magbago ang direksyon ng hangin at lumayo ang moisture sa bansa. Anya, maaring bumaba ng 40% ang dami ng ulan sa ilang lugar pagsapit ng katapusan ng Nobyembre. Nasa 44 na lugar ang posibleng makaranas ng dry conditions sa katapusan ng Nobyembre habang dry spell conditions sa 17 lugar.
10: Possible nga po na mag-strengthen pa ito sa mga susunod na buwan. At may end of 2026, Sir Alan, magiging very strong po na El Nino ang ating mararanasan. So ibig sabihin po, diyan na po papasok yung mga potential impact ng mga significant reduction sa tubig ulan at lalong-lalo na po yung medyo mainit na temperature sa mga susunod na buwan.
9: Si PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sinasamantala na ng Department of Agriculture o DA ang serye ng mga nararamdamang pag-uulan para paigtingin ang mga paghahanda nito para sa inaasahang matinding El Nino sa huling bahagi ng taong 2026 hanggang taong 2027. Sa panayam ng PTV, kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, binigyang diin ito na naging malaking tulong ang mga ulang dinala ng habagat at ilan pang mga bagyo para makabawi sa low-level status ang mga dam na sagot naman sa inaasahang kakulangan ng tubig. Hindi rin tumitigil ang DA sa pagsasaayos ng mga irrigation canal sa pangunguna ng National Irrigation Administration o NIA para mas maisaayos ang water management sa mga sakahan oras na tumama na ang matinding El Nino. Nagpapatuloy din ang programa ng pamahalaan sa pagkakabit ng mga solar-powered irrigation system na isa sa mga solusyon sa maayos na water management system.
11: Tuloy-tuloy din yung pagsasaayos ng mga kanal, ng irrigation system. Kasi El Nino is about water management, kakulangan ng tubig ulan. Pangalawa, yung ating mga solar-powered irrigation system. At nagpapasalamat tayo sa Pangulo na patuloy yung kanyang pagsuporta sa DA, sa NIA, lalo na sa pag-invest dito sa ating mga solar irrigation systems. Mas may control ang farmer dahil yung mga ilog natin na may tubig tsaka yung groundwater source natin, yun yung source ng tubig. Kaya sustainable ito para sa El Nino natin.
8: Yan ang tinig ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Hinimok ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na makibahagi sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa darating na September 10. Gaganapin ang ceremonial pressing of button dakong alas 2 ng hapon sa lungsod ng Makati. Dadaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya. Layo na nasabi aktibidad para mahasa ang publiko ang kanilang kaalaman tuwing mayroong magaganap na malalakas o malakas na paglindol. Kasama ring maipapakita mabilis sa pagresponde ng mga emergency responders sa tuwing may insidente ng paglindol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Posibleng makaranas ng rotational brownout ang mga consumer ng Visayas Grid mamayang hapon. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, nananatili kasing offline ang ibang coal plant sa rehiyon. Nasa ilalim naman ng red alert ang Visayas mula alauna mamayang hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Bagamat nagbibigay ng supply ang Mindanao sa Visayas, sa ilalim din ito sa yellow alert mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Mas maraming power plants sa Visayas inaasahang magbabalik operasyon na sa susunod na linggo ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, inaasahang mas maraming power plants ang nakabalik operasyon na sa Visayas region. Ayon nga sa pinakauling na Department of Energy, nasa limang power plants na may kabuang 722 megawatts na kapasidad. Ang mag-operate sa Visayas at Mindanao ngayon Setyembre at Oktobre. Ayon nga sa pinakasalitaan, kabilang dito ang Cebu Energy Development Corporation Unit 1, Terma Visayas Unit 1, Panay Energy Development Corporation, Terma South Incorporated, Terma South Incorporated Unit 1 at GN Power Texwagon Unit 2 na ito ay sisimula na mag-operate sa susunod na linggo. Bukod dito, 253 megawatts ng battery storage shed capacity ang itatala sa Cebu, Panay, Leyte, Negros bilang mabilis na backup kapag biglang bumaba ang supply o magkaroon ng aberya sa generating units. Inatasan na din na shed ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines na ipatupad ang mga natitirang ancillary services contracts na kailangan ng Visayas Grid kabilang ang battery capacity. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa kaugnay pong balita, gumagawa na ng sariling paraan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para kahit papaano ay maibsan ang nararamdamang kakulangan ng kuryente sa Visayas Grid. Sa panayam ng mark-in, mark-out kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, sinabi nitong inatasa na sila ng Department of Energy na kumontrata ng battery plants para sa ancillary services upang magamit ang maiimbak na kuryente tuwing umaga gamit ang solar energy sources. Isa umano ito sa mga itinuturing nilang pansamantalang solusyon para kahit papaano ay maibsan ang alert status sa Visayas Grid. Pero aniya, mas makabubuti pa rin kung madaragdagan na ang kapasidad ng power generation sa Visayas para tuluyan ng mawala ang alert status sa Visayas Grid at magtuloy-tuloy ang supply ng kuryente.
13: Kami ho ay inatasa na makipagkontrata ng ancillary services sa mga battery plants na itinakda po ng Department of Energy. However, yung battery po na yan, ancillary services, unang-una, ano ho yan, hindi ho gumagawa ng panibagong kuryente yan. Kumbaga, makakapag-imbak lang tayo kung sakaling may sobra. Ang sobrang kuryente during daytime. Mostly po yan from the solar, no?
8: Yan ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na magiging mabusisi ang pamahalaan sa development ng artificial intelligence o AI infrastructure sa bansa. Ito ang naging pahayag ng DICT kasunod ng presentasyon ng Philippines sa AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033 o PAIM ay kay DICT National ICT Planning Policy and Standard Bureau OIC Director Gemma Baisik. Iaangkla ang mga nasabing AI infrastructure sa mga mutually supporting pillar sa ilalim ng Philippines sa AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033. Kabilang sa mga supporting pillar na ito, ang development ng connectivity infrastructure, AI computer at data centers, pag-source sa sustainable energy at tubig, development ng AI workforce, polisiya at regulasyon, at demand creation and adoption.
14: Finally, infrastructure must translate into actual economic activity. So these are not simply infrastructure targets. They are economic transformation targets. To deliver those outcomes, PAIM is organized around 6 mutually reinforcing pillars, each with a clear, simple mandate.
9: Si DICT National ICT Planning Policy and Standard Bureau Officer in Charge, Director Gemma Baisik.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Samantala, inilatag na ng Department of Energy o DOE ang magiging papel nito para sa development ng artificial intelligence o AI infrastructure sa bansa sa ilalim ng Philippines AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033. Ayon po kay Energy Undersecretary Maria Francesca Del Rosario, inaasahang gagamit ang Pilipinas ng hindi bababa sa 150,000 hanggang 200,000 graphics processing units o GPU na nangangahulugang mas malaking konsumo sa kuryente. Kaya naman, kasama na sa plano ngayon ng DOE ang pagpapalaki ng 30 unit ng baseline energy capacity nito para mapagana ang mga AI data center. Mula kasi sa baseline na 50 megawatts hanggang 400 megawatts sa taong 2029 ay binabalak itong itaas patalon sa 1.5 gigawatts para sa taong 2033. Pagtitiyak naman ng DOE, hindi nito maapektuhan ang supply ng kuryente sa mga kabahayan at iba pang industriya dahil kasado na rin ang plano para sa iba pang energy resource na pagkukunan ng enerhiya para sa AI data centers.
14: According to the plan, the target is to power 40% of these AI clusters using renewable energy like solar, geothermal, and so on. So to bridge the gap safely, the strategy incorporates natural gas as a reliable power source today, while exploring nuclear power as a long-term option under the PhilAtom Act.
8: Yan po ang naging pahayag ni Energy Undersecretary Maria Francesca Del Rosario.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Ang oras 11:41, sa iba pang balita, balikbansa na ang 14 na tripulanteng Pilipino ng Saudi flag oil tanker ng MT St. Jude na inatake habang tinatangkang tumawid sa Strait of Hormuz noong Agosto at 30. Kabilang mga ito sa kabuuang 16 na Pilipinong sakay na naturang barko kung saan dalawa ang nasawi sa kanila kasunod ng naging pag-atake. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, mula Muscat lumapag ang Oman Air Flight WY843. Sakay ang mga naturang OFW sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ganap na 9:54 kagabi. Personal silang sinalubong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak o Administrator PY Kaunan, gayon din ang mga kinatawan mula sa Department of Foreign Affairs at Department of Health at iba pa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arakada ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular na ang mga jeepney at UV Express. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bahagi pa rin ito ng tulong para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan na labis na tinatamaan ngayon ng taas presyo sa produktong petrolyo. Inihayag ni LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr. na maa-avail ng mga tsuper ng Jeep at UV Express ang 12 pesos per liter na diskwento na may limit na 30 liters kada araw. Kasabay ng tuloy-tuloy na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, ay nag-request na rin ang LTFRB ng dagdag na budget para magtuloy-tuloy ngayong buwan ng Setyembre at sa buwan ng Oktubre.
15: Meron naman po tayong programa ngayon na tinatawag po na fuel discount na makukuha po ng kahit sino pong driver ng jeepney at UV Express. Available po ito sa mga gasolinahan na kasama sa programa as identified by DOE, kung saan po bawat litro po na kanila pong pinapa-diesel ay meron pong discount na 12 pesos at meron din pong maximum yan na 30 liters po per day na pwede po nilang ma-avail.
8: Yan ang pahayag ni LTFRB Acting Chairperson Greg Pua Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Suportado ng 5 bansa sa Southeast Asia ang sinusulong na Regional Oil Stockpiling Initiative para ibsan ang epekto ng oil supply shock sa hinaharap. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque, nagsisilbi ring ASEAN Economic Minister's Chair na bukod sa Pilipinas, suportado ng Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand at Vietnam ang nasabing inisyatiba. Bagamat hindi ASEAN member ang United Arab Emirates, sumang-ayon nitong mag-imbak ng bahagi ng kanilang oil reserve para sa kalahok na bansa. Ang inisyatiba ay kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN members na suportahan ang regional study sa joint oil stockpiling. Inaasa namang matatapos ang economic research o ng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia ang pag-aaral sa ASEAN na oil stockpiling pagsapit ng Nobyembre.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 70% ng mga dumalong Korean investor at negosyante sa Philippines-Korea Business Forum ang handang maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Trade and Investment Center Seoul Commercial Counselor Charmaine Minyon Yalong na inaasahan ang foreign direct investment ng mga Koreano papunta sa mga kumpanya o proyektong sakop ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Sa kasalukuyan ay halos 200 Korean companies ang makikita sa PEZA na nagbibigay ng trabaho sa mahigit 44,000 Pilipino.
16: Sa mga sumali doon sa forum, siguro napaka-positibo na masabi ko na 70% doon ay handang-handa ng magnegosyo. Kaya at sinabi nila doon sa mga registration forms nila, even the open forum, kaya sila umattend dahil naghahanap na sila ng location. Yeah. Decided silang pumasok sa Pilipinas.
8: Si Philippine Trade and Investment Center Seoul Commercial Counselor Charmaine Minyon Yalong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Arangkada sa September 14 ang handog ng Pangulo Job Fair sa Negros Oriental kasabay ng payout ng iba't ibang assistance programs ng pamahalaan. Ayon kay Negros Oriental Public Employment Service Office at Gender and Development Focal Manager Allen Serion Balsamo, tampok sa aktibidad ang 846 na local positions at 779 na overseas job opportunities. Posible pang tumaas sa mga nasabing bilang habang papalapit ang araw ng job fair. Bukod sa job fair, ibibigay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 40% counterpart para sa 300 benepisaryo ng Special Program for the Employment of Students o SPES, habang may payout din sa 450 tupad beneficiaries. Sa kabilang dako, maglalagay ang Department of Migrant Workers o DMW ng service area para sa mga programa nito. Magbibigay na employment services at maglalagay din ng OFW Help Desk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment, kung saan lumabas na tumaas ang marka ng mga Pilipino mag-aaral sa reading, mathematics at science. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa iilang sistema ng edukasyon na umangat sa lahat ng larangan, kung saan malaki ang itinalon ng assessment ng Pilipinas mula sa PISA 2022, kung saan nadagdagan ng 17 points sa science, 16 sa mathematics at 20 sa reading. Dahil dyan, nalampasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 sa mathematics at 18 sa reading. Panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipinong mag-aaral, ipagpapatuloy ang kanilang pagsusumikap na matuto at paunlarin ang sarili.
17: Pinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito ay kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming na ilagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally."
8: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Itinuturing ng Department of Education o DepEd na malaking tagumpay para sa mga estudyante at buong sistema ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakamataas na score na nakuha ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa pulang sumali ito sa International Assessment noong 2018. Ay kay Education Secretary Sani Angara, higit pa sa mga numero, ipinapakita nito na kaya ng mga Pilipino na gumawa ng tunay at makabuluhang pag-unlad sa kanilang pag-aaral. Anya, dapat maging inspirasyon ang resultang ito para mas pagbutihan pa habang hindi kinakalimutan ang mga estudyanteng nahihirapan pa rin sa kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, sunod na prioridad ng DepEd ang pagtiyak sa pantay na oportunidad sa edukasyon, magpapatuloy ng reforma na mapagpapahusay sa pagkatuto ng mga estudyante at pagsuporta sa mga guro at eskwelahan.
18: Pagpatuloy po natin, and of course, yung mga administrative problems or medyo nagkakaroon ng situations, we have to fix all of those. So I think para to smoothen out yung natutunan natin in the first year, let's iterate as they say, di ba? Baguhin natin yung approach natin kung meron tayong nakikitang kailangan i-improve.
9: Si Education Secretary Sani Angara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, hindi dapat magpakakampante ang Pilipinas sa kabila ng magandang resulta ng PISA 2025. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo na kailangang pagtuunan pa rin ng pansin ang iba pang estudyante na nangangailangan ng tulong. Aniya, marami pa rin dapat gawin para mapabuti pa ang sektor ng edukasyon sa bansa.
19: Tamang direksyon tayo at siguro tingnan po natin yung detalye kung bakit meron tayo mga estudyante that performed well,
8: mm-hmm,
19: at meron na kailangan pa ng additional na tulong. Pero again po, no, tamang direksyon tayo pero malayo nang napuntahan natin, pero malayo pa kailangan natin lakbayan.
8: Si House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Senador Joel Villanueva na nawagang ayusin ang benefit package para sa may mga autism spectrum disorder. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa Department of Health o DOH at sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na ayusin ang benefit package para sa Autism Spectrum Disorder o AST Care. Ginawa ng Senador ng Apila sa gitna ng budget briefing ng ahensya matapos malaman na nasa 482 claims lang ang binayaran ng programa mula ng ilan sa ito noong 2017. Ministro ni Villanueva kung kasama ba sa mahigit 74 billion pesos National Health Insurance Program ang ESD at iba pang development disabilities. Aminado naman si PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorenjo na kaunti lang ang nabayaran mula 2017 dahil nasa 5 pasilidad lang ang accredited para magbigay ng serbisyo para sa therapy at treatment ng ESD. Hinukulisin ng senador na mayroon namang naipasang Senate Bill 1822 o ang National Autism Care Support and Inclusion Act na nag-amyenda at nagpalawak ng PhilHealth coverage para sa mga autism spectrum disorder na pasyente. Tiniyak naman ni Ho sa Senado na plano ng PhilHealth na maglabas ng updated policy bago matapos ang taon at isinap sa pinal na rin ang rules na mag-accredit sa mga occupational speech therapist base sa kanilang pagsasanay at hindi mula sa operasyon ng isang clinic. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymphe Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Prosekusyon, tututulan ang motion na hospital confinement ni ex-House Speaker Martin Romualdez. Ang report natin sa atin ni Marianne Bastasa.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Tinutulan ang prosekusyon ng motion para sa patuloy na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez na nahaharap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, mariin ko kontrahin ang prosekusyon ang naturang motion at hihilingin na isang team ng government doctors ang magsagawa ng medical assessment kay Romualdez. Aniya, layon itong matukoy kung kinakailangan ba talagang manatili si Romualdez sa ospital dahil sa mga idineklarang karamdaman o maaari namang gamutin ang mga ito sa labas ng ospital. Kung mapapatunayan naman umanong maaaring i-manage ang kanyang kondisyon ng hindi na nakakonfide, ay igigit ng posikusyon ng agarang paglipat ni Romualdez sa regular na detention facility gaya ng ipapang mga akusado sa mga non-bailable na kaso. Una nang itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Webes, September 10, ang pagdinig sa motion ni dating House Speaker Romualdez na manatili sa Cardinal Santos Medical Center habang nasa kustodiya ng PNP. At para sa pagdinig, ipinatawag ng korte bilang mga testigo ang apat na doktor ni Romualdez at inatasan ng mga itong magbigay ng kaukulang medical records. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marianne Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: House Prosecution Panel ginagawa ang lahat para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas
23: coverage. Ginagawa ng House Prosecution Panel ang lahat ng paraan upang mapabilis ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay legal spokesperson attorney Benjamin J. Tolosa Jr., sa halip na magbigay lamang ng pangako, may mga konkretong hakbang na sila na ginagawa upang paiin ang proseso tulad ng ginawa nila sa mga usapin ng grave threats at confidential funds. Binigyan din niya na sa Article 4 ng impeachment na tumutukoy sa banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, tatlong saksi lamang ang kanilang iniharap mula sa 10 na nasa listahan. Bukod dito, malaki rin ang ibinabal sa kanilang listahan ng mga saksi para sa Article 1 kung saan mula sa listahan na 30 testigo ay napababa sa 10 na lamang. Tiniyak ni Tolosa na gagawin din ng prosecution panel ang kaparehong prioridad at diskarte sa pagmamabilis ng pagdinig kapag sumalang na ang unexplained death ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Mga nasa likod ng De Camos Lay case, sinatulan na ng Korte Suprema ayon sa Department of Justice. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
24: Nakuha ng Department of Justice o DOJ ang conviction laban sa tatlong akusado sa magkakahiwalay na kaso ng illegal possession of firearm, ammunition at explosives na may kaugnayan sa pamamaril kay dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo nitong March 4, 2023. Pinatulan ng Manila Regional Trial Court Branch 40 sina Joric Garrido Labrador, Joven Calibjo Javier at Benji Rodriguez matapos mapatunayan guilty beyond reasonable doubt na recover mula sa mga akusado ang isang .45 caliber pistol, dalawang magazine, 14 na bala at 2 dalawang hand grenade. Hinatulan si Labrador ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong dahil sa illegal possession of firearm at ammunition, habang reklusyon perpetua naman ang ipinataw kina Javier at Rodriguez dahil sa illegal possession of explosives. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, papanagutin ang sinumang lalabag sa batas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kinumpirma mismo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring hilingin ni Vice President Sara Duterte na alisin na ang kanyang security detail bunsod ng umunoy kawalan niya ng tiwala sa mga ito. Sa eksklusibong panayam ng PTV, binigyan din ni Teodoro na hindi na subject for review ang pagkatanggal ng security detail ng Vice Presidente dahil sa bibig na umunoy niya nang galing na wala na siyang tiwala sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nakatalaga sa kanya. Paglilinaw pa ng kalihim na ang mga itinatalagang security detail sa matataas na opisyal ng pamahalaan ay isang pribilehiyo at hindi isang uri ng karapatan. Hinasa at sinanay din ang mga nasabing sundalo na gampanan ang kanilang tungkulin base sa kanilang mandato at hindi ito dapat haluan ng anumang personal na pananaw.
1: Na niya i-request na i-withdraw ito dahil ang pag-provide ng AFP security ay pribilehiyo yan, hindi karapatan. Ilang masasabi ko, anytime may request siya, di i-withdraw. Depends on her request to the Armed Forces of the Philippines. But if it's a question of trust, then can have them withdrawn. But as far as I know, pili niya yun. Ang tingin naman natin sa sundalo, trained professional yan, kahit sino naman sa tungkulin. Sa tungkulin naman, tumitingin yan, hindi naman sa personal Ang sundalo.
9: Si DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Matapang na sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang ipinadalang note ng China sa kasagsagan ng Seoul Defense Dialogue sa Seoul, South Korea. Iginit ni Teodoro na isang kawalan ng respeto sa international maritime law ang ipinaglalabang posisyon ng China pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Itinuturing ng kalihim na kawalan ng propesyonalismo ang naging tugon ng China na imbes na humarap sa defense dialogue ay pinili na lang na ipadala ang kanilang tugon sa pamamagitan ng isang note. Hindi lang din ito maituturing na personal na patama kay Teodoro dahil patunay rin ito na dahil na hindi talaga kinikilala ng China ang naging desisyon sa ilalim ng 2016 arbitral ruling na inilabas ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
3: Is this the right paper to post to me when I'm being asked a question on the floor? And how will you treat this kind of behavior? It not only disrespects, shows. If this is a Chinese position sent to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do.
8: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bumaba ang bilang ng krimen na naitala sa buong bansa.
21: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
0: Radyo Pilipinas World Service.
21: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
0: Radyo Pilipinas World Service.
21: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas World Service.
21: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
0: anytime, anywhere,
21: from Manila, Philippines.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 851 four-piece graduates sa Dagupan City hinimok ng alkalde ng lungsod na ipagpatuloy ang pag-abot ng kani-kanilang pangarap. Narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan.
4: Imabot at 851 niya pamilya at syudad niya Dagupan, sunan sumpal at pantawid pamilyang Pilipino Program o 4Ps, unong at si Mirbelin Fernandez, saya supang ipapanang nang nabalon gapuan para sa aripang pamilya na kalkal na unaaligwas at kairapan. Diyad mensahe ito ng Fernandez, saya supang ipapanang nang na iloob na sari binipesyaryo at balon yugto yung mga iyoprisi na balbalag iran pang kanaunawa para at pamilya ra. Indanat na mayor, yasaya pansagpota, panagsundo, disiplina at panangaro at pamilya, sumanunan lusak kaya katulong at sari binipisyaryo piyan na nagamura na daray milestone da bang balad sa programa at nansarbilabat niya suporta liga niya panahon na pangkaukulanda. Impasiguro ito ni at sari nang graduate so tuloy-tuloy niya suporta na lokal ya gobyerno dyan panamaglay na sari programan man sa cloud edukasyon, pambilay, trabaho, skills training, tana bunigas in kwanto matya sa iya syudad at walaan na 6,000 niya scholar kay balaray dating binipisyaryo na 4 Pisa bilang kabiyangan na tuloy-tuloy ang pangiter na suporta at edukasyon. Pinasasig ng Fernandez eray ng graduate ya usaranda eray eksperensya da tapyan na natulungan so arum na na mantultuloy iran man sagpot para mas malat ya arapan na pamilyara. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok. Mga empleyado ng gobyerno na hindi pumasa sa civil service examination pwede nang mag-avail sa civil service preference rating pag mayroong 5 taong serbisyo para madagdagan ang percentage score at maging pasado na 80%. Ang kabuang ulati hahatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
5: Adan ti tsansa, dagiti empleyado ti gobyerno nga saan nga pimasa iti civil service first level eligibility kan second level eligibility test nga usaran iti makuna nga civil service preference rating basta adala kiti iti servisyo nga naitod da iti gobyerno nga 5 taon. Da ito itin pa kamon ni Civil Service Commission Mountain Province Director Anet Paredes sa kabayatan iti press conference nga gagayam sa radyo. Inalawag na nga digitin ag-examin kat mabalin nga digito'y kat casual job order kan permanenten iti position da iti gobyerno iti servisyo sibil nga nagsirbida iti lalasod iti 5 taon. Inbagana nga dagiti nag-examine nga kas pangarigan 70% tinaala da iti examinasyon ket mabalin nga manayunan da ito iti 10% lakit ipasada dagiti da dumanga requirements kan attachments iti Civil Service Commission. Kadagiti matmangkayat nga gigsam iti Marso no sumaruno nga tawen ket mabalinda nga ipasa ti application da no November 2, 2026. Manipod Bontok Mountain Province Apollo Padaen para iti World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontok. Pumunta naman tayo sa Lucena, call center agent, pinaka-in-demand na trabaho sa Calabar Zone nitong Agosto ayon sa latest report ng Dole Region 4A. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Mara Grezula.
6: Nanguna ang call center agent sa mga trabahong may mataas na demand sa Calabar Zone batay sa datos ng PESO Employment Information System at PhilJobNet mula August 20 hanggang 26, 2026. Sinundan ito ng production worker, production machine operator, cashier at domestic worker. Batay ito sa pinakahuling regional labor market information ng Dole 4A. Samantala na itala sa Calamba City, Laguna ang pinakamataas na bilang ng available job vacancy sa rehiyon, kasunod ang Binian City, Laguna at Antipolo City. City, Rizal. Inilalabas Linggo-Linggo ang Regional Labor Market Information upang magbigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa mga in-demand na trabaho at available na oportunidad sa employment sa Calabarzon. Maaaring tingnan ang mga available na trabaho sa PhilJobNet at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Public Employment Service Office o PESO para sa iba pang oportunidad sa trabaho. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Inyong napakinggan ang ulat ni Mara Gresula mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Ayon sa Puerto Princesa City Health Office, wala pa umanong significant na pagtaas ng sakit dulot ng SMAES mula sa sunog sa Indonesia. Ang detalye ihahatid sa atin ni Goody Sarsagat.
7: Ingko ni Puerto Princesa City Health Officer Dr. Ricardo Pangniban, ngara pa significant na pagtaas sa mga upper respiratory infection nga galista sa syudad tingad normal pa lamang sa mga timpong dia nga mi pagtaas sa akakasinti ang mga pag-ubo dara iang timpo. Tulad atuman ang palbang opisyal sa mga kasimanwa nga mi mga health condition sa kalidad ang angin sa syudad iang Puerto Princesa dahilan sa usok o SMAES ali sa sunog sa Kalimantan Indonesia nga bukan ni matindo para kananda. Ing kumpani si HO Pangniban, nga may marimong epekto ang mga haze sa kayadan ang kalausan nga kakapariyo sa mga carbon dioxide o also alin sa mga sarakayan. Ing papayo rin da lamang i Dr. Pangniban nga mas mayad pa marengod nga magsuot i-face mask sa may maririyang immune system o may paramatian nga ing sisinti labit pa kung magalwa andang mga balay. Sa dadibukin pa mandatory ang pagsuot i-face mask tungod sa SMAES nga sa Salupuan sa syudad nga sa uring record ang EMB Memaropa ay gapaluron sa unhealthy para sa PM2.5 Air Quality Index o AQI. Alindigi sa syudad ang Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Punta naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Santa Margarita Samar, pinag-aaralan ang referral system para sa optical services sa ilalim ng PhilHealth Yakap. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog.
10: Ginandam sa LGU Santa Margarita ang partnership para mas mapasayon ang access sa mga kabataan sa optical services ilarom sa PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program. Sakop sa plano ang mga pasyente edad 0 to 15 anyos nga kwalipikado nga PhilHealth members o beneficiaries. Lakip sa posibleng serbisyo ang eye check-ups, eye glasses ng iba pang ocular medications nga ikakarga sa Yakap Program. Ang LGU ang magiging referral point para sa mga residente nga kinahanglan sa optical care. Ginlalauman nga magpipirma sa Memorandum of Agreement o MOA ang mga partners sa masunod nga semana para formal nga maimplementar ang referral system. Tumong sa partnership nga maipaharani ang eye care services nga makahatag sa mas organisado nga suporta sa mga kabataan sa Santa Margarita. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Cortes, Surigao del Sur, sumailalim sa training on the management of the dead and missing. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
11: May pailaom sa training on the management of the dead and the missing o MDM ang mga personay sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa lungsod sa Cortes, Surigao del Sur. Among pagbansay nagtumong sa pagpakusog sa kahibalo, kahanas, koordinasyon o pagpangandam sa mga personay niini o mga kaubanang ahensya may tungod sa epektibong pagdumala sa mga kaso nga naglambigit sa mga namatay o baka missing. Nagsilbi kining pagpangandam sa panahon sa mga katalagman, emerensiya o guban pang kritikal nga mga panghitabo. Pinagi niini, nagakuha mga partisipante o bililhong mga kahibalo diya sa saktong mga pamaagi sa dokumentasyon, pag-ila, pag-recover, pagdala o pagatiman sa mga patay o missing, samtang gisiguro ang dignidad o pagrespeto sa mga apektadong individual o ilang mga pamilya. Kini nga inisiyatiba nagpakita sa pasalig sa LGU alang sa pagbaton og mas andam, koordinado og lig-on nga panggobyerno. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, ako si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
12: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo. BPAT responders sa Siam na barangay sa Siasi Sulu pinalakas ang kakayahan sa peace at emergency response. Ang kabuang ulat ihahati naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
13: Kaya ko sumpa, inaraosin mga barangay peacekeeping action team at o BPAT responders din nga Siam Barangay at Siasi Sulu. Maubos pa dyan ko, pinduang kapito responders training. Focus sa peacekeeping, public safety, and emergency response. Piaon in joint closing ceremonies in BPAT responders training with Arnis and Aikido Cross Training Class 15, 2026. Sinpit siya pito simulan niyan September headquarters in 104 para sa Bayan Batalyon Kampuksan, Barangay East, Guntad, Siasi. Limamuda pagana din mga responders ng hajambangan sa Blay, Nipa-Nipa, Gabubu, North Musu, South Musu, tong laba sa Rukot, Ibansin, West Guntad. Namuda mga muna-muna hindu kanila yung BFAT functions, basic intelligence, first aid, disaster preparedness, search and rescue, maritime safety, Ibansin, firearms safety. Maksud yung program, mapakusog yung community-based response, peace, Ibansin, security concerns, Iban da isab ang mga aramala, Iban emergency situation, Iban yabi-abi ra isab yung panauris, sin mga raayada na pagpatutog sin lapas si Juan Maria o Kaumane. Ngayong RP Holo, Nurida Salip Chilkiram para Radyo Pilipinas World Service.
12: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Chilkiram mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
12: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
21: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
21: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
21: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
21: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.

0: Director?
1: Director?
0: Director Tomas, good afternoon.
1: Director Tomas, naririnig niyo po kami? Director?
0: O baka mahina ang signal,
1: Diyos. Baka po nakamute yung inyong audio, Director. Alright. Mukhang nagkakaroon tayo ng bahagyang problema sa linya, Director.
0: Pero maganda yung ma-interview natin sa kanya at matanong natin yung mga yes. dapat nating tanong, ano? With regards to disaster preparedness.
1: Ayan. Ayan. Director
0: Tomas? Director Tomas, good afternoon.
1: Director, nairinig din po kami? Alright, subukan natin balikan mamaya sa Director Tomas. Samantala, sa ibang balita, minungkahi ng administrasyong ni Pangulong Marcos Jr. na itaas ang pondo ng Department of Health sa 107.29 bilyong piso para sa mga regional hospitals at iba pang health facilities sa 2027. Ayon sa Department of Budget and Management, ito ay para sa karagdagang maintenance and other operating expenses para matugunan ang kakulangan sa operasyon ng mga pampublikong ospital. Sa katunayan, gagamitin rin ang pondong ito para mapalakas ang pagsuporta sa Zero Balance Billing Program upang maibsan ang gastos ng mga Pilipino sa kanilang gamutan. Nakatakda rin ang palakasin ng ahensyang health workforce para gamitin sa deployment ng mga doktor, nurse at iba pang health professionals. Ay, maganda yung pag-uusapan natin kay, together with Director Tomas habang inihintay natin USET, no?
0: National preparedness kasi sunod-sunod yung mga bagyo natin at inaasahan natin. Sabi nga nila, despite yung heavy rains natin, eh nasa El Nino season pa rin tayo, no?
2: Yes. Tsaka mahalaga yung ganito mga, itong national earthquake drill.
0: Yeah.
2: Dahil ang lindol, hindi naman natin talaga kayang i-anticipate yan. Hindi naman talaga technically masasabi kailangan paghandaan dahil hindi mo alam kung kailan dadating.
0: Tama, no? Lalong-lalo na, yung maya't-maya, may nagiging, asabi nila, dormant mga volcanoes yan, yes. Which is the cause of, most of the earthquakes that we're experiencing, okay. Marami sa kanila parang nagiging active lately, no?
2: Oh.
0: At saka, syempre, yung mga kababayan natin na nandun sa mga fault lines, kailangan nating ipaalala sa kanila
2: yes.
0: yung mga risk involved in the, doon sa mga kung saan sila na nakatungtong ngayon.
1: Yes, nakatirik yung kanilang mga tahanan. Ito, mukhang nasa linya si Director Tomas para pag-usapan natin ang katlong National Simultaneous Earthquake Drill. Director Tomas, magandang tanghali po. Director?
3: Hello.
0: Hello.
1: Director Tomas, can you hear us?
0: Naririnig niyo po kami, Director Tomas?
1: Director Tomas?
3: Medyo po. Putol-putol, sir. Putol-putol po.
1: Alright, medyo mahina ang...
0: Try natin, Josh.
1: Niya, okay. Director Tomas, kung naririnig niyo po kami, hello po.
3: Naririnig po.
1: Ayan po. Ayan. Alright. Loud and clear. Okay.
0: Okay.
1: Director, gaano po kahalaga ang earthquake drills na regular na isinasagawa sa pangunguna ng mga ahensya ng gobyerno?
3: Yes, sir. Can you repeat po, sir? Please.
1: Yes, Director. Gaano po ka-importante itong regular na pagsasagawa ng earthquake drills sa pangunguna po ng mga ahensya ng gobyerno?
3: Yes, sir. Just to share po, no po, this is a regular earthquake drill na kinakandak po ng ating mga thematic pillar agencies. Sa pagkakataon po ito, kasama din po natin ang mga local government units. So sa anumang oras po na hindi po ito katimaulaan kung kailan po darating ang isang lindol. Kaya po sa pamamagitan po ng quarterly drills o kung ginagawa po natin na nationwide simultaneous earthquake drill, nasasanay po ang ating mga kababayan kung ano po ang tamang gagawin tulad po ng duck cover and hold and ano rin po yung susunod po doon at kung paano po ligtas, lumikas pagkatapos po ng isang pagyanig. So ito po ay nagiging ko na po, regular exercise po natin and we normally do it every quarter po, sir. So ngayon po, we will be observing the third quarter nationwide simultaneous earthquake drill at 2 in the afternoon po, bukas po, September 10, 2026 po, sir.
0: So kailangan, maaga tayo mag-lunch, ha, mga offices.

0: Sa gobyerno. Pero sir, bukod sa pakikilahok sa earthquake drills, ano ho yung nais yung ipaalala sa ating mga kababayan para higit pang mapalaganap yung culture of preparedness?
1: Yes. Thank you po, sir. Ito po, napakahalaga po ang preparedness o ang kahandaan po natin, sir. Hindi lamang po ito ginagawa kapag po may banta o may sakuna. Dapat po natin na maging bahagi na po ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Simula po sa ating tahanan, paaralan, yung ating pong mga workplaces, hanggang po sa down po dun sa ating komunidad. Mainam na po na alam po ng bawat membro ng ating pamilya kung ano po yung dapat nilang gawin. Maliban po sa duck cover and hold, alam din po nila yung paano sinalalabas po ng bahay na ligtas at very observant, very vigilant kung saan po yung safe area yung na-identify po doon po sa kanilang barangay. And sir, dapat po yung mga basic na nilalaman ng kanilang emergency go bag, sinetect po nila or tinitignan po kung yung gamot po doon ay expired, yung tubig po ay sapat naman po, at mga simple food items sa madali pong buksan kung maglalagay po tayo ng canned goods, and of course, plus light po and yung silbat po, sir.
2: Alright. Director, kumusta naman po ang inyong o yung partisipasyon sa mga earthquake drill ng mga lokal na pamahalaan, iba pang government agencies at maging po ang pribadong sektor? Paano po minomonitor ng OCD na lahat ay nakikilahok at merong partisipasyon?
1: Thank you po, sir. Thank you po. Actually po, pumunta po ng Office of Civil Defense. Ito po ay lagi po nagmamonitor ang ating pong different services, gaya po ng Operation Center, ang implementasyon at partisipasyon po sa pamamagitan po ng responsive coordination, pagsasubmit po ng report at ng feedback din po galing po sa mga different regions po ng Office of Civil Defense sa buong kapuluan po, sir. Tinitignan din po natin kung ano ang mga naging gaps o yung mga challenges po sa mga areas nila upang mailagay po natin as one of the concern na dapat po natin tugunan sa susunod po na earthquake drill. And God forbid po na sana hindi naman po maganap itong paglamig. At siyempre po yung mga local governments po, nakita po namin responsive because lagi po sila nagkakandak ng kanilang trainings with the response units po, sir.
0: So, Director, eto, sa kasulukuyan, paano nyo po ina-assess yung kahandaan ng ating mga kababayan pagdating sa mga lindol at ibang pangkakalamidad? Ano po yung susi ng earthquake preparedness?
1: Yes, sir. Bali po, every after conduct po ng ating NSAID o yung Nationwide Simultaneous Earthquake Drill, meron po tayong tinatawag na to. Dito po, po natin yung reports ng pong mga iba't ibang units na nabigyan po ng task upang gampanan yung kanilang roles sa kanilang komunidad. Ina-assist po yung ating mga kababayan po dito po sa kanilang areas, lalo na po dun sa mga lugar na meron pong prone to lahat. Dahil pag naglamig po, sir, areas po na malapit sa kabundukan, these are high-risk areas for a possible landslide. So, as a term fix or intervention, yung coordination po ay hindi lang po sa OCD, kasama po ang DNR, ang DSWD, ang DOST Pag-asa, ang DepDed, at other 45 agencies of government, national government agencies, and of course, yung pong mga kasama natin po sa local government units po, sir.
2: Okay. Panguli na lang po, Director. Mensahe at paalala nyo na lang po mula sa Office of Civil Defense para po sa mga Pilipino para mas maging handa at ligtas po sa banta ng lindol at iba pang sakuna.
1: Yes, sir. Maraming salamat po. Actually po, ito pong mga ginagawa po natin exercises. Ito po yung standing order galing po sa ating pong Pangulo, Pangulong BBM. And then, of course, receive po ito na chair ng ating National Disaster Risk Reduction and Management. Ating pong kalihim. So, po, ganap po nitong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ang ating pong Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabrero din po, ang makakasama po natin, sir.
0: Ako. With that, maraming salamat po sa inyong oras. At ingat po kayo kung asanan man kayo naroon. Director Vicente Gregorio Tomas, Director 3 ng Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service. Good afternoon po.
2: Samantala, update sa assistance ng pamahalaan sa mga mangingisda na lubhang naapektuhan ng mga bagyong nagdaan at habagat at ang sinusulong na tech-driven solutions para sa fisheries and resources ng bansa ating tatalakayin. Kasama si Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng BFAR at Regional Director ng BFAR Cordillera, Sir Naz, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
0: Good afternoon po.
3: Yes, good afternoon po. Good afternoon po sa lahat na nakasubaybay sa programa ngayon.
2: Salamat po sa pagpapaunlak. Sir Naz, una po sa lahat, gaano po kalaki sa ngayon ang pinsala sa sektor ng palaisdaan o pangisdaan dahil sa mga bagyo at matinding habagat? At ilang mangingisda po at fisher folk sa inyong datos ang lubhang naapektuhan nito?
3: Well, kung di po ako nagkakamali, sa huling tala natin as of last week, nasa 400 million pesos na ang naging danyos nitong mga walang humpay na napag-ulan, bunsod na rin ng mga sunod-sunod na bagyong bumisita dito sa ating bansa. So ito po mga apektadong mga mangisang ito na may ganoon nga po tayong halaga ng danyos. Nagmumula po ito sa Mimaropa, sa Calabar Zone, dito po sa Central Luzon at maging dito po sa Cordillera. At ang mga apektadong mga isda po nito ay halos umaabot na ng mahigit 1,000 po at ang mga affected fisher folk po natin.
0: Sir Naz, ano-ano yung mga tulong na ibinibigay ng BFAR sa mga mangisdang nawala o nasiraan ng mga bangkang pangisda at mga agricultural facilities?
3: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po kasi ay unang-una siyempre tumutulong tayo doon sa tinatawag natin ng mga preventive or mitigating measures, no? Yung pagbibigay ng impormasyon bago pa man dumating ang kalamidad, yung pagbibigay ng abiso na pasiguruhin yung mga kagamitan nila sa pangisda. Pero siyempre hindi natin maiiwasan na kapag dumating po ang isang masamang panahon na may naapektuhan pa rin sa kabila ng ginagawa natin na pagbibigay ng abiso. So ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay pumapasok doon sa rehabilitation aspect nitong pagkaganitong may mga kalamidad. So unang-una dyan sa capture fisheries, siyempre kung mga nasiraan sila ng bangka, may programa tayo doon sa tinatawag natin na bangka ko gawa ko, yung pagkukumpuni. Ang layunin natin na mabawasan yung gastusin ng mga mangisda para doon sa repair ng kanilang mga bangka, no? And then of course, kung nasira na yung mga fishing paraphernalia, ay ang BFAR naman po ay handa naman na bigyan sila ng mga panibagong kagamitan, lalo na po itong mga nasa capture fisheries. At pagdating naman po sa aquaculture, halimbawa, yung mga fish ponds nila ay nakawala yung kanilang mga stocks o mga pao dahil sa baha, lalo na po doon sa mga small scale natin, mga maliliit na mga fish farmers, ay may nakahanda naman po tayo dyan ng mga pamalit na similya. Nagsasagawa po tayo ng mga fingerling distribution at mga fingerling dispersal dito po sa mga apektadong mga mangisda at fish farmers.
2: Okay. Sir Naz, paano naman po tinitiyak ng BFAR na yung mga tunay na napinsalang mangisda lamang makatatanggap ng tulong at paano po ninyo iniiwasan din yung duplication pagdating sa mga benepisyaryo?
3: Ang unang-una po, may komprehensibong listahan tayo pagdating sa mga rehistradong mangisda sa buong bansa. Meron po tayong tinatawag na National Municipal Fisher Folk Registration System, yung FISHR po natin. Ito po yung talaan o listahan ng mga rehistradong mangisda sa buong Pilipinas. At ito po ang ginagamit natin kapag po nagkakaroon ng mga assessment para po sa rehabilitation. So ito pong listahan ang ginagamit natin. So para ikaw po ay maging kwalipikado, no, halimbawa apektado ka at sinasabi mo na mangisda ka, eh dapat po nandun sa listahan na rehistrado na fisher folk ang magiging benepisyaryo ng ating mga programa. Kaya doon po sa mga mangisda na hindi pa sila rehistrado, magpalista po sila, magparehistro sa kanilang mga lokal na pamahalaan para mapasok po ang kanilang pangalan doon sa listahan ng mga mangisda.
0: You know, ayuda's all good, no, and fine po, sir, no. Pero bukod sa ayuda, may mga programa po ba ang BFAR para sa replacement ng mga nasirang bangka at gear at restocking ng aquaculture or alternative livelihood habang hindi pa sila nakakapangisda?
3: Yes, meron naman po tayo mga tinatawag na mga yung sabihin natin na sa post-harvest, no. Although siyempre kapag masama ang panahon, limitado din yung huli. So limitado rin yung maipoproseso ng ating mga mangisda. But there are alternative, no, lalo na kung sa meron na rin tayo ngayon kasi na yung sa salt industry natin, pwede maging alternatibo, lalo na yung ginagamit yung alternatibong pamamaraan, no. And of course nakikipag-ugnayan po tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng pansamantalang kaginhawahan ng ating mga mangisda dun sa kanilang pangangailangan habang may masama ang panahon, ano. In fact, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagkakaroon na po tayo ng pilot testing, no, yung tinatawag natin na parametric insurance, mga piling lugar sa Pilipinas, at patuloy natin itong isinusulong na nagkakaroon ng insurance base doon sa sama ng panahon, no, yung projection, no? ng sama ng panahon, kung ilang araw ito aabutin na ganun ang sitwasyon ng panahon. So itong tinatawag natin na parametric insurance. So may pilot testing na tayong ginagawa rito, at hopefully mas mapalawak po natin ito para magkaroon nga ng insurance itong ating mga mangisda. And then sa mga fish farmers naman, may mga concerned government agency na may mga programa katulad po ng PCIC na sila naman po nagbibigay ng insurance doon sa ating mga mangisda para po doon sa kanilang stocks, no. Kung fish cages man yan, sa fish pan yan, kailangan po kumuha ng insurance sa Philippine Crops Insurance Corporation.
2: Okay. Sir Nas, maliban po dyan sa mga nabanggit po ng programa at insurance, meron po kayong ibang long-term plan, ang BFAR, para po mas maprotektahan pa yung ating mga mangisda at aquaculture farmers, lalo't ngayon na extreme yung ating nararanasan pagdating sa sama ng panahon.
3: Well, ang priority talaga ng BFAR, yung tinatawag natin na Sustainable Livelihood Development. So, tuloy-tuloy naman yan. Bahagi po yan ng programa natin na mapaangat natin ang kabuhayan ng ating mga mangisda. Pero ang palagi natin sinasabi, kailangan balance kasi yung production at fisheries conservation, no. Habang isinusulong natin yung pagpapalawak or pagpaparami ng isda, no, isinusulong nga natin yung aquaculture. Pero siyempre, huwag natin kalilimutan din yung conservation aspect. Na dapat nabibigyan natin ng proteksyon ang ating karagatan, dapat po ay libre ito sa anumang uri ng mapamansalang uri ng pangisda, yung tinatawag natin na illegal, unreported, unregulated fish. Dahil sa ganun po lamang masisiguro natin na sustainable ang kabuhayan ng ating mga mangisda, dahil yung mismong pinagkukuhanan ng kanilang kabuhayan, yung ating karagatan at mga katubigan ay napapangalagaan.
0: O sige, ano, babantayan natin yan, no, Director, para about yung mga alternative sources of livelihood ng ating mga mangisda. Pero sa ibang usapan naman po, ano po yung layunin ng sinusulong ng technology-driven defenses ng BFAR, at gano'n po ito ka-epektibo ang mga digital tools ng BFAR sa pagtukoy at pagmamonitor ng kahina-hinalang mga sasakyang pangisda sa mga pangingisda sa ating karagatan?
3: Usapin po ng paggamit ng teknolohiya, masasabi po natin na talagang may kapakinabangan ito, lalo na po doon sa monitoring, control and surveillance natin, ano. So napakahalaga po na nagagamit natin ang technology, at dapat interactive po ito. Marami na po ngayon ng mga apps na ginagamit para po magamit ito doon sa ano, sa pagpapalawak pa ng monitoring, control and surveillance, sir.
2: Okay. At Sir Nas, ano naman po itong IFIT GSIS or IFIT GIS at FGIS ng BFAR na ginagamit para sa risk assessment, resource management, catch documentation, seafood traceability at regulatory compliance, na isa sa mga ipinapakitang o ipapakitang innovation sa Safety Conference 2026?
3: Ito pong IFIT, isa po itong may aspect ng digital based use para po ma-measure, masukat yung vulnerability ng isang lokalidad patungkol sa insidente ng illegal, unreported, unregulated fishing. So it's a system para masukat nga po yung vulnerability, at napakaganda po nito dahil mas tukoy natin kung ano yung mga lugar na mataas ang insidente ng illegal fishing, at para magamit po natin ito para naman doon sa mga tinatawag natin na control measures, no, para mas maiwasan natin or mas tuluyan nating masugpo itong illegal fishing.
0: So pagkatapos ho ng SafeNet Conference ng 2026, ano ho yung mga concrete actions or technology na inaanasan nyo maisasakaw to para natin, para mas maprotektahan ho ang ating mga karagatan?
3: Well, ang direction natin yung adoption ng mga local government units, kasi unang-una katuwang po natin ang mga local government units sa pagsulong ng anumang programa. So even dito sa paggamit ng teknolohiya, hindi ito magiging matagumpay kung siyempre hindi magkakaroon ng local adoption. So dapat katuwang po natin ang local na pamahalaan at yun po ang isusulong natin para mas maging epektibo ang paggamit ng mga teknolohiya nito.
2: Okay, panghuli na naman po, Sir Naz, mensahe niyo po sa ating mga maiisda na umaasa sa tulong at suporta ng pamahalaan.
3: Tuloy-tuloy po ang pagsusumikap ng pamahalaan sa pamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magbigyan natin ng ligtas, disente at sustainableng hanap buhay ang ating mga mangisda. Ang programa po natin ay nakatuon sa capture fisheries, sa aquaculture, sa post-harvest, maging sa marketing assistance. Komprehensibo po ang programa ng pamahalaan para masiguro po natin na naiangat natin ang kalidad ng buhay ng ating mga mangisda.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Nazario Brigera, ang tagapagsalita ho ng BFAR at Regional Director ng BFAR Cordillera.
2: Samantala, Filipinovation Awards ngayong taon ating pag-uusapan kasama si Atty. Diego Luis Santiago, Director 3 ng DepDev Innovation Staff, at si Dr. Enrique Austria Jr., 2026 Presidential Filipinovation Awardee. Magandang tangali po sa inyo at welcome po, mga sirs, sa bagong Pilipinas ngayon.
0: Good afternoon and congratulations.
4: Magandang hapon po at maraming salamat sa pagkilala po sa amin at sa pag-imbita sa show po ngayon, sirs.
2: Thank you for joining us, sirs. Well, for Atty. Santiago, uno po sa lahat, pakipaliwanag po kung ano po ba itong Presidential Filipinovation Awards. Tungkol saan po ito?
4: So Sir Josh, yung Presidential Philippine Innovation Awards ay isang taunang kompetisyon kung saan po sinusubukan ipakilala or kilalanin yung mga innovators po natin sa bansa. Ito po ay pangalawang beses na nagkaroon po ng PFA, created through Executive Order Number 99, Series of 2025. So yung nakakaiba po sa kompetisyong ito ay kinikilala yung mga innovators, mga entrepreneurs na may innovative product or solution galing po sa apat na clusters, yung NCR, Visayas, Mindanao at yung Luzon. So nakakaroon po ng sub-national competition kung saan pinipitch ng ating mga innovators yung product and service nila sa bawat cluster. Apat po ay aabot po sa national competition. So maging 16 finalists po ito. Tapos po ay magpipitch po sila sa national competition na nangyari or naganap po noong September 3. Galing po dyan, lima po yung kinilala bilang Presidential Philippine Innovation Awardees. Kasama po dito ay si Dr. Austria po na isa pong innovator po galing sa NCR.
0: Attorney, ano yung mga pangunahing objectives ng Presidential Filipinovation Awards?
4: So, nakita naman po ito sa ating PFA guidelines. But first of all, it is to set an opportunity for innovators around the country to showcase their ideas. Ang dami po kasi nagsasabi na minsan meron pong innovative solution, pero ang hirap magkaroon ng platform para ipakita ito. So we have scoured the country. Taon-taon naman po ito para ipalabas po nila the best of the best innovations. Aside from that, there is also support given towards our innovators, not just po to the five finalists, to the five awardees, but even to our finalists and even dyan po sa mga sasali po ang makilahok dito sa competition. Support, mentorship, coaching, aside from the grant itself para mas mapaunlad nila yung kanilang negosyo. So for the five Presidential Philippine Innovation Awardees, makakaroon po sila ng 3.5 million pesos kung saan pwede nila ipagamit para ipaunlad, scale up, mas ipaganda yung kanilang mga products and services, making them even more ready for commercialization. Kasi po, yung mga nakikilahok po sa competition operasyon, ito po ay yung mga enterprises, Filipino-owned, na nasa early commercialization stage. Ito po yung meron silang mga prototypes na ready na po ilabas sa market o meron na pong, or nandiyan na po sa market.
5: Okay.
4: Pero well, kahit po hindi po ay mapangalan na Presidential Philippine Innovation Awardees, even the 11 po ay makakaroon ng suporta galing sa gobyerno in the amount of 250,000 pesos. So meron po dito yung, it's a competition which recognizes our Filipino innovators, our Filipino vators, entrepreneurs at the early commercialization level, and also gives them not only grant support but also the developmental support that they need. Meron rin po market linkages. We make sure dito po sa ating PFA, which was recently attended po by our president, to also give them more exposure to a market, to possible investors, developmental partners, and even national and local government agencies who might be interested to adopt the innovation.
2: Okay, Attorney, maliban po kay Dr. Austria, sino po yung apat na nakatanggap ng Presidential Philippine Innovation Award ngayong taon at saan-saan yun po sila nagmula?
4: Sige po, katulad ng binanggit ko po si Dr. Austria ay yung galing po sa NCR, yung AustraVent, a prototype ventilator for mechanically ventilated adult patients. Si Dr. Austria is here naman po to be able to discuss more yung kanyang very strong, innovative product po. From Luzon, we have two. It's Saltrec Marisa Turbine, which turns rivers into 24/7 power for off-grid Filipino communities. And Capistrano Research and Development on Biotechnology, yung kanilang proyekto, yung compact, easy to operate, and economical biodiesel reactor for venting diesel. Yung mga kitchen oil po ay nagiging nako-convert po into energy. From Visayas, we have two po. First would be the gasification process for waste disposal project of Advanced Waste Solution. Advanced Waste Solution by Vic Metal Fabrication and Environmental Services. And second po, to round out the five, by Golden Sprout Corporation, a Philippine native chicken helping the industry to scientific innovations, isang proyekto kung saan natutulungan po yung feed para sa mga native chickens po, which will help our agriculture community. So nakita po natin na yung nibang Philippine innovators for this year come from varied sectors, from agribusiness, blue economy, and health, katulad po yung kay Dr. Austria. Last year po kasi nakatatlong sector po yung mga innovations: health, agribusiness, and education. This year binukas na po namin, open category na po siya for the 10 priority sectors sa ating National Innovation Agenda Strategy Document 2023 and 2032. So nakita po natin na mas malawak po yung mga inovasyon na pinakita po ngayong 2026 ang PFA po.
0: Nako, Attorney, alam na namin kung sino yung mga nanalo. Pero kung ito po ay isang annual competition, ano naman po ang aasahan natin ating mga kababayan sa susunod na mga taon given yung mga prizes ngayon? Am I correct? 3.5 million each ba yan? Yung mga finalists?
4: 3.5 million each po sa limang awardees po natin. Yes, tama po kayo, Yusek.
0: Pero ano yung mga aasahan natin the following years? Kasi balak na namin ni Joshua sumali. Maghanap kami ng technology.
4: Mukhang eligible po naman po. Basta ano yan. Of course, grabe Yusek, no? Even as early as the conclusion of our PFA 2026, marami na pong nagme-mensahe po sa amin. Nagtatanong kailan po yung pwede mag-apply sila sa PFA. Nakita po nila sa ating mga social media. They were able to bear witness to the pitching and the presentation of those innovations. For next year, we want to, of course, we're consolidating our mostly positive feedback we've received over the awards, but we want to continue on the best practices that we did this year, which included yung mas nagpagbibigay ng halaga sa innovation, 45% starting this year yung criterion para sa innovation. We want to continue recognizing yung innovative product solutions and services from the 10 priority areas. So meron pong kami nakita mga galing sa energy sector, trade and industry, health, and and all these, and of course extend our reach to make it easier for applicants to join. Itutuloy pa rin po namin yung at every stage of the competition, yung high level mentorship and coaching that we provide from our developmental partners, mga high level business executives are able to showcase their best practices po. So, yung sinabi nyo, kung interesado po kayo sumali, sa madami-dami pong interesado rin sumali sa year-wide event na ito, competition ito, we are making sure that it would be a very streamlined, efficient application process that the DepDev innovation staff will ensure yung constant tulong para sa talagang yung mga innovators natin na naghahanap ng platform para ipakita yung kanilang innovation. It will be very easy for them to do so, even as early as the application towards the PFA po.
2: Alright. Well, punta ko kay Dr. Enrique Austria Jr. Dr. Austria, thanks for joining us. Congratulations po. Maaari niyo po ba ibahagi sa amin itong inyong inovasyon? I believe ito po tungkol sa health sector. Ano po yung kakaiba? At sino-sino po yung makikinabang dito?
5: Well, ang makikinabang dyan ay yung mga hospitals throughout the Philippines na kulang ang kanilang ventilators. Alam nyo, nag-start ito nung just before the COVID. Kasi frantic ang Department of Health when they called up PGH na we only had 1,350 ventilators nationwide. Eh, hindi naman pwede yun kung meron ka ng pandemic. That's the reason kung bakit out of almost 60,000 Filipinos who died from COVID, many of them were due to the lack of ventilators. So, kulang tayo sa ventilators for two reasons. Availability and affordability. Availability kasi lahat ng ventilators sa Philippines ay imported. Wala tayong locally made ventilator. For this reason, especially during the COVID, nag-aagawa na ang mga nations sa pagbili ng ventilator kasi kulang na kulang talaga even worldwide. So wala tayong makuha talaga because of the second problem of affordability. Ventilators, especially the imported ones, are very expensive. Most hospitals, if they will have a ventilator, will only have one. Hindi sila pwedeng makabili o maka-obtain ng more than one because a lot of the commercial ventilators, especially the good ones, will range in price from $40,000 to $45,000, and that is too expensive. And only rich hospitals will be able to afford that. And definitely, the government hospitals in different regions or different provinces will at most have one. And each ICU in the Philippines should have at least five ventilators. And this is ngayon, the ventilator is not really a very difficult machine to develop. It just needs a little bit of ingenuity to devise one. And that is the reason why we developed one first for infants, you know, when we introduced the Austria event for infants, we distributed 95 of those nationwide. And I think one of the outcomes of this is we were able to drop infant mortality from 23 per 1,000 to 17 per 1,000. This is because ventilators would prevent the manual bagging of infants, you know, when they need respiratory support. Now, for the adults, the same problem will exist if they have no ventilators. In fact, it was shocking for me to see one patient in PGH who was manually, one adult patient, who was manually bagging himself. He was the one doing it, ventilating himself. So, kung napagod na siya, inantok na, namatay na siya. So, that is the very pitiful situation when we were practicing almost 15th century medicine in the 21st century. And as I said, the ventilator is not a very difficult machine to reproduce. It could be done, the prototype can be done in, especially with the help of the DOST and MIRDC. The prototype could be developed locally, and now we have one. As you will see in the, I can see that you're showing the picture of it. Then this can be distributed throughout the country, and we will address the availability and affordability, because it's a much lower cost ventilator compared to commercial imported ventilators.
0: We can feel na may pinaghuhugutan talaga kayo, and the inspiration behind how you develop this innovation. Pero maaari niyo ho bang ilarawan sa amin ang inyong experience sa pakikilahok sa programa ng Presidential Filipinovation Award? Paano yung naging proseso na yung pag-apply ho nyo?
5: Very, very, parang fortuitous, because hindi ko alam yan. It was not widely advertised, and the only reason bakit nalaman ko is I belong to an organization called Philippine American Scientific Society in the Philippines, and they informed, or they blasted emails to the members, that there is this competition of the PFA. And when I came to know about it, it was already the last day of application. So what I did is I just texted, or I would say emailed, your secretariat of the PFA. The PFA stands for Presidential Filipino Innovation Award. So I emailed them, asking them if they could just extend the deadline to 1 week. Eh, they ko naman, they agreed. Kaya nakasali ako. I submitted our Austria Vent 2 ventilator, and to make a long story short, naging finalist kami. In fact, akala ko tapos na dun sa first competition. Yung pala, regional lang yun. Ako bumabalik sa United States kasi I have been there. But I'll be coming back next year permanently. Okay. Especially to address this project.
0: All right.
5: So, kuan, nakapag-apply ako, tapos eventually napili ako as one of the four finalists of the sub-region NCR. And then last September 3, we had this very rigorous competition that enabled me at least to be successfully awarded one of the grand prizes.
2: Again, congratulations po.
0: Congratulations, Doc. At
2: siguradong marami pong makikinabang dyan sa inyong innovation. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Diego Luis Santiago, Director 3 ng DepDev Innovation Staff, at ang isa sa 2026 Presidential Filipinovation Awardee na si Dr. Enrique Austria Jr. Maraming salamat po, mga sirs.
0: Thank you. Paano kalang pagban ng social media sa mga edad? 13 pa baba? Aprobado na sa House panel. Yan ang ating tatalakayin kasama ang ating kaibigan, si Undersecretary Angelo Tapales Ho, ang Executive Director ng Council for Welfare of Children, USEC Tapales. Very worshipful sir, magandang tanghali po. USEC Jello, good afternoon. USEC Jello, baka may problem yata sa linya natin, no? Pero maganda 'yung usapin na 'to, kasi ito na. Sunod-sunod na 'yung mga ano, 'yung responses natin, and rightfully so, kasi dami na nangyayari in our internet space. Na kailangan nating unahin na, like we were discussing kanina, unahin na 'yung kapakanan ng ating mga kabataan, yung safety nila, no.
2: Pero ito, Yusek, itong 13 years old, ito ba'y tamang edad lang para iban?
0: Actually, ginagawa na ng mga ano, mga ibang social media platforms 'yan.
2: Okay.
0: Pag 13 pababa ka, hindi ka talaga makagamit ng platform. Sila ang nangyayari, pinapahiram ng magulang. I know this because yung ibang mga estudyante na 13th pababa, lumalapit sa akin, sa opisina ko, para sabihin, baka pwede naman po palistor. Pag kinausap ko yung platform, definite. 13th pababa, okay. Bawal sa platforms nila.
2: Okay, so, when we say total ban, hindi sila yung limited access lang or they can still access
0: total ban.
2: So wala silang access dun sa mga social media platforms.
0: Maganda, tanongin na natin to si Yusek Jello.
2: Ayan, Yusek
0: Jello. Jello. Good afternoon.
6: Opo, isang makabatang hapon po sa ating lahat. Kuya Boy, sa inyo pong nandyan po sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Busy-busy to si Yusek Jello. Kasama ko si ano ha, si Boss Josh natin. Ha. Yusek, Lusot na sa House Panel. Ano, paano ka? Lusot na sa House Panel yung paano ka lang pagbabawal ng social media para sa mga bata below 13 years old. Sa inyong pananaw sa CWC, makatiwiran ba ang ganitong age limit? At saka ano yung posibleng epekto nito sa development at well-being ng mga bata natin?
6: Opo, ito pong actually 2 days ago, nag-attend po kami ng hearing po nito sa committee natin sa House of Representatives. Nakikita naman namin na lahat pati yung government agencies saka private sector representatives natin, mga NGOs, medyo maganda naman ang pagtanggap dito sa total ban dito sa below 30. Ano? Kasi yung 13 to below 80 naman, yun naman yung subject to restrictions and regulations. Ano? So I think maganda na rin to in a sense na yung mga sobrang bata po talaga ay hindi po talaga makakapag-create, register, or maintain ng mga accounts doon sa mga covered platforms. Ano? Pero yun nga, hopefully it works. Ano? Kasi sa Senate naman po, Kuya Josh, Kuya Aboy, sa Senate, iba naman yung version nila. I think the threshold age there is 16. Ano? So we submit to the lawmakers po natin on how they can resolve this, ano po, ano, this issue with age po.
2: Okay. Well, Yusek, pinapanukala rin po ang pagbabawal sa harmful content, short-form videos at chat groups sa mga edad na 13 hanggang 18 anyos pababa. Ano po ang mga online risks na pinakamalaking banta ngayon sa mga adolescents at paano dapat protekta ng kanilang kaligtasan nang hindi na iaalis yung positive uses or yung purpose ng internet sa kanila?
6: Opo, good question po, Kuya Josh. Actually, itong definition po ng harmful or prohibitive content, isa to sa mga pinag-diskusyonan pa namin last time kasi as it is worded po, ang covered po dito yung violence, self-harm, violence, extremism. Ano? So pinapa-include po ng Council for the Welfare of Children dito yung sexual abuse and exploitation, saka yung nihilistic violent extremism and other forms na pwede ba mag-develop in the future kasi medyo developing. So gusto po natin i-expand pa po ng konti ito so that lahat po talaga ng forms ng harmful content ay pwede ipa-takedown po natin at ipagbawal sa mga platforms. Maganda po ang effect po nito kasi while maganda po ang internet and cyberspace sa mga bata, pero when it comes to harmful and prohibited content, so ito yung hindi talaga dapat nila natitisod. And si Kuya Aboy, very much familiar yan dun sa NVE at mga violent extremism na pinoproblema po natin ngayon.
0: Linawin lang ho natin, familiar ho ko dahil minomonitor ho natin yan. Hindi ako yung nag-NVE. Yusek Jello, baka malalito. Pero may tanong lang ako, Yusek Jello, no? Ang pinapanukala, yung pagbabawal ng harmful content, at saka yung chat groups, naiintindihan natin yan. Ano yung danger ng short-form videos?
6: Ayan, Kuya Aboy, medyo, ano yan, ano, medyo contentious yan. Nasa Section 19 kasi yan itong proposed law natin. Actually, umalma rin na mga kaibigan tayo sa social media. Kasi ang sinasabi nila dito, paano naman yung platform nila? Kunyari, puro short-form sila, no? Kaya lang, ang sinagot ng ating chairperson at ng ating facilitator at nangunguna dito, si Congressman Roman Romulo, nang pinagbabawal kasi dito yung dun sa mga short forms talaga at saka short videos ay dun sa mga below 13 din, ano, so yun yung original intention talaga. For 13 to 18 it's heavily regulated, pero since medyo contentious nga to yung mga short form video feeds and shorts, hindi naman lahat kasi harmful, meron namang harmful, ang naging resolution is to submit this to the plenary so that we can all so consider the opinions of the other lawmakers and yung mga studies, may mga studies po kasi ito, ano, na above 50, above 13, hindi nakakasama, o yung iba naman sinasabi hindi daw nakakasama, no? So it's really an open issue pa po itong section 19G po natin yan, yung sa short form videos and shorts po.
0: Thank you, Sec. Jero, because your our news feeds, yung mga news bites natin, yung news advisories natin are also in short-form videos, no? Kasi naiintindihan natin yung attention span ng ating mga kababayan. Pero on another topic, sa pananaw ho ng CWC, gaano naman po kahalaga ang local accountability ng mga online platforms sa pagpoprotekta sa mga bata, dahil isa ito sa mga provision ng House version na pag-require sa mga social media platforms na magkaroon na ng Philippine presence, at nagpapasalamat tayo para sa kanila dyan, ano, para masakop na sila sa Philippine laws.
6: Opo, Kuya Aboy, Kuya Josh, napaka-importante po yan, ano, kasi alam ko, lubog na lubog lalo si Kuya Aboy at ang DICC, CPC, ICC dito, limitasyon to ng current laws natin, pero dito sa Section 13 po, nitong panukalang batas natin, yung registration and local presence po ng mga covered platforms is very important. So, quickly lang po, no, marami po mamaraan to have presence in the Philippines, either they establish a domestic corporation or foreign corporation sila with appropriate license to business. Kailangan po nilang magkaroon ng local rep at saka resident agent and designated compliance officer po para may hahabulin ng CICC at DICT po.
2: Yusek, ito po, ano po nasabi niyo dito sa panukala na dapat daw parusahan din maging yung mga magulang, lalo na ng mga estudyante na nambubuli sa mga eskwelahan? Ano po nasabi niyo dito?
6: As current po natin, Juvenile Justice Welfare Act, there is really a liability for the parents. So, at ang defense lang ng parents dyan, if there is, they can prove due diligence, ano, that they prevented the harm. So may civil liability talaga ang mga parents for the harm committed by children. Naniniwala tayo dyan din po, Kuya Josh, ano, dahil at the end of the day, may parental authority ang mga parents. Child protect starts at home, and pag child protection, hindi lang naman protektahan ng anak mo po, hindi protektahan din siya para hindi makapanatili. There is also a provision in the family code po, no, na pag ang parents po ay ang bata ay nakapanakit, pwede rin po silang habulin ng mga nasaktan po ng bata, no. So I think dati pa po naman yan, if there is a way to strengthen para seryoso rin ang parents obligation po din, eh open din po kami sa discussion po diyan, Kuya Josh.
0: Ako, alam natin napaka-busy ng ating dedicated, very competent na Yusek ng CWC. Maraming salamat sa iyong oras. Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ho ng Council for Welfare of Children. Basta bata, siya ang bahala.
2: Thank you, Yusek.
0: Thank you po.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan, mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ho sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros. Tinuturuan po kaming mag-agroforestry So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
7: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Isang malusog at maulan na araw sa inyong lahat. Midweek na po tayo, September 9, 2026. At karamihan nga po sa mga lungsod dito sa Metro Manila, kundi man ang lahat, ay nag-deklara na ng suspension of classes uli. No? Kasama na dyan ang ilang lugar sa Central Luzon at Region 1. Dahil nga patuloy na naman na umiiral itong habagat, pero as of 8 a.m. daw today, ayon sa PAGASA DOST, ay walang low pressure area ang na-monitor na mabubuo bilang isang bagyo. Ganun pa man eh, antabay pa rin tayo sa mga update dahil nga bigla-bilang nagbabago ang ating lagay ng panahon. Chedo Liva po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Bago ang ating diskusyon, papasukin muna natin itong isang report mula sa ating kasamahan sa palasyo ng Malacañang, si Raquel Bayan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., biyaheng India ngayong weekend para makibahagi sa BRICS Summit.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Kakatawanin ng Pilipinas ang ASEAN region sa 18th BRICS Summit na gaganapin sa India, kung saan ilalahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sa pre-departure briefing sa Malacañang, ibinahagi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel ang nakatakdang biyahe ng Pangulo sa September 12 hanggang 13. Bilang tugon na rin ito sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Ratonel, ang pagdalo ni Pangulong Marcos ay bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026, kung saan ilalahad ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sinabi ng DFA official na ang pagdalo ng punong ehekutibo sa BRICS ay isang strategic opportunity upang direkta makipag-ugnayan sa major emerging economies at katawanin ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming salamat, Raquel Bayan. Okay, meron din tayong inantabayana na press briefing mula sa Palasyo ng Malacañang. At maya-maya ng konti, ano po ay inaasahang papasok naman ito. Anyway, ito para sa ating health case ngayong hapon. Sa darating na linggo, September 13, ang observance ng World Sepsis Day para itaas ang kaalaman ng publiko sa mga senyales ng impeksyon, sa pag-iwas dito at ang agarang pagpapagamot dahil tinatawag din itong silent killer. Sinasabi na naapektuhan ng sepsis ang milyong-milyong katao sa buong mundo na nagiging dahilan ng humigit-kumulang na isa sa lima ang namamatay. At tinataya na 85% ng burden dito ay nangyayari sa low at middle income countries. Kasama na po ang Pilipinas dyan. Kaya pag-usapan natin kung ano nga ba ang sepsis, paano ito nakikilala, sino ang mas nanganganib at higit sa lahat, ano ang dapat nating gawin kapag may warning signs na. Dahil sa sepsis, mahalaga ang bawat minuto. Pero mukhang hindi yata natin may tutuloy dahil narito na muna ang Palace briefing. Naroon nagbabalik si Raquel Bayan.
18: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
19: Na mas mataas ng 16 points noong 2022. Sa reading na itala ang 367 points noong 2025, 20 points na mas mataas noong 2022. Mas marami ring learners ang umabot sa level 2, ang skill level na sinusukat din ng PISA. Sa science, mula 23% noong 2022, naging 32% ito noong nakaraang taon. 21 naman sa mathematics mula 16% at 31% sa reading mula sa 24%. Dahil dito, nalampasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 sa mathematics at 18 sa reading. Pinakita rin ang ng 10-year trend analysis ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD na ang Pilipinas ang fastest improving country pagdating sa reading performance at malaking improvement sa mathematics at patuloy na pag-angat sa science. Ang OECD ay ang organizer ng PISA. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo na muling napatunayan ng Pilipinas kung gaano kagagaling ang mga Pinoy learners. Na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro. Binigyan diin ng Pangulo na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang lahat na nasimulang programa sa pagpapahusay sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kabilang sa nais ng Pangulo na ipagpatuloy ang pagpapatayo ng mga classrooms, pagbibigay ng internet at computers, school supplies at mga aklat. Sa ganitong mga pagkakataon, ipinapakita lamang ito na walang imposible sa bayang nagtutulungan.
20: Ngayon lang ay ang Pilipinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems. Mulit ay napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro basta't sila ay suportado ng tama. Kaya po, ipapagpatuloy natin lahat ito, ipapagpatuloy natin lahat ng ating ginagawa. Nagsimula pa lang tayo.
21: No country has improved its reading skills faster than the Philippines. As he said, we are seeing a school system on the move. Grabe, no? After 3 cycles of PISA, we can finally say, Pilipinas, umaarangkada na.
19: Sa ating Pangulo, Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr., Secretary Sani Angara, sa lahat po ng namumuno at sa lahat po ng nasa likod ng DepEd, sa mga mag-aaral at sa ating mga guro, congratulations po. Kaya po natin ito. Tuloy-tuloy lamang. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
3: Good afternoon po, USEC. USEC, sinabi po ng United Nations, WMO, na exceptional daw po yung El Nino and it demands exceptional preparation and response. Ano po yung mga measures ng gobyerno sa food, energy, water, and health?
19: Noong pa naman ito, alam natin na ang El Nino naman is a natural phenomenon. But sa nararamdaman po natin climate change at kailangan pag-aralan din po dahil sa climate change kung ano ba

0: klima na naramdaman natin, merong malakas na pagbugso ng ulan, meron ng mga tagtuyot. Dito sa Manila, umuulan, pero sabihin natin sa Visayas or Mindanao ay tag-init. So, kinakailangan po talaga ng sapat na pagpe-prepara. Kaya po ito ay minomonitor, patuloy po na monitoring ng El Nino conditions. At ang pagprotekta, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa, kumbaga, sa ating mga agricultural products na talaga maapektuhan ng El Nino. At pati po ang pagmamanage ng irrigation and water resources. Nakausap din po natin ang pamunuan ng NIA, si Engineer Guillen, na matagal na rin po nila itong pinaghahandaan. Kaya inaalam po nila at binibigyan po nila ng aral or lessons, techniques ang ating mga magsasaka. Kung ano ba yung mga dapat na itanim kapag malakas ang ulan o kailan dapat sila umani para hindi naaapektuhan ang kanilang mga ani ng bagyo. So dapat may mga produkto rin po na dapat na maitanim kahit na tag-ulan. So ito lamang po ay isa sa mga pagpaprepara ng ilan nating mga ahensya para po matugunan ang El Nino.
1: Ma'am, kasi yung mga projection noon parang moderate to strong, pero ngayon very strong na. So yung mga nailatag po ba na measures would be strong enough to match the adverse effects?
0: Actually kaya po sa ngayon po talaga ay pinuporsigihan ng ating Pangulo itong issue about climate change dahil marami na po talaga maaapektuhan. Siya mismo ang nagsabi na malamang ang ulan noon, 10 years ago, ay hindi kasing lakas ng ulan ngayon. Ang init 10 years ago ay hindi kasing init na nararamdaman natin ngayon. Kaya ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapag-prepara tayong lahat at ang susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay na-i-prepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang. So, lahat po ng gagawin ngayon at nakausap din po natin ang patungkol po dito sa climate change at ang Climate Change Commission na ang lahat dapat na isinasagawa natin ay according na rin po sa science para tugma po sa lahat na maaaring tugon natin sa hinaharap nating mga ganitong klaseng klima.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Alan Limos ng Manila Times.
3: Hello, good afternoon po, Yusek. So, yung arrest po of former House Speaker Martin Romualdez continues to be a trending topic po online with many criticizing how the DILG handled the situation po. Parang they're positing that there seems to be a two-tiered justice system daw po na parang if a politician is arrested po, they have the option na magpa-hospital custody and this is not something that's afforded to po for the average Filipino. So, yun po yung mga comparisons nila. Two folds lang po, Yusek. Number one, I understand na sa Sandigan Bayan nga po yung mag-oversee na itong nung case ni Romualdez. But ano po yung yung message ng Malacañang to the Filipinos questioning the justice system? And number two, how can we ensure that there is no special treatment given to the former House Speaker po? Thank you.
0: Siguro po nakita niyo naman po kung paano tumugon ang pamunuan ng DILG sa Secretary John Vic Rimulya. Noong nailabas na po ang warrant of arrest. Siya naman po ay agad na pinuntahan. Si dating Speaker Romualdez ay pinuntahan agad sa ospital. At nandun na po, kumbaga binantayan na po at kinailangan na lang po i-monitor kung kailan siya maaaring dalhin sa tamang, maaaring paglagyan sa kanya. Sa mga kritiko, hindi mawawala ang kritisismo. Pero hindi natin mapipigil ang mga doktor kung ano ang nakikita nilang health condition ng isang akusado. Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa nararapat na tanggalin or i-remove from the hospital. So, wala po tayo masasabi kung ano yan. Nandiyan po yan sa pagtingin ng kanilang mga doktor. At ang doktor naman ay dapat na nasasabi ng katotohanan.

0: Well, we will just give them the benefit of the doubt. Ang mga doctors na nagsasabi na ang isang akusado ay hindi maganda ang karamdaman. But still, nakita po naman natin kung anong ginawa ng pamunuan ng DILG at PNP. Nandiyan pa rin po at kung nasa hospital naman po yan, hindi naman po siguro yan makakatakas.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
2: Hello, Yusek. Magandang hapon po. Gusto lang po namin malaman ano po yung wisdom ng Palace sa pag-appoint po ng Pangulo kay former Senator Manny Pacquiao bilang head po ng National Anti-Poverty Commission.
0: Alam naman po natin na si dating Senator Manny Pacquiao ay kung paano siya nakasalamuha ng ibang mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan. Alam natin na kung paano siya dumamay sa ating mga kababayan. Kumbaga, nandoon na yung kanyang mithiin, ang kanyang damdamin na tumulong sa nasa ilalim nga ng lipunan. At kung kinakailangan tulungan, ay dapat natulungan. Siguro doon ang gagaling. Doon ang gagaling ang dahilan kung bakit siya ang nai-appoint sa nasabing posisyon dahil nakikita natin na ang pagtulong ni Senator Manny Pacquiao sa ating mga kababayan ay nanggagaling sa kanyang puso, sa kanyang magandang mithiin.
1: Follow-up question mula kay Maricela Lili, TV5.
3: Yusek, may we know kung bakit po pinalitan si Lope Santos mula sa position as lead convener?
0: Hindi po sa atin nabanggit kung bakit. Wala pong nabanggit kung anong dahilan.
3: Did she resign or pinalitan po talaga siya?
0: Mamaya makikipag-coordinate po ako kung anong dahilan. Pero walang nabanggit na negatibo sa party po ni dating Secretary Santos.
3: Okay, thank you, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano Bombo Radio.
4: Yusek, good afternoon. Yusek, makihingi lang po ng assessment kung meron na ding tugon si Pangulong Marcos regarding sa impeachment. Since day 23 na po, ano po yung, kung may assessment po ngayon ang Malacanang sa day 23 ng impeachment trial, at ano po yung reaction ninyo sa pahayag ng prosecution na tapos na po sila sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya sa confidential funds?
0: Sa ngayon po, hindi na pag-uusapan ang patungkol sa impeachment. At although, of course, ang Pangulo naman ay updated sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa. Pero hindi po kasi siya ang focus ng Pangulo para maging issue na dapat naming pag-usapan. Kung ang assessment patungkol po dyan, hayaan na lang po natin kung ano po ang strategy ng prosecution, kung ano po ang depensa ng defense, at kung paano to titignan ng Senado. Nasa mandato po yan ng Senado kung paano nila itong i-assess at i-evaluate at bibigyan ng tugon.
4: Ma'am, another one. Possible kasi ipapasubina si ng prosecution si BP Sara matapos maiharap yung apat na impeachment na articles. Kung may reaction po yung Malacanang, at sa inyong assessment, mas makabubuti ba kay BP Sara na kusang humarap siya o hintayin siyang magsubina?
0: Ulitin po natin, kung yan po ang nais ng prosecution at kung papayagan po ito ng Senado, nasa kamay na po ito ng Senado. At malamang kaya ito hinihiling ng prosecution ay dahil mismo naman ang Vice Presidente ang nagsabi na gusto niya ng isang bloodbath. At sinabi din yan naman niya before na handa siyang humarap patungkol dito at liwanagin ang mga issues na ito. So, hindi po natin alam kung ito yung right timing for them, but muli, nasa Senado na po ang pagpapasya tungkol dyan.
4: Ma'am, last. Sa tingin niyo po, ma'am, considering sa behavior po ni BP Sara, dadalo po ba siya or hindi? Ano po yung chances na sa tingin nyo, dadalo siya or hindi? Thank you.
0: Kung psychologist ako o psychiatrist ng Vice Presidente, hindi ko masagot. Hypothetical question.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Samuel Mandinilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. Itanong ko lang po, how will the government address the rising unemployment rate which reached 6% last July, despite government efforts to increase its spending in infrastructure?
0: Opo, nabalitaan nga po natin yan. At mismo ang Secretary Arsenio Balisacan ng DepDev ay nagbigay ng kanyang pahayag. May mga positibo at patungkol po dito sa nag-expand ang labor force ng 52.36 million Filipinos at ang total employment naman ay lumago sa 49.21 million. Nagkataon lang po na yung unemployment ay tumaas. At sabi nga po niya, ito ay issue ng progress and challenge. Pero ang pinakasusi dito ay patuloy na magkaroon ng improvement sa ease of doing business in the country. Dahil kapag mas mabilis makakuha ng mga requirements ang isang investor, mas madaling makapasok ang investor at makakuha ng mga kababayan natin na maaaring mag-empleyo sa kanilang mga negosyo. At patuloy pa rin po ang pagreforma sa National Education and Workforce Development Plan for 2026 to 2035. Ito po ay ayon na rin sa ASEAN Mutual Recognition Arrangements for Qualification and Skills Certification. Pero sa ngayon, nakikita po natin ang pagpupursigi ng gobyerno kung paano maiibsan ang issue ng unemployment. Hindi po kaila sa atin na marami rin po tayong mga kababayan na dahil sa krisis sa Middle East ay na-repatriate, na supposed to be sila ay mga OFWs sa mga bansa na naapektuhan ng krisis na ito sa Middle East. Pero patuloy pa rin po ang dole sa nationwide monthly trabaho agad job fairs, pati po yung pag-strengthen nitong placement networks na tinatawag nating Public Employment Service Offices o PESO, na kung saan ang local government units ang nangunguna para sa kanilang mga constituents. At maganda malita, nakita po nga natin, ito ay nagbunga sa lungsod po ng Makati. Kamakailan lamang po ay nagbigay sila ng kanilang good news patungkol sa mga na nabigyan ng employment through PESO. At nandiyan pa rin po ang naisang pangulo at patuloy po ang TESDA Upskilling Alliances. At pati po ang pagtulong ng dole sa mga estudyante para malaman nila kung ano yung dapat na trabaho sa kanila at ang pag-train sa kanila. Pati po ang pagpapalago ng MSMEs para mas mabigyan pa ang mga small business investments or business investors na magkaroon po na mas malago na industriya or negosyo para mas maka-employ pa ng ating mga kababayan. Kaya po nandiyan din po yung tax breaks na pinag-iisipan para yung mga small business ay maibsan po ang kanilang maaaring i-shoulder na mga taxes. At pag maliit ang taxes or walang taxes na masyado ipapataw, mas marami silang negosyo magagawa at mas maraming empleyado maaaring ma-generate.
5: Thank you po.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
6: Yusek, hello. Unjust vexation and obstruction of justice complaints have been filed against the GIGS public order and safety officers for allegedly interfering with the ombudsman's inspection. Gaano po ka-committed ang gobyerno pagdating or when it comes to getting to the bottom of this reclamation issue?
0: Ang pag-iimbestiga po dapat, lalo-lalo na po kung ito ang sangkot ay mga public officials at local government units o parte ng ahensya ng pamahalaan, dapat tayo po ay open sa pagpapaimbestiga. Dahil kung wala naman kayong ginagawang mali at lahat naman po ay naaayon sa batas at proseso, hindi naman dapat katakutan ang pagpapaimbestiga. So, wag harangin. Huwag magkaroon ng cover-up. Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng cover-up sa mga issue ng anomalya, lalo-lalo na patungkol sa korupsyon. So, makipag-cooperate na lang po kayo at makipag-coordinate sa mga nag-iimbestiga. At kung walang anumang dokumento, maidodokumento na inyong kamalian, hindi kailangang matakot.
6: Yusek, just to follow up on Congro Maldis's arrest, since you said hindi naman po siguro makakatakas sa ospital si Congressman, there's a motion from Romualdez's camp for him to remain under hospital arrest. Sino susugan po ba ito ng Malacanang or what does the palace think about this?
0: Sa ngayon, walang pinag-uusapan tungkol sa hospital arrest. Depende na po kasi yan kung ano po ang magiging findings ng doktor at mas nanaisin po natin kung ang magbibigay ng question na ito ay masasabi natin hindi kaugnay kay Speaker na Romualdez. Kumbaga neutral. Yung ang kanyang findings ay neutral. So, depende na po yan sa doktor. Hindi yan panghihimasukan ng administrasyon at hindi po natin masasaklawan kung anong pakiramdam, health condition ng sino mang akusado.
6: Pero nakausap na po ba ng Pangulo, anyone from the Romualdez's family, or does he have any plans to visit the presidential cousin since SILG himself said he's in pretty bad shape po?
0: Hindi pa rin po na ibibigay sa akin ang anumang patungkol dyan at walang man lang parating na kung dadalaw siya o hindi. Wala po sa ngayon.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina Gemenius.
7: Ma'am, kaugnay pa rin po sa pag-aresto kay dating Speaker Romualdez. Nakausap niyo po ba ang Pangulo kaugnay nito? And what does he think about it? How does he feel about it?
0: Ang pakiramdam po ng Pangulo personal ay hindi naman po siguro ito dapat nang alamin natin. Ang kailangan lang po dito ay dapat mapanagot ang dapat na mapanagot. Hindi na po siguro makakaapekto kung ano man ang damdamin ng Pangulo. Masaya, malungkot, anuman. Hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya at kung kailangan na siya ay masingil kung mayroon man dahilan at ito ay makikita sa korte, hayaan na po natin ang korte na siyang humusga sa kasong ito.
7: Ma'am, in a video message that he released some months ago, sinabi ni dating Speaker Romualdez in his words, "I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption." So, ina-expect po ng marami ngayon ay papangalanan niya ang ibang mga sangkot. Does the President encourage this? Does the President support this na pangalanan po ng dating Speaker ang mga sangkot?
0: Dapat naman lahat. Noon pa naman po sinasabi ng Pangulo na lahat kayo, kung meron kayong alam at kailangang lumabas kayo at kayo'y merong sapat na ebidensya, hindi gawa-gawang kwento, at masasubstantiate nyo ang akusasyon nyo, kailangan po kayong lumabas para malaman natin kung sino ang dapat na managot.
7: So far sa mga nakakasuhan po, meron pa nga ba? Meron pa bang dapat makasuhan? Does the President think that?
0: Marami pa pong pending cases. According to the Office of the Ombudsman, there's still pending cases under investigation. So, yung iba na under investigation, hindi pa po nasasampahan ng kaso. Hindi na di-dismiss, hindi pa nasasampahan. So, we'll just have to wait for the results of the investigation of the other cases still pending before the ombudsman.
7: Ma'am, panghuli po. Ang basa ho ng ibang mga observers dito ay nilaglag ang pinsan. Parang nalaglag po ang pinsan dahil siya ngayon ang nakakasuhan. Wala ho ba sa scenarios ang balikan siya ng kanyang pinsan that the former speaker might name the president in this?
0: Gusto ko malaman ano yung konteksto ng nilaglag. Ano yung konteksto ng nilaglag?
7: Well, he was a former close ally, well within the inner circle, at ngayon po, siya ang nakasuhan. Siya ang sinasabing biggest fish in this flood control scandal.
0: Hey, hindi ko gusto yung word na nilaglag. So, kung may mga kritiko na nagsasabing nilaglag, hindi namin nais gamitin ang word na nilaglag. Dahil ito naman po, according to the Office of the Ombudsman, meron silang nakitang ebidensya. So walang dapat nilalaglag dito. Kung ano lang yung ebidensya na nadyadyaan, doon lang tayo buwase. Dahil ang Pangulo po sa mga bagay na ganyan ay neutral, proseso, batas, at walang dapat na gawa-gawang ebidensya.
7: Salamat po.
1: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Salamat. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, ngayong hapon ay nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikawalong meeting ng Private Sector Advisory Council o PSAC na nakasentro sa infrastructure sector. Makakasama ng Pangulo ang ibang opisyal ng pamahalaan at mga eksperto mula sa pribadong sektor upang talakayin ang mga rekomendasyon sa pagpapalakas ng infrastructure resilience at water security ng bansa. Kabilang sa mga paksa sa nasabing PSAC meeting, ang structural resilience and building safety, quality and safety of imported cement, disaster resilience and flood management, at water security and infrastructure resilience. Sa tulong ng pinagsamang kilos ng pamahalaan at mga rekomendasyon ng private sector, inaasahang magiging mas ligtas at matibay ang ating mga infrastruktura laban sa mga sakuna gamit ang building materials na mas mataas ang kalidad. Layunin din na bawasan ang pagbawha sa mga komunidad sa paligid ng Laguna de Bay at Southern Metro Manila. At pagbutihan ang water security at climate resilience ng Pilipinas gamit ang mas angkop at aktibong pagtugon sa climate-related water risk at pagpapabilis sa development ng water infrastructure projects sa bansa. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tapat sa tungkulin kahit walang nakatingin. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
8: Sa pagtatapos lamang na press briefing dito sa Malacanang, ibinahagi ni Undersecretary Claire Castro yung ilan sa mga ginagawa ng gobyerno kaugnay sa El Nino. Ang pamahalaan niya, tuloy-tuloy yung paghahanda. Yung DA matagal na inactivate yung Task Force El Nino, lalo't sinabayan pa ito ng epekto ng climate change. Habang ang NIA, matagal din niya ito pinaghandaan at nag-usap na nila yung mga Pilipinong magsasaka upang maibigay sa kanila yung tamang payo upang hindi rin maapektuhan yung kanilang mga pananim o ani. Samantala, na itanong yung tila nagiging pattern ng mga high profile figures na naaakusahan yung pag-maximize nila ng hospital custody upang maiwasan yung regular detention facilities. Kaugnay pa rin ito doon sa pag-aresto kay Romualde. Sabi ni Jose Castro, nakita naman ang lahat kung paano tumugon yung DILG sa paglabas ng warrant of arrest laban kay Romualde. Agad-an niya nila itong pinuntahan sa ospital. Hindi lang mawawala yung mga kritiko, pero kasi hindi rin mapipigil yung mga doktor sa pagre-recommend kung ano yung tamang treatment para sa kanilang pasyente. Akusado man yan o hindi, ang PNP naman daw niya hindi matutulan yung paglipat o yung movement ng isang akusado na mayroong rekomendasyon mula sa doktor na kailangan ng treatment mula sa isang medical facility. Yan. Pasisiguro ng palasyo, kung nasa ospital man ang isang akusado, sinisiguro naman ng PNP na hindi na makakatakas ang akusado. At yung personal na damdamin ni Pangulo Marcos kaugnay sa pagkakaresto ng kanyang pinsan, hindi na rin yan mahalaga. Ang importante, gumagana ang hustisya, at kung kailangang masingil si Romualdez, hayaan na raw ang korte na humus ganyan. At dapat lamang rin ang pangalanan ni Romualdez yung lahat ng iba pang sangkot doon sa ibinibintang sa kanya. Marami pa rin kasi anyang pending cases under investigation, at yung mga iba hindi pa rin nasasampahan ng kaso, so kailangan antayin din yan. At sa ibang usapin pa, yung pagkakatalaga naman kay Secretary Pacquiao bilang anti-poverty chief, sabi ni Jose Castro, alam naman daw ng lahat na si Pacquiao ang puso niya nasa mga mahihirap, at yung pagtulong sa iba, normal lang daw yan kay Pacquiao, kaya't ito marahil yung naging dahilan ni Pangulo Marcos kaya siya in-appoint sa pwesto. Sa ibang usapin pa, yung posibilidad na pagsubpina ng kay VP Sara, sabi ni Jose Castro nasa Senado na raw yan. Basta't una na rin naman niyang sinabi ni VP Sara noon na handa siyang harapin at liwanagin yung mga issue na ibinabato sa kanya. Habang doon sa usapin ng pagtaas ng unemployment rate, ang sabi ni Jose Castro, ang pinakasusi dito ayon sa DepDev, yung patuloy na pag-improve ng ease of doing business sa bansa, dahil kung mas magiging mabilis daw yung paglalagak ng pamumuhunan dito sa Pilipinas, mas dadali o mas maraming mabubuksan trabaho para sa mga Pilipino. Habang ibinahagi rin ni Jose Castro yung pulong ni Pangulo Marcos maya-maya lamang kasama ang PSAC, infrastructure sector ito, kung saan napag-uusapan yung pagkakaroon ng ligtas at matibay na infra structure ng bansa kontra baha gamit yung mga building materials na mas mataas ng kalidad para mabawasan yung mga insidente ng pagbaha sa bansa. Ito naman yung pinakulay mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Rakalbahan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
10: Delivery! Maria Jose?
11: Akin yan? Ang laki ng box!
10: Surprise!
11: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
10: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
12: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
11: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
9: Health is wealth.
16: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
17: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
9: Doctors, doctors on board.
17: Doctors on board.
9: Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
18: Time check 1:41 ng hapon. At nagbigay daan lang tayo sa press briefing mula sa Palasyo ng Malacañang. Chet Oliva pa rin po ang inyong nakakasama. At ito na, punta na tayo sa ating health case. Sa hapon na ito, makakasama na natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang ating opisyal na manggagamot, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
19: Magandang hapon sa iyo, Chet, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
18: Doc, sa darating na linggo nga, ang observance ng World Sepsis Day para itaas ang kaalaman ng publiko sa mga senyales ng impeksyon sa paraan ng pag-iwas dito at yung kahalagahan ng agarang pagpapagamot dahil tinatawag din itong silent killer. At kaya mahalaga na mapag-usapan natin na itong bagay na ito para malaman natin paano makikilala ang sepsis, sino yung mas nanganganib at higit sa lahat ano yung dapat natin gawin kapag may warning signs na. At dahil nga sa sepsis, mahalaga ang bawat minuto. Right, Doc?
19: Tama dyan. Yung mga complications na dulot ng sepsis ay hindi natin ito nagugustuhan, kung kaya yung mga ordinaryong infection kailangan alam natin itong gamutin.
18: Mm-hmm. Sige Doc, kilalalin muna natin itong sepsis. Ano ba yung pagkakaiba nito sa isang simpleng impeksyon?
19: Magkaiba ang sepsis at saka simpleng infection. Ano? Ang infection ay kapag may bacteria, virus, fungi o kaya mga parasite na pumasok sa katawan at nagdulot ng infection. Halimbawa, UTI, may pulmonya o kaya infected yung sugat. Ang sepsis naman ay hindi na simpleng infection lamang. Ito ay isang life-threatening emergency kung saan ang sobrang lakas ng reaction ng immune system ay nagsisimulang makasira sa sariling mga organs natin tulad ng mga baga, bato, puso at even yung utak natin. Ano? So sa madaling salita, lahat ng sepsis ay nagsisimula sa infection. Pero hindi lahat ng infection ay nagiging sepsis.
18: Mm-hmm. Dok, paano ba nagiging sepsis yung isang ordinaryong infection?
19: Kapag hindi na nakontrol ang impeksyon, naglalabas ang katawan ng maraming chemical para labanan ito. Mm-hmm. Minsan, sumosobra yung reaction at nagkakaroon ng malawakang pamamaga ng buong katawan. Dahil dito, bumababa yung daloy ng dugo sa mga organs at nagsisimula silang maghirap dun sa oxygen. Ano?
18: Mm-hmm. Dok, iba rin ba yung sepsis sa tinatawag na bloodstream infection o yung impeksyon sa daluyan ng dugo?
19: Oo, ang bloodstream infection, ang ibig sabihin, may microbyo mismo sa dugo. Ang sepsis naman ay ang mapanganib na reaction ng katawan sa infection. Mm-hmm. Pwedeng may sepsis kahit walang bakterya na makita sa dugo. At pwede ring may bloodstream infection na hindi pa sepsis.
18: Ayun. Dok, ano naman yung septic shock at paano ito naiiba sa sepsis?
19: Oh, ang septic shock, ang pinakamalubhang anyo ng sepsis. Bukod sa infection, sobrang bumababa ang blood pressure kaya hindi na sapat ang dugo sa mga vital organs. Nangangailangan ito ng agarang intensive care dahil mataas ang panganib sa buhay.
18: Mm-hmm. Dok, dahil nga isang infection o dahilan ng sepsis ay infection, ibig sabihin ba niyan ay nakakahawa ito?
19: Depende sa source ng infection, ano? Siyempre kung halimbawa galing ito dun sa mga viruses, yung mga respiratory infection na napakabilis kumalat, ano, pwede itong makahawa. Pero ang kadalasan naman sa mga sepsis, sila lang, ano, yung mga infected na individual lang. Kung halimbawa yung infection niya galing sa isang sugat o abscess na nakatago, hindi naman ito yung tipong nakakahawa.
18: Mm-hmm. Doc, pag-usapan naman natin yung papel ng antimicrobial resistance o mga antibiotic sa problema ng sepsis. Ano ang ginagawa nito kapag meron tayong maling paggamit ng antibiotic?
19: Oh, kapag mali ang paggamit ng antibiotic, halimbawa, hindi tinapos yung gamot, umiinom ng walang reseta, nagiging resistant ang bakterya. No? Kapag resistant na ang mikrobyo, mas mahirap gamutin ang infection at mas tumataas yung panganib na umabot talaga ito sa sepsis.
18: Ayan, so yan ang isang importanteng paalala na dapat ayusin natin yung pagtake ng ating mga gamot, lalo na yung antibiotic dahil pwede ngang mauwi sa sepsis. Ngayon, Doc, sino-sino yung mas mataas ang panganib na magkaroon nito? Yung mga bagong panganak ba? Yung mga newborn, matatanda, buntis, at yung mga taong mahihina ang immune system?
19: Definitely yung mga nabanggit mong yan, ano, mataas ang mga risk nila, ano, lalong-lalo na yung mga bagong silang pa lang, yung mga senior citizens, kasi itong grupo na ito, hindi pa ganun kaganda yung kanilang gaya ng bagong silang, ano, hindi pa ganun ka-develop yung immune system. Yung mga senior citizens naman, syempre, it waxes and wanes, ano, yung immune system, yung mga panlaban nila nababawasan na rin, ano. Yung mga buntis at bagong panganak, yung mga may diabetes, may cancer, may kidney disease, talagang mahihina ang immune system ng mga ito, ano. So mas mahina kasi ang kakayahan nilang labanan yung infection, kung kaya nagkakaroon ng ganito.
18: Mm-hmm. Doc, lipat na tayo dun sa warning signs. Ano-ano ba yung mga maaagang senyales ng sepsis na dapat bantayan, lalo na ng pamilya?
19: O, kapag may infection at napansin ang mga sumusunod, huwag nang maghintay. Ano? Unang-una, mataas o sobrang baba ng lagnat. Ano? Mabilis na paghinga, mabilis na tibok ng puso, mayroong pagkalito, ano? May confusion o kaya inaantok na, matinding panghihina, ano? Malamig o maputlang balat. Ano? Ang mga kombinasyon ng infection at pagbabago ng pag-iisip ay malaking babala. Ano? Kung kaya yung mga nabanggit kong mga warning signs, kapag napansin po ninyo ang mga ito, mas maganda siguro na ikonsulta na ito o kaya dalhin na yung pasyente sa pinakamalapit na emergency room.
18: Mm-hmm. Doc, doon sa mga nakatatanda o mga adults, may pagkakaiba ba yung sintomas ng sepsis kumpara doon sa mga batang pasyente?
19: Oo, sa mga seniors kasi minsan walang lagnat, ano? Ang unang napapansin ay napapansin na lang nila na hindi na kumakain, sobrang antukin, biglang pagkalito, ano? Sometimes hirap silang tumayo o magsalita, ano? Kaya isipin normal lang ang matanda na kasi, ano? Kaya yung mga ganitong mga pagkakataon, lalong-lalo na napansin natin sa mga elderly, maaring ito ay umpisa na nung sepsis, ano? Kaya pinakamaganda talaga dito ay maikonsulta na sa pinakamalapit na hospital.
18: Mm-hmm. Doc, lipa na tayo dun sa diagnosis. Ano-ano yung mga laboratory tests na kailangan gawin para malaman kung sepsis nga ang nararanasan ng pasyente?
19: Oo, walang iisang test para sa sepsis. Ano? Pinagsasama-sama talaga namin dito yung history, yung physical examinations at saka yung mga laboratory results, no, kagaya ng mga sumusunod, yung complete blood count, no, yung C-reactive protein, no, kaya yung tinatawag nating procalcitonin, mga markers kasi ito ng severe infection, yung mga blood chemistry na patungkol dun sa kidneys at saka liver, gusto nating malaman yan, yung urinalysis gusto nating makita, yung mga pictures, ano, and the chest x-ray kung may pulmonya. Layunin ito kung gaano naapektuhan yung katawan, ano, kung kaya ang mga test na tulad nito ay malaking tulong sa aming mga doktor.
18: Mm-hmm. Ayun. Doc, kung gamutan na ang pag-uusapan, paano ang management sa ospital kapag na-diagnose na may sepsis yung pasyente?
19: Yes, may tinatawag na golden hour sa sepsis, ano? Karaniwang ginagawa agad, ano? Bigyan muna ng oxygen kung kinakailangan, magbigay ng IV fluids, kumuha ng mga blood cultures, ano? Magbigay ng tamang antibiotics sa lalong madaling panahon, ano? Mahigpit na monitoring ng blood pressure, yung ihi, no? Kung umiihi pa ba ito, o nag-renal failure na ba siya o hindi, ano? At yung oxygen. Mas maagang paggamot, mas mataas yung chances na makasurvive yung pasyente.
18: Mm-hmm. Dok, gano'ng kabilis ba lumala yung sepsis kapag hindi nagamot agad? Oras ba ito o ilang araw lang talagang mabilis na maging severe?
19: Oo, minsan ilang oras lang ang pagitan mula dun sa ordinaryong infection hanggang malubhang sepsis, ano, lalo na sa mga matatanda at saka newborns, ano. Ito yung dahilan kung bakit ang sepsis ay itinuturing na medical emergency. Bawat oras ay napakahalaga.
18: Mm-hmm. Dok, kung makaka-recover yung pasyente, ano naman yung maaring maging pamatagalang epekto nitong sepsis dun sa mga survivor?
19: Yes, depende ito sa tindi. Ano? Kung mild lang ito, mga ilang linggo lang. Kung moderate naman, mga 1 to 3 months. Pero kapag severe, maaring umabot ng 6 months o higit pa. Ano? Hindi lang infection ang ginagamot. Kailangan din makabawi yung mga organs na affected.
18: Mm-hmm. Dok, para dun sa mga pamilyang may naalaga ang bedridden o may chronic illness sa bahay, paano kaya nila maiwasan yung bed sores o ibang infection na maaring mauwi sa sepsis?
19: Oo, yung tinatawag nating ano, no, yung mga bed sores, kasi lalong-lalo na dun sa mga chronically na nakahiga lang, ano, kailangan talaga natin dito ng turning schedules, kasi yung mga bed sores, these are actually pressure sores, ano, in time nabubutas kasi ito at nagiging sanhi sila ng mga infections, ano. Kung kaya para makaiwas tayo dito, kailangan may turning schedules tayo every 2 hours, ano. So yun ang usual naming ibinibilin sa mga relatives, ano, na wag madalas na nakahiga. Kailangan tineturn natin yung pasyente kung pwede siyang umupo, no. Ginagawa talaga natin ito,
18: binabaling, ano, sa kabilang side, hindi lang doon sa isang side sa matagal na oras. Ayan. Dok, dahil nga konting panahon na lang natitira sa atin, kung may isang mensahe kayo sa publiko tungkol dito sa ating pinag-usapan ngayong hapon, ang sepsis, ano kaya yon?
19: Tandaan natin yung tatlong salita, no? Infection, pagkalito, panghihina, magpatingin na po tayo kaagad, ano? Huwag ipagsawalang bahala ang infection, lalo na sa mga bata, sa mga senior citizens, buntis, at may mga chronic illnesses, ano? Sa sepsis, ang maagap na pagkilos ay tunay na nakakapagligtas ng buhay. And madalas nating sabihin ito, ano, yung sepsis is a medical emergency. Kapag may infection at biglang lumala ang kondisyon, huwag na tayo maghintay. Magpa-ER na tayo kaagad dahil bawat oras ay napakahalaga. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
18: Maraming salamat, Doc, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman patungkol nga sa ating health case ngayong hapon, ang sepsis na itinuturing na isang matinding reaksyon ng katawan sa isang impeksyon. Yan nga po ay bilang pakikiisa ng ating programa sa paggunita ng World Sepsis Day sa darating na September 13, araw ng Linggo.
20: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
18: Yan na po ang kabuuan ng Wednesday edition ng Doctor on Board at kami po ay pansamantala na magpapaala. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating production at technical side, ang ating malusog team. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Matet Segovia, Rose Ann Erno at syempre sa ating napakahusay na executive producer Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niyan ay isa sa inyo na ang Juan Trabajo. Ako po si Ched Oliva, nag-iwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
20: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.com. RadioPilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga testigo para sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte nakatakdang isumite ngayon sa Senate Impeachment Court. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: Sa darating na Lunes, September 14, nakatakda ng simulan ang pagtalakay sa mga aligasyon ng ill-gotten wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Ayon sa prosec panel, posibleng umabot sa 20 hanggang 25 na testigo ang kanilang isasalang sa impeachment trial. Bukod sa mga testigo, magsusumiti rin sila ng documentary evidence tulad ng mga ulat mula sa Anti-Money Laundering Council, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, pati na rin ang bank at bayar records. Ibinunyag din ni Prosecutor Terry Ridon na hawak na nila ang ilang bank records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Kaugnay nito, hiniling na ni Prosecutor Shell Jokno sa impeachment court kahapon na ilaan ang araw ngayon hanggang Biyernes para sa opisyal na marking of evidence. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian umaasang matatapos ang impeachment trial bago mag-Disyembre. Si Dimfa Asuncion sa balita.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
23: Umaasa si Senate President Sherwin Gatchalian na matatapos na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago sumapit ang Disyembre kasunod ng pag-drop ng prosecution ng hindi bababa sa 18 na testigo. Ayon kay Gatchalian, malaking bagay ang desisyon ng prosecution na bawasan ang kanilang mga testigo dahil malaking kabawasan ito sa timetable ng paglilitis. Sa ilalim ng bagong timetable na ito, umaasa ang Senate President na matatapos ang impeachment trial bago o pagsapit ng Disyembre, kabilang na ang pagbibigyan na nila ng verdict sa kaso. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pagkakabasura sa kasong inihain ni Attorney Man Scarpio laban sa ilang miyembro ng prosekusyon, napapanahon ayon sa House Prosecutor. May ulat si Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Welcome para kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua ang pagbasura ng Quezon City Office of the City Prosecutor sa reklamo inihain ni Attorney Man Scarpio, asawa ni VP Sara Duterte, laban sa ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan kaugnay na umunay pagbubunyag sa kanilang confidential financial records. Kabilang sa mainreklamo ni Scarpio, sa House Justice Committee Chairperson Jervil Ministro, Chua, mga miyembro ng Justice Committee, AMLOC Executive Director Neil Bonaventura, Insurance Commissioner Reynaldo Regalado at SEC Chair Francis Lim. Ayon kay Chua, inaasahan nilang ibabasura ang reklamo dahil malino umuno itong harassment lamang laban sa mga mambabatas na gumaganap ng kanilang tungkulin. Git ni Chua, walang sapat na batayan ang reklamo dahil ang kanilang mga aksyon ay bilang bahagi ng kanilang trabaho sa congressional hearing. Napapanuhan din umano ang desisyon dahil sa susunod na linggo ay sisimulan na ang pagtalakay sa Article 2 o yung usapin ng unexplained wealth sa impeachment court. Naniniwala si Chua na hindi na matatapot o mapipigilan na naturang reklamo yung mga testigong nais nilang iharap sa impeachment trial, lalo na ang mga may mahalagang impormasyon kaunay ng unexplained wealth. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mga Pinoy seafarers na nakaranas ng emergency at welfare concern, pinaalalahanan ng agarang lumapit sa OWA. May ulat si Luisa Erispe.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Sa abiso ng OWA, pinapayuhan ang mga marino na agarang lumapit o tumawag sa kanilang tanggapan upang agad na mabigyan ng tulong, lalo na ngayong patuloy ang pagdami ng maritime security concerns sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang ang Black Sea, Strait of Hormuz, Gulf of Aden at iba pang high-risk areas. Ayon sa OWA, pinalalakas ang pagtutulungan ng pamahalaan upang mabigyan ng tulong ang mga Pilipinong Marino. Para naman makalapit, tumawag lang sa hotline ng OWA na 1348 na bukas at matatawagan 24/7. Nakalink ito sa Operations Center kung saan may mga nakaantabay na call center agents araw man o gabi upang matiyak na hindi mapapabayaan ng mga OFW na manghihingi ng tulong. Kahit naman ang mga pamilya ng Marino maaaring lumapit o tumawag sa hotline, lalo na kung may impormasyon sa lagay ng kanilang kaanak sa ibang bansa. Bukas din ang Viber at WhatsApp ng OWA na 0927-824-5975 o kaya ang kanilang email na owacares@owa.gov.ph. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
0: yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
18: 6 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon.
8: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamagitan ng 104.3 The Capital. At sa bayan ding napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga social media, lalong-lalo na ang aming Facebook page. Paki-like, follow and share na po ang aming Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers! Thank you! Patuloy po kayo na mag-like, mag-follow at mag-share. Ganon din sa amin pong free TV. Ayan. Kung meron pong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho ngayon pong araw ng Miyerkules. Wala po tayong impeachment, syempre pa. Pagbabalik po ang impeachment trial on Monday. Ayan naman. Ngayong hapong ito ay isa pong telemarketer ang ating makakapanayam. Ano ba yung tinatawag na ano, na career sa telemarketing? Ayan, kapag ka ikaw ay telemarketing professional, ano ba ito? Ano ba ang gaano ka halaga ang iyong papel na ginagampanan sa isang kumpanya, no? At sino yung mga target mo kapag ka ganyan? Syempre kapag ka ikaw ay nasa marketing, 'di ba? Dapat meron kang parang marketing and sales is ano, parang ano sila, no? Parang goes hand in hand, ika nga. So mamaya po, 'yan ang ating makakapanayam, isa pong telemarketer.
8: Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Samantala, sa ating wanted trabaho para sa mga miyembro po ng 4Ps ng DSWD, kognay po ng handog ng Pangulo 2026 Job Fair na isasagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. Hinihikayat po ang four-piece beneficiaries na naghahanap ng trabaho na maghanda po ng inyong job requirements dahil mas pinalapit na ang employment opportunities para po sa inyo. Nagsimula ng lumarga nitong ang Lunes, September 7, ang job fair sa Negros Island Region. Dito naman po sa Metro Manila, may nakaschedule din na job fair sa September 12. Yan po ay gaganapin sa Isitan Department Store sa Claro M. Recto Avenue sa Maynila at sa Alimol sa Cubao, Quezon City. Tandaan po ha, markahan ninyo. September 12 po yan. Yung isa sa Isitan Department Store sa Recto at yung isa naman sa Alimol sa Cubao. Para po sa kumpletong venue at schedule ng job fair, bisitahin ang official Facebook page ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Para po yan sa ating mga 4Ps. Ayan, kaya mag-apply na po kayo. Yan po ay handog ng Pangulo 2026 Job Fair.
12: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
18: 10 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon, Department of Agriculture wala raw pong nakikitang critical outbreak ng ASF sa bansa. Si Marian Bastasa sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Walang nakikitang critical outbreak ang Department of Agriculture pagdating sa African Swine Fever o ASF sa bansa. Ito kahit pabahagyang tumaas ang aktibong kaso ng ASF sa 72 barangay nitong August 21 mula sa 65 barangay noong August 13 batay sa tala ng Bureau of Animal Industry. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnold Demesa, karaniwang tumataas talaga ang mga kaso tuwing ikatlong quarter ng taon dahil na rin sa ilang factors gaya ng maulang panahon. Paliwanag din ito, kapansin-pansin na paisa-isa na lamang na itatalang kaso sa ngayon sa mga munisipyo di gaya ng sitwasyon noong nakaraang 2-3 taon kung kailan mas marami at mas malawak ang mga naitatalang kaso. Matatanda ang inaprubahan na rin kamakailan ang commercial na paggamit ng Avaca Live Vaccine laban sa ASF na mahalagang hakbang para sa recovery at repopulation efforts sa lokal na hog industry. Ayon kay Asik Demesa, inaasahang ihahabol na rin sa unang bahagi ng 2027 ang ProVac vaccine na mula naman sa South Korea. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
18: Mga naghahanap ng trabaho, hinihikayat naman po ng Makati City Local Government na mag-apply online. Si Luisa Irispe sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kahit sa gitna ng masamang panahon, maaari pa rin makapag-apply ng trabaho ang mga job seekers sa Makati City dahil sa gumugulong na online job search sa lungsod. Iba't ibang trabaho ang alok sa online job search kabilang ang security, marketing, accounting, computer engineering, sales, utility services at iba pa. Buwan-buwan itong ginagawa ng Makati City pero sa buwan ng Setyembre, nasa 40 kumpanya ang maaaring applyan at hindi bababa sa 140 posisyon. Para naman makapag-apply online, pumunta sa Facebook page ng Makati City at hanapin ang post tungkol sa online job search. I-click ang link kung saan maaaring mag-register. Huwag kalimutan na i-upload ang resume at hintayin naman ang notification mula sa Makati Peso para sa kumpirmasyon ng aplikasyon. Para sa mga nahihirapan na mag-apply online, maaari pa rin naman pumunta sa 5th floor ng Makati City Hall upang personal na magsumite ng aplikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
18: 2:13 ang ating oras. Senator Cheese Escudero tiniyak ang constitutionality ng panukalang gawing 5-year ang termino ng barangay officials. Si Nympha Asuncion sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tiniyak ni Senator Cheese Escudero na papasa sa constitutional scrutiny ang panukalang gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan o SK officials.
23: Itong sinabi ni Escudero sa naging interpellation sa Senate Bill 2387 matapos questionin ni Senate President Sherwin Gatchalian ang constitutionality ng panukala dahil kalakip ng panukalang pagpapalawig ng termino ang postponement rin ng BSKE o Barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong Nobyembre. Ayon kay Escudero, hindi simpleng pagpapaliban ng barangay elections ang layunin ng panukala kundi pagtatakda ng bagong haba ng termino ng mga barangay officials. Anya, kapareho ito ng Republic Act 12232 na nagtakda ng 4 na taong termino ng mga barangay officials at naging dahilan para mausog noon ang BSKE sa 2026 mula 2025. Ipinaliwanag ni Escudero na sa desisyon ng Korte Suprema noong 2025, kinilala ang kapangyarihan ng Kongreso na magtakda ng termino ng mga barangay officials. Dahil dito, sinabi ni Escudero na ang panukala niya ay isang term-setting bill at hindi batas na tanging layunin ay ipospon ang halalan. Ang pagkausugan niya ng eleksyon ay incidental lang o natural na epekto lang ng pagbabago sa haba ng termino. Tiniyak ni Escudero na natuto na ang Kongreso sa naging problema noong 2023 nang ideklarang unconstitutional ng Supreme Court ang batas na direktang nagpospon sa barangay elections. Sinabi naman ni Gatchalian na mahalagang matiyak ito dahil posibleng umakyat sa Korte Suprema ang panukala sakaling maging batas. Ayon sa Senate President, ayaw ng Senado na maulit ang naging desisyon ng Korte Suprema noong 2023. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, ni Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Ang trabaho dito sa Radyo Pilipinas.

0: Malakas na pag-ulan na dala ng habagat at low pressure area. Dahil po rito ay pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa paligid ng lawa na maging mapagmatyag at maghanda sa posibleng pagbaha. Ang oras po natin, 2:16 ng hapon. Babalikan po namin kayo dito po sa One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
2: Barn Elections 2026.
3: Barn Elections 2026.
2: Bumoto, makilahok, magpasya.
4: Ang BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay binubuo ng mga lalawigan tulad ng Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao at Basilan kasama ang ilang bahagi ng Cotabato. Itinatag ito sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law o Republic Act No. 11054 upang bigyan ang Bangsamoro ng sariling pamamahala o self-governance. Nagbigay daan ito upang matapos ang sigalot sa pagitan ng mga rebelding grupo at pambansang pamahalaan na itinuturing na malaking hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon.
2: Barn Elections 2026.
3: Barn Elections 2026.
2: Bumoto, makilahok, magpasya.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
7: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
8: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
9: Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
6: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
11: Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 2:19 ang ating oras. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po tayo sa pamagitan ng 104.3 The Capital. At para po sa ating wanted trabaho, mga ka-JT sa Quezon City. Kung naghahanap ka ng trabaho, gusto mong madagdagan ang iyong skills o kaya naman ay naghahanap ng bagong career at livelihood opportunities, ito na ang pagkakataong para sa iyo. Inaanyayahan po ang lahat ng hanap buhay, hanap future, diskarte, kasanayan at oportunidad para sa mga manggagawang kabataan ngayon pong Sabado, September 12, 2026 sa Quezon City MICE Center mula alas 9 ng umaga, kung saan po ay tampok sa programa ang job fair at career fair. Gayun din ang learning and development sessions at skills and employment support services. May iba't ibang oportunidad din po sa ilalim ng hanap trabaho, hanap kasanayan, hanap negosyo at hanap seguridad, mga programang makatutulong sa paghahanap ng trabaho, pagpapaunlad ng skills, pagnenegosyo at pagkakaroon ng mas matatag na kabuhayan. Kung hindi ka pa nakakapagpa-register, maaari ka pang magpa-register gamit ang QR code sa Facebook page ng QC Peso, yung facebook.com/QuezonCityPeso. At bago pumunta, tiyakin po na dala na ang maraming kopya ng inyong updated resume, pati po ang iba pang kinakailangang dokumento. Tandaan po, doon sa mga naghahanap ng trabaho, mga ka-JT natin sa QC, Gaganapin po ito sa September 12, 2026.

0: Araw po ng Sabado, alas 9 ng umaga sa Quezon City MICE or My Center. Hanap buhay, hanap future, isang hakbang tungo sa mas magandang trabaho, kasanayan at kinabukasan. Kaya huwag palampasin, kita-kits sa Hanap Buhay, Hanap Future. Oras po natin, 2:21 ng hapon. At sa pagkakataong ito, tulad po ng ating nabanggit, no, ang ating pong pag-uusapan, baka ito yung career na hinahanap ninyo, diba? Yung pagiging telemarketing. Ano ba ito? Ayan. So tamang-tama, makakapanayan po natin ang isang telemarketing professional, si Carmina Kilang. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Carmina.
1: Magandang hapon po.
0: Opo. Welcome po sa One Trabaho. Siguro po dun sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba yung, ikaw, ano ba ang kursong tinapos mo at talaga bang career sa pagiging telemarketer ang gusto mo?
1: Yes. I'm po, actually, once again, good afternoon po, everyone. So, I'm Carmina Kilang, Marketing Officer po from City Works and Power Resources Corporation. Originally po, I was a graduate of Bachelor of Science in Tourism Management.
0: Okay.
1: Before po, kasi, just a brief background for history po. Mm-hmm. I was hired as receptionist for this company po for 4 months. Mm-hmm. And then, I was transferred sa marketing po. Somehow, siguro, nakitaan po ng potential sa marketing. Kaya po, na-transfer po sa department ng marketing.
0: Ah, okay. Kanina nabanggit ko kasi marketing and then kadalasan, no, marketing and sales kadalasan kumbaga parang magkaano sila, magkasama sila, hindi ba?
1: Yes po.
0: Mm-hmm. So ilang taon ka na sa pagiging telemarketer?
1: Yeah. Running 8 years na po.
0: Ah, matagal-tagal
1: for
0: na din.
1: For the same company as well.
0: Oo, yes, yung transition mo as front desk ka mo, hindi ka ba nahirapan na mag-transition ng sa trabaho? May training ba na kinailangan?
1: With that po, siguro, meron po talagang adjustment kasi sa receptionist, it's more of mga yung task po natin, rutinary, mga documents lang. Sa receptionist, well, nung napunta po ako sa marketing, it involves po yung pakikipag-usap sa iba't ibang tao. So, yung adjustment po talaga is nandun. And maybe because bago pa lang ako sa pagiging recent, so medyo yung task is medyo madali po nabitawan at makapag-move agad ako into marketing. And at the same time, kasi siguro medyo fresh grad po ako. So, in terms of feeling yung knowledge ko po, medyo madali pa. Kaya yun po, medyo naging madali somehow yung adjustment.
0: Oho. Totoo ba na kapag ka telemarketer ka, ang laging kaharap mo ay telepono? Kasi yun yung kumbaga parang, di ba, sinasabi nila, nagmamarket ka through telephone.
1: Yes po.
0: Bakit?
1: Yes po.
0: I mean bakit? Paano ninyo ginagawa ngayon with ito ngayon, 'di ba? May cellphone na but you're still using the traditional telepono.
1: Yes. Actually ngayon kasi ma'am, in terms of leads natin, makukuha lang po talaga siya sa internet karamihan since we have this page na malalaman po natin kung ano yung mainly sila ng different companies in the Philippines. Since we are a manpower agency, so tina-target po talaga namin yung different companies here in the Philippines. So, ang ginagawa po talaga namin dito is to list down yung mga companies and while listing it down, nire-research na din po namin yung mga contact details nila para once na nakuha po namin yung contact details nila, matatawagan po namin sila to offer our manpower services.
0: Ah, okay. So, kumbaga, yung anong klaseng manpower agency yung iyong pinagtatrabahuan?
1: We are in manpower agency po catering all professions or all industries since our license po is 01724, which means na po that we can cater all professions except for security agency.
0: Mm-hmm.
1: Or any particular security agency.
0: So okay, so kumbaga parang what you call this, tumatawag kayo sa establishment, tama ba ng pagkakaintindi ko? Mm-hmm. Tumatawag kayo sa mga establishment, sa mga business owner na yan, and then tinatanong nyo, oh, kailangan nyo ba ng security guard, ganon?
1: Sa amin po, ma'am, ang kinikater po namin, yung mga manpower services like sales, yung mga manufacturing, mga rank and file positions, mga ganun po. So, ganun po, ma'am. Tama naman po kayo that we are reaching out to different companies po in the Philippines para makipag-collaborate sa kanila or makipag-engage sa kanila para kami po yung kumuha ng mga manpower na kailangan po nila or maghanap ng mga manpower na kailangan nila.
0: Okay. So, technically, para din kayong BPO. Na kumbaga parang halimbawa may iba na ko-contact din sa inyo, like halimbawa si company ABC. O kailangan ko ng ano, halimbawa kailangan ko ng 10 let's say tawag dito yung mga sales lady, mga ganyan. So okay, so kayo yung parang nagsusupply.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. So, ganitong trabaho ba? Like, ngayon, ano, nag-uulan, and then during the pandemic, paano kang nakakapag-telemarketing or paano ka nagtrabaho during that time? Dahil, syempre, alam naman natin, no, kumbaga parang halos lahat talagang nawala ng work.
1: Yes po. Actually, to be honest, during pandemic, talagang halos lahat naman po ata ng business is nag-teach or nag-stop for a while, nag-pause. So, during the pandemic po, wala po talagang telemarketing na nangyari or marketing na nangyari kasi wala po talagang onti lang po yung businesses na nag-operate during that time. So since sa department po namin, aside from the marketing itself, we are also doing the after sales, which means that kami din po yung nag-a-address sa mga concerns ng clients namin after po namin ma-close yung deal. So during the pandemic, yun po yung naging work po. So hindi nag-telemarketing, but attending clients concerns po. Since during the pandemic, meron pa din po kami mga clients na nag-o-operate.
0: So siguro... bigyan mo pa kami ng mas malalim pa, no, na since matagal ka na din dito sa ganitong trabaho, no? Okay. After ng hiring process, no, sa mga empleyadong na ipasok, up to what extent yung abot ng after sales?
1: Yes po. With manpower services po kasi, meron po kaming different departments na kung saan mag-aano po kami. May mga departments na responsible sa pag-handle ng mga employees. But in terms of after sales po, hanggang any facet po ng concern, pwede pong i-raise sa amin since kumbaga general po yung nare-receive namin or yung task po ng isang salesperson. So yun, ma'am. Yung client, but for this after sales po, ang usually nakaka-transact po namin are the clients po. So kapag may concern po yung mga kliyente, kung may mga additional manpower request sila, we can also reach us or top yung department po namin other than yung counterpart po nila na recruitment team. So pag may concern po sila sa operations, they can also tap us para collaborate kami with our operations team sa pag-resolve na or pag-attend ng concerns nila so with the other departments po, sa billing or sa finance team po.
0: Aha. Okay, so talagang masasabi natin na napakahalaga ng papel ninyo sa company, ano, kasi kayo yung nagdadala ng ano eh, ng kliyente sa kumpanya, 'di ba?
1: Yes po.
0: Oo. Okay. Babalikan ka namin ano mamaya siguro pag-usapan natin yung ibang mga company nagpapatupad naman ng tinatawag na work from home. So mamaya siguro can you also do that sa pagiging isang telemarketer? Kumbaga parang may quota ba kayo in a day na kailangan 10 kumpanya yung tatawagan ninyo in order for you to have an accomplishment report? Or may mga listing ba kayo na halimbawa in a day, ito yung mga natawagan ko, tapos ito lang yung mga nabook ko, mga ganon. Okay, so sandaling-sandali lang, ma'am ha, babalikan ka po namin pagkalipas lamang ng ilang paalala mula po sa ating himpilan ng oras natin, 2:31 ng hapon.
2: Sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or ñ and NG or ng.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Mark in. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 2:34 ang ating oras. Nagbabalik po tayo dito po sa Juan Trabajo. At kasama nyo pa rin po hanggang 2:55 ng hapon. Ako po si Jamie Quinto. At syempre kasama pa rin natin si Ma'am Carmina Quilang. Isa po siyang telemarketing professional at halos ilang taon na rin, ano, mag-iisang dekada ka na din pala dito sa ganitong profession, ma'am. Tama po?
1: Okay. Almost po, yes po.
0: Oo. So, kanina yung tanong natin, alam nyo, napakahirap kung minsan, di ba, yung nag-uulan, mga ganyan. And kapag ka ganitong mga sa private, may ilan na rin na nag-adapt ng katulad ng sa government na meron silang work from home. Yung sa inyo ba, meron din ba kayong ganito? And also, paano chinecheck ni boss? Meron ba yun yung parang list na halimbawa everyday, ito may for follow up, ito yung mga kumpanya kailangan nakasampung tawag ka sa mga kumpanya. May ganun ba kayo na quota?
1: Actually, pag nasa sales po kasi tayo, siguro ang kaakibat po niyan is quota.
0: Mm-hmm.
1: So, ngayon, though we have our quota, pero yung mga quota po kasi depende pa din po yan doon sa per company ko, ano po yung siniset nilang quota. For us, we have our quota po na maka-close ng deal ng isang kliyente in a month. So yun ma'am, in terms of work from home, yung nabanggit niyo po kanina. Actually, work from home may be amenable for us po, but we choose to report pa din po sa office kasi from time to time po, pwedeng maka may kliyente kami na makapag-set, mag-set po ng meeting with us. So at least para ano po, mabilisan po, makarating po kami doon sa mga clients meetings po namin.
0: Ah, okay. So, paano nakatutulong yung inyong trabaho, no? Ikaw as telemarketer, sa pag-uugnay ng mga negosyo sa mga taong naghahanap naman ng trabaho at kabuhayan?
1: Yes. Ayun po, it's a big help po sa amin, sa telemarketer, sa marketing, the whole industry, is kami po ay naka-close ng deal or naka-close ng deal with different businesses. So, it opens a lot of doors po doon sa mga employees po or sa mga aspiring employees po, mga applicants. So, the more na madami po kami naka-close na deal, the more na madami po kami matutulungan ng mga tao maghanap ng trabaho. Kasi based sa experience ko po, parang karamihan sa mga company ngayon, mas preferred nilang magkaroon ng manpower agency kaysa mag-direct sila ng employees. Kasi having a manpower agency po, parang nababawasan or nalilessen po yung mga tasks nila. Parang nakafocus na lang po yung mga clients namin or yung mga businesses doon sa pinaka-core business nila while we are handling yung mga manpower po nila. So that's a big help for them po. Kaya mas gusto ng mga business owners na makipag-tie up or makipag-engage with manpower services.
0: Ay talaga, mas ano nila, mas prefer nila yon. Kung sa bagay, no, kumbaga pag halimbawang may mga 13th month or ano pa, mga sabihin na nating salary increases, ito ay manggagaling sa inyo eh, hindi ba?
1: Actually, yes po. So, parang lahat ng adjustments, kami po yung mag-aasikaso, pasahod ng mga tao, giving their clean sleep. Actually, it starts with the hiring of applicants po eh. So, parang end-to-end kami up to the disengagement of the employee, si manpower agency po kasi mag-aasikaso.
0: Oh, curious lang ako, no? Kasi syempre, kung halimbawang halimbawa ako mag-a-apply ako sa ano sa direkta sa company, no, kumbaga parang magde-direct hire ako, syempre o-offeran nila ako, let's say halimbawa 20 or 30k halimbawa in a month. And then paano yun sa inyo? Kung halimbawa ako, kukunin ko kayo para mag-hire kayo ng employee. Siyempre, halimbawa, ang budget ko sa employee, kung ako si business owner, halimbawa, ang budget ko sa employee ay 20 to 30K, edi yun lang din ang ipapasa ko sa inyo. Kumikita pa ba kayo? Paanong sistema?
1: Yes. Sa Manpower Agency po kasi, Ma'am Jane, ang nagiging system is that kung ano po yung cost, kung ano po yung pasahod, ano po yung mga nirelease sa employee, it will be billed with administrative service fee lang po siya doon sa pinakababa. Kumbaga, yun yung pinakakita ng manpower agency. So anything, any amount po, total amount na nirelease sa employee, nirelease na sa mandatory benefits, on top po doon is our admin fee na tinatawag po. So yun po yung pinakakita ng agency.
0: And ito ay yung admin fee, ito ay kinukuha every month or paanong sistema or every end of the contract?
1: Every billing po, kasi we there are companies na ang pasahod po is weekly. So syempre weekly din po kami magbi-bill. May mga companies naman po na semi-monthly. Usually semi-monthly ang karamihan po nito eh. Kapag naku-sales sa mga manufacturing. So, yun po yung karamihan na cycle ng pagpapasahod. So, yun din po. Every time na pagkatapos namin nagpasahod, mag-generate kami ng billing. And then, billing, kasama na po dun sa billing namin, yung admin fee namin. So, yun forward namin sa mga respective clients namin.
0: Aha. Okay. Siguro, kumbaga parang para maunawaan ko lang din. Like halimbawa, sa ibang mga company, nag-delay sila kung minsan, no, na-delay yung kanilang sahod. Inaabunohan to ng ng manpower?
1: Actually, yes po. Since we are the employer po ng mga employees po namin, we have the obligation to shell out yung budget for the salary of the employee. So, yun naman po. Even, actually, may tinatawag po kami credit term. So, yun po. Talagang ang thought niya is, kami po yung nag-aabono muna sa sahod ng mga tao. Saka po namin sa ibibil kay kliyente kasi meron naman po kami tinatawag na credit term.
0: Aha. Okay. Paano kung halimbawa, let's say, ang na-employ ninyo na empleyado ay tungkol sa sales, syempre may mga commission 'yan. Nakikihati
1: yes,
0: pa rin po ba ang manpower?
1: No po. Wala po kami kinukuha kapag in sales incentives,
0: mga tips, mga ganon.
1: Cash po na binibigay sa mga employees. Wala pong cut yung manpower agency po doon.
0: Ah, okay. And alam naman natin no na sa ngayon, eh, syempre, laganap na din yung mga AI na yan. Ano yung mga klase ng trabaho na hinahanap sa ngayon ng mga kumpanya?
1: Ayan. It depends on the industry. Karamihan po talaga rank and file positions na tayo. Sales, karamihan po, madami po tayong malls nationwide. So, halos lahat ng malls kailangan po ng mga sales personnel. So, malaking factor po, malaking population po ng mga manpower requests namin are coming from sales industry. So, meron din po kaming hotel and restaurant. Meron din po sa hotel and restaurant, we need po yung mga back of the house, front of the house, mga receptionist, cashier, mga cook po.
0: And
1: sa mga manufacturing po, mga paper packer, kasi uso na din po ngayon yung mga e-commerce industry. So, kapag may mga sale po during the double digit, 8, 9, 10, 10. So, marami po kaming kailangan ng mga picker packer or mga production workers.
0: Ah, kasama din ba sa trabaho ng pagiging isang telemarketer? Let's say, nagka-problema si company. Uy, ang tigas ng ulo nitong binigay ninyo sa amin na empleyado. So, how do you go about it? Or hindi na saklaw ng trabaho mo yun?
1: It may be kasi it is part of our client's retention po or after sales. Itong dinidiscuss ko po is for our company. Ito lang po yung organizational structure po ng company namin. So,
0: okay.
1: As I mentioned earlier po, marketing up to after sales po yung work namin sa department po namin. So, it tends to be part of our work po kasi sometimes kami po yung tinatap ng mga clients namin. Though we have also our HR department po is responsible in attending po or parang pagbibigay ng sanction, pag-investigate po doon sa mga violation ng mga employees po namin.
0: Okay. So, kumbaga sa inyo, po pwede yung tinatawag na meron din, po pwedeng sabihin din sa inyo na parang okay. So instead na sila ay pupunta pa sa HR ninyo para ireklamo. So pwede naman pala, let's say halimbawa ikaw ay mayroong 5 kumpanya na inaalagaan. Ikaw yung mga nagpasok ng trabaho doon. So sila yung talagang direct na kumakausap din sa iyo.
1: Yes.
0: Okay. So ngayon naman, no, yung mga age limit na 'yan. Sa ibang mga lungsod ay tumatanggap na sila ng mga senior, 'di ba? Yes. Dito lang sa Quezon City, may mga nagse-serve sa fast food ng mga senior citizen. Pag ganito na mayroong mga age limit, or meron din bang mga kumpanya na halimbawa sasabihin sa inyo na ayaw namin ng ganitong or may preference sila? Although kasi ngayon, 'di ba, pinagbawal na 'yun eh. I think parang pinagbawal na 'yun na kasi medyo discriminatory yung ilalagay mo na with pleasing personality, yung mga ganyan. Tapos yung iba, 'di ba, kumbaga parang because masyado nangang kumbagay diverse and kailangan inclusive na din. Bawal na yung preferably male or female, yung mga ganyan. Syempre, nandiyan din ang member ng LGBTQIA+, no? Okay, so how do you handle all this, ano, yung mga ganitong mga scenario?
1: Actually, since as an empowered agency, we have the power po na mag-hire. So, in short po, kami yung nag-outsource, kami yung naghahanap ng mga aplikante. Sa ganito kasi, ma'am, ang ginagawa kasi namin, we are asking or requesting for the job qualification or job description. I mean, job description po sa mga kliyente namin ng certain positions. Kasi once na may nag-apply sa amin, kami na po yung mag-job match. So, kapag may nakita po kaming ganitong employee, not to discriminate also, applicant, not to discriminate po. Halimbawa, medyo oldie na siya, or 50 plus na siya, yung mga ganun po. Parang ang ginagawa na lang po namin, tinitignan namin yung job description kasi it's for their safety as well po eh. So, kapag halimbawa medyo mabilisan yung trabaho, yung kailangan malakas yung physical na katawan mo, magbubuhat ka, yung mga ganun po. So, kami na po mismo yung nag-aalat or naghahanap ng work for them. Pero hindi na po para ilagay sila doon sa mga position na kailangan, sa position na kailangan ng mga matitigas ang katawan sa pagtatrabaho. It's more of job matching lang po siya. Proper job matching.
0: I see. Okay. So, kayo ba ay, kumbaga parang, ito madalas na nahinahanap din, yung mga kasambahay?
1: For kasambahay kasi ma'am, I think we do not cater that position. Parang meron siyang may certain agency na nagaan siya na nag-specialize talaga for kasambahay.
0: I see. Okay. So, pero sa iyong karanasan, no, bilang isang telemarketer, ano yung maaaring gawin para maging perfect match yung hinahanap ng manpower para sa isang specific business industry, o kaya naman yun nga magkakaroon ng job matchmaking?
1: Yes po, actually yun po, for it to become a perfect match para po sa kliyente namin, yung para maging perfect match yung employee namin doon sa kliyente, since I have mentioned po kanina of screening. So, doon pa lang po, may screen mo namin yung mga aplikante if okay po ba sila doon sa position na hinahanap ng kliyente namin. So, if ever po, after that, if nag-match po sila or qualified po sila doon sa hinahanap ng kliyente po namin, next that we can do is kausapin yung tao. Kumbaga, we are setting the expectation of the employee. Kasi may mga pagkakataon po minsan na naku-culture shock po yung mga employee. So, the tendency is parang biglang hindi na magba-back out na sila sa trabaho. So, para mas maging effective yung pag-deploy po namin ng isang employee, it's more of mind conditioning. Sinaset na po namin yung expectation nila kung ano yung klase ng kliyente, ano po yung industry ng kliyente, ano po yung gagawin nila. So, it's a very important thing din also na makita po yung job description or ma-discuss namin yung job description para during the contract signing pa lang ng empleyado sa amin, ma-explain na po namin sa kanila and nalaman na po nila kung ano talaga yung gagawin.
0: Aha. Okay. So, nandiyan pa ba si ma'am? Okay. 2:49 ang ating oras. Sandali lamang. Babalikan natin ulit si madam. Ayan. Para may tatanong pa tayo sa kanya kasi eh. Okay. So, ma'am, magandang hapon po ulit. Nadidinig niyo po ako. Ayun, okay. So, doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin, Ma'am Mina, ano yung, like halimbawa, wala pa silang work ngayon, ano sa tingin mo yung, yung dapat na tataglayin ng isang telemarketing para kung gusto nilang tahakin or pasukin yung ganitong klase ng profession, ano yung dapat na meron sila?
1: Ayan. As a telemarketer or as a sales, bilang magiging exposed po sa iba't ibang tao, iba't ibang klase ng tao, iba't ibang posisyon, iba't ibang personality ng tao, dapat ang isang marketing employee or marketing frontliner, ay dapat po ay may lakas ng loob, confidence po ang kailangan. At kaya na pong dalhin yung sarili niya. Kasi yun nga po, gaya po ng sinabi ko kanina, madami pong tao ang pwede po na sa position na meron po kami, madaming tao ang pwede namin makaharap, iba't ibang position, may mga pagkakataon po na mismong may-ari na mga kumpanya po ay nakakaharap po namin. May mga iba't ibang lahi, yung mga ganun po, na nag-business dito sa Pilipinas. So, it's more of, para dapat maging ready po tayo. Yung continuous learning. Kasi dahil different person, dapat diverse din po yung ano natin, yung personality natin. Kasi iba't iba po yung taong makakaharap natin, iba-iba yung magiging approach natin sa kanila.
0: I see. Naku, thank you so much, Ma'am Carmina. Maraming salamat sa inyong time, ha. And sige po, maraming salamat po sa inyo at sana no ay mas tumaas pa yung iyong position at mas marami ka pang mga matulungan na magkaroon ng trabaho.
1: Ayan, so yan po. Salamat po sa inyong pag-invite. Mm-hmm. And hopefully
0: baka
1: po,
0: may pa-shout out ka po. Daw. Oh.
1: Ayan po, tama-tama po. Dahil na po nabanggit ko na lang din po na ako po ay nagtatrabaho sa isang manpower agency, para mas maging madami po ang mga kliyente po namin. Sa mga pagpapakinig po ninyo na nangangailangan ng isang manpower agency, please feel free to contact us po, kami po sa Cityworks Manpower Resources Corporation. So we can handle all your manpower requests po, and we rest assured po, matutulungan po namin kayo sa paghahanap ng tamang tao para sa inyong business.
0: Ayun. Eh, ano, may number ka ba na pwedeng i-announce para nang sa ganun, kung may mga nanonood at nakikinig sa atin na mga business owner o kaya naman gusto din na maging ano, maging telemarketing, saan sila mag-inquire?
1: Ayan. Sa aming pong Facebook page, pwede niyo po kami i-reach out sa Cityworks Manpower Resort. Cityworks Manpower. Sa amin naman pong landline, 0-2-7-6-2-5-5-4-4-1.
0: Akin
1: naman pong contact
0: number. Pakiulit po, akong... po yung inyo pong ano.
1: 7-6-2-5-5-4-4-1.
0: Ayan.
1: Yes,
0: okay. Sige.
1: Paan po.
0: Sige, maraming salamat sa inyo.
1: Thank you so much po sa inyong pag-invite.
0: Opo. Sige, si Ma'am Carmina Kilang, siya po ang isang telemarketing professional.
4: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At samantala, dako muna tayo dito sa isa pang balita. Dole, nangako raw pong patuloy na palalakasin ang employment facilitation at tutulungan ang job seekers na makahanap ng trabaho. Si DK Zarate sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nangako ang Department of Labor and Employment na patuloy na itong babalakasin ng employment facilitation at tutulungan ng mga job seeker na makahanap ng available na trabaho. Kasunod ito ng inilabas na July 2026 sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority na nagpapakita ng mga pag-unlad. Ngunit may mga hamon pa rin sa labor market. Ayon kay Labor Secretary Franz Tolentino na natiling mas mataas ng malaki ang employment kumpara noong nakarang taon. Ngunit ang pagtaas ng unemployment ay pagpapakita marami pa rin Pilipino ang naghahanap ng trabaho. Batay sa datos ng PSA, umabot sa 49.21 million ang employed na Pilipino noong July 2026, 3.16 million na mas mataas kumpara sa 46.05 million noong July 2025. Samantala, tumaas din ang labor force ng 3.71 million mula sa 48.65 million tungo sa 52.36 million habang umakyat ang labor force participation rate mula sa 60.7% hanggang 63.6%. Gayunman, bumaba ang employment rate sa 94% mula sa 94.7% noong nakaraang taon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate!
6: Happy birthday! Happy birthday!
0: Siyempre pa, hindi tayo magpapahuli ng ika ngayon, mapaalam tayo ng hindi babati. Happy, happy birthday kay Ma'am Mayet Cepeda, ang head po ng News Division.
6: Happy birthday! Happy birthday!
0: Ayan, si Ma'am Mayet yung naka-blue. Ayun, okay. And with that, tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat sa ating mga engineers, Marvin Toledana, Rosan Erno, Matet Segovia, at ang ating mga executive producer, si Ms. Tez Ramirez and Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan, trabaho.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakapulong ang mga Indian leader ngayong weekend. May ulat si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sasamantalahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbisita sa New Delhi ngayong weekend upang makipagpulong sa Indian business leaders. Kung matatandaan, bilang chairman ng 2026 ASEAN Summit, naimbitahan si Pangulo Marcos na dumalo sa 18th BRICS Summit sa India. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Datonel na ang mga pakikipagpulong na ito ng Pangulo sa Indian business leaders ay upang i-follow up ang $5.8 billion investment pledges mula sa Indian companies na nauna ng inanunsyo noong 2025. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito mayroong kinalaman sa linya ng teknolohiya, kalusugan, enerhiya at infrastruktura.
9: Doon naman ho sa pledges, natatandaan natin in-announce ni Presidente yung $5.8 billion made by Indian companies last year covering a wide range of sectors including technology, health, energy and infrastructure.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang tiwala sa korte, maaaring maging batay ng disciplinary action bilang isang abogado. May ulat si Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipin mo ubayan na ni Manila Representative Joel Chua sa ibang grupo o individual yung posibleng paghahain ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay dun sa kanyang pahayag laban sa korte. Matatandaan na nitong weekend na humarap si Duterte sa Quezon City Regional Trial Court para sumuko kaugnay sa grave threats case na isinampalaban sa kanya. Kanya sinabi na wala siyang tiwala sa korte. Ayon kay Chua, bilang abogado at miyembro ng bar, dapat ay pareho pa rin yung ethical standards at rules na sinusunod ng lahat ng abogado kabilang yung paggalang sa mga hukom at sa korte bilang mga officer of the court. Posibilan niya magkaroon ng disciplinary action laban kay Duterte kung mayroong magsasampa na reklamo tungkol sa kanyang mga pahayag. Ngunit, hindi na ito yung pagtutuunan ng pansin ni Chua dahil nakatutok sila ngayon sa impeachment proceedings. Nagtataka naman si Chua sa sinabi ni Duterte na wala siyang tiwala sa korte na yung mismong kampo o Manila pinalindigan noon na gumagana ang mga korte sa bansa. Kung matatandaan nung arestuhin niya at dahil sa The Hague ang dating Pangulo Rodrigo Duterte, iginiit na kanilang kampo na dapat dito sa Pilipinas ni Dicin, dating Pangulo dahil may gumagana sistema ng hustisya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Senate President Sherwin Gatchalian iginiit na ang korte magdedesisyon sa pagdalo ni na Senador Marcoleta de Estrada sa impeachment trial. May ulat si Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kinauubayan na ni Senate President Sherwin Gatchalian sa sandigang bayan ang pagdidesisyon kung maaaring makadalo sa sesyon ng Senado at sa impeachment trial. Sina Senador Dante Barcoleta at Senador Jinggoy Estrada na kasalukuyang nakakulong at nasa kustodiya ng korte. Ayon kay Gatchalian, nasa jurisdiction ng sandigang bayan ang dalawang senador. Kailangan nilang humingi ng permiso sa korte para makadalo sa mga proceedings. Anya, ganito ang naging proseso noong nakaraan para sa mga senador na naditine pero kailangang dumalo sa sesyon ng Senado. Giniti Gatchalian na hindi na kailangan pang magdesisyon ng Senado tungkol sa pagdalo ng dalawang senador. Sa halip, ang sandigan anya ang magpapasya kung may sapat na dahilan para payagan sina Marcoleta at Estrada na dumalo sa sesyon o sa impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
11: Si Senator Marcoleta at Senator Jinggoy nasa kustodiya ngayon ng sandigan, which is under the jurisdiction of the court. So, by process doon sila magpapaalam kung makaka-attend sila ng session o makaka-attend sila ng session. In the past, ganun din. Yung nangyari itong may mga na-detain senators, ganun din na rin. By process, nasa jurisdiction na sila ng court. So, they have to ask permission to from the sandigan and sandigan na mag-decide kung pwede sila mag-attend ng session or pwede sila mag-attend.
10: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: DFA nanawagan ng international cooperation para sa pagprotekta ng maritime infrastructures. May ulat si Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naniniwala ang Department of Foreign Affairs na nararapat lang na maging global concern ng pagprotekta sa maritime infrastructures sa mundo. Kasama na dito ang mga ports, submarine cable na nagagamit sa pagkonekta ng maritime zones at jurisdictions, gayon din ang mga ruta para sa shipping na nakakatulong sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ang pagprotekta sa kritikal ng mga maritime infrastructure ay pangangalaga sa sistema na nagkokonekta sa iba't ibang bansa. Nakabase din sa pagtutulungan ng iba't ibang bansa kung magiging epektibo at malakas ang seguridad sa maritime domain ng mundo. Sinabi naman ito ng kalihim sa kanyang talumpati sa Experts Forum on Critical Maritime Infrastructure na isinagawa sa Pasay City. Dumalo rito ang 164 policymakers, technical experts at representatives mula sa pribadong sektor, gayon din ang mga delegado mula sa 31 bansa sa Indo-Pacific, Europe at Amerika. Nabigyan din ni Secretary Lazaro sa forum na dapat palakasin pa ang United National Convention on the Law of the Sea o UNCLOS upang matiyak na makakatulong ito para tugunan ang mga problema sa maritime na hindi pa nakikita o nararanasan nang nabuo ang UNCLOS noong 1982. Kahit din naman ni Secretary Lazaro, dapat lahat ng plano at layunin ng mga bansa sa pagprotekta sa maritime infrastructure ay naaayon sa international law at may respeto rin sa karapatan at obligasyon ng bawat bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Qualified exporters maaari mag-claim ng VAT refund. May ulat si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinapayagan ng Bureau of Internal Revenue ang qualified export-oriented enterprises na mag-claim ng VAT refund habang hinihintay ang kanilang certification para sa VAT zero rating. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, saklaw nito ang VAT na binayaran na sa qualified local purchases at importations na may iugnay sa zero-rated sales. Kasama rito ang VAT na binayaran simula Nobyembre 28, 2024 hanggang bago maibigay ang certification basta't ito ay na-issue sa loob ng transition period na nagtapos noong Disyembre 31, 2025. Kailangan pa rin matugunan ng mga negosyo ang requirements ilalim ng tax code kabilang ang sapat na dokumentasyon at patunay na direktang maiugnay ang input VAT sa qualified zero-rated sales. Ayon pa kay Mendoza, layunin ng bagong memorandum circular na linawin ang refund process para sa mga exporters habang isinasagawa ang transition sa bagong zero rating certification system. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
14: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
23: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
24: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa
1: nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
3: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, maparing o octagon, usapang padyak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan, Sports Roundup, heavyweight ng mga sports balita.
5: Magkakaalaman na.
3: Sinong labang, sinong napag-iwalaan at steady lang.
5: Sports Roundup.
6: Philippine Standard Time, 11 minutes after 3 p.m. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato. This is your Sports News Roundup here on Sports Radio 918 AM, your sports connection. Live po napapakinggan sa 918 AM sa inyong mga talapitan at simulcasting po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM sa Metro Manila. Gayun din po sa facebook.com/sportsradio918am at share din po sa Facebook pages ng aming mga teammates sa Radyo Magazine at Radyo Pilipinas World Service. Live din po sa YouTube, youtube.com/sportsradio918, sa PBS Receiver app, get it on Google Play Store for Android at sa App Store for iOS, and Nightcap Broadcast at the Capital 104.3 FM as we bring you sports stories from here and around the world. Our headlines for today, September 9, 2026. Calvin Aftana completes Gilas 12 for Asian Games title defense. Olympians EJ Obiena, John Tolentino, and Lauren Hoffman banner Philippine athletics team in Japan Asian Games. 12-year-old Elizabeth Amador looking forward to first Asian Games stint. Thailand's ESC Kola reigns supreme in PVL Invitationals. PLDT secures bronze at Creamline's expense. Sa sports news abroad, Sabalenka's inches closer to US Open treble. Jeffrey rallies past Mickelson to reach men's quarterfinals. Former Lakers coach Jackson gets own statue in LA. And Kane, Yamal, and Mbappe named as finalists for the 2026 Ballon d'Or. Those are the headlines of the sports stories in detail.
25: Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas nanaig? Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM.
6: Sa ating top story, mga kababayan, sa larangan po ng basketball, Calvin Aftana is filling in the 12th and final spot for the Philippine Men's National Basketball Team or Gilas Pilipinas Men in the Asian Games Men's Basketball Competition set to start on Thursday in Aichi, Nagoya, Japan. The switch shooting of Tana is expected to arrive and join the national team today. National team head coach Tim Cohn said that Mr. Aftana is always on the list to play but concerns on his health status have left him off the ACL group. However, with Aftana cleared to play and Mr. Justin Brownlee out, the TNT Tropang 5G star was called up to join the team. Aftana has just recovered from calf and toe issues that forced him to miss games for the Tropang 5G in the PBA Governor's Cup. Cohn hopes that Aftana can bring on the needed experience for this Gilas side that will miss the presence of naturalized star Justin Brownlee. The 6'5 forward has been part of the Gilas program under Mr. Cohn since the American assumed the post 3 years ago and is the only remnant of the Gilas squad which won the Asian Games gold medal 3 years ago held in Hangzhou, China. Reigning men's pole vault champion Ernest John Obiena headlines the 24-man Philippine athletics team for the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. The Philippine Athletics or PATAFA released the official list on Wednesday. Some of the other big names in the lineup are Obiena's fellow Olympians John Cabang Tolentino, Lauren Hoffman, and Christina Knott. Samantala, Philippine-American middle distance runner Victoria Bosong will finally make her debut para sa ating bansa. Bosong, who made her mark in the United States NCAA and Ivy League competing for Harvard University, is listed in the women's 800 meters as well as in the women's 4x400 meter and 4x400 meter mixed relays. Also donning the national colors for the first time are Filipino-German Nathaniel Saylor in marathon race walk and Filipino-American sports hurdler Gabriel Jean Bordado. Asian Beach Games High Jump Gold Medalist Leonard Grospe, veteran long jumper Janry Ubas, national 5,000-meter record holder Yasin Girmali, marathoners Sonny Wagdos, Richard Salano, and Art Joy Torregosa, sprinters Neil Catral and Fernie Lopeña, Jessica Lawrence, Zion Nelson, Lian Pama, and Naomi Kyla Johnson are also in the team. Completing the roster are relay runners Michael Del Prado and Kent Francis Hardin, Frederick Ramirez, and 800-meter runners Jasper Arsenal and Hussein Loranya. Patafa Secretary General Jasper Tanhueco told DZSR Sports Radio 918 that they believe these athletes have the best chance to contend for the podium. The 2026 Asian Games Athletics Competitions will be held September 23 to 29 at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium and Aichi Prefectural Government and Nagoya City Hall Loop or Halls Loop Course. We go to skateboarding. 12-year-old skateboarder Elizabeth Amador cannot wait to compete in the Asian Games for the first time in Aichi, Nagoya, Japan. Arian Malyare tells us why.
0: Elizabeth Amador is embracing a mix of excitement and nerves as she prepares to represent Team Philippines at the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. In an exclusive interview on Game On, the young Filipino-American

0: Na lang po, nag-communicate na po kami kay NCP President Prospero Pichai Jr. Blessing na lang po niya. Then the title of FIDE Master will now be awarded to Dari Bernardo. And
1: wow,
0: a candidate master title will be awarded to Henry Roger Lopez, being the bronze medalist in that competition.
2: Panayam po kay National Para Chess Team Head Coach James Infiesto.
3: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita dito sa Sports Roundup sa 918 AM.
2: We go to volleyball. The Premier Volleyball League Invitationals or PVL Invitational has come to an end with foreign club EST Kola taking home the championship. Dennis Ilanga reports.
4: Thailand's EST Kola reigned supreme in the PVL Invitationals after sweeping NextLed 25-22, 25-21, and 25-19 in the championship game on Tuesday at the Smart Araneta Coliseum. The Thais led by as much as 10 points in the third set to become the second foreign guest team to win the preseason tilt following Japan's Kurashiki Ablaze in 2024. Papachaya Fontam and Nanapat Munjakham led EST Kola's scoring barrage with 15 and 11 points respectively. Jonah Escamillan paced next led with 11 points while Myla Pablo finished with 10. In the other game, PLDT proved to be Krimline's kryptonite for the second straight time to clinch the bronze medal with a 25-20, 20-25, 25-21, and 25-22 victory. The high-speed hitters came back from a 14-18 disadvantage in the fourth set to keep the frustrated Cool Smashers out of the podium. Kim Pajardo distributed the ball efficiently with 15 excellent sets, setting up Savvy Davison, who scored 29 points plus 15 digs and 13 receptions for PLDT. Jaja Santiago Minowa ended her first stint with Krimline with 19 points. Meanwhile, Papachaya led the PVL Invitational's premier team as the first guest team most valuable player while also winning the Best Opposite Spiker Award. Jel Cayuna was named best setter, while Sabete Escamillan and Davison were the best outside spikers. MJ Phillips and Santiago Minowa took home the best middle blockers recognition, while Kat Arado was hailed as the best libero. For Sports Radio 918 AM, Dennis Hilanga reporting.
3: Detalye ng mga naganap na sports matchups. Sino ang nanguna? Sino ang mas nanay? Ating alamin dito sa Sports Roundup 918 AM.
2: Thank you very much, Dennis Hilanga. We now go to basketball, excuse me. NLEX and Blackwater plunge into action in the PBA On Tour at the San Jose Del Monte Sports Complex in Bulacan. The PBA On Tour is an exhibition game series which will be held as the Season 50 Governor's Cup is on a break to give way for Gilas Pilipinas' participation in the 20th Asian Games. The NLEX Blackwater TIFF is the first of five exhibition games which include stops in Ilagan, Isabela on September 12, Santiago City, Isabela on September 13, Batangas City on September 19 and Canton Ilocos Sur on September 26. The Road Warriors are expected to parade their new import in Deontay Burton, who took over the spot of injured Daquan Jones. Robert Bollock Jr. of NLEX and Cedric Bierfield of Blackwater will not play due to their Gilas call-up for the Asian Games. We go to collegiate basketball. The Ateneo de Manila University men's basketball team is still mourning the tragic passing of Mr. Rene Baterbonia and Mr. Divine Adili, who both drowned during a team building activity in Aurora last June. But new head coach Louis Alas said the Blue Eagles will take the courage to play with all their hearts in the University Athletics Association of the Philippines Season 89 men's basketball tournament. The 62-year-old mentor said showing up this season is a big and significant part of their healing process moving forward. Mr. Alas, who replaced and battled Tab Baldwin, also admitted that the team felt scared of the possibility of getting suspended because of the incident. The UAAP, however, gave its go signal to Ateneo after a thorough collaborative investigation and instead banned Mr. Baldwin for life.
5: Yeah, siyempre kasi may nangyaring aksidente. Pero we're praying and we're very thankful sa ano. Unang-una, we praise God for this. Then sa UAAP community for allowing us to play. As I've said, this is part of our therapy, part of our healing. So, napaka-importante.
2: Panayam po kay Ateneo de Manila University head coach, the men's basketball team, Louis Alas. Apart from dedicating every game to Baterbonia and Adili, Ateneo will also honor them with black-colored memorial patches with the initials DA and RB on the right side of the team's uniform. or right-hand side of the team's uniform. The Ateneo women's team will also wear those patches. Team captain Jared Bahay vowed the Blue Eagles will take flight as they aim for a Final Four return after 3 years and its first title since season 85.
1: It's been better, getting better every day, and I think we're still not fully polished. We have a lot of things to work on. We're getting ready to play in the preseason. We really needed that preseason, especially for our team now, because after that long break, we kind of needed to find a lot of games for us to build our chemistry with others. And I think that's a perfect preseason for us coming this season.
2: Yan po ang panayam kay Ateneo Team Captain Jared Bahay. Samantala, the UAAP is changing its eligibility requirement for one-and-done players starting season 19 next year. Instead of playing immediately, any athlete who has already graduated from a university and transfers to a UAAP school will need to first complete a one-year residency before they can play. UAAP Executive Director Attorney Rebo Sagisag bared the development during the Season 89 basketball press conference on Tuesday at the Novotel Manila Araneta City. The league official said the change is aimed to make athletes get acquainted with their school culture.
6: So much so that any athlete that has graduated from any university, once they transfer, they'll have to sit up 1 year. So the rationale is the board wanted somehow for the student athletes to inculcate the culture of their respective schools before they compete. They should know what Igma Kadima means, or what it means to be a classmate in the case of Adamson, or for FU, what it means to be actually great. So we sit out 1 year,
2: that was UAAP.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
7: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines. Pabangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Bati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin ng ating production team, of course, sa panguna naman ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Sa ating master control, kasama natin Ms. Susan Aison. At sa ating wirecast, kasama natin si JP Lumuntad. Kabilang na rin si Hero Lucero. Kami po ay inyong pwedeng subaybayan live and direct mula dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng ating Radyo Pilipinas Facebook page. Sa inyo pong Radyo Pilipinas, sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po pong papahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede na rin po nyo subaybayan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Download nyo lang sa inyong mga cellphones ang PBS eBox Radio Receiver app. Ayan. Kamusta na po kayo, mga kababayan ko, mga kababayan kong overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo, sa Filipino diaspora na spread out ano po mula sa iba't ibang panig ng ating ikang planeta. Alam mo naman ang mga Pilipino diaspora kung saan-saan po yan matatagpuan, ano po, maging yung ating mga overseas Filipino workers, both land-based and sea-based. Ngayon pong edisyon ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, bibigyang pansin po natin ang isang naging event, ano po, na isinagawa, okay, dito sa may Bahrain. Sa Bahrain, ginawa ito. Ha? Kamusta po yung mga kababayan natin dyan sa Bahrain? I hope you're all watching dito sa ating Facebook broadcast live, yung mga kababayan natin sa Bahrain. Sapagkat may sinagawa po dyan eh. Bayanihan sa Bahrain, libreng serbisyong pangkalusugan at serbisyo ng Filipino community. May isasagawa po dyan sa October. Itong darating na October. I think October 2. Ano po? So, yung mga kababayan natin sa Bahrain na nakikinig ngayon, makinig po kayo sapagkat ito'y libreng ano, serbisyo publiko, serbisyong pangkalusugan. Bayanihan sa Bahrain, libreng serbisyong pangkalusugan at serbisyo ng Filipino community sa October 2. Mm-hmm. Alamin natin kung ano ba itong, siyempre pag sinabing serbisyong pangkalusugan, that is health service, di ba? Meron pang iba eh, serbisyo ng Filipino community. O sino ba ang nagbibigay ng serbisyo nito? Sino ba ang nagsasagawa nito at mangunguna nito? Kasama ba dyan ang ating ano, ang ating Philippine Embassy sa Bahrain o sa Kingdom of Bahrain? O kaya yung ating Philippine Consulate? O ito ay pangungunahan din ng isang pribadong grupo na binubuo ng mga Filipino community natin, Filipino overseas natin? Malalaman po natin yan sapagkat eto eh, kasama natin eh, live and direct from Bahrain, okay? Ang founding brother ng Triskelion International, Kingdom of Bahrain Council, walang iba kundi ang kanilang founding brother, John Bituin. Ginoong Bituin, magandang araw o magandang hapon dito sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo dyan, anumang oras. Good day po sa inyo.
9: Magandang hapon din po sa inyo at maraming salamat po sa pagkakataon na maipakilala po namin ng tikog dito po sa Kingdom of Bahrain.
8: Ayun. Alright. Okay, so bago ako magpatuloy, anong oras na po ba ngayon dyan habang tayo nag-uusap?
9: Bali, ano na po dito? Bali, 10:40
8: ng gabi.
9: Nang umaga po.
8: Umaga. Okay, sige.
9: Apo.
8: Alright. Maganda itong napag-alaman namin na magkakaroon sa darating na October ng Bayanihan sa Bahrain, libreng serbisyong pangkalusugan at serbisyo ng Filipino community. Ito po ay sa pangunguna ng ninyo, ng Triskelion International, Kingdom of Bahrain. Tama po ba ako doon na ginoong Bituin?
9: Tama po, Mr. Ray.
8: Alright. Okay. Kailan po gagawin to? Tama ba yung nabanggit namin kanina? October? October 2?
9: October 2? Magsisimula po ang ating programa, ang ating serbisyo from 7 o'clock in the morning hanggang 3 o'clock in the afternoon.
8: Okay, sige. Wow. Sige, October 2. Pero bago ako magpatuloy, maaari po ba ninyong ipakilala sa ating mga tagapakinig itong Triskelion International Kingdom of Bahrain Council? Kailan ito nabuo sa Bahrain at ano yung mga pangunahing layunin nito at ano ang mga prinsipyong gumagabay sa inyong organisasyon?
9: Well, first of all, ANTICO po stand for Triskelion International Kingdom of Bahrain at na-establish po ito noong June 24, 2004. Mm-hmm. By the five Triskelion members from different universities and chapters in the Philippines, mm-hmm. namely Brother Al Biala from National University Chapter, Brother Dale Aguirre from Acquaintance, Letran, Maryland, USA. Brother Dino Kodiamat from TYM Paranaque Council. At ang inyong lingkod, John Bituin from Pat School of Aeronautics. At Victor Del Castillo from UP, University of the Philippines.
0: Mm-hmm. Okay. So, I hope you allow me to ask this question, Ginoong Bituin. Pag sinabi bang Triskelion, is this the same with yung kilala dito sa Pilipinas na Taugama?
9: Yes, yan po. Taugama Phi and also known as the Triskelion Grand Fraternity.
0: Ayun. Okay, sige. Alright. So, alright. Ano pong pangunahing layunin ng, tama ba yung tabi ko, TICOB? Ayun yun, Triskelion International Kingdom of Bahrain. Ano pong pangunahing layunin ninyo?
9: Well, ang layunin po namin dito ay ipag-isa ang Triskelion na galing po sa iba't ibang university at chapter. Kapag sila po ay nagpunta sa Bahrain, pinipili po namin ipag-isahin at maging isa't po ang aming layunin. Dahil ang main mission po ng TICOB or ng Triskelion International Kingdom of Bahrain is first to help others who are in need, then attend to our personal ones.
0: Alright. Ito pong mga nabanggit niyong mga pangalan kanina na bumubuo dito sa TICOB. Paano kayo nagkita-kita? Diyan na lang po. Diyan po kayo nagkita, nagkasama-sama sa Bahrain.
9: Opo. Dito na po kami nagkita-kita. Kasi, mm-hmm. I mean, ang tawag na ito, ang Triskelion po is globally po yan eh.
0: Mm-hmm.
9: So, dahil gawa po ng internet, nagkawa po kami ng mga communication at kilala po namin kung sino mga ka-brothers namin na papunta ng Bahrain.
0: Mm-hmm.
9: Kaya nakita-kita po kami dito at kaya po nabuo yung TICOB sa Bahrain.
0: Alright. Eh, mga tanong ko po, Ginoong Bituin, ilan ba ang binubuong miyembro ngayon ng TICOB as we speak?
9: From 2004 sa aming roster, hindi po kami mababa sa 400 plus.
0: Wow! Since 2000?
9: 2004.
0: 2004. Si, ano na ngayon? 2026. That's more than 10 years, no?
9: 12 years. Yeah, 22 years. Yeah, 22 years. Yeah.
0: Hindi kayo bumababa sa 400 members?
9: Yun lang po ang mga nakarehisto sa amin mula nang nabuo po namin ang TICOB sa Bahrain.
0: Pero itong halimbawa, itong 400 na ito, lahat po ito Triskelion Brothers o may iba?
9: Lahat po yan Triskelion.
0: Wow. Lahat yan sa Bahrain lang, Bahrain lang.
9: Sa Bahrain po yan. Nagaling po ng Pilipinas yan from different universities. Mm-hmm.
0: So, ang laki pala ng population ng Triskelion sa Bahrain.
9: Iyan po ang mga nakarehistro sa amin.
0: Kasi nakarehistro lang? Nakarehistro?
9: Dahil yan po yung mga galing dito. Yung iba po, I mean, na umuwi na ng Pilipinas, like for good na. Yung iba, lumipat ang mga ibang bansa.
0: Mm-hmm.
9: Pero yan po ang mga membro ng Triskelion na nakaregister dito sa amin na sa Bahrain.
0: Mm-hmm. Okay. Eh, who knows, baka meron pang hindi nakarehistro. Ano, Ginoong Bituin?
9: Meron po. Madami po yan. At dahil sa mga proyektong ginagawa namin, doon po sila nagkaroon ng lakas sa loob para magpakilala at maging part po ng aming proyekto.
0: Alright. Eh, ano naman po yung mga pangunahing program at serbisyo na isinasagawa ng Triskelion International Kingdom of Bahrain Council para sa mga Pilipino sa Bahrain bukod sa mga medical mission at iba pang humanitarian activities?
9: First is training. More on training po kami dito sa mga ka-members po namin sa Triskelion upang mabigyan po namin sila ng proper guidance kung ano po ba yung dapat nilang gawin dito.
0: Mm-hmm.
9: At syempre, dahil nga buo po ang aming konseho sa Bahrain, eh tinuturuan din po namin at ini-inspire po namin ang mga Triskelion na maging magaling sa kanilang mga trabaho.
0: Mm-hmm. Usually at, ko na... sige po.
9: Dahil sa mga ginagawa po namin, hinihikayat po namin ng mga Triskelion na maging active sa community.
0: So nabanggit nyo kasi kanina, no, may mga trabaho sila. Saan ba particular nakikita ang kung saan nagtatrabaho itong ating mga kasamahan o registered members ng Triskelion dyan sa Bahrain?
9: Well, magandang tanong po yan, sir. Ang Triskelion dito sa Bahrain, meron po kaming mga mostly professional po ang mga Triskelion. Meron po tayo sa medical field, meron po tayo mga engineers, architect, IT, well, meron din po tayo nasa entertainment at meron din po tayong nasa hospitality, food and beverage.
0: Malawak din pala ang demographics ng mga trabahong kung saan nakapasok ang inyong mga kasamahan sa Triskelion dyan. Ano?
9: Sa totoo Bahrain. Po yan.
10: Okay.
9: Totoo po yan.
10: Okay, maraming Pilipino ang nakadito, lalo na dito, kaya nabanggit ko kanina yung Taugama, kasi kilala yung Taugama dito sa Pilipinas, maging ang Triskilyon na magkasama sila. Uh-huh. Maraming Pilipino nakakilala sa Triskilyon bilang isang organisasyon. May malakas na kultura ng brotherhood at community service. Pero paano nyo sinasali ng mga pagpapahalagang ito sa konkretong serbisyo para sa Filipino community sa Bahrain?
9: Well, para sa amin, ang brotherhood ay kailangan makita sa action eh.
10: Mm-hmm.
9: Madaling sabihin na magkakapatid tayo, pero ang tunay na kahulugan ng brotherhood ay nakikita kapag may tao nangangailangan ng tulong.
10: Mm-hmm.
9: Kapag may kapwa Pilipino na nangangailangan ng tulong, ginagawa po namin ang abot ng aming makakaya. Kung hindi po man pinansyal, pwede naman din pong oras o skills, resources, o kahit simpleng presensya lamang po. Well, ang aming mga community projects ay konkretong halimbawa kung paano namin isinasabuhay ang aming prinsipyo.
10: Okay. So pag sinabi mong halimbawa, yun ang bituin, maski presensya lang, pwede na. Ibig sabihin, when in times of need, a brother will always be there to support you. Parang ganon.
9: Tama po kayo dyan.
10: Ba talaga naman ano po. Kayo ba nakikipag-ugnayan sa Philippine Embassy or ang Philippine Embassy po ba ay may line of communication o ugnayan sa inyong komunidad, sa inyong grupo?
9: Opo, parati po yan. Dahil malaki pong, importante po ang magkaroon ng partnership sa Philippine Embassy dahil sila po ang magbibigay ng tamang daan o tamang proseso kung paano nyo sisimulan ng isang proyekto. Kung wala po ang Philippine Embassy, hindi po namin magagawa ito ng basta-basta dahil sa labas po ng Pilipinas, meron po tayong mga sinusunod, at tulad dito sa Bahrain, may mga sinusunod po tayong mga rules and regulations pagdating sa government. So may mga permit po yan. Kung hindi po dahil sa tulong ng ating embahada, okay, hindi po namin magagawa ang mga proyektong katulad ng medical mission. At dahil din po dyan, pasasalamat po sa Philippine Embassy, lalo sa ating Ambassador, His Excellency Ambassador Guinness Galiaga. At maraming salamat din po sa ating cultural attaché na si Jemery Mortec Ladriga. Yan. Sila po ang mga nag-aasikaso sa amin upang makakuha po kami ng tamang proseso kung paano po namin sisimulan at paano po kami makakuha ng permit para maisagawa po namin ang itong medical mission.
10: Okay. So maganda pala yung communication ninyo with the Philippine Embassy, no? Maganda. So regularly ang pakikipag-usap nyo sa kanila.
9: Parati po, every time na meron po kaming mga proyekto, unang-una po namin natakbuhan is ang Philippine Embassy.
10: Ayun.
9: Sila lang po ang pwedeng magbigay ng tamang impormasyon para magawa po namin yung mga plano na gustong gawin namin para sa community.
10: Alright. Since nabanggit po nyo yan, yung magandang ugnayan ninyo with the Philippine Embassy, at sa tingin ko, napakalaki po ng sakop ng inyong organization, lalo na ng Triskilyon International dyan sa Bahrain. Matanong ko po, Ginong Bituin, alam nyo ba kung ano yung mga pangunahing pangangailangan o concerns ng ating Filipino community sa Bahrain na karaniwang natutugunan ng inyong organisasyon? Bukod dito sa pagsasagawa, well, sinabi nyo kanina, no, tumutulong kayo sa mga kababayan natin na in need, no, maski na by means of your resources, by means of your mere presence, malaking bagay na yun para sa isang kababayan nating OFW na in distress. Pero bukod doon, may mga lumalapit ba sa inyo, mga distressed OFW na humihingi ng tulong para maasikaso ang kanilang mga problema, halimbawa problemang legal, problema sa trabaho, alam niyo na yung the usual na problema na encounter ng isang OFW?
9: Meron po. Madami pong mga lumalapit sa amin. Mula po nagsimula kami ng 2004, may kwento ko lang po sa inyo. Ang concentration po kasi ng, ang mission po kasi ng Triskelion International Kingdom of Bahrain is to help others who are in need, then attend to our personal wants. Nung binupo namin ang TICOB, nag-concentrate po kami sa Philippine Embassy, especially sa mga distressed workers.
10: Mm.
9: Dahil karamihan sa atin po, I mean, to be honest lang po, I'm very, very happy kasi sa lahat po ng mga embahada dito sa Bahrain, tayo lang po ang nagbibigay ng libreng shelter sa mga nagkakaroon ng problema sa mga kanilang mga amo, sa kanilang mga sponsors. So, ang focus po namin is paano po namin matutulungan yung mga distressed workers natin na tumatakbo sa Philippine Embassy. Mm-hmm. Kaya saludo po ako dyan sa Philippine Embassy dahil natutulungan po nila yung mga kapwa natin, mga Pilipino. Yes, katulad po ng mga pagbibigay po namin ng tawag nito, ng mga beddings. Gumagawa po kami ng beddings noong panahon.
10: Mm-hmm.
9: Dahil kung panahon po ng mga 2004, madami pong mga runaway cases tayo dyan eh.
10: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: So ang nangyayari po niya, hindi po bumababa from 30 to 50 yung mga runaway cases na pupunta po sa shelter ng Philippine Embassy.
10: Mm-hmm.
9: Kami as a Triskelion, gumagawa po kami ng paraan kung paano po namin sila mabibigyan
10: mm-hmm.
9: ng konting tulong sa pamamagitan po ng paggawa ng mga beddings.
10: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: At hindi lang po sa loob ng embassy, may gumagawa din po kami ng mga proyekto na katulad ng mga concerts. We are organizing concerts. Naging part din po kami ng Gawad Kalinga.
10: Uy, galing.
9: At, yeah, Gawad Kalinga. Ito po ay nag-organize po kami ng mga concert and we call this a Pinoy Bands and Concert.
10: Mm-hmm.
9: Kung saan nakabuo po kami ng pitong bahay para sa pitong pamilya.
10: Teka lang, sandali lang, Ginoong Bituin. Nakabuo kayo ng pitong bahay para sa pitong pamilya dito sa Pilipinas dahil sa
9: yes
10: mga
9: po,
10: ginagawa
9: niyo. Sa Pakting Bicol.
10: Ah, Bicol. Uy, okay. Sa pamamagitan ng pagsasagawa niyo ng mga fundraising activities?
9: Concerts po.
10: Concerts. Wow, pitong bahay yeah. para sa pitong pamilya. Napakalaking, napakagandang achievement po niyan, Ginoong Bituin.
9: Mm.
10: Nagtutuloy-tuloy pa rin ba yan? Yung ganyang klase ng concert for a cause?
9: Ngayon po, medyo may mga bagong rules kasi ngayon dito sa Bahrain. Kaya hindi po basta-basta nakakapag-organize ng concert.
10: Mm-hmm.
9: Dahil yun yung may mga nangyayari globally. Medyo
10: yes.
9: ayaw nilang... At saka ang dami pong proseso kasi yan eh. Ang dami pong permit na panggagalingan. Ang dami pong kailangan. So hindi din po ganun kadali sa panahon na ngayon.
10: Okay. Napanggit nyo kanina, kani-kanina lamang Ginoong Bituin na dahil sa geopolitical situation, medyo you know, mahirap nang magsagawa ng mga outdoor activities like you know, concert for a cause. Dahil nga po sa nangyayari ngayon sa Middle East. Ano? Kaya, kamusta ba ang sitwasyon, security situation? Kamusta ang sitwasyon dyan sa Bahrain sa likod po nitong Middle East crisis no, sa pagitan ng US at Iran?
9: Nakakaramdam po kami siyempre ng hirap ngayon. Medyo mahirap talaga ngayon dahil unang-una, karamihan po sa mga kababayan natin ngayon, eh, hindi po buo ang sahod dahil sa krisis na nangyayari ngayon.
10: Mm-hmm.
9: Medyo tahimik ngayon pero hindi po natin masasabi dahil ngayon tahimik, then next week magkakaroon naman kami ng notification sa aming mga cellphone na you know, sirens na kailangan mag-ingat kami.
10: Mm-hmm.
9: Pero awa na po naman ng Diyos for the past few days. Medyo tahimik naman po kami dito.
10: Mm-hmm,
9: medyo tahimik naman. Medyo mahirap, kung tutusin talaga mahirap sa panahon ngayon.
10: Yes, okay. Pero ito, Bob, pupuntahan ko na itong inyong activity for October ito, no? Ginoong Bituin.
9: Apa.
10: Itong Bayanihan sa Bahrain, libreng serbisyong pangkalusugan at serbisyo ng Filipino community. So sa October 2 ito, pero saan po gagawin itong event na ito, Ginoong Bituin?
9: Sa Philippine Embassy mismo po.
10: Philippine Embassy. Okay, sige.
9: Bahrain.
10: So ano po yan? Open po yan to all OFWs?
9: Yes. Actually, sa darating po na October 2, meron po tayong 12 Filipino doctors na iba't ibang consultants tulad ng internist, pulmonary specialist,
10: mm-hmm.
9: pediatrician, and dentist. Ayan. At kukunin ko na rin po ng pagkakataon upang pasalamatan ang mga Nurses Association, lalong-lalo na sa mga Pharmacists Association na nagbibigay po ng libreng gamot para po sa ating medical mission.
10: Mm-hmm.
9: At meron po tayo ditong apat na consultation area. Una na dyan ang medical check-up, eye clinic check-up, at with free glasses po yan. At dental check-up, at rehabilitation check-up.
10: Okay. So ulitin ko, may mga healthcare professionals na involved dito, actual healthcare professionals. So galing po yan sa iba't ibang mga ospital dyan sa Bahrain.
9: Yes, at sila po ay Pilipino. Ito po pinakamaganda, no?
10: Mm-hmm.
9: Mula nung nasimulan po namin ng medical mission, nagkaroon po, nag-build po tayo ng trust at confidence sa mga volunteers na katulad ng mga doctors natin. Katulad po na sinabi ko kanina, karimihan po sa mga brothers namin dito sa Bahrain ay nasa medical field. Kaya meron po silang mga connection kung sino po yung mga kanilang pwedeng matawagan. At meron po silang experience pagdating po sa ganitong klaseng programa. Nagpapasalamat po kasi kami. Nagpapasalamat po ako dahil magmula nang inumpisahan ang first medical mission way back 2005 hanggang sa ngayon, kung sino po ang naging volunteer ng mga doctors, mas lalo po nadadagdagan ngayon.
10: Oy, galing, galing ha. Nadadagdagan sila. Pero at, ito mga to, hindi
9: pasasalamat.
10: Sige po, pasalamatan niyo po sila. Sino-sino ba sila?
9: At dahil po sa tulong ng ating embahada, kaya nakapagbigay po tayo ng gantong klaseng tulong. Then isa po ang nakikita ko dito eh. We have the same, I mean, same layunin, same purpose po. Katulad ng ginagawa ng Philippine Embassy para sa mga kababayan nating mga Pilipino dito. Kaya napakaganda po. At habang tumatagal, lumalalim ang relasyon ng bawat organization, ang mga partners namin, ang mga partners namin dito sa community, mga community leaders, professionals, hindi lang po yun. Mas lalo po namin napagtitibay yung samahan ng mga bawat Pilipino dito.
10: I could understand that and I could see that, Ginoong Bituin, ano? Dahil biruin nyo yung mga volunteers nyo noon pa, siya pa rin ang mga volunteers nyo ngayon ng mga medical at dental professionals, maging mga nurses, nadadagdagan pa. That means maganda yung collaboration, maganda yung harmonious relation, tsaka yung confidence and trust sa inyo ng inyong mga volunteers. Maganda.
9: At hindi lang po yun, Sir Ray, kasi we don't talk about credits eh.
10: Yun.
9: Hindi namin pinag-uusapan ng credits dito eh. Ang pinag-uusapan po namin dito is paano kami makakatulong doon sa tawag nito sa ating mga kapwa Pilipino. Kasi imagine nyo, I mean, ito po ay magandang proyekto na ginagawa namin taon-taon in celebration of our founding anniversary. Okay? Yan po ang ginagawa namin. Dahil ang aming founding anniversary ng Tao Gamma Phi ay October 4th. Okay? So, taon-taon po namin ginagawa at pinipilit po namin magawa ang medical mission. Parang naging tradisyon na po, ng mga Triskelion dito sa Kingdom of Bahrain. Katulad na sinasabi ko yung credits, hindi po namin iniisip ang credits. Ang iniisip lang po namin ngayon is paano namin matutulungan ang mga OFW. Imagine nyo po, libre po yan.
10: Oo nga.
9: Wala po sila gagastusin dito. Okay, hindi katulad ng, alam nyo, at saka tinataon po namin yan sa araw kung saan sila merong mahabang pahinga.
10: Okay.
9: Kasi kung gagawin nyo po to during weekdays at nasa trabaho po kayo, alam nyo naman po ang buhay OFW. Medyo mahaba po ang oras niyan, di ba? So bakit din po ginagawa to? Dahil binibigyan po namin ng tuon ang mga kapwa nating OFW na bigyan din po nilang pansin ang kanilang mga health. Kasi tayo mga OFW, wala po tayong ginagawa, kundi trabaho lang tayo ng trabaho, overtime, para sa pamilya. Pero in the end, nagiging naisantabi po natin ang ating health.
10: Totoo.
9: So eto po, nagkaroon po tayo ng way kung paano po tayo makakatulong at mabigyan po ng proper check-up ang mga Pilipino dito sa Bahrain. And not only that, kasi dahil nga po sa sinasabi ko sa inyo na meron po tayong tawag nito, 12 doctors, puros Pilipino po yan, mas magkakaroon po tayo ng magandang komunikasyon o mas magiging magaang po ang ating tanungan kung ano po ang dapat natin gawin. Di ba?
10: Oh, tama, so, tama. Walang language barrier eh. Pilipino kayo pareho.
9: Wala po yan. Walang language barrier. At mas maiintindihan. At ang mga doctors po natin, they are very happy to serve. Yan po yung ang nakakatawa dito kasi iisa lang po yung iisang frequency lang ang naiisip namin, yes, ang makatulong lamang at pagpasaya po ng mga tao dito sa Kingdom of Bahrain, especially sa ating mga kapwa OFW.
10: Ay, nako, Ginoong Bituin, no? Merong nakikamusta sa inyo dyan. Dito, si Katrina Masounds, tama ba yung pronunciation ko? Katrina Masounds, ayan, salute daw po sa inyo. Salute. Ayan. Sige.
9: Maraming salamat, sis. Maraming salamat.
10: Okay. Anyway, so ganito, Ginoong Bituin. Siyempre, ang pinag-uusapan natin, siguro yung mga nakikinig sa atin dito sa Pilipinas, kasi diyan sa Bahrain, siyempre kilala na kayo, kilala ang Triskelion, kilala ang Taugama, ano? Pero sa Pilipinas kasi, I hope you don't mind me asking this. Sa Pilipinas kasi, pag sinabing Taugama, Triskelion, they are fraternities, 'di ba? Greek fraternities, 'di ba? Itong Taugama, Triskelion. Medyo siyempre pag dito sa Pilipinas kasi associated ang mga fraternities. Minsan lalo na doon sa mga kabataang kalahok nito, eh magulo. So, paano natin masasabi na hindi iba yung nakikita ninyo sa talagang aktual na ginagawa ng Triskelion o ng iba pang mga Greek fraternities katulad ng Triskelion?
9: Pakiulit nga po ulit yung tanong.
10: Okay. Alright. Kasi boss, alright. Paano natin masasabi na yung ibang mga nagaganap dito sa Pilipinas involving Greek fraternities, just like Triskelion or Taugama.
9: Apo.
10: Siyempre, iba, bukod sa Triskelion, Taugama, meron pang iba mga Greek fraternities dyan, di ba? Marami. Pero,
9: Taugama Phi at Taugama Sigma po yan.
10: Yan. So, okay. Yeah. So, paano po natin masasabi na hindi lahat ng nababalitaan dito sa Pilipinas na nangyayari na mga karasan involving fraternities, ano yan? Parang isolated cases lang ba yan? Iba talaga yung mandato at adhikain ng Triskelion o ng Taugama P para sa ikang natin sa mga sa lipunan at maging sa mga OFWs natin.
9: Sa akin po siguro, no, that is the reason behind ang mga Triskelion dito sa Bahrain is well oriented. At most of the time gumagawa po kami ng mga seminars para sa leadership training, yeah, kasi kami ang magiging ambassador kapag kami ang bumalik sa Pilipinas upang ituro po namin ano ba ang kahulugan ng brotherhood.
10: Yun. Mm-hmm. Yun.
9: Brotherhood or sisterhood. Mm-hmm. Kailangan po natin malaman 'yan. At sa mga Triskelion na sa lahat po ng members ng Triskelion around the globe, we should be guided by our tenets and code of conduct. Mm-hmm. Ang ating prinsipyo, wag na wag po natin kakalimutan. Meron po tayong tinatawag na man is brother unto man.
10: Mm-hmm.
9: Okay? I mean, ang tao ay kapatid ng kapwa-tao. From us na ginagawa po namin ito, we are inspiring others, not only the Triskelion, na gumawa ng mabuti.
10: Mm-hmm.
9: I mean, syempre, hindi naman po tayo tawag dito, hindi naman tayo magtatagal dito sa mundo, no? Mm-hmm. Sana gumawa na po tayo ng mabuti sa kapwa-tao natin.
10: That's true. Mm-hmm. That's true. Okay. So, all right. Pero halimbawa, may nagtatanong dito paano ba makasali? May nagtatanong na dito. Paano daw ba makasali sa Taugama P o sa Triskelion? Pero alam ko kasi ito, 'di ba? Ano 'to eh? Paano? Tama ba 'yon? Kasi nung high school ako, meron ako mga kilalang membro ng Taugama. At mababait naman sila. At parang yung iba nga doon, parang ano pa, mahilig din sa mga sa mga pagbubuo ng mga community services . Pero paano yung hinihikayat na sumali sa Triskelion diyan sa Triskelion International sa Bahrain? Yung ating mga kababayan na at least kung gusto sumali o sa tingin niyo may potential na magkaroon ng malaking contribution sa inyong grupo?
9: Sa amin po kasi ang Tigo po ay isang exclusive na organisasyon.
10: Ah, okay. All right. Okay.
9: Okay, hindi po kayo basta-bastang makakasali hangga't hindi po kayo member sa Pilipinas.
10: So kailangan member ka muna dito sa Pilipinas.
9: Yes, then dito po sa amin wini-welcome po namin ang mga members ng Triskelion. San man po kayo galing, university, universities at eskwelahan, or any what do you call this, I mean community chapter, tinatanggap po namin yan dito ng buong puso, kasi ang ginagawa po namin dito, isa po sa mga purpose niya, no, well, ang mga brothers namin na nag-abroad na nahihiwalay sa kanilang pamilya, kami as the Triskelion International Kingdom of Bahrain, kami ang inyong magiging pangalawang pamilya dito.
10: Okay, that's nice to hear. Second family, second home, 'di ba?
9: Yes.
10: No, yan. All right. Sige, pero nabanggit niyo October ang anniversary ng Triskelion.
9: October 4 po, October 4.
10: I think October 4, 1969 or 1970. 1968. 68, okay. And ito bang Triskelion stands for tatlong ulo ng leon?
9: Hindi po yan.
10: Ito yung magme-message sa akin kayo. Alright. Anyway. So, ngayon po, sa October 2, all set na tayo for your medical and dental mission, yung pangkalusugang health service. Ano? All set apa? Na. Nandoon na yung ating mga doktor. Ready na rin sila. Mga kapwa nating Filipino doctors na nandoon na. Okay? At handa na magbigay ng serbisyo. Pero bukod po sa medical services, meron bang legal service na nakaantabay din?
9: Legal service and hindi po, dahil concentrate lang po tayo sa ano, sa medical mission.
10: Ah, taga medical mission lang. All right. Okay.
9: Apo.
10: Wait,
9: kasi sa Friday po, sarado po ang embahada pag Friday eh. May ang alam ko may bukas po sila ng Friday, pero hindi ko lang ang first or second. Well, anyway, bukas naman po ang embahada sa lahat ng oras eh. I mean, pero sa darating po ng October 2, naka-concentrate po kami sa medical mission na magaganap.
10: Okay. Now, ganito, ginong bituin. Bago kita bitawan, before I let you go for this special episode ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, makikiusap po sana ako sa inyo na imbitahan ninyo yung ating mga kababayan na taga Bahrain na nakikinig at nanonood sa inyo ngayon, na imbitahan nyo sila na dumalo, mag-participate sa inyo pong event sa October 2. Kasi gagamitin po namin itong pag-anyayan nyo dito sa aming istasyon. Paulit-ulit namin gagamitin yan, i-curate natin yan, paulit-ulit namin ilalagay sa aming Facebook page, maging sa aming shortwave broadcast, para habang papalapit ang October 2, umeerit na rininig po kayo na inaanyayahan ng ating mga kababayan for that special event come October 2. So go ahead po, Ginoong Bituin.
9: Okay, well, good day po sa lahat ng mga taga Bahrain. Ako po si John Bituin at inaanyayahan po namin kayo na maging part ng aming medical mission. Ito po ay free medical check-up, meron po tayong dental check-up, at meron din po tayong eye clinic check-up. At meron din po tayong rehabilitation check-up. Kung makikita nyo po sa social media, meron po tayong QR code kung saan pwede po kayo magparehistro. Well, we're going to start the medical mission from 7 o'clock in the morning hanggang 3 o'clock in the afternoon. So sa lahat po ng mga kababayan natin, pagkakataon na po natin na kahit pa paano po mabigyan pansin natin ng ating kalusugan sa pamamagitan po ng mga Filipino doctors na makikita nyo po sa araw ng October 2. At ito po ay in celebration ng aming founding anniversary globally dito po sa Bahrain.
10: Okay, and with that, Taginoong Bituin, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. And like I said, habang papalapit po ang October 2, paulit-ulit po namin gagawan ng social media teaser announcement para habang papalapit ang October 2, eh, narinig po ang inyong paanyaya para nang sa gayon eh malaman ng ating mga kababayan sa Bahrain na sa pamamagitan ng Triskelion International diyan sa Bahrain eh meron po kayong ginagawang serbisyo publiko lalo-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers. Maraming salamat po ginawang bituin at gayon din maraming salamat sa Triskelion International diyan po sa Bahrain. Maraming salamat po.
9: Maraming maraming salamat din po Mr. Ray at maraming maraming salamat din po sa buo-buo ng Radyo Pilipinas World Service.
10: Mabuhay po kayo and more power sa Triskelion. Thank you very much.
9: Salamat po.
10: All right. Yan po ang ating ikang panauhin sa episode na ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Ginoong John Bituin, ang founding brother ng Triskelion International Kingdom of Bahrain Council o yung TICOB kung tawagin nga po nila ano sa yan po ay dahil na po sa kanilang na, ano papalapit na papalapit ng papalapit sa October 2 tanda natin yan na October 2 diyan po sa may Philippine Embassy sa Manama Bahrain gaganapin ang isang ika nga po serbisyo itong kung tawagin is bayanihan sa Bahrain libreng serbisyong pangkalusugan at serbisyo ng Filipino community sa pangunguna po ng Triskelion International Kingdom of Bahrain Council and of course sa tulong na rin ng ating Philippine Embassy dyan sa Bahrain. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at nakita na naman natin ang isang ikanga ehemplo ng serbisyo publiko ng kapwa Pilipino sa kanya kapwa Pilipino saan mang dako ng mundo. Totoo nga po na nagsasabing makakabangon tayo sa tunay totoong serbisyo publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
3: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
7: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.
11: Ang Pilipinas sa ika-18 BRICS Summit na ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sa pre-departure briefing sa Malacañang, ibinahagi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na ang nakadakdang biyahe ng Pangulo sa Setyembre 12 hanggang 13. Ito bilang tugon na rin sa paanyaya ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Ratonel, ang pagdalo ng Pangulo Marcos ay bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026 kung saan ay ilalahad nito ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sinabi rin ng DFA na ang pagdalo ng punong ekutibo sa BRICS Summit ay isang strategic opportunity upang direktang makipag-ugnayan sa major emerging economies at katawanin ang pananaw at prioridad ng ASEAN region. Hinikayat po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga 4-piece beneficiary na naghahanap po ng trabaho at naihanda ang kanilang requirements dahil sa pinalapit na ang employment opportunity sa pamamagitan ng handog ng Pangulo 2026 Job Fair na isasagawa po sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay pa sa pagtutulungan ng Department of Labor and Employment at Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4Ps, kung saan 431 employers ang lalahok sa job fair na nag-aalok po ng mahigit sa 34,000 job vacancies sa 79 na job fairs nationwide. Nagsimula ng lumarga nitong Lunes, Setyembre 7 ang job fair sa Negros Island Region. Dahil dito sa Metro Manila ay may nakaschedule pong job fair sa Setyembre 12 sa Isitan Department Store sa Claro M. Recto Avenue sa Maynila, gayon din sa Ali Mall sa Cubao, Quezon City. May iba pang job fairs na nakadakda sa Setyembre 14 sa Cordillera Administrative Region, gayon din sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon, gayon din sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at gayon din sa iba pang at sa lahat ng rehiyon sa bansa. Pinapayuhan po ang mga aplikante na alamin ang job openings mula sa iba't ibang employers at samantalahin ang serbisyo makatutulong sa kanilang job application, gayon din ang mga pangangailangan sa employment. Mark out. 13 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Nangako ang bagong pinuno ng Eastern Police District na kanyang palalakasin ang pagseserbisyo sa pamagitan ng pinaigting na pagtugon at pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko. Ito ang tinura ng bagong direktor ng EPD na si Police Brigadier General Roman Arugay sa kanyang formal na pag-upo sa pwesto. Unang binigyan ng four-year honor si Arugay na sinundan naman ng kauna-unahang command conference ng EPD. Doon ay sinabi ni Arugay na magsasagawa sila ng review sa mga umiira na aksyon ng alinsunod rin sa focus agendas ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Gayun din naman sa prinsipyong prepare, prevent at respond ni NCRPO Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Mark in, mark out. Pinigting pa ng Police Regional Office 6 ang kanilang kampanya para sa gipin ng kalikasan sa unang linggo ng Setyembre. Ayon sa PRO 6, aabot po sa 209 na operasyon na kanilang ikinasa mula Setyembre 1 hanggang 7 bilang bahagi ng kanilang hakbang na ipatupad ang mga batas kalikasan at ordinansa. 28 sa mga ito ay mga operasyon kontra ilegal na pangingisda na nagresulta sa pagkakaaresto ng 39 na individual at pagkakasabat naman ng kagamitang pangisda na nagkakaraga ng mahigit 2.8 milyong piso. 118 operasyon naman dito ang kontra illegal o illegal logging na nagresulta sa pagkakaresto ng 50 individual at pagkakasabata ng mahigit 32,000 board feet ng troso at 180 sako ng uling. Bukod dito, masidhiri ng ginagawang kampanya ng Western Visayas PNP para ipatupad ang mga iba pang batas pangkalikasan gaya ng tamang pagtatapon ng basura, gaya din ang kontra paninigarilyo, pagkakalat, vandalismo at iba pang kaugnay na ordinansa. Mark in,
12: mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
11: Ang oras po natin,
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: 15 minutos makalipas ang alas 4.
14: Farm Elections 2026.
15: Farm Elections 2026.
14: Bumoto, makilahok, magpasya.
16: Ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay isinasagawa kasabay ng pambansang halalan, alinsunod sa itinakdang sistema para sa rehiyon. May limitasyon din sa panunungkulan ng mga opisyal ng pamahalaan sa rehiyon. Maaari silang maglingkod ng hanggang 3 termino lamang. Maliban sa miyembro ng gabinete, ang governor ng ARM ay mayroon ding advisory council o konsehong tagapayo o konsehong pang-ehekutibo na tumutulong sa pamamahala ng rehiyon. Binubuo ito ng 3 deputy governors na kumakatawan sa mga Kristiyano, Katutubo at Muslim, kasama ang mga governor at vice governor ng bawat lalawigan. Layunin ng ganitong sistema na matiyak ang representasyon ng iba't ibang sektor at komunidad sa pamamahala.
14: Farm Elections 2026.
15: Farm Elections 2026.
17: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, Lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Well, hashtag

0: naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
1: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
0: Kaugnay nito, ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
2: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
0: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
2: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
0: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
3: Delivery! Maria Jose!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
6: Good news!
7: Yay!
6: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
7: Fake news!
6: Disinformation!
7: Disinformation!
6: Mark out muna yan!
8: Radyo Pilipinas!
9: Radyo Pilipinas!
8: Report!
10: 20:30 makalipas pong alas 4 ng hapon. Ito ngayon pupunta natin ang mga ulat mula sa labas ng himpilan personal ng damdamin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkakaaresto sa kanyang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi mahalaga ayon sa Malacañang. Detalye ng balita mula kay Raquel Bayan. Raquel!
11: Gumugulong ang hustisya sa bansa at pananagutin ng batas ang mga nagkaroon ng paglabag. Ito ang kay Communications Undersecretary Claire Castro ang mahalaga at hindi ang damdamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagkakaaresto ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder kaugnay sa umani kickback na tinanggap nito mula sa government projects. Ayon kay Castro, ang importante sa usaping ito, masingil ang mga dapat masingil. Dapat rin anyang ibahagi ni Romualdez ang lahat ng kanyang malalaman kaugnay sa mga ibinibintang sa kanya. Kaugnay naman sa mga nagsasabi na tila nilaglag si Romualdez. Sabi ni Castro, hindi angkop ang salitang ito, lalo tong ombudsman mismo ang humusga, nag-imbestiga at nagsuri sa mga ipresentang ebidensya. Si Pangulo Marcos, neutral at mananatilian yung nakasalig sa batas, sa proseso at sa mga totoong ebidensya.
12: So kung may mga kritiko nagsasabing nilaglag, hindi namin nais gamitin ang word na nilaglag. Dahil ito naman po, according to the Office of the Ombudsman, meron silang nakitang ebidensya. So walang dapat nilalaglag dito. Kung ano lang yung ebidensya na nandiyan, yun lang, doon lang tayo buwase. Dahil ang Pangulo po sa mga bagay na ganyan ay neutral, proseso, batas, at walang dapat na gawa-gawang ebidensya.
11: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
10: Pasasalamat at pagkilala sa mga guro, ipinabot ni House Speaker Faustino Bojidi III. Kasunod ang magandang performance ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
11: Kinilala ni House Speaker Faustino D. III ang malaking ambag ng mga guro sa pag-angat ng performance ng Pilipinas sa

0: pamuling PISA o yung Program for International Student Assessment. Kasabay ito ng kanyang pakikisa sa pagdiriwang ngayong buwan na National Teachers Month. Ayon kay Dean, malaking bahagi ng pag-angat ng bansa sa PISA ay dahil sa mga gurong patuloy na nagtuturo, gumagabay at nagsasakripisyo para sa mga estudyante. Sa kabila ng malalaking kakulangan sa klase, kulang na resources at iba pang hamon sa kanilang trabaho. Sa PISA 2025 na itala ng Pilipinas, yung pinakamataas itong score sa reading, mathematics at science. Kabilang din ang bansa sa may pinakamalaking pagtaas sa reading performance sa nakalipas sa dekada. Sabi ni Dee, na bagamat marami pang kailangan gawin para mapataas yung kalidad ng edukasyon, marinaw niya may progreso at malaking bahagi nito ay ambag ng mga guro. Maalala ng speaker na higit pa sa pagtuturo ng mga aralin ng papel ng mga guro dahil tumutunog din silang hugugin ng pangarap, pag-asa, karakter at kinabukasan ng kanilang mga estudyante. Punso nito'y pinaabot ng House Speaker ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng guro para sa kanilang sipag, tsaga at may sakit sa mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Kat in Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
2: Alas 4:24 po ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment. Dito ho ay lumabas, tumaaso ang marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science. Ayon po sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa iilang sistema ng edukasyon na mangat sa lahat po ng larangan kung saan po ay malaki po ang itinalo ng assessment ng Pilipinas mula sa PISA 2022 kung saan nadagdagan po ng 17 puntos sa science, 16 sa mathematics habang 20 naman sa reading. Dahil dito ay nalampasan na ho ng Pilipinas ang 14 pambansa sa larangan ng agham, 16 sa matematika at 18 po sa pagbabasa. Palawagan ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino mag-aaral, ipagpatuloy ang kanilang pagsusumikap na matuto at paunlarin ang sarili. Kaugnay po nito ay makakasama po natin ang legal consultant ng National PTA Philippines, si Attorney Bim Sally. Attorney, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang hapon, J. Mark, at sa lahat ng mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa lahat.
2: Welcome for welcome po sa palatuntunan at thank you for your time. Attorney, unang-una po, ano po ang reaksyon ng National PTA dito po sa pinakabagong resulta ng PISA kung saan malaki ho ang itinaas ng competency ng ating mga mag-aaral sa larangan ng pagbabasa, agham, at matematika?
3: Well, yes, of course, we in the National PTA were very happy with the result. No, we know the sacrifices made by the school heads and all the teams composed who prepared for this international school assessment. Hindi basta-basta yung ganitong feat. But at the same time, we are tempering also our celebration so that we avoid complacency. Kasi although we recognize na malayo, no, yung itinalo natin, we also have to acknowledge the fact na malayo pa din yung kailangan nating tahakin. Although this is a good start and it's a reason to be happy already.
2: Mm-hmm. So tingin po ba ng National PTA, magtutuloy-tuloy itong magandang performance sa ito ng ating mga mag-aaral, Attorney?
3: We are praying for that. No, we want that to be the ideal, and as much as possible, if it's possible to jump higher places again on the next cycle of PISA, then we're very more than welcome to that scenario. So ang panawagan namin sa pamahalaan ay tuloy-tuloy lang po sana yung suporta sa sektor ng edukasyon, dahil ang edukasyon talaga ang solusyon sa lahat ng ating mga problema. And nakita naman natin na pag nagsasama-sama naman pala yung mga stakeholders, the government, the school administration, mga private organizations, dun sa mga volunteer na aral programs, for example. So natulungan natin yung scores natin na mag-increase sa reading, math, and science. And we're very happy about that.
2: Anong nakita nyong sabi nga na nag-drive dito sa magandang performance na ito? Ito po ba, anong factor ba ito? Ito dahil ba ito sa pagiging masigasig ng mga guro sa kanilang pagtuturo, Attorney?
3: I think yes, no, we cannot discount the fact that the efforts of the teachers played very big role on this one. We think that this is a confluence of several factors. It's not just one factor. We think that Secretary Angara has been very supportive of the grievances of kung ano yung mga hiniling na mga teachers. He's very responsive and is very helpful. So we want the Department of Education to continue supporting the needs of the education sector, especially yung mga concerns ng mga teachers. Gusto natin na maging okay yung kanilang pagtuturo, yung kanilang paninilbihan, bawasan yung mga admin tasks nila so that they can focus on the teaching itself and so on and so forth. And yun nga, na-mention din natin na nagkaroon ng mga intervention programs for reading, for math, ganyan, di ba? May mga aral, yes. Iba't ibang klase. And nag-tap tayo ng mga volunteers to do this, no? So pinatunayan talaga ng Pilipinas na it takes a village to raise a child, and we see naman the results tangibly.
2: At isa rin no kaya sa nakatulong dito yung pinatupad na programa ng DepEd na yung paglalaan ng isang araw na sa isang linggo na nakalaan lamang dun sa pagbabasa. Ay pag-focus dito sa mga naturang asignatura na ito, attorney?
3: Nakikita po kasi natin, no, na talagang may mga challenge pagdating sa reading, sa math, sa science. So ang nangyayari is nagkakaroon sila ng mga extra hours na inaalat. So as you mentioned, no, nag-alat tayo ng extra day requiring itong mga struggling students, no, mga learners natin. So I don't think, no, there's conclusive evidence already na to say for certain that these are working, but the results so far are encouraging. So we'll see, no, we want to see funding for it so that hindi naman nagrereklamo yung mga guro natin sa field, and kung ano yung pinromiso natin na benefit nito sa mga special days that they are doing the tutoring programs for the struggling learners, eh sana matupad. And so far wala naman tayo nakikita ang problema.
2: Ano po yung mga rekomendasyon din ng National PTA sa ating pamahalaan bukod doon sa mga nabanggit nyo kanina para sabi nga mapaunlad panlalo itong pagkatuto ng ating mga estudyante?
3: Yes, sir. Nako, gusto talaga natin na i-prioritize ng pamahalaan ang sektor ng edukasyon. Gusto natin na i-prioritize yung kapakanan ng mga guro. Kasi no, kami sa National PTA, sa tingin namin kung ang mga guro ay well-equipped with the knowledge and the resources, sa tingin namin is mas makakapag ano pa sila, mas makakapagturo pa sila ultimately for the benefit of the kids. Now, if our guro are overburdened with administrative tasks and low pay and other distractions from their main goal of teaching the learners, then we think that that's where the problem comes in. So our recommendation really is to listen to the teacher sector. If the Department of Education passes policies concerning teachers, they have to talk to the teachers. Ano ba talaga yung mga kailangan ng teachers? And not from top to the bottom. No? Kailangan manggaling yung mga suggestions, they have to listen from the bottom to the top. Mm-mm. Yun lang po.
2: Mm-mm. Pero ang isang concern dito, Tony, recently talagang sunod-sunod yung mga cancellation ng face-to-face classes, ano, dahil nga sa walang patid na mga pag-ulan. Though ang layunin naman nito ay mapag-ingat, you know, maitaguyod yung kaligtasan ng mga mag-aaral. Tingin niyo po ba posibleng magkaroon ng konting epekto itong mga challenges na to para doon sa resulta ng susunod na pagpapatupad ng mga nitong pag-aaral na ito sa hinaharap?
3: Ayun po, Kuya Mark, I cannot comment on that categorically kasi I don't know how PISA is being administered, ano yung mga standards or technical specifications that they're using, no?
2: Yes.
3: Pero if you're going to talk about the effects of the class suspensions because of some natural causes like typhoon and other stuff, for example, nakikita natin na may epekto talaga to, hindi lang sa mga mag-aaral kundi pati sa mga magulang, kasi nakikita natin do ang daming ang nagiging dragon daw na nanay or tatay kasi sila yung ano eh, sila yung busy sa asynchronous na nagmo-monitor ng bata. And these individuals, they are not professionally trained to be teachers, and yet sila na yung napasahan ng burden na maging teachers because of this class suspension, because we have this alternative delivery of education, so sa mga asynchronous ganyan, synchronous ganyan. So nakikita natin siguro si DepEd dapat mag ano siya, no, mag-devise siya ng exact concrete plan for online learning and blended learning, which is dapat ano, no, but dapat nationally ano siya, nationally applied siya sa lahat. Dapat pareho-pareho yung standard, ganyan, dapat may mga modules na ano, but at the same time dapat ina-allow din natin yung online learning na kung saan si teacher ang nagtuturo pa din kahit na naka-online, para hindi naman masyadong ano rin sa ating mga magulang, hindi masyadong mabigat sa mga parents.
2: Sa panig naman ng mga magulang, tingin nyo ba may pagtaas ng kumpiyansa sa kanila na dito sa inilabas na resulta ng PISA?
3: Can you repeat that?
2: Apo, sa panig ng mga magulang, attorney, kumpiyansa kaya ang mga magulang batay sa inyong pakikipag-usap na dito sa bagong sa inilabas sa resulta ng PISA? Tataas kaya ang kumpiyansa nila rito?
3: I'm sorry, sino yung tataas ang kumpiyansa?
2: Ang mga magulang po. Yes, opo.
3: Kaming parents na napag-usapan nga namin ito ni Pangulong Willie Rodriguez, no, yung presidente natin sa National PTA at yung mga officers natin at yung mga kasama natin sa GEL. Sabi natin na masaya tayo, no? Masaya tayo sa resulta, but we also acknowledge na malayo pa yung ano, yung kailangang ma-achieve ng DepEd dito. Kasi ilang points lang naman yung tinaas, no? We're not belittling this achievement, but at the same time we have to be grounded on the reality na yes, this is a cause to be happy, pero hindi siya ganun kalaking jump, 'di ba? Considering the points na pinapakita nito eh, hindi pa siya, wala pa siya dun sa level na average eh. Kumbaga below average pa din siya. Ibig sabihin, mahina pa rin tayo sa reading, sa math, and sa science. Tumaas lang because, kaya siya tumaas kasi we're coming from a score na napakababa. But if you're going to take a look at it, it's still below average. So we are still willing to work with the government, kami as private stakeholders, as the parents, no, we want to ensure that the policies of DepEd are being implemented for the benefit of our kids.
2: Pero dun sa dito ho sa nakalipas na pagdinig ng budget ng Department of Education sa Kongreso, mukhang mahihirapan ng DepEd na mag-hire ng mga bagong teachers. Sa tingin niyo ba ano pong panawagan ng PTA para matulungan itong DepEd na makapag-hire pa ng mas maraming teachers para mapanatili po yung kalidad ng edukasyon sa ating mga kababayan?
3: Yes po, tayo po ay kasama ng mga kaguruan sa panawagang ito na patuloy na punuin yung mga plantilla position sa DepEd. No? Hindi lamang po sa teaching, pati po sa mga non-teaching, halimbawa po yung mga guidance counselors and guidance associates, because these personnel, they're very big help in what is going on right now in terms of school safety and school violence, no, na nakikita natin. Malaking tulong po itong mga ganitong positions, both teaching and non-teaching positions.
2: Panguli na lamang, attorney, kamakailan ho nagkaroon kayo ng pagdinig kasama ang CICC at DICT kaugnay dito sa mga nangyaring karahasan sa mga paaralan?
3: Yes,
2: ano po ang development dito?
3: Well, the DICT and the CICC, they committed to talk with these multinational online platforms, for example Facebook and Roblox, and to come up with certain mechanisms and infrastructure where we can, for example, help in the verification of the users of these platforms. There is a proposal to use the Philippine ID system, the PhilSys, in checking whether or not the applicant on that platform is age appropriate, for example, or if not age appropriate, then meron ba siyang parental consent to use this gaming platform. So napakaganda nung nangyaring pag-uusap natin with the CICC, and we have so many exciting things to look forward to.
2: Ayan. With that, attorney, hindi ko na kayo patatagal. Mukhang busy kayo. Ano po, pero salamat at pagbigyan nyo kami sa paanyaya na kayo po yung mga kapanayam. Salamat po. Ingat po kayo, sir.
3: God bless. Ingat po.
2: Attorney Beam Sally, mga kababayan, ang legal consultant po ng National Parent Teachers Association of the Philippines. Mark in. Mark out. Ang oras.
1: Radyo Pilipinas. Radyo. Publiko.
2: 37 minutos makalipas ang alas 4.

0: taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news!
7: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan!
7: Fake news!
8: Fake news!
2: Disinformation!
8: Disinformation!
2: Mark out muna yan!
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo Pilipinas!
9: Report!
11: Meron ba tayo yung labing anin na sandali bago alas 5 ng hapon? Prosecution team kampante sa mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte at hindi lamang umaasa sa pagbabawas ng tinatawag na threshold.
9: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: Ang detalye niya ni Ate Dimela ni Valdos Reyes. Lan!
12: Naniniwala ang prosecution team na sapat at matibay ang kanilang mga ebidensya upang mapatunayan ang sala at makuha ang hatol na guilty laban kay Vice President Sara Duterte. Ano man ang magiging desisyon ukol sa kinakailangang threshold vote sa Senado. Binigyan diin ni House Prosecutor at Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na ang lakas ng mga prueba at hindi lamang ang bilang ng mga boto ang dapat maging pangunahing batayan ng mga senador sa kanilang paghatol. Umaasa rin siya na magiging patas ang Senado sa paghawak ng kaso. Suportado rin ang prosecutor ang hakbang ng Senate Impeachment Court na humingi ng payo sa mga legal expert o amici curiae. Layunin ng konsultasyong ito na linawin kung ang orihinal na 16-vote threshold ay naayon pa rin sa kasalukuyang bilang at kalagayan ng mga miyembro ng Senado. Sa ngayon, nakaapekto sa komposisyon ng Senado ang pagkawala sa pwesto ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, ang pagkakaditine ni Sen. Rodante Marcoleta at Chinggoy Estrada, gayon din ang pagbiyahe sa ibang bansa ni Sen. Loren Legarda para sa kanyang pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
9: Report.
11: Senator Joel Villanueva hiniling sa Department of Economic Planning and Development o DepDev na ito pong implementation report ng trabaho para sa bayan kasunod na rin po ng pinakabagong labor force survey. Detalye niya muna kay Nympha Asuncion. Nympha!
13: Hiniling ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva sa Department of Economic Planning and Development o DepDev na isumite sa Kongreso ang mandated implementation report ng Trabaho para sa Bayan Act. Ayon kay Villanueva, mahalagang mabigyan ng Kongreso ng malinaw na account sa progreso, mga kakulangan at konkretong hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng Trabaho para sa Bayan Plan. Sa ilalim ng RE 11962 o Trabaho para sa Bayan Act, inaatasan ang Trabaho para sa Bayan Interagency Council na magsumite sa Kongreso ng implementation report tuwing Enero at Hulyo. Bilang senador, napapanahon ang pagsusumite ng ulat kasunod ng pagtaas ng unemployment rate sa 6% itong July 2026 mula sa 5.3% noong nakaraang taon. Umakyat din sa 3.14 million ang bilang ng mga walang trabaho, habang tumaas sa 63.6% ang labor force participation rate. Ayon kay Villanueva, dapat gamitin ang labor data para matukoy ng pamahalaan, partikular ng CHED at TESDA, kung aling mga sektor ang nangangailangan ng intervention sa job generation at skills training. Mahalagaan niya na matiyak na ang economic growth ay nauuwi sa mas stable, productive at decent jobs para sa mga Pilipino. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA tiniyak po ang patuloy na tulong sa 14 na marinong nagbalik Pilipinas mula sa MTCDIR Japo sa Oman. Sila po ay dumating kagabi, no? Mag-aalas 10 kagabi. Alamin natin ang balita katindi Luisa Irispe. Luisa!
14: Sinisiguro ng Overseas Workers Welfare Administration na hanggang makauwi sa kani-kanilang probinsya at pamilya, tuloy-tuloy pa rin ang tulong na matatanggap ng mga Pinoy seafarers na nagbalik Pilipinas mula sa MTSIDR na nasangkot sa insidente sa Strait of Hormuz. Ayon sa OWA, inatasan nila ang kanilang regional welfare offices upang magsagawa ng patuloy na welfare check at psychosocial counseling sa mga napauwing marino. Bukas din 24/7 ang kanilang operations center kung may kakailanganin na agarang tulong at koordinasyon. Kinokontak na rin ang OWA kasama ang Department of Migrant Workers, ang mga licensed manning agency ng mga marino at iba pang partner agencies upang matiyak na matatanggap ng mga marino ang kinakailangang tulong at serbisyo. Ayon sa OWA, hindi lang basta pagpapauwi kundi buong kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya ang kanilang mandato. Kaya patuloy ang kanilang pag-alalay sa mga umuwing marino. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: DOSDP Box nagsagawa ng bagong pag-aaral sa Bulkang Iraya. Detalye niya mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
15: Patuloy ang DOSDP Box sa pag-aaral sa kasaysayan ng pagputok ng Bulkang Iraya sa Pasco, Batanes kasama ang Japanese University. Mula 2019, hindi bababa sa 5 explosive eruption ang natukoy sa pamagitan ng radiocarbon dating bukod sa isang historical eruption na naitala sa PHIVOX lava. Sa bagong fieldwork, nangolekta ang mga researcher ng charcoal at soil samples mula sa mga volcanic deposit para matukoy ang panahon ng mga sinauna ng pagsabog. Sinuri rin ang magnetic properties ng mga bato para matukoy ang temperatura at uri ng mga depositong naiwan ng bulkan. Layunin ang pag-aaral na matukoy kung gaano kadalas at kalakas maaaring pumutok ang Iraya sa nakalipas na 10,000 taon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Attorney o reklamo ni Attorney Manansi Scarpio, second gentleman, laban sa mga miyembro po ng Kamara at ilang opisyal ng pamahalaan, ibinasura po ng Department of Justice. Detalye niyan mula kay DK Sarate. DK!
16: Binasura ang reklamo ni Attorney Manansi Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, laban sa ilang miyembro ng House of Representatives at opisyal ng gobyerno. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, issue sa jurisdiction ang naging dahilan ng pagkakabasura sa reklamo dahil Office of the Ombudsman ang tamang may jurisdiction dito. Nagugad ang reklamo kaugnay sa umano'y pagsisiwalat ng mga bank account ni Carpio at ng Vice Presidente. Nililo naman ng DOJ na without prejudice ang pagkakabasura sa reklamo. Ibig sabihin, maaari pa itong ihain muli sa Ombudsman dahil ang pagkakabasura sa reklamo ay hindi dahil sa merito o sa nilalaman nito. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in,
17: mark in,
8: mark out,
17: mark out.
8: Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
11: Tinatawagan lamang po ng pansin ng Manila Boys Town Complex ang mga magulang o kamag-anak po nitong si Pedro Bonifacio. Siya po ay binigyan ng apelidong Bonifacio sa kadahilan ng walang mabanggit o walang maibigay pong impormasyon itong bata. 4 taong gulang na po siya nang ma-rescue sa bahagi po ng Ermita, Maynila noong March 7, 2018. Siya po ay kasalukuyang 12 taong gulang na. Mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Manila Boys Town. Tanapin lamang ang officer in charge na si Dr. Agnes Aragon at kay Ginoong Jericho Tanael. Siya po ang social worker. Tumawag lamang po kayo sa numerong 8374-9165. 8374-9165. O di kaya naman ay sa cellphone number na 0930-019-4735. 0930-019-4735 at 0966-064-6483. 0966-064-6483. Yan po ha, makipag-unayan lamang po kayo sa Manila Boys Town Complex. Para doon sa mga kamag-anakan at magulang nitong si Pedro, na binigyan po ng apelidong Bonifacio.
17: Mark in! Mark out!
11: Ay! Ito na nga! Oh! Ito na nga! Ito na nga! Ito na nga! Oh! Oh! Oh! Oh! With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay kayo sa ating palatuntunan. Meron pa tayo bukas ha? Eh, Webes pa tayo. Uy, 107 daw. Oo. 107 na days before Christmas. Oo. Wherever there are people. So 107 days po ngayon. Dahil 150 nung a uno. Kung bibilangin natin yan, 107 nga.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kape, Wild Honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Namiss mo panuorin ang favorite mong sport?
6: Worry no more!
7: Worry no more!
8: Recap tayo
9: dito sa post-game.
10: Walang mintis!
11: Walang mintis!
12: At may kasama pang update.
13: Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
14: 918 AM.
15: Ladies and gentlemen, welcome to the main.

All right. 7 minutes after 5 p.m. ang ating oras. Ngayong araw po ng Miyerkules. It's September 9, 2026. Mga kababayan, 9-9. Kaya naman pala busy yung mga delivery rider dito sa PBS ngayong araw na to. Nakakailan pa balik-balik na yung mga kasama natin doon. 9-9 pa lang ngayon eh. John Mogol po dito sa postgame sa Sports Radio 918. Tayo po ay live. Siyempre, sa inyong mga radyo, 918 AM. At online sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Ganun din. Tayo po ay nasa YouTube. Binobroadcast din tayo simultaneously sa Capital 104.3. International muna tayo, tropa. Dahil ito, mainit-init pang balita to. Tinapos ko tong laban na to kanina eh. Sa men's quarterfinals ng US Open. Nalaglag na po yung defending champion ng men's singles. Pinagbakasyon na ni Ben Shelton, si Carlos Alcaraz. 5 sets umabot yung kanilang naging bakbakan kanina. And in the end, Shelton came away victorious 6-7, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, and 7-6. Ito po yung pangalawang beses para kay Ben Shelton na umabot sa semifinals dito sa New York. At overall naman sa kanyang career, ikatlong beses niya na umabot sa semifinals ng isang Grand Slam event. Laban kay Alcaraz, ito ang kanyang unang panalo after niyang matalo ng 3 sunod-sunod na beses in their previous matchups. Now, yung kanilang naging bakbakan kanina in the quarterfinals, talagang ang taas ng intensity, ang taas ng level ng competition, para bang dalawang heavyweight superstars yung nagbakbakan kanina. And sa sobrang taas ng level ng paglalaro nila, hindi mo sasabihin na si ganito natalo sa ganitong set kasi bumaba yung level ng laro niya. Hindi ganoon eh. Masasabihin mo na itong si ganito mas magaling talaga siya kaysa sa ganyan, kaysa kay doon sa kabila kaya siya nanalo. And it went on for 5 sets and almost 5 hours ng paglalaro. Now, I think pinaka-evident kung gaano katindi, ka-intense yung kanilang naging laban kanina nung yung mga nangyari in the 5th and final set. Kasi walang gustong bumigay eh. Especially on serve. Hanggang 6-6 yun. Nagpalitan sila ng service hold. Kasi talagang walang gustong magpatalo. And both of them wanted to advance to the semifinals. Now, si Ben Shelton, siya yung muntik makalason in the 8th game, habang ang service game na kay Alcaraz, 4-3 ang score doon. Si Ben Shelton in that 8th game held 3 breakpoint chances and at one point nag-double breakpoint pa siya ron. Pero binura lahat ni Alcaraz to hold for the serve and level at 4-4. Now, it was the same story dun sa kanilang naging 10-point match tie-break. Yung sa super tie-break nila. Hanggang 6-6, tabla yung score. No? But sa dulo, mas tumaas yung level ng laro ni Ben Shelton and he was able to force etong si Alcaraz to a couple of errors. Doon nakakuha ng puntos etong si Ben Shelton. And not because, gaya ng sabi ko, pangit yung laro ni Alcaraz, mas maganda talaga yung laro ni Ben Shelton. And pinatunayan naman yun ni Ben Shelton because tinapos niya yung laban, kinumpleto niya yung panalo with a thunderous service ace. Walang nagawa, hindi nakaporma dun sa serve na yon ni Ben Shelton, etong si Carlos Alcaraz. Overall, Shelton finished with 34 winners against 35 unforced errors. Now, additional evidence pa kung gaano kadikit ito kanilang naging laban, yung total points won. Sobrang maliit lang yun, yung difference. 169 total points para kay Shelton. 164 para kay Alcaraz. So it was just a difference of 5 points na naghiwalay sa kanilang dalawa. 5 points lang yung naging difference from being eliminated and advancing to the semi
finals. Now, kahit natalo itong defending champion, still, big props para dito kay Carlos Alcaraz. Remember, walang kahit anong tournament ito. Si Alcaraz, he was coming off an injury. Walang tournament na pinaghandaan ahead of the US Open kung saan sinubukan niyang depensahan yung kanyang men's singles title. He was out with an injury since April. Matagal-tagal yun. And talagang, but still, he was able to reach until hanggang quarterfinals. Even though, zero activity in several months leading up to the US Open because of an injury. So ngayon, si Ben Shelton, ang kanyang makakalaban sa semis, ay yung kanyang fellow American na si Francis Tiafoe, na tinalo naman yung fellow American din niya na si Alex Mickelson, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, and 7-6. Ikatlong beses na umabot sa semifinals ng New York Grand Slam si Francis Tiafoe, at siya rin ang unang American player to do so in this century since ginawa yan ni Andre Agassi back in 2002 to 2005. And dito naman sa panalo niya against Mickelson, itong si Tiafoe, he was down 2 sets pero nakabangon siya, and he was down 3 games to love in the 5th and final set. Now, isa sa mga factors sa naging comeback win nitong si Francis Tiafoe is yung kanyang first serve. Kasi dun sa first 2 sets kung saan natalo siya, hindi consistent. 53% tapos naging 35%. But in the last 3 sets, ayun, mas umokay na. 53%, 67%, and 57%. But the major turning point dito sa naging panalo ni Tiafoe, 3rd set, 4-5, lamang dun si Mickelson, he was actually serving for the match. Kung nakuha ni Mickelson yun, tapos na yung laro dun eh. Kaso, etong si Alex Mickelson, nagdalawang double faults in that game, and that allowed etong si Tiafoe to tie at 5-5, tapos nagtuloy-tuloy na yung maganda niyang laro. Tiafoe finished with 50 winners and 41 unforced errors. Etong si Mickelson naman, 55 winners, pero meron siyang 61 unforced errors. At malaking bahagi nung bilang nung unforced errors niya nangyari in the last 3 sets kung saan natalo siya. 39 out of the 61 unforced errors ni Mickelson ay nagawa niya in the last 3 sets. Now, just a side note, yung panalo ni Francis Tiafoe at saka yung panalo ni Ben Shelton, parehong tumagal yung laban nila, parehong tumagal ng mahigit 4 oras. Kasi mga bandang pasado alas 3 na ng hapon, actually natapos yung laro ni ano ni Ben Shelton tsaka ni Alcaraz. So that means madaling araw na po dun sa New York, di ba? Kalahating araw ang tayo abante sa oras nila eh. So madaling araw na doon, buti na lang walang pinapatupad na ano ron na curfew, kasi sa ibang grounds lang may curfew, 'di ba? Kaya may mga nasuspend na laro kapag tumagal sobra sa gabi, pero ito inabot na sila ng madaling araw doon. Now, in the semis kung saan magtatapat si Shelton at saka si Tiafoe, hawak ni Shelton yung advantage sa kanilang head-to-head series. 3 panalo laban sa 1 talo. And ito rin ang ikatlong beses na maglalaban sila sa US Open. Tig-isa sila ng panalo, si Ben Shelton at saka si Francis Tiafoe, dito sa Grand Slam sa Flushing Meadows in New York. Sa women's side naman, buhay pa yung defending champion na si Aryna Sabalenka. Tinalo niya si Linda Noskova, 7-6, 3-6, and 7-6 para umabante sa US Open semis sa 6 na sunod na taon. Ito rin ang kanyang 18th consecutive

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahigpit na tinututukan ang posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Sakaling ipag-utos ng korte ang kanyang paglipat, PNP inihanda na ang kwarto kung saan ikukulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Transportation Department at iba pang ahensya ng pamahalaan naghandog ng libreng sakay para sa mga pasaherong apektado ng pag-ulang dulot ng habagat. Pangulong Marcos Jr. biyahing India ngayong weekend para dumalo sa 18th BRICS Summit. At inaugurasyon ng electric love bus, pinangunahan mismo ni First Lady Araneta Marcos at MMDA Chairperson Attorney Don Artes ang magiging ruta sa Metro Manila ng libreng sakay sa love bus, Alamin.
2: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, pinaigting ng pamahalaan ang mga paghahanda laban sa posibleng epekto ng El Nino.
3: Kasabay nito ang pag-aaral kung paano maaring palalain ng climate change ang mga karaniwang epekto ng naturang natural na phenomenon sa mga komunidad, agrikultura at supply ng tubig. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, na-activate na ng Department of Agriculture ang El Nino Task Force para bantayan at palakasin ang pagtugon sa El Nino. Pinaigting din ng pamahalaan ang pamamahala sa irigasyon at mga pinagkukuna ng tubig at patuloy na kikipag-ugnay ng National Irrigation Administration sa mga magsasaka.
4: Ngayon po talaga ay pinuporsigihan ng ating Pangulo itong issue about climate change dahil marami na po talaga maaapektuhan. Siya mismo ang nagsabi na malamang ang ulan noon, 10 years ago, ay hindi kasing lakas ng ulan ngayon. Ang init 10 years ago ay hindi kasing init na nararamdaman natin ngayon. Kaya ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapagprepara tayong lahat. At ang susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay na-i-prepare na natin.
3: Samantala, matapos na maaresto nitong Lunes si dating House Speaker Romualdez na nahaharap sa kasong plunder, iginiit ng Malacanang na hayaan na lang na ang korte ang humusga sa kanyang kaso. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas.
6: Mahigit 2 buwan simula ng i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malapit ng sampahan ng kaso ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng bilyong-bilyong pisong flood control scam. Naihain na ang warrant of arrest kay Romualdez habang nasa ospital noong Lunes. Ang tanong, ano kaya ang pakiramdam ng Pangulo?
4: Kung ano man ang damdamin ng Pangulo, masaya, malungkot, anuman, hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya at kung kailangan na siya ay masingil kung mayroon man dahilan at ito ay makikita sa korte, hayaan na po natin ang korte na siyang humusga sa kasong ito.
6: Nahaharap si Romualdez sa kasong pandarambong dahil sa mahigit 7 bilyong piso umanong kickback sa mga proyekto kontrabahan nang siya pa ang nakaupo bilang House Speaker ng Kamara. Hindi lamang pinsan, kundi malapit na kaalyado ni Pangulong Marcos si Romualdez. Kaya po na ng ilang kritiko, nilaglag nga ba siya ng administrasyon para may maiturong big fish o pangunahing taong nasa likod ng malawakang korupsyon sa mga flood control project?
4: Ito naman po, according to the Office of the Ombudsman, meron silang nakitang ebidensya. So walang dapat nilalaglag dito. Kung ano lang yung ebidensya na nadyadyaan, doon lang tayo buwase. Dahil ang Pangulo po sa mga bagay na ganyan ay neutral, proseso, batas, at walang dapat na gawa-gawang ebidensya.
6: Kasong plunder din ang isinampa laban sa Pogante at dating Acobicol Portales Representative Zaldi Co. at dalawang iba pa. Kasalukuyang humihiling ng hospital arrest ang kampo ni Romualdez. Hindi raw manghihimasok si Pangulong Marcos dyan at ipinauubayan ang desisyon sa medical expert at sa Sandigan Bayan. Una riyan sinabi ng DILG na sisikapin ang ahensya na mailipat ang dating House Speaker sa ospital ng Camp Crame. Kulezel Pardilia para sa Bayan.
2: Mariing nanindigan ang Philippine National Police na walang executive suites na kwarto sa PNP General Hospital kung saan maaaring ikulong si dating House Speaker Martin Romualdez sakaling ipag-utos po yan ng Sandigan Bayan. Ang kwarto, maliit lang daw na may sukat na mahigit 3 by 3 meters. Samantala, approved sa PNP ang nais ng ombudsman na independent medical experts ang susuri sa mambabatas. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
7: Inilabas na ng Philippine National Police o PNP ang mga larawan kung saan ikukulong si dating House Speaker Martin Romualdez sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan na mailipat sa PNP General Hospital ang custody nito. Batay sa mga larawan, may selda ang magiging kwarto ng mambabatas. Meron din itong isang hospital bed, may sariling CR, shower at may air conditioning system. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, handa na ang silid sa PNPGH kung saan ilalagay ang dating House Speaker. Pero wala pa manong katiyakan kung maililipat na sa pangangalaga ng PNPGH mula sa Cardinal Santos Medical Center si dating House Speaker. Hindi pa rin kasi naiyahain ng PNP ang motion for transfer custody sa Sandigan Bayan.
8: Dito po sa atin sa PNP General Hospital, wala po dito yung executive suite, yung mga special rooms. Rooms are rooms.
7: Si PNP Chief Police General Jose Melencion Artatis Jr. tiniyak na may mga pasilidad at tauhan ng PNPGH para magbigay ng atensyong medikal kay Romualdez. Samantala, welcome development daw sa PNP ang nais ng Office of the Ombudsman at ng prosecution na magkaroon ng team ng mga doktor ng pamahalaan o independent medical experts na susuri sa totoong kondisyon ng kalusugan ni Romualdez. Mainam ito, sabi ng PNP, para matuldukan na ang espekulasyon ng publiko kaugnay sa tunay na kondisyon ng kalusugan ng mambabatas.
8: To erase any doubts, any suspicion of special treatment, better po, the more the merrier po sa amin yan. We very much welcome additional doctors to assess the situation po or the health status of our former speaker.
7: Dumepensa naman ang PNP sa mga nagsasabing tila nagiging safe haven daw sila sa mga VIP na PDL.
8: Pag kasaba na po sa responsibilidad ng Philippine National Police na pag meron pong na place na what do you call this, yung PDL in our custody is to take care of their health, diba? So kasama na po yun, pag tumaas ang BP, papacheck up mo, bibigyan mo ng gamot. So that's what we are doing.
7: Kabilang sa mga na-detain sa PNPGH na high-profile inmates ay sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at si Senator Rodante Marcoleta. Ryan Lesigues para sa Bayan.
3: Samantala, nag-deploy ng mga sasakyan ang Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno para mabigyan ng libreng sakay sa mga pasaherong ngayong maulan ang panahon. Kabilang sa mga rutang may libreng sakay, ang Divisoria to Monumento, Kalentong to Pasig, Loton to PITX at vice versa. Katuwang ng DOTR sa programa ang Office of the President, Philippine Coast Guard at Department of Energy. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ng mga commuter at tuloy-tuloy ang kanilang biyahe sa gitna ng masamang panahon.
2: Samantala, may payo ang Department of Health sa mga Pilipinong hindi maiwasan ang paglusong sa baha ngayong maulan ng panahon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Health Secretary Edwin Mercado, iginiit niyang nagpupunta na ang mga tauhan ng DOH sa mga barangay para alamin kung sino ang mga madalas na lumusong sa baha at agaran ding mabigyan ng gamot kontra leptospirosis gaya ng doxycycline. Sinabi rin ng Kalihim na may leptospirosis tracker ang kagawaran para malaman ang sitwasyon ng isang pasyenteng may leptospirosis at malaman din kung sino ang kailangang mas bigyan ng atensyong medikal.
9: So ang ginagawa po natin ngayon, proactively, tayo na po ang nagbabarabarangay at pumupunta tayo. Inaalam po ng ating mga BHW at ang mga DOH personnel natin, sino ho ba ang hindi talaga maiwasang lumusong sa baha? Yung mga nagtatrabaho ng mga transport o yung pong naghahatid ng door-to-door ng mga gamit, yung pong mga naglilinis at talaga pong kailangan pumunta sa mga critical na mga functions ng mga trabaho gaya po ng mga nurses, mga doktor. Pero yung mga nurses at saka iba pong health worker ay amin pong binibigyan ng payo na yun nga, yun ang haligurin doon sa ating barangay para makapagbigay po tayo ng doxycycline.
3: Idinaos ang International Disaster Resilience Leaders Forum 2026 sa Incheon, South Korea. Kabilang sa mga itinampok dito para sa Pilipinas ay ang Iloilo City Action and Resilience Centers o iCare ng Luzon. At binigyang halaga rin ang paghahanda ng pondo para sa climate adaptation. Ibinahagi dito ni Iloilo City Mayor Risa Trenas ang kanilang best practices sa disaster risk reduction kabilang ang tamang paggamit ng teknolohiya. Sa pakikipagtulungan ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction Office for Northeast Asia, ang taunang forum ay nagsilbing plataforma para sa pagpapalitan ng mga praktikal na solusyon at aral sa gitna ng lumalaking panganib dahil sa mga kalamidad at climate change. Patuloy pa rin po ang malakas na habagat at apektado nito ang malaking bahagi ng Luzon. Nagpalabas ng heavy rainfall warning ang PAGASA, ibinaba na ang red at orange rainfall warning at naka-yellow rainfall warning na lamang ang ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Makararanas din ng maulap na panahon buong araw at monsoon rains ang malaking bahagi ng gitnang Luzon at katimugang Luzon. Kabilang din ang La Union, Pangasinan, Benguet, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at sa Metro Manila. Alerto pa rin po sa posibleng pagbaha, dulot ng pagulan at dula ng habagat. Ang habagat ay nakapwesto ngayon sa katimugang bahagi ng Luzon. Hindi na rin nagpapaulan ng trap ng bagyo na nasa labas ng Philippine Air Force Responsibility dahil tuluyan na rin itong humina sa low pressure area. Gayunpaman, ulan pa rin sa mga susunod na araw dito sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Nagpapaulan din ang habagat sa Antique at sa Aklan na makararanas ng isolated rain showers at bahagyang maulap na panahon. Generally good weather o tuyong panahon naman sa Mindanao at hindi apektado ito ng habagat. Ngayon silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Abangan! Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinagmalaki ang pag-angat ng Pilipinas sa iba't ibang larangan ng edukasyon batay sa pinakahuling resulta ng PISA.
2: At alamin kung ano ang benepisyong hatid ng kauna-unahang barm parliamentary elections sa rehiyon maging sa mga residente nito. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
10: Si Miku Alcizar, kasama din po siya sa binerify po namin na single match entry po.
11: At base po sa birth certificate nitong Miku Alcizar, ano po ang kanyang kalagayan nung ginawa ninyo ang verification?
10: Si Miku Alcizar po ay pinanganak noong June 11, 2022.
11: Ilang taon na po siya noong 2022?
10: Isang taon po.
11: Punta naman po tayo sa pangalang Beatriz Cuenca.
10: Si Beatriz Cuenca po ay pinanganak noong January 7, 2022.
11: Ilang taon na itong Beatriz Cuenca noong 2023?
10: Mga 1 year old po siguro.
11: Punta naman po tayo sa pangalang Mikay de los Reyes. Base sa kanyang birth certificate, ano po bang araw ng kapanganakan ni Mikay de los Reyes?
10: January 13, 2020.
11: Ilang taon na po ba itong si Mikay de los Reyes noong 2023?
10: 3 years old.
12: Is it a yes or a no?
13: Are you anti or pro?
12: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke? Why go broke?
13: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
12: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates,
13: the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
12: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
14: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, taga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
3: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan,

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas ng antas ng iba't ibang larangan ng edukasyon sa bansa. Base po yan sa resulta ng PISA. Narito ang ulat.
1: Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-angat ng Pilipinas sa pinakahuling resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa iilang education systems na nakapagtala ng pag-unlad sa lahat ng larangan, partikular sa pagbabasa, mathematics at science. Sa huling tala, 17 points ang itinaas ng Filipino learners sa science, 16 points sa mathematics, at 20 points sa reading. Binigyang diin ng Pangulo na patunay ito sa kakayahan at kasipagan ng mga Pilipinong mag-aaral at sa husay ng mga guro.
2: The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally, with the strongest long-term improvement in reading amongst participating systems.
3: Kundi naman po, nakakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral, na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral, at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro.
1: Kaugnay nito, tiniyak ng presidente na ipagpapatuloy ng administrasyon ng mga programa para palakasin ang sektor ng edukasyon. Kabilang na riyan ang pagtatayo ng mga karagdagang silid-aralan, pagbibigay ng internet at computers, school supplies at mga aklat.
2: Basta't sila ay suportado ng tama, ng hindi lamang ng gobyerno, kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang, at lahat ng ating mga kababayan na tumutulong para pagandahin ang mga kinabukasan ng ating mga anak. Kaya po, ipapagpatuloy natin lahat ito, ipapagpatuloy natin lahat ng ating ginagawa. Nagsimula pa lang tayo magtayo ng classroom, nagsimula pa lang tayo ng pamigay ng internet, ng mga computer, ng mga school supply, ng mga nagpa-imprenta tayo ng mga libro.
1: Dagdag pa niya, hindi titigil ang pamahalaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral upang higit pang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa.
2: Nakikita naman natin kapag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral, ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta.
1: Ikinalugod din ito ni Education Secretary Sonny Anggara, at patunay lamang anya ito na kayang umunlad at makipagsabay ng mga Pilipinong estudyante. Dapat din anya itong maging inspirasyon para magpursige at maging determinado para mas itaas pa ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
4: Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa India para dumalo sa 18 BRICS Summit. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Muling bibisita sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa darating na September 12 to 13. Yan ay para dumalo sa 18th BRICS Summit sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, pagkakataon ito para maisulong ng Pilipinas ang mga prioridad nito bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Sa pagdalo ng Pangulo, inaasahang maipapaliwanag niya sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, kabilang ang peace and security, people empowerment at prosperity.
6: Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Sa atin po building a dialogue between ASEAN, led by the Philippines, and BRICS, led by India, could create significant geopolitical and economic support.
5: Layon din ang pakikilahok ng Pilipinas na masubaybayan ang mga bagong economic frameworks at direktang maisulong ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN sa mga leader ng mga major emerging economies. Natanong naman ang DFA kaugnay ng partisipasyon ng China sa summit sa gitna ng mga tensyon sa ating bansa. Sabi ng DFA,
6: "The President will participate in the summit in his capacity as the 2026 ASEAN Chair, and it is not an effort to seek any bilateral alignment with any nation. Ito po ang pagkakataon ng ating presidente to constructively engage major emerging economies, markets."
5: Samantala, inaasahan namang makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Prime Minister Modi para talakayin ang progreso ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang sa pag-uusapan ang implementasyon ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029 at ang mga usaping pang-ekonomiya na may direktang epekto sa mga mamamayan, maging ang mga may kinalaman sa

0: climate resilience at sustainable development, lalo na ngayong humaharap sa climate change ang mundo. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Indian business leaders at kumustahin ang mga investment pledges noong bumisita siya Agosto ng nakaraang taon na may kinalaman sa mga sektor ng teknolohiya, health, energy at infrastructure. Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Umarangkada na ang iconic electric love bus ng MMDA kung saan mismo si First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa pagpapasinaya kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan. Saan kaya ang magiging ruta niyan? Alamin sa ulat ni Gab Villegas.
2: 3, 2, 1, unveil!
3: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si MMDA Chairperson Attorney Don Artes sa pagpapasinaya sa Electric Love Bus na naglalayong magbigay ng libre, maaasahan at mas komportabling alternatibo sa mga commuter sa Ortigas at Eastwood. Dumalo rin sa seremonya ang ilang alkalde mula sa Metro Manila. 6 na unit ang inisyal na babiyahe sa rutang Ortigas Avenue, Eastwood City at pabalik na libreng masasakyan simula bukas, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Inaasahang daw doble ang bilang ng mga unit sa mga susunod na buwan para mas maraming commuter ang mapagsilbihan. Ayon kay Chairperson Artes, malaking tulong ang electric love bus sa mga pasaherong nahihirapang makasakay sa lugar dahil kakaunti ang public transport na dumadaan sa nasabing ruta.
4: Mga pasahero po na nanggagaling dyan sa ruta po na yan, nag-aabang lang po ng yung mga UB Express na galing na po ng Rizal, galing Antipolo, galing QC na malalayo, hoping na may bumaba doon sa area na yon para sila makasakay.
3: Hindi lamang pagdagdag ng mga unit ang plano ng MMDA. Tinitignan din ng ahensya ang pagpapalawak ng ruta ng Love Bus sa iba pang lugar sa Metro Manila, lalo na sa mga lugar na kulang ang public transportation. Pero bago ito ay sagawa, tiniyak ni Artes na iiwasan ng ahensya ang mga rutang maaaring makakompetensya o makaagaw ng pasahero sa mga kasalukuyang public transport operator.
4: Kailangan wala po kaming maaagawan na prangkisa ng public transport kasi kawawa naman po yung mga naghahanap buhay doon. Dahil syempre, preferred yan kung makakalaban namin sa ruta. So, kailangan namin tingnan unang-una na tama yung ruta, may pasaherong makikinabang, at wala po dapat kaming masasagasaan na public transportation.
5: Inaasahan ng MMDA na magiging maaliwalas ang pagsakay ng mga commuter sa pamamagitan nitong electric na love bus. Ang ilan sa mga amenities dito ay itong tap scanner para sa cashless payment. At kung ikaw ay napapagod na ikaw ay nanggigitata sa biyahe, ay air-condition itong bus. At masisiguro nito na pagdating mo sa opisina o sa pupuntahan mo, ay presko kang darating. Meron ding mga itong espasyo na ito ay nakalaan para sa mga persons with disability, kung saan meron ding mga seatbelt dito. At syempre, kung ikaw naman ay bibiyahe na lowbat ang iyong cellphone, meron din silang charging port. At kung meron mang emergency, tulad na sunog, handa yung kanilang fire extinguisher. Itong love bus na ito ay kaya magsakay ng hanggang 36 na mga pasahero kasama na ang tayuan.
3: Bukod sa libreng sakay, dinisenyo rin ang mga electric love bus para maging mas maginhawa ang biyahe habang nagbibigay ng dagdag na opsyon sa mga pasaherong pumapasok at umuwi sa lugar ng Ortigas at Eastwood. At dahil libre ang serbisyo, inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng gastos sa pamasahe ng mga commuter na regular na bumabiyahe sa ruta. Sa pamamagitan ng electric love bus, layo ng MMDA na mapalawak ang mga opsyon ng commuters sa mga pangunahing business district at residential area sa Metro Manila. Kapag nadagdagan na ang mga unit at mapalawak ang mga ruta, mas maraming pasahero ang inaasang makikinabang sa libre at electric-powered public transport service.
5: Para sa mga pasahero dito sa Ortigas-Eastwood na ruta, malaking tulong sa kanila itong electric na love bus. At tiniyak rin ng MMDA na libre itong pagsakay nila sa electric love bus hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong 2028. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
6: Nilinaw ni MMDA Chairperson Attorney Don Artes na tiwala pa rin siya kay MMDA General Manager Nicolas Torre III sa kabila yan na naging paglabag nito sa batas trapiko noong nakaraang linggo. Ayon sa MMDA, nag-volunteer si GM Torre na mag-leave ng isang buwan habang pinag-iisipan din ang plano nitong mag-retire sa public service. Naniniwala naman si Attorney Ates na malaki ang naitulong at maitutulong pa ni Torres sa ahensya. Lalo na't agad naman itong tumugon at nakipag-cooperate sa investigasyon ng Land Transportation Office. Ayon sa ahensya, mananatiling tuloy-tuloy ang kanilang iba't ibang operasyon at tiniyak na walang exemption pagdating sa pagpapatupad sa batas trapiko.
2: Ako po ay humihingi ng pangunawa ng ating mga kababayan. Sabi ko nga po, huwag po natin i-judge si GM Torre dahil lamang sa single incident na ito. Marami naman po siyang maganda nagawa sa ating bayan na at nagsilbi siya sa ating bayan. So, sana po huwag tayong lahat naman po tayo ay nagkakamali. Ang importante po ay natututo sa pagkakamali at hindi na po umulitin.
6: Inilatag ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga short, medium at long-term solutions sa pampagana ngayong araw o Pampanga ngayong araw. Kasama niya sa pulong sina Governor Lilia Pineda, Vice Governor Dennis Pineda at ilang alkalde na nakararanas ngayon ng mga pagbaha sa kani-kanilang mga munisipalidad. Ilan sa mga problema ang binigyan diin ng kagawaran, ang pagiging mababa ng ilang lugar at limited gravity outfall na nagiging dahilan kung bakit mabagal bumaba ang tubig baha. Mga detention basin ang natukoy ng DPWH na kailangang gawin lalo na sa flood-prone areas kung saan kinakailangang tukuyin ng bawat alkalde ang mga lokasyon nito. Ayon kay Secretary Dizon, kailangang maintindihan ng bawat isa ang problema kung bakit bumabaha at kailangang makipagtulungan ng mga namumuno para maisakatuparan ang mga solusyon sa problema alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Gusto natin mangyari dito, after natin mag-usap, trabaho na tayo. No, yun ang sabi ng Pangulo. Nandiyan na yung mga plano, ang tagal-tagal na yan, nakita nyo. Sinabi kanina dito, yung original na master plan ng Pampanga, 1990s pa. Pero hindi natuloy, hindi nagawa lahat. May mga nag-oppose daw. Sabi ng Pangulo, tama na. Tama na yung kwentuhan, tama na yung debate, magtrabaho na tayo. Matagal na masyadong naghihintay yung mga kababayan natin dito, taon-taon binabaha.
6: Muling bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar sa panibagong silent record loan na 62 pesos and 63 centavos. Bunsod pa rin ito ng nagaganap na tensyon sa pagitan ng US at Iran. Dahil dito, mahigpit na minomonitor ng Bangko Sentral ng Foreign Exchange Market habang isinusulong naman ng Malacanang ang matalinong paggasta sa pondo ng bayan.
1: Samantala, nakatutok ang pamahalaan sa pagpapababa ng unemployment rate sa bansa kasunod ng pag-akyat nito sa 6% noong Hulyo. Bilang tugon, kinalakas ng DOLE ang Nationwide Trabaho Agad Job Fairs at Public Employment Service Offices o PESO para mas maraming Pilipino ang maihanap ng trabaho. Ayon sa Malacanang, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ay ang pagpapadali ng proseso para sa mga investor, reforma sa National Education and Workforce Development Plan at patuloy na skills training at upskilling sa ilang lim ng TESDA. Layunin din ng pamahalaan na palawigin pa ang ease of doing business para sa mga mamumuhunan sa bansa na makatutulong sa paglikha ng mas maraming trabaho.
8: Pati po ang pagpapalago ng MSMEs para mas mabigyan pa ang mga small business investments or business investors na magkaroon po na mas malago na industriya or negosyo para mas maka-employ pa ng ating mga kababayan. Kaya po nandyan din po yung tax breaks na pinag-iisipan para yung mga small business ay maibsan po ang kanilang maaaring i-shoulder na mga taxes. At pag maliit ang taxes or walang taxes na masyado ipapataw, mas marami silang negosyo magagawa at mas maraming empleyado maaaring ma-generate.
1: Iginiit naman ng Department of Energy na nananatili itong on track sa pagsasaayos ng nararanasang kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas Grid. Ipinunto ni Energy Secretary Sharon Garin na nais ng kagawarang pagtuunan ng pansin ang pagsasaayos ng mga power plant na nananatiling naka-maintenance shutdown para maibalik na ito sa power circulation. Habang sinabi naman ng Kalihim na mas mainam na maunang maresolba ang kakulangan sa kuryente bago magturuan. Kaugnay ito sa panawagan ng publiko na agad na mapanagot ang mga power generator na nabigong makapag-supply ng kuryente. Anya, kapag nasolusyonan na ang yellow at red alert status sa Visayas Grid, ay susundan na ito ng proseso ng accountability.
6: Umaasa ang impeachment court na matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago sumapit ang Disyembre. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
9: Nasa 3 hanggang 5 dating maestrado ng Korte Suprema, legal luminaries o constitutionalists ang inaasang imbitahan bilang amici curiae o friends of the court sa oral arguments ng Senate Impeachment Court sa September 16. Inaasahang magbibigay sila ng legal opinion sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo't may ilang senador na hindi nakadadalo sa mga paglilitis.
10: Pero pakinggan natin, that's why we're inviting legal luminaries, legal experts, mga constitutionalists. So papakinggan natin sila. So may isang araw tayo na para pakinggan sila, maintindihan at ma-process yung kanilang mga sinasabi.
9: Ipinaubayan ni Gatchalian, kina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada ang paghingi ng pahintulot sa Sandigan Bayan para makadalo sa mga sesyon ng Senado, gayon din sa mga paglilitis ng impeachment court. Sa kasalukuyan, nasa kusodi ng Sandigan Bayan sina Marcoleta at Estrada dahil sa mga kinakarap nilang kasong plunder.
10: Si Senator Marcoleta at Senator Jinggoy nasa kustudiya ngayon ng Sandigan, which is under the jurisdiction of the court. So by process doon sila magpapaalam kung makaka-attend sila ng session o makaka-attend sila ng impeachment. In the past ganun rin. Nung nangyari itong may mga na-detain na senators, ganun rin ang naging process.
9: Umaasa si Gatchalian na matatapos bago sumapit ang Disyembre ang impeachment trial ni Vice President Duterte para makapagpalabas na ng hatol ang Senate Impeachment Court.
10: Before December, matapos na lahat. Depende yan rin sa witnesses na ipresent ng defense. No? Dahil pagtapos ng buong 4 articles ng prosecution, in defense naman magpresent. Pero narinig ko doon sa disclosure ng defense, baka magbawas rin sila.
9: Samantala, naniniwala si Senator J.V. Ejercito na nasa prerogative ni Vice President Duterte kung haharap siya sa impeachment trial.
11: Well, nasa prerogative na naman ng respondent, no? As they said, she is represented by her lawyers, so nasa sa kanya, hindi naman siguro natin pwede siyang binitin kung ayaw niya.
9: Mainam din anya kung ang Korte Suprema na mismo ang magbigay linaw sa usapin ng voting threshold sa impeachment. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, ang impeachment court ang tamang forum para marinig ang panig ng Vice Presidente sa mga reklamong kinakarap niya, kabilang ang umano'y grave threats at misuse of confidential funds. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Sa harap ng inaasahang pagtalakay ng Article 2 o ang unexplained wealth para sa prosecution, magiging mahalagang testigo si dating Senador Antonio Trillanes IV. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Naniniwala si impeachment prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na dapat imbestigahan kung subject for disbarment si Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na naging pahayag ng Vice Presidente kung saan sinabi niya na wala siyang tiwala sa korte.
12: Ito dapat bigyan ng atensyon regardless na siya ay may pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Dahil ito ay hindi magandang halimbawa para sa isang katulad niya na bilang Vice Presidente at bilang isang abogado na magpahayag ng mga bagay-bagay na hindi makakabuti sa imahe ng ating korte. Kaya dapat tignan kung ito ay subject for disbarment. Kung yung mga ordinaryong abogado nga na didisbar, no? Yung pa kayang mga diretsyang sinasabi o diretsyang nang babastos sa ating mga korte.
6: Dagdag pa ni Chua, nataliwas ang naging pahayag ng Vice Presidente noong Sabado sa nauna niyang sinabi na gumagana ang korte ng Pilipinas kasunod ng paglilitis kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC.
12: Very inconsistent yung mga sinasabi nila dati nung dinadampot yung kanilang ama, sinasabi nila na may korte tayo dito. Tapos ngayon sasabihin nila wala silang tiwala sa korte. So ano ba talaga ate?
6: Matatanda ang binanggit ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro noong Lunes na ang Korte Suprema na ang makakasagot kung kailangan ba magsagawa ng disciplinary action o disbarment sa pamamagitan ng motu proprio o sariling investigasyon. Samantala, sa nakatakdang pagsisimula ng pagtalakay sa Article 2 ng Impeachment ng Unexplained Wealth sa Lunes, 10 testigo mula sa gobyerno at mga pribadong individual at 15 representatives mula sa mga banking institutions ang nakatakdang tumistigo patungkol sa bank records, SALN at mga negosyo ng Vice-Presidente. Naniniwala ang prosecution panel na magiging mahalagang testigo si dating Senator Antonio Trillanes IV.
13: Kung maalala ninyo, siya yung unang-unang naglabas o nag-expose ng mga ebidensya laban sa, hindi lang sa Vice President, bagkus sa pamilya ni Pangulong Rodrigo Duterte. At doon sa Committee on Justice, isa rin siya sa mga resource person na tinawag natin. So ako naniniwala doon iikot yung testimonya na kukunin sa kanya o i-extract ng handling prosecutor.
6: Matatanda ang tugma ang cross-checking sa mga dokumentong hawak ni Trillanes sa mga bank transaction records umano ng pamilya Duterte sa records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Lumabas din sa pagdinig ng House Committee on Justice noong Abril na may 6.7 billion pesos covered in suspicious bank transactions mula 2026 hanggang 2025 na iniuugnay sa pangalawang pangulo at sa asawa niya ni si Attorney Mance Carpio. Posible namang i-stipulate na ang ilang mga bank records para sa mabilis sa pag-usad ng paglilitis. Samantala, may mensahe naman si House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega V sa pagkakatalaga kay Atty. Paulo Panelo bilang tagapagsalita ng Office of the Vice President.
14: Karapatan naman nila na mamili saka maglagay ng tao siguro na will best serve or express kung ano man ang posisyon nila. So, welcome to the show.
6: Vel Custodio, para sa bayan.
15: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
7: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
6: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
8: Nagbabalik ang ulat bayan. Mas paitin pa ng pamahalaan ng mga hakbang para protektahan ang mga kabataan laban sa hindi angkop na nilalaman ng kanilang aktibidad online. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Para mapigilan ang malisyosong accounts at pag-access ng menor de edad sa hindi angkop na nilalaman, gagamitin ng Roblox ang PhilSys para sa mas mahigpit na age verification. Sa pamamagitan ng API connection, iko-cross-check ang edad ng user sa National ID Authentication Services. Kaugnay nito, pinangunahan ng CICC ang Stakeholders Town Hall kasama ang DICT, PSA, NPC at mga advocacy groups para talakayin ang mas mahigpit na regulasyon at kooperasyon laban sa online abuse. Ayon kay CICC Chairperson Aboy Paraiso, bagamat malaya ang online platforms sa kanilang operasyon, patuloy ang mahigpit na pagmamatsyag ng pamahalaan sa kanilang mga aktibidad.
10: I think we can also agree upon platform accountability. Yes, we hold them accountable. They make money off of us. They enjoy the Philippine market. They must respect our laws.
9: Ipinahayag naman ng School Parent Teacher Association na suportado nila ang paggamit ng PhilSys para sa age verification. Ngunit nagbabala silang dapat itong magkaroon ng malinaw na legal framework, cyber security safeguards at pagsunod sa Data Privacy Act.
11: Kaya ang aming paninindigan sa National PTA ay malinaw. Prevention before reaction, school safety without turning schools into war zones, responsible gun ownership, online safety as part of school safety, PhilSys enabled verification but with due process and strict data privacy safeguards.
9: Samantala, nilinaw ng PSA at National Privacy Commission o NPC na kailangan ang malinaw na consent mula sa mga user bago gamitin ang kanilang national ID. Sa ilalim ng bagong patakarang ito, ang mga user na hindi makakapagpatunay ng kanilang edad ay haharap sa malaking limitasyon sa in-game chat features at hindi makakapasok ng basta-basta sa ilang partikular na nilalaman ng laro o site. Elijah Canlas para sa Bayan.
12: Magaganap na po sa susunod na linggo ang kauna-unahang barn parliamentary elections. Ang tanong ng marami, bakit ba napakahalaga nito? Ano ang magandang dulot nito sa bansa lalo na sa naturang rehiyon? At ano ang magiging benepisyo nito sa mamamayan? Sasagutin yan sa ulat ni Eugene Fernandez ng IBC News.
13: Sa mapalapit na barn parliament elections, tanong nyo rin ba, para saan ba talaga ang halalang ito? May pakialam ba mga Pilipinong hindi naman nakatira sa autonomous region in Muslim Mindanao? Simple lang, ang barn ay isang autonomous political entity. Mayroon itong sariling regional parliament government. Ibig sabihin, merong may mas malawak na self-governance ang Bangsamoro. Ang parliament ang gumagawa ng mga batas at policy para sa mga usaping sakop ng regional government. Ibig sabihin, ang mga mahahalal sa parliament ay may direktang papel sa pagpapatupad ng mga programang maaaring maranasan ng mga tao sa kanilang komunidad. Halimbawa sa edukasyon, mga programang nakatuon sa mga estudyante, guro at paaralan. Sa healthcare, mga serbisyo, programa at suporta para sa mga pasyente at health facilities. Sa kabuhayan, mga policy at programang tumutulong sa mga farmer, fisher folk, maliliit ang negosyo at iba pang hanap buhay. At sa infrastructure, mga proyektong may epekto sa transportasyon, tubig at iba pang pangangailangan ng komunidad. Pero may isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang halalang ito, ang kapayapaan. Ang barn ay bahagi ng political settlement na nagmula sa peace process sa pagitan ng Pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Layunin itong mapalakas ang autonomous government kung saan ang mga issue ng rehiyon ay tinatalakay at nilulutas sa pamamagitan ng civil institution. Kaya mahalaga ang parliament sa peace process sa pamamagitan ng mga batas at polisiya, maaaring itakda ng regional government kung paano ipatutupad ang mga programa para sa reintegration, development, social services at pamamahala sa mga komunidad na matagal nang nakaranas ng sigalot. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay hindi lang tungkol sa tigil putukan. Kasama rin dito ang matatag na pamahalaan, serbisyo, trabaho at pagkakataong makapamuhay ng ligtas ang mga tao. Kaya sa huli, ang tanong sa boto ay hindi lang sino ang gusto kong manalo, kundi anong uri ng batas, serbisyo at pamamahala ang gusto kong makita sa barn.
14: Dahil sa unang regular barn parliamentary election, hindi lang leader ang pinipili ng mga botante. Pinipili rin nila ang direksyong gusto nila para sa barn, sa serbisyo, sa kabuhayan at higit sa lahat sa pagpapanatili ng kapayapaan. Para sa Integrated State Media, Eugene Fernandez ng IBC.

0: Sa ulat probinsya, ilang araw bago ang kauna-unahang Borm parliamentary elections, nag-iwan ng paalala ang Police Regional Office sa mga ipinadalang kapulisan sa rehiyon. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Again, ulitin natin sa inyo. Pagdating nyo doon, yung revised POP natin, memoryado nyo dapat yan. When to engage, when not to engage, yung ating force continuum, calibrated response natin, lagi ninyong isa sa puso yan. Yan ang ating Bible.
2: Ito ang paalala ng Regional Director ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa kapulisan ng rehiyon na ipadadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa parliamentary election sa susunod na linggo. Isinagawa ang send-off ceremony ng mga nasabing personnel sa PRO 11 Parade Ground, Camp Sergeant Quintin M. Merecido, Buhangin, Davao City. Ayon sa PRO 11, dapat nakatutok ang mga na-deploy ng mga pulis sa kanilang mga responsibilidad at tungkulin na ibinigay sa kanila at hindi sa pakikialam sa mga isyong politikal. Pinaalalahanan din sila na maging neutral at dahil dayo at hindi mga residente ng BARM ang mga nasabing personnel, pinayuhan din sila na respetuhin ang kultura at tradisyon ng mga residente ng BARM upang makuha nila ang tiwala ng publiko.
1: Kaya sumausaw sa kung ano man na meron doon. Kung ano yung tasking natin, doon lang tayo, napakaliwanag noon. Okay ba tayo doon? Meron naman tayo mga allowance, doon na tayo, safe tayo doon. Do not go over and beyond. Pagka may mga nanggugulo doon, always report the incidents to your superior officers and we will handle the situation properly.
2: Ayon sa PRO 11, nasa 500 lamang sana na personnel ang kanilang ipadadala. Ngunit matapos ang nangyaring pamamaril sa isa sa mga kandidato sa nasabing rehiyon noong Agosto, itinaas nila ito sa 865 na police personnel. Sa nasabing bilang, nasa 500 personnel ang magsisilbi bilang Special Electoral Board sa Maguindanao del Norte. 260 ang magiging karagdagang bantay sa eleksyon sa Cotabato City at 85 naman ang magiging quick reaction forces sa Maguindanao del Sur. Tiniyak din ng PRO 11 na handa at sapat ang pagsasanay ng mga nasabing personnel bago ang kanilang deployment.
1: Attempt to one of the candidates, the national leadership has come up with a more extensive and beefed up our augmentation of security forces to help assist and provide security and safety in the area during the conduct of elections.
2: Habang sinasabing gawain, nagpasalamat din ang Commission on Elections Region 11 sa lahat ng mga pulis na madedeploy mula Davao Region para sa Bangsamoro parliamentary elections. Bukod sa pagbabantay sa seguridad ng mga botante, mahalaga rin ang tungkulin ng mga pulis bilang miyembro ng Electoral Board dahil sa takot ng mga guro na magsilbi sa BARM elections. Pinaalalahanan din niya ang mga nakatalagang maging Special Electoral Board na gamitin sa tamang paraan ang pagsasanay ng kanilang pinagdaanan.
3: To our colleagues in the PNP, we deeply value your commitment and cooperation. While COMELEC safeguards the integrity of the electoral process, the PNP provides the security and stability necessary for that process to take place.
2: Habang sinasabing gawain, nagpasalamat din ang Commission on Elections Region 11 sa lahat ng mga pulis na madedeploy mula Davao Region para sa Bangsamoro parliamentary elections. Bukod sa pagbabantay sa seguridad ng mga botante, mahalaga rin ang tungkulin ng mga pulis bilang miyembro ng Electoral Board dahil sa takot ng mga guro na magsilbi sa BARM elections. Pinaalalahanan din niya ang mga nakatalagang maging Special Electoral Board na gamitin sa tamang paraan ang pagsasanay ng kanilang pinagdaanan. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
4: Ikinabahala ng mga residente sa Davao City ang inilabas na emergency alert ng NDRRMC matapos makapagtala ng unhealthy air quality sa lugar. Kaunay niyan, may paalala naman ang Health Department sa patuloy na epekto ng haze sa bansa. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
5: Dahil sa patuloy na epekto ng transboundary haze sa Pilipinas, sunod-sunod na mga emergency alert at warning messages ang ipinalabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ito ay bilang babala sa publiko sa posibleng epekto ng haze na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. dito sa Davao City. Ikinabahala rin ng ilang estudyante ang nasabing emergency alert.
6: For me po, kay Nabalaka po, kay naabot naman ko siya sa point na kailangan na magkuan po, mag-alarm ba sa phone na, nag-warning na na kailangan mag-mask, kay tungod, grabe na dyan, nagalala na ang kanang haze po. So unexpected niya, ingana na rin kalala ang level po sa katong haze.
5: Samantala, naka-face mask na rin ang mag-asawang senior citizen habang namamasyal sa lungsod. Anila, mas maiging magsuot ng face mask upang maiwasan ang direktang pagkalantad sa hangin na may halong haze. Lalo na para sa mga senior citizen tulad nila na mas sensitibo sa posibleng epekto nito sa kalusugan.
7: Mas mag-mask yun ako para protection din kay yung minsan maraming mga yung hangin ba, hindi natin alam kung anong klaseng hangin yun. Tapos malanghap natin, di ba? Yun. Kaya ako nagasuot ng mask.
5: Sa inilabas na advisory ng Department of Environment and Natural Resources o DENR 11, natala ang unhealthy air quality sa ilang monitoring station sa Calinan, Davao City at Digo City, Davao del Sur noong Setyembre 8. Kinumpirma rin ng DENR 11 na may pagbabago sa air quality sa Malita Air Quality Monitoring Stations sa Davao Occidental. Dito ay naitala rin ang unhealthy air quality para sa mga sensitive group. Kabilang sa mga sensitive group ang mga bata, senior citizen, mga buntis at may mga sakit sa puso o hirap sa paghinga.
8: We are also getting data from Malita wherein nakita po taog kanang changes sa iyahang air quality concentration. So isa yun sa epekto when we are talking about haze, labaw na ko ang air quality index na ito, mamahimo na siya nga unhealthy, kinahanglan ta mo suot as much as possible and 95 nga mask.
5: Kaugnay nito, nagbabala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat dahil sa posibleng epekto ng haze. Hinimok ang publiko na magsuot ng face mask, linisin ang mga mata gamit ang tubig o saline solution, uminom ng maraming tubig at manatili o magpahinga sa mga saradong lugar. JC Aliponga para sa Bayan.
0: Isinagawa ang anti-bullying awareness ng La Trinidad Municipal Police Station sa iba't ibang paaralan sa rehiyon. Layan ng hakbang na ito na makatulong para maiwasan ang insidente ng karahasan at matiyak ang proteksyon ng mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Yan ang ulat ni Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera.
9: Pinapalakas ng La Trinidad Municipal Police Station ang kanilang anti-bullying awareness campaign sa munisipyo sa pamamagitan ng lecture sa mga paaralan. Isinasagawa nila ang information dissemination at orientation kabilang ang tamang paraan sa reporting sa mga insidente ng bullying sa kinauukulang opisina. Nakikipagtulungan din sila sa mga magulang at komunidad para sa naturang aktibidad.
10: Nakikipag-coordinate tayo sa school authorities, yung staff ng schools, yung ating Parents and Teachers Association, yung ating mga barangay. And meron na rin tayong napagkandakan ng kapkap nga, nag-uplang kapkap na rin tayo. And yun nga, nagresulta sa pagkakuha ng mga contrabands na bawal sa mga schools.
9: Upang magabayan din ang mga magulang ng wastong pagpapalaki sa kanilang mga anak, isinagawa ang Parents Effectiveness Seminar. Layunin ang aktibidad na ipaalala sa mga magulang na nagsisimula sa bahay ang tamang asal at ugali ng mga learner.
11: Every stage at adjustment, so yun yung parang isa na malaman kung paano ba mag-adjust kasi iba yung stage na maliit pa sila tapos hanggang sa mag-teenage, mag-college. So sana yung hindi mawala yung closeness ng relationship na walang barriers.
9: Ayon sa Municipal Social Welfare Office, mas lalong kailangan ngayon ang gabay ng mga magulang sa kanilang mga anak dahil sa epekto ng social media na nakakaapekto sa pag-uugali ng ilang learner na isang dahilan ng bullying school-related concerns.
12: Tayo as parents, number one na magtuturo sa ating mga anak. Usually po yung background, kung ano yung background sa family, doon po affected no yung mga behavior ng ating mga anak. So tayo po sana yung number one na pagdisiplin sa ating mga anak.
9: Diane Monica Tukay, Para sa Bayan.
4: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH.
0: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez, Para sa Bayan.
4: Hanggang bukas, ako po si Kenneth Pasyente ng inyong Pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
13: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. Badarangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
15: Hari inaw nandidong waranuni anarampay na.
18: Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
19: Pinalakas, pinalawak,
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publico,
22: Radyo Pilipinas,
23: and Capital 104.3 Colab.
24: Radyo Pilipinas Magazine,
25: Radyo Pilipinas Sports Radio,
26: Radyo Pilipinas
27: World Service.
28: Ang tagintig ng AM
29: at lakas ng FM
30: sa iisang himpilan.
31: Pinagsanib na puwersa
32: para sa mas malawak,
33: mas maraming mararating,
34: at mas maraming maaabot ng impormasyon
35: at serbisyo publiko.
36: Radyo Pilipinas
37: and Capital 104.3 Colab.
38: Radyo Pilipinas
39: News Nationwide.
40: Trending issues na pinag-uusapan.
41: World News in 5.
42: Ang inyong institusyon
43: sa Philippine Sports Broadcast.
44: Di papahuli
45: sa mahalagang kaganapan.
46: 66 Impormasyon.
47: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko
49: 738.
50: Sports Radio
51: 918.
52: Radyo Magazine 1278.
53: At Radyo Pilipinas World Service.
54: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
55: Mapapakinggan na
56: sa Capital 104.3 FM.
57: Capital 104.3.
58: Radyo Pilipinas
59: World Service.
60: Sports Radio,
61: Radyo Pilipinas Magazine.
62: Serbisyo Publiko,
63: Taginting ng AM,
64: lakas ng FM.
65: The AM and FM collab
66: sa Capital 104.3 FM.
67: Radyo Pilipinas,
68: Radyo Pilipinas
69: and Capital 104.3 collab.
70: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
71: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
72: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
71: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
73: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
74: Maganda bang takbo?
73: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
71: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
75: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
71: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
76: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
71: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago at ang pagbabago nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people. Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino. Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam salam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ayan, okay.
4: Uy, 7-Eleven na, grabe, napahaba ata yung ating ads. But anyway, it's another day na naman po ng pagbabalik ng ating programa. Nako, despite that maulang gabi ha. Ngayon na naman as we go here, nako, travel natin from San Juan City. Uh-huh. Akala ko saglit lang dahil kanina nga biglang mayroong mga last minute suspension.
5: Uh-huh.
4: Dahil na rin sa biglaan, no?
5: May mga reaction na naman, may mga
4: yes. Unforeseen kasi yung nangyari Nords kanina. Eh, 'di ba, the other day naman, mm-hmm, inunahan na ng government na walang paso.
5: Unpredictable talaga.
4: Yes,
5: that's one thing that climate change would offer.
4: Yes, and then kinabukasan biglang walang ulan, 'di ba? Like umulan na siya mga later afternoon, ganyan. And then after that, nako, this morning na naman mga around 7 to 8, mm-hmm, mashallah, ang lakas nung pag-ulan na naman.
5: No. Tama, no? Yeah.
4: So anyway, eto ang nakuha natin sa pag-ulan at pagtigil at hindi pag-ulan. Eto, meron tayong ubo sipon. Oo nga. Grabe. Ganon, pag-ganon-ganon tayo.
5: Kaya always tayong maging alerto, maging handa, and syempre, be immune ready. Diba?
4: Yes. Oy, maraming
5: kahit
4: papaano maraming salamat sa mga kaibigan natin diyan sa may San Juan Medical Center. Ah. Dr. Chua kanina naka-assist sa anak ko. Alam mo, Nords, in fairness, This is this is San Juan Medical Center. This is government, Nords. Pero in fairness, first time ko actually na maka-visit sa PDIA nila. And then ang bait nung doktor ha na naka-assist din sa anak ko. And although she looks younger, mm-hmm, para namang she really knows what she's doing and mm-hmm she's saying. So, alam mo, minsan nakakabilib yun eh.
5: Lalo na
4: public hospitals na yes, minsan, di ba, iisipin mo, baka mamaya eh, kung ano-ano na lang yung i-advise. Or minsan, magbibigay ng advice, eh, mabilisan lang, ganyan, hindi na masyadong ibibigay yung dapat. Pero mm-hmm siya talagang, she took her time to entertain us and then make sure na lahat ng kids ba, ganito, ganyan. So, sabi niya, nako, kailangan nga nang bigyan lunas yung mga bata. So, thank you sa ating mga health workers, frontliners. Sabi nga natin, Nords, parang COVID pa rin yung mararamdaman daw natin ngayon because of the haze and the change of climate.
5: Ang dami kasi, ang daming factor.
4: Yeah, remember that the COVID.
5: Daming factor.
4: Yeah, remember that yung sinabi nga nila, COVID will be normal now when time comes. So, I think this is the time. And what we have to do na lang daw is, of course, nandiyan naman yung gamot. At importante, nakapag-bakuna. Yun yung sinasabi ng mga doktor.
5: Oo, syempre. No? Tinututukan pa rin natin ang paparating na Bangsamoro parliamentary election. Nako, it's 6 days to go. Uwi ka ba? Hindi na.
4: No,
5: gagaling walang doon. Eh.
4: Baka malalo na tayo magkasakit ni Nords. Pwede ka pa. Ikaw, pwede pa.
5: Pwede.
4: Oo, alam mo, Nords, ha? In fairness, noong noon ako,
5: you've been there. Oh, well, ano ang hindi napansin
4: naman,
5: mo?
4: Hindi naman Marawi. Although sabi ko nga gusto kong makababa ng Marawi para ma-experience para makita, in case no, kung magulo ba o mainit ba, no. Hindi naman kasi sabi, yun nga nurse, hindi na kinaya eh, kasi nagkalagnat na noon later part nagkalagnat na yung son ko. So, wala rin, pero nararamdaman ko dun sa mga like may event kasi kami, wedding ng younger sister ko, may mga hindi dumating. Tapos the reason was, you know, campaign, nasa Basilan, nasa ganito, kasi campaign, ano na pala yun, yes. Campaign week. So sabi ko, oh, okay, so dun mo lang na-feel na, okay, busy yung mga tao.
5: Busy yun. Talaga, grabe.
4: But there were people also who really took time. Mayor namin ng Tarakan, no, Sumagayan, was there. Former mayor, kasi Attorney Udin yung dumating. Maybe because, you know, maganda na rin yun, kasi taga Tarakan din siya. So he really went there, no? So, maraming salamat ka. Hey,
5: congratulations, ha? Yung, ano yan, youngest nyo?
4: Youngest girl.
5: Oh, youngest
4: yes.
5: girl.
4: Oh, oh. So, ayun. Ayun nga pala. Welcome to the family. Kusari, Lao. Ayan.
5: Ah, talaga?
4: Oo. Okay. So,
5: so, they're staying dun sa Ingat muna?
4: Yes. In Iligan. Alam mo naman, wala na tayong bahay Nord sa Ingat. Okay. Wala na tayo dyan. So, but alhamdulillah, no? Talagang, the more, ano na, dagdag sa family, the more the merrier, ika nga.
5: So wala na, lahat na taken.
4: No pa. Si prosecutor. The one next to me. Nako, lagot ako, baka mami sabihin niya binibenta natin.
5: Hindi naman.
4: May commission naman si Kuya Nord, so kamagalala.
5: Anyways, Princess, alam mo ba na, ewan ko kung if ready na, but I think before natin siya makukuha.
4: Oh, yeah, congrats.
5: PTV8 Marawi is now
4: airing
5: daw. Fully operational na.
4: Yes, so try natin na makuha natin yung OIC natin dyan sa PTV Mindanao Relay Stations para pag-usapan natin, kumustahin natin.
5: Maganda kasi na itaon din nila this coming Bangsamoro
4: para para talagang
5: full coverage.
4: Oo. Maka-hook up tayo ng stories. Uh-oh. Pangalawa, congratulations sa ating kapatid sa Radyo Pilipinas Marawi, Ate Shohra. Ayan. Full-fledged station manager. Ayan. Thank you. And congrats kay Ate Shohra.
5: Oh, palakpakan dyan.
4: Yes. Ako, nasaan na ba yung palakpak natin?
5: Lumiit.
4: Yes, lumiit ata. Ako, hindi ko na makita. Kasi sumama dito sina Habibi. Ayun.
5: At saka yung mga Bangsamoro elections natin.
4: Yes. Oo nga. Uy, nawala talaga. Nawala yung ating clapping. Ayun na, meron na. So, syempre, papalakpakan natin ulit si Ate Shohra. Ayun, mahabol natin.
5: Yeah.
4: So anyway, tuloy-tuloy tayo, Nords. Mamaya din ay makakasama natin ang ating makasamahan from the TID. Mm-hmm. Ayan, Language Connect. Ang ating kapatid, Language Connect, para dagdagan, syempre, pag-usapan at mabigyan na naman tayo ng dagdag kaalaman sa mga iba't ibang dialektong Mindanao. Ayan. So mamaya po ay susubukan nating makuha. I think it's ready na. Ayun. So since it's ready, hindi na, ipasok na natin, Orch. Baka sakali mamaya imakuha na natin ang ating butihing engineer from the PTV Marawi. So narito na ang ating mga kasamahan from the kapatid Language Connect. Narito po, tunghayan natin.
6: Assalamualaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. At isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating programang kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-108th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluang paghahatid ng impormasyon patungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya naman, samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin

0: ang pribilehiyong bumoto ay nabibigay daan sa bawat mamamayan na pumili ng mga leader na kakatawan sa kanilang mga pag-asa, pangangailangan at mga gamitin.
1: Sa Maguindanao na kawag sukawagib ang makatando imakaanggay sa kanuuman ni Tawno Ingad sa kapamili sa mga gangunutan anya makapananggit kanulikanilan ang mga panginam na si Sita dumangasinganin.
2: Sa Maranao na Palapulad. So Palapulad kukabuto na mapagapili iyan sa umani sa kataw sa uluan at ipamayan dig iyan sa mga panginam gumang kinanglan gumang arap-arap iran.
3: Bang abahasa sug kapatut. In kapatut mamoto in nagjari pa mga tiap-tiap rakyat mami nakura amuin magwakit sin mga kabayaan kalagihan iban na sin mga yaangan-angan sinsin.
4: Magsiiyakan kaluhay. Kaluhayan mamotohin masandang mera ayat mene me nakura ninggihan inangan-angan din kalagihan duk patudjuhan pangatian din.
5: Sa iranun na kawagib. So kawagib ko kapagtando na pagsugutan yan so uman itaw amamili sa mga ugkaunutan apamanang gitsarkiran sa mga inam nasisita ago mga pangingarapan.
6: Kapatut, niwanan kapatut mo to in tiap-tiap mahadyana kasupaya mene magnakura tapaasa-asa tapaguna tapaglagi makanganda halkahalan masusunod.
7: Dabtadurayin, kwagib. Ikwagib ay tamandu, nayagan at sanga itong mamili. Mananggwit, natamindigon, bakarawedo ina. Tayan, barab po yoto.
8: بالعربي الامتياز إن امتياز التصويت يتيح لكل مواطن اختيار القادة الذين سيمثلون آمالهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم.
9: At yun na po yung ating word of the week. Sana po ay may natutunan po tayo kung paano po ito isinalin sa katutubong wikang Magsamoro. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa trivia. At ang trivia na ito ay nagmumula po sa mga Magsamoro Autonomy Acts po na publish. At para po sa episode na ito, nagmumula pa rin po sa Magsamoro Autonomy Act No. 17 or Administrative Code of the Magsamoro. At ito po ay mula sa Preliminary Title, Chapter 1, General Provisions, Article 4, Declaration of Policy. Tunghayan po natin, panoorin po natin kung ano po ang salin nito sa iba't ibang wika. Narito po mga kapatid.
10: Magsamoro Autonomy Act No. 17, Book 1, Preliminary Title, Chapter 1, General Provisions, Article 4, Declaration of Policy. It is the policy of the Magsamoro Government to, letter A, ensure and promote that appointments in the civil service are made with equality according to merit and fitness and shall consider gender and ethnic balance. B, provide within the public service a progressive system of human resource administration.
11: Magsamoro Autonomy Act Bilang 17, Aklat 1, Panimulang Titulo, Kabanata 1, Pangkalahatang Provision, Article 4. Pahayag ng patakaran. Patakaran ng pamahalaang Magsamoro na talata E. Tiyakin at itaguyod na ang mga pagtatalaga o paghirang sa serbisyong sibil ay isinasagawa ng pantay-pantay batay sa merito at kwalifikasyon at isinaalang-alang ang balanse sa kasarian at etnisidad. Talata B. Maglaan ng serbisyong pampubliko ng isang progresibong sistema ng pangangasiwa sa yamang tao o Human Resource Administration.
12: Qanun al-hukmu al-zati li Magsamoro rakam 17. Al-kitabu al-awwal al-unwan التمهيدي القسم الأول الأحكام العامة المادة 4 إعلان السياسة تعتمد حكومة بنغسامورو السياسة التالية ألف ضمان وتعزيز أن تكون التعيينات في الخدمة المدنية قائمة على المساواة وفقا للجدارة والكفاءة مع مراعاة التوازن الجنساني والعرقي ب إرساء نظام متقدم لإدارة الموارد البشرية داخل الخدمة العامة
13: Article 4 Inipayag pangitaban Pangitaban ng gobyerno ng Magsamoro I titik A sigulon ang duinggulalan sa mga appointments sa civil service sa naadin sa kinapadyalpong sa napangagyan ang dukapagkade do nasisita ikailay sa kapadyalpong sa umbalangan na tao babay mama do siya kanubangsa titik B maadin sa servisyo sa madakil na tao sa ukit at papagkapya sa kapagkamal kanu mga tao abang galabag
14: Book 1 Paganay ang ilano Chapter 1 Kalamulang 1 o mga kukuman Sa gintas ay ikapat, kapakalang kapa kung mga atoran. Aturan o gobyerno abang sa Moro so letter E kasigurwa o kapagkausura asong mga appointment si isa civil service na miyadin gulalain ko kontol ang makambabukan si ikukapasan o kakapakay. Mupaliugat at pagilain so kapakaplagilagid o katawig o tribu.

0: Latembi, kapakabagay ko sulit o kaservisyo si ikong mga tao sa Okitokit, ang mag-umara ko katindihan na ko human resource.
1: Sa Iranun na, Chapter 1, General Provisions, Article 4, kaya payag ko aturan. Yaso aturan no gobyerno o bangsa moro. A. Siguron ang upakaisigin so appointment sa civil service na pagumbalin sa mamagitsan, makapantag sa kagkagaga agupakadait. Agudait na migkarangkarang so kapagtimbang kung mga babay agumama, rakas pan so mga lumpukan ataw kabangsa. B. Makaanggay sa publiko sa serbisyo sa madakal ataw agupagisag sa UKIT o Human Resource Administration.
2: Bangsa Moro Autonomy Act No. 70 Book 1 Preliminary Title Rantan Sabaan Kluhanay de Katayan Article 4 Kapayag Bade UKIT Ni de ukit di Bangsa Moro Gobernmente. Letter A. Siguradonan barab in segan ika appointmente de civil service eh. Ligo baka sigilo-gilwe de kaane merit barab yung kaglawon. Tandingan soy kaane kagatuon barab tinidoon. Letter B. Miray tinto kafa insag baka kafiyawe bakdotone bakkakuwasa na ide tau.
3: Sa Moro Autonomy Act No. 17 mabahasa sinama Kitab 1 Tabasa Masura 1 Ito yasaga aturan parinta Bangsa Moro. Letter A. Nanto makangangkat adapun saga appointments ma civil service subeni hinang marom kaadilan. Maya ma merit maka fitness. Maka damikian ni anda dusab in pagbalance ma pihak maka bangsa. Letter B. Nagama majalom public service di kayo progressive system ma human resource administration.
4: Chapter 1 General Provisions Article 4. Pagpamahalayak sin palis. Halom sara sin parenta bangsa moro in letter A. Kantuhon iban hipasaplag in pagpasud hinang laway deng ha civil service. Halom kaadilan taayon. Haingat iban katupan kanya. Iban subay tantuhon. In sibuk taud deng ha pagkatao iban pihak. Letter B. Halauman sin public service. Lumihil progressive system sin human resource administration.
5: Hatinin bang si Iyakan, pamatampal aturan, ang banin aturan si pamarinta bangsa Moro, iyane, A. Matantu, dukmasambu, iyame, tukbalan si civil servicein, hininang pinagsali-sali, paayon si katalep, duksukatan binektari. Duk pinagsali, sulibihan, si pagkaaalela atawadende, dukbangsa. B. Majatu si dialeman public service, kasongan sistemin suku si Human Resource Administration.
6: Ayan, maraming salamat po sa ating mga masisipag na tagasaling dito po sa ating tanggapan sa Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng BTA Barmo. Yan. At ngayon naman po mga kapatid, ano, at by the way, binabati po natin ang lahat po ng gumagamit o nagmamayari ng wikang katutubo, ano? Dito po sa Bangsa Moro para po sa mga gumagamit po ng wikang Maguindanao, Iranon, Maranao, Yakan, Bahasa Sug, Taduray, Sinama, Kagan, at syempre ang wikang Arabic po at ang wikang Pilipino. Ayan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At ang quotable quote na ito ay mula po sa mga quotes o kasabihan po ng ating mga butihing parliament members. At para po sa episode na ito, ang ating quotable quote ay magmumula po kay Honorable MP Attorney Lanang T. Ali Jr. At bago yan, bahagi po muna natin ang kanyang bio sketch para po mas makilala po natin si MP Lanang Ali. Narito po ang kanyang bio sketch.
7: Attorney Lanang T. Ali Jr. is a lawyer and member of the Bangsamoro Parliament. He has been involved in the Bangsamoro transition since 2019 and previously served as majority floor leader of the Bangsamoro Transition Authority Parliament. Attorney Ali's professional career is closely connected with the Bangsamoro peace process. He served as Chief Legal Officer of the Bangsamoro Transition Commission, the body responsible for drafting the Bangsamoro Basic Law, which eventually became the Bangsamoro Organic Law Republic Act No. 11054. He also served as legal counsel to the MILF Peace Implementing Panel during the peace negotiations with the government of the Philippines. Attorney Ali earned his Bachelor of Arts in Political Science and Bachelor of Laws from the Liceum of the Philippines University. Following the legal profession and public service tradition of his father, the late Attorney Lanang S. Ali Sr., who served as legal counsel of the Moro Islamic Liberation Front, or MILF, Attorney Lanang T. Ali Jr. continues to contribute to the development of the Bangsa Moro through legislation and public service.
6: At yun na po yung ating ang yung bio sketch po ni Honorable MP Attorney Lanang T. Ali Jr. At narito naman po ang kanyang quote. At ang sabi po ni Attorney, "We want the people to know that we are their ally in promoting public accountability and transparency in BARMM and in addressing any form of corruption or misuse of funds in the region." Ayan, yun po yung kanyang quotable quote. At narito po ang sali nito sa iba't ibang wika na meron po dito sa bar. Panoorin po natin.
8: Sa Pilipino ay,
9: "Nais naming malaman ng mga mamamayan na kami ay kanilang katuwang sa pagsulong ng pananagutan at pagiging bukas at transparent sa pamahalaan ng BARM, pati na rin sa pagtugon sa anumang uri ng korupsyon o maling paggamit ng pondo sa rehiyon."
8: Sa Maguindanao na,
10: "Nyata nagalinyan na katuntayan o mga tao itampil tanunilan sa kabananggit sa salig no madakila tao, ndukad dinituan siya sa BARM. Ndo kapatidto sa nganin na ukit at kabamulalim at awadi pakatidto at kabagusal sa pundon region."
8: Sa Maranao na,
11: "Kabayatano apakitokawan ko mga tao asaktano na pagtano iran ko kapagkausura ko atas tanggungan para kumadakal ataw bukapet is isabarm gusukap sulba kung aninsan abuntal o korupsyon gusto dipatot at kapagusara ko pamirak si isabarm."
8: Mga bahasa sub,
4: "Kabayaan na mo ingaton sin rayat sin inkami kapi nila tungod pagpasaplag sin public accountability, iban transparency habarn, iban habab tudlo, sin mga ginis hantang sin corruption, atawa habukun amo pag-usal, sin gasto sin parinta habinay bayan."
8: Bang siyakan,
5: "Bang paintahati mahadyanain, we kami sa we de dalumbianin, si panulahad kamas ulan, duk kapasti pangilale si BARM, duk panulibi, me kalakuhan pangayikit atawa panaputi, me pangarta si regionin."
8: Sa Iranun na,
12: "Yan nami kababayan na katukawan ng mga tao itang padata no Iran sa kapagisag sa sari kumadakal na tao agumapayag siya sa BARM. Ago kaaksyonan so apyangin na ukit o kapangurakot ataw ka di kanama pia kapagusar sa pondo no region."
8: Sinama,
13: "Bilahi kami takoonan le manusia in kami gapi siga mapagtampan, mapagbista, makakatarangan, mafarinta BARM. Maka magpopo, maean-ean ginisan pagtangkaw atawa mahatoa mapagpake mapondo marijon."
8: Dito duraye,
14: "Kailangan kay idetaw inokatiga Roberto midumorwe kapainsag bumadoowe marabgiton the barmeni para maaksyonan ideudenan pabagar lo kanda pianok usar kurta da penirihiyon."
8: Bil Arabi,
15: "Nuridu lishabi ay ya'lam annana halifuhum fi ta'ziz almasa'ilat al'ammah wash-shaffafiyyah fi Bang Samoro wa fi tasaddi li ayy shakl min ashkal al-fasad aw isa' istikhdam al-amwal fi al-muntaqah."
6: At yun na po yung salin sa walong katutubong wika meron po tayo ngayon sa ating tagapan at ganoon din po sa wikang Filipino at wikang Arabic. Tayo po ay nagpaparating ng pagbati at pasasalamat po sa tanggapan po ni Honorable MP Attorney Lanang Ali Jr. At yan na po mga kapatid, ano, dyan na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito po sa ika-108th episode na po ng ating programang Kapatid Language Connect. At maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ang inyo pong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain, itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. At naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan, at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode. Mas marami pa po tayong matututunan. At dahil din dyan mga kapatid, naway magkaroon po tayo ng payapang kauna-unahang halalan na gaganapin sa September 14 dito po sa Bangsamoro Autonomous Region. Muli, ako po ang inyong kapatid, Noreen Lambitan. Maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
16: Maraming salamat. Ayan, sa ating mga kapatid sa TID Lais. Ayun, oy, shukran ha. At syempre mamaya ipakabangan din natin ang ating Aisha prayer, no? 6:53. Nako, that is close to 7:53 pala.
17: 7:53 ba?
16: Oo, ay teka. Nako, nakailigan. Iligan tayo pala to.
17: Kaya nga, para 7:20 ata ngayon,
16: 7:40. Ay 7:10.
17: Ah, kanina. Oy,
16: earlier pala. Oy, earlier pala ngayon. Dapat pala na-play natin. But anyway, 7:10 pala ang ating Aisha prayer. Anyway,
17: balita muna. Balita
16: yes, 7:34 in the evening. Narito ang ating mga headlines. Ano bang dapat nating pakabangan sa Salam Radio? Narito.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Pagkasawi ng trainee ng Philippine Navy na is ipasilip sa NBI ng mga kaanak kung may foul play.
16: Paranaque River, inaasahan magkakaroon na ng floodgate at pumping station.
17: DILG hinimokan local government units na ipatupad ang no-build zones sa lahat ng flood-prone areas na kanilang nasasakupan.
16: Pagsasanay sa operation, surveillance at financial investigation isinasagawa para sa DMW Regional Investigators.
17: Zamboanga Sibugay PNP Provincial Director dumalo sa 22nd Regional Staff Conference.
16: Civil Service Commission Region 9, pangungunahan naman ang Lingkod Bayani Round 2026 sa Paseo del Mar sa lungsod ng Zamboanga.
17: DepEd SDO Pangasinan 2, nakiisa sa 126th Philippine Civil Service Anniversary.
16: Ayuda para sa mga biktima ng baha sa Pangasinan, nagpapatuloy.
17: Zamboanga City makikiisa sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill.
16: At ayan ang mga balitang dapat nating pakabangan dito lamang sa Salam Radio sa inyong mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magbabalik ang inyong mga lingkod makalipas ang ilang palalights ng 7:36.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
21: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
20: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
0: Maria Jose!
1: Akin yan? Ang laki ng box!
22: Surprise!
1: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
22: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
23: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
0: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
22: Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
0: No processing fee at fast approval pa.
22: Kaya,
1: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
24: Pag-ibig Fund Solid Kabay!
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: A public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Salam, salam. It's 7:40 in the evening and we are back sa ating programang Salam Radio. At sa mga oras na ito, naku, huwag na nating patagalin pa mga balita ating tutukan. DILG, hinimok kang mga local government unit na ipatupad ang no-build zones sa lahat ng flood-prone areas na kanilang nasasakupan. Alamin natin ang balita niya mula sa ating kasamang si Ray Ferreira. Ray!
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
32: Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na mahigpit na ipatupad ang no-build zone sa mga lugar na delikado sa pagbaha at iba pang kalamidad. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang mga hakbang para mailayo ang mga komunidad sa mga lugar na mataas ang panganib sa sakuna. Ayon sa DILG, dapat unahin ng mga LGU ang kaligtasan ng publiko sa kanilang land use at development planning at yaking nasunod susunod ang mga batas sa pagtatayo ng gusali, kalikasan at disaster risk reduction. Kabilang sa mga legal na batayan ang National Building Code at Republic Act No. 10-121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Binigyan din ng DILG na mahalaga ang mahigpit at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga patakaran bago pa man mangyari ang sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, CSC Region 9, pangungunahan ang Lingkod Bayani Run 2026 sa Paseo del Mar sa lungsod ng Zamboanga. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Justin.
33: Pangungunahan ng Civil Service Commission o CSC Region 9 ang Lingkod Bayani Run 2026 sa Paseo del Mar sa lungsod ng Zamboanga sa darating na linggo, Setyembre 13. Ayon kay CSC 9 Regional Director Sergeant Nathan Ia Miguel, inaasahan nilang aabot sa higit 1,000 individual ang lalahok sa nasabing aktibidad kabilang na ang mga kawaninang pamahalaan, mga pribadong individual at panginteresadong runners sa lungsod. Maliban anya sa isa itong fun run, nagsisilbi din itong fundraising activity dahil pupunduhan sa pamagitan nito ang pamanang Lingkod Bayani Program ng Komisyon. Ang programa anya isang asistensya na binibigay sa mga kaanak ng mga pumanaw na kawaninang pamahalaan na nasawi habang ginagapanan ang kanilang tungkulin sa trabaho. Pinaalalahanan naman ng CSC Region 9 ng mga kalahok na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang kalusugan bago lumahok sa aktibidad. Ang Lingkod Bayani Run 2026 na sabayang isasagawa sa iba't ibang parte ng bansa ay bahagi ng 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
17: Maraming salamat, Justine Bulanon.
16: Samantala, sa iba pa nating balita, eto ha, nako, matagal na natin ito, Nords, na pinag-uusapan din. Eto, tingnan natin kung may update na ba. Eto, DepEd, SDO Pangasinan 2, nakiisa naman sa 126th Philippine Civil Service Anniversary. Alamin natin yan mula kay Grace Aquar. Grace!
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinangunahan ng Schools Division Office ng Pangasinan 2 ang pagdiriwang ng 126 na Philippine Civil Service Anniversary sa panguna ni Schools Division Superintendent Dr. Vivian Luz Pagatpatan. Nakibahagi sa pagdiriwang mga Education Program Supervisor, Public Schools District Supervisor, Unit Head at iba pang kawanin ng SDO sa pamagitan ng paglagda sa Lingkod Bayani Commitment Wall. Layunin ng inisyatibang ito na ipakita ang patuloy na paninindigan at suporta ng mga kawani sa tapat, may integridad at pusong paglilingkod sa publiko. Ayon sa DepEd SDO Pangasinan 2, nagsisilbing daan ang Lingkod Bayani Commitment Wall upang mapalakas ang sama-samang pananagutan, pagkakaisa, diwa ng komunidad sa hanay ng mga lingkod bayan. Ang pagdiriwang ngayong taon ay may temang bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng bawat kawani bilang lingkod na may puso, dangal at husay sa pagtupad ng tungkulin para sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
16: Maraming salamat, Grace Acuar.
17: Samantala, dumako naman tayo sa Mindanao kung saan Zamboanga, sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga Sibugay PNP Provincial Director dumalo sa 22nd Regional Staff Conference. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Lesti.
3: Dumalo si Police Commander Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office sa ika-22 Regional Staff Conference na isinagawa sa pamagitan ng Zoom platform. Layunin ng aktividad, nasuriin ang mga nagawa ng Police Regional Office 9 o PR9, magbigay ng mga ulat sa mga naunang natalakay na aksyon at ipapahagi ang mga maalagad ng handroom at direktiba sa sarapitaan na hindihan. Ang konferensya ay nagsindirin na daan para sa pamalaganap ng mga alagad na tabulit sa hinalang ito pangmatiyak ng panalawigang tanggapan ng pulisya ay nananatiling nakahanay sa estratehikong direksyon, mga prioridad at mga layunin ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Sa pamagitan ng aktibong pakikilahok sa Regional Staff Conference, patuloy na pinapalakas ng Zamboanga Sibugay PPO ang koordinasyon at tinitiyak ang epektibong pagpatupad ng mga patakaran, direktiba at programa ng organisasyon tungo sa paghahatid ng isang mahusay, mabilis tumugon at nakasentro sa taong serbisyo ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Zamboanga Sibugay.
17: Maraming salamat, Lesti Cubol.
16: Samantala, sa iba pa nating balita, pagsasanay naman sa operation, surveillance at financial investigation ay sinagawa para sa DMW o DMW Regional Investigators. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Miss Dandy Macarambon. Dandy!
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report!
4: Sumasa ilalim ng apat na araw na pagsasanay kaugnay sa Operations and Surveillance, Financial Investigation and Target Intelligence Packaging para sa mga DMW Regional Visayas and Mindanao Deputized AMLC Financial Investigators o DAFIS. Nagsilbing host region ng DMW Region 10. Pinangangasiwaan ni Regional Director Emmanuel Toledo. Ginaganap sa lungsod ng Cagayan de Oro, nagsimula kahapon Setyembre 8 hanggang 11. Dinaluhan ni DMW Assistant Secretary Jerome A. Alcantara o ASEC Jaan, nagbigay ng kanyang makahulugang mensahe para sa mga partisipanteng personahe. Bahagi ng kanyang mensahe, anya isa itong strategic na hakbang tungo sa laban kontra pagsasamantala o pananamantala sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga frontliner bilang mga pinansyal na investigador sa pakikipagtulungan sa Anti-Money Laundering Council Secretariat sa ilalim ng pinaigding na pagsubaybay o pagtunton ng pera, gambalain o puksain ang mga pinansyal na galaw o transaksyon na nagdudulot o sanhi ng tuloy-tuloy na pananamantala. Sa unang araw na pagsasanay, ibinahagi sa mga partisipante ang mga pangunahing kaalaman, komprehensibong pag-unawa sa financial investigation at anti-money laundering na kasaad sa RA number 9160 o ang Anti-Money Laundering Act o AMLA. Ang pagsasanay sana ibahagi ng nagpapatuloy na pagsisikap o adhikain ng Department of Migrant Workers para itaguyod ang mandato ng ahensya upang maprotektahan ang makarapatan, kapakanan at interes ng mga migranteng manggagawa o OFW sa pamamagitan ng pinaigting na intelligence at investigative mechanisms at pinag-iba yung kapasidad ng mga regional deputized AMLC financial investigators o DAFIs. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon.
17: Samantala, pagkasawi ng training ng Philippine Navy na isipasilit sa NBI ng mga kaanak kung may foul play. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Luisa. Dumudulog at humihiling ang parallel investigation sa National Bureau of Investigation ng mga kaanak ng Philippine Navy trainee na si Aldwayne Dulnuan dahil sa posibleng foul play umano sa pagkasawi nito. Matatandaan na si Dulnuan ay nasawi habang nasa training sa Zambales. Binawian ito ng buhay noong July 22, 2026 matapos na makaramdam ng hilo at mawalan ng malay nang tumakbo ng 5 kilometro. Dati nang sinabi ng Philippine Navy na base sa initial na investigasyon, heat stroke ang ikinamatay ni Dulnuan, pero hinala pa rin ng kaanak ay may foul play sa nangyari. Ayon naman sa abogado at sa ina ng biktima, wala kasi silang natatanggap na update kaugnay sa buong investigasyon ng Philippine Navy, kaya nais na nilang ipasilib sa NBI ang insidente. Dati na rin narawagan ang transparent na investigasyon ng munisipalidad ng Kiangan sa insidente bilang taga-Ifugao si Dulnua. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.
16: Alright, naku Nords, ito magandang usapin ito because this is something also that is to be celebrated. No? Especially dyan sa atin sa Marawi, lalong-lalo na ngayon Nords na papalapit na ang barn parliamentary elections. Yes. Kailangan talaga mas pagtuunan natin ng pansin. Kaya naman, joining us tonight, walang iba kundi ang ating OIC engineer, Emmanuel Sugkang ng PTV Mindanao Relays Station. So, magandang gabi po, Engineer Princess Habiba po ito at Norris Maguindanao. Salam Radio po.
6: Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat.
17: Ayan. Maraming salamat sa oras, Engineer. Alam ko, nung unang inimitahan ka namin, sabi mo, mahihain ka. Pero sige lang, kasi it's something that you have to be proud of.
16: Yes.
17: After how many months na binubulo natin itong maka-ere na ang PTV Marawi. First and foremost, congratulations po and maraming salamat po sa servisyo na binigyan niyo para sa ating mga kababayan, lalo pa dyan sa BARMM. So, tanong ko lang po, paano po ang naging challenges natin sa pagpapa-ere na finally ng PTV 8 Marawi?
6: Yun po, mayroon pong mga na-encounter na mga challenges po. Actually, last year pa to inaugurate, kaso lang yung contractor namin hindi pa nakapag-produce nung three-phase line namin. Kaya yung transmitter namin na three-phase line, so hindi po naka-aire that time after inauguration. So naghanap tayo talaga ng paraan na ma-aire natin bago mag-barn election po.
16: Okay, so are we saying, Engineer, kanina lang ito, no? Anong oras po nagsimula ang airing po natin? At ano na yung mga aasahan natin na mapapanood natin dito so far?
6: Actually po, kahapon po yung official on-air talaga natin, kahapon ng madaling mga tanghali po. So, nakikita na po dito sa yung mga programa natin sa Marawi and in the Lanao Sur yung free to air natin. So lahat ng programa ng PTV at saka sa inyo sa Radyo Pilipinas, so makikita na po nila dito.
17: Alam nyo, it makes us proud na meron ng, alam mo yan, di ba? Connected na ang Marawi sa
16: national
17: relay stations naman. Yan, oo, tama. At syempre, alam ko, Princess, how close to your heart ang PTV.
16: Yeah, nako, kaya naman ang tanong natin dito, Engineer, sana maipasok din ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas. Kasama na itong ating Salam Radio na ma-broadcast din dyan. Pwede rin naman kaya yun, Engineer.
6: Sige po. Anyway, pag-usapan po naman.
16: Si Nords, anyway, Nords.
6: We are the same umbrella naman po sa Presidential Communications Office. So, pwede natin pag-usapan. And then, ang nakaganda po is yung local din program ni, ano, local program ni Lanosur. So, pwedeng din ipasok sa relay natin. At least, makikita rin sa mga constituents nila po. Okay. So, yun po yung naging agreement namin with the provincial government of Lanao del Sur.
17: Oh, so as a relay station mula sa Cagayan de Oro, if I'm not mistaken, saan naman po abot yung coverage ng PTV 8 Marawi?
6: Actually, nagkanta kami ng RFI kanina, sir, after nung ano, sa Gran Zero, Malinao, and then within 5 kilometer air distance from the station, so umabot pa rin, gamit lang namin yung rabbit antenna kasi wala kaming dalang
17: pinapakita natin yung picture kanina.
6: Dala namin yung TV. So nakikonek lang kami sa mga bahay na dinadaanan namin ng nakasaksak lang kami ng kuryente.
16: Literal
6: so,
16: po yan yes. Broadcast test.
17: Broadcast test, literal.
6: at least natin dito na
17: kaya.
6: Abot na talaga tayo sa malayo po na lugar.
17: Oh, yan. Okay. Yes. Dibali, pa-try natin sa Cotabato, baka kaya.
6: Meron din tayo doon, sir. Meron din tayo sa Cotabato.
17: So, nagkakaabutan.
16: Ang tanong dyan, engineer, ano ba yan? Kailangan po ba naka-antenna or automatic po siya mapapanood kapag may DigiBox ka or may ganun ba? Kailangan tie-up ba sa, for example, let us say, third party signal digital, or hindi naman kailangan, so long as may antenna ka, abot naman yan,
17: free TV.
6: Itong na-air natin kahapon is free to air natin, makikita via aerial antenna, so yun po muna, and then later on maglalagay na tayo dito ng digital transmitter, so hopefully ma-deliver na rin yan. As of this moment, analog transmitter muna yung pina-air natin kahapon.
16: Yeah. Ayun. Okay. Tapos I'm sure, may mangyayaring looping siguro, yes. As we move along.
17: Ang sigurado is magagamit this election.
16: Yes.
6: Oh, yun talagang hinabol natin na ma-air natin bago mag first BARM election po.
17: Ayan. Okay. Alright. Thank you.
16: With that, maraming salamat po sa ating butihing engineer Emmanuel Sugkang ng PTV Mindanao Relay Stations. Maraming salamat, engineer.
17: Congrats.
6: Maraming salamat din po, and then sa mga listeners po ng Radyo Pilipinas, so magandang gabi po sa lahat.
16: All right, thank you. And of course, Norse, no, as we also say goodbye. Ayan, dahil malapit na rin pala ang ating oras, no. Grabe, ang bilis, no. I think baka hindi lang ata nakuha ng ating mga kasamahan ang ating mats. Gusto lang nating i-relay that this coming 19 ba to? Yeah, it's 19 to 20. Tama ba? Or ano ba to? 19-20 ang Philippine Halal. Ayan. Yeah.
17: Halal ba to? Summit.
16: Summit. Yes. Ayun. Philippine Halal 19. Summit in Makati. Ayan. So, makikita po natin. Ayun. So, wala daw. Uy, ayun. So, baka nga hindi nga na-send. Mm-mm. But anyway, eto,
17: Expected Halal Summit na pakaabangan natin.
16: Pakaabangan natin yan, Nords, kasi parang ang sinasabi, baka mismo, nasa Viber ang ating materials. Ayun, nasa Viber yung materials, hindi lang ata na-download. So, nakalabas na. Philippine Halal Industry Summit. Hindi natin memorized . Oo. So, that's gonna be in Makati. Nords, ang expected ata dito, magkakaroon ng iba't ibang mga Mindanao cuisines. Yes. Magkikita-kita, ibibida nila dito ang mga halal and of course, the Mindanaoan cuisine for the first time. And this is under the National Commission on Muslim Filipinos.
17: Yes.
16: No? And then, of course, expected ata dito Norts, nako ha, na darating ang ating Pangulo para pangunahan ang nasabing programa. So hopefully, he can join this very first event ng NCMF on this program.
17: Okay, sige. Anyways,
16: So ayan na, thank you sa pag-asikaso dito sa ating Halal Division Chief Director Saleha Sakar, who is closely giving us information and updates regarding this one. Ayan, maraming salamat po. And of course, tuloy-tuloy tayo. Yes. Ayun, sige. Eto, mga balita, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayuda naman para sa mga biktima ng baha, patuloy naman sa Pangasinan. Ang balita niyan mula kay Mildred Cukia. Mildred.
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy ang relief operation sa Pangasinan para sa mga pamilyang naapektuhan at napalikas dahil sa pagbaha, dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon sa datos, mahigit 40,000 family food packs at 2,500 personal hygiene kits na ang naipamahagi ng Provincial Social Welfare and Development Office. Inihahanda rin para sa distribution ang karagdagang 46,357 food packs at 2,556 hygiene kits. Sa pamamagitan naman ng Gikusina Meals on Wheels Mobile Kitchen ng pamahalaang panlalawigan, nasa 21,000 individuals na ang nabigyan ng mainit na pagkain. Umabot naman sa 134,000 tasa ng hot meals ang naihatid sa mga ospital. Naabot na ng ayuda ang 17 munisipalidad at lungsod sa lalawigan. Sa Bayambang, binisita ni Governor Ramon Gico III ang evacuation center sa barangay sa Manambung Sur, San Gabriel II at Paragos, kung saan nasa 300 pamilya ang lumikas dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Patuloy namang nagbibigay ang DSWD ng relief goods, hygiene kits at ready-to-eat food. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
16: Maraming salamat, Mildred Cukia.
17: Sumadala, Zamboanga City, makikiisa sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Para sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Makikiisa ang Lusod ng Zamboanga sa buong bansa sa pagsagawa ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill bukas sa Tiyembre Adyes. Ang pagsasanay ay isasagawa sa pamumuno ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sektor. Magiging pilot site ng aktibidad ang City Hall Complex. Itinuturo tuwing earthquake drill ang kahalagahan ng tamang aksyon o duck cover hole technique bilang proteksyon tuwing lumilindol. Ang pagsasagawa ng earthquake drill sa syudad ay naglalayong mabigyan ng kaalaman at masiguro ang kahandaan ng bawat isa sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
17: Okay, maraming salamat, Shirley.
16: Samantala, isang manging isda nasa gitna ng PCG Antique. Alamin natin yan mula kay DK Zarate. DK.
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Isang 66 years old na mangingisda ang matagumpay na nailigtas ng isang taon ng Philippine Coast Guard matapos mahulog sa dagat sa karagatang sakop ng Kaluya Antique noong September 8, 2026. Ayon sa PCG, sakay ng MV Maria Cristina 1 patungong Kaluya Antique si Petty Officer 3rd Class Darren Yuleo at nakatalaga sa Special Operation Unit ng Coast Guard Station Occidental Mindoro nang mamataan niya. Itong nasabing lalaki na nasa tubig, nalaman na ang mangingisda ay nangingisda ng tamaan ng malakas na alon na itong kanyang sinasakyang motorbangka dahilan upang siya ay mahulog sa dagat. Dahil sa kanyang katapangan at agarap pagtugon, nailigtas ni P.O.3 Yuleyo ang mangingisda. Pinuri ng PCG ang aksyon ng nasabing kasamahan at kabayanihan at pagliligtas sa buhay na patunay na ang tungkulin ng Philippine Coast Guard sa komunidad ay hindi natatapos sa oras ng duty. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Yeah, maraming salamat, DK Zarate.
16: Samantala, Paranaque River, inaasahan naman na magkakaroon ng floodgate at pumping station. Alamin natin yan mula sa ating kasama nagbabalik, Luisa Erispe. Luisa!
31: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
5: Aprobado na ng Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways ang panukala ng lokal na pamahalaan ng Parañaque na magkaroon ng floodgate at pumping station upang mabawasan ang pagbaha sa lungsod. Sa anunsyo ni Parañaque Mayor Edwin Olivares, inaasahang ilalagay ang proyekto sa Parañaque River at masisimulan na ang pagpaplano at pagtatayo ng dalawang infrastruktura sa susunod na taon. Kaya naman kinailangan ang pag-aproba ng MMDA at DPWH dahil ang Parañaque River ay itinuturing na major waterway at hindi basta-basta pwedeng lagyan ng harang. Una nang sinabi ni Olivares na ang floodgate at pumping station sa bukana ng Parañaque River sa pagitan ng barangay Don Galo at La Huerta ang malaking tulong para maibsan ang baha sa lungsod. Pero paalala pa rin ng alkalde, kailangan pa rin ng disiplina sa basura upang hindi na maging problema ang pagbara nito sa mga daluyan ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, Luisa.
17: Samantala, nasa 10 most wanted sa lungsod ng Taguig na aresto sa isinigawang intensified operations ng Taguig City Police. Para sa detalye, alamin natin kay AJ Ignacio, live na live.
31: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: AJ.
0: Yes, Norts, no, isang magandang achievement mula sa Taguig City Police dahil naaresto na nga ang 10 most wanted sa Taguig City dahil nga sa pinagting na operasyon ng Taguig City Police Station, katuwang ang Southern Police District, kung saan ayon nga kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anenwebo, ng naturang accomplishment ay bunga ng pinagsani puwersa ng SPD at ng Taguig City Police. At siniguro nga ni Anenwebo na ang Taguig City ay nais nilang maging mapayapa at ligtas para sa ating mga kababayan. Pinapurihan naman ito, Nords, ni Taguig City Mayor Lani Cayetano sa naturang pagpapalakas ng peace and order sa buong lungsod. At nangako naman ito na magpapatuloy ang pagsuporta ng alkalde at ng buong city government ng Taguig sa law enforcement operations upang maiwaksina ang kriminalidad sa Taguig City. Nords, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Mula Taguig, maraming salamat, AJ Ignacio.
16: Yes, and it's now 8:05 in the evening.
17: Okay, thank you, thank you. Pinatamad na yung ating guest.
16: Oo nga, salamat, salamat sa lahat ng ating mga kababayan na katutok sa atin live na live. And of course, sa lahat ng mga kababayan din natin na there in Cotabato, maraming salamat. Yes, kaya naman.
17: Handa na sila sa bayan sa
16: Norma, yes, Norma Ambalgan ko, Ahmad Rutuzi, Jim Rodriguez. Thank you. And of course, sina Riot Nabo, Eugene Almedral, Judge Paul, Lito Yang, and Diosdado Dumayas. Ay, Nords, mabanggit ko lang, maraming salamat din to the NZP invitations. Thank you, yes. Sila yung umasikaso dun sa wedding invitation ng kapatid ko. And they give free souvenirs, ha? Thank you.
17: Thank you, thank you.
16: Maraming salamat din sa ating kapatid si Igagadong Saranao, Brother Asmari, who also sponsored a pakape na kanyang what do you call this, pastry. Meron siyang
17: cream
16: patikim
17: top.
16: The cream top, dinala niya ito sa wedding venue. Nagkaroon siya ng patikim. Ano nga ba yung mga merong offer din ng cream top? So next time, yes, kapag may mga wedding invitations or dialaga or meetings, nako, pwedeng-pwede ang cream top.
17: Ay, yung himaya, no, meron na namang himaya, no? Oo, sige. We'll have, meron namang himaya sa Green Hills of halal exhibit. Ayan.
16: Yes, okay. Ang ating himaya or Rauda by Himaya is actually happening now. That's gonna be up to September 7 up to September 20. Nako, malaki-laki yung oras natin, Nords. Meron pa yan. Kung hindi pa kayo nakapunta, pwede pa po. Don't worry, may next weekend pa. Kung hindi kayo pwede, may next week pa. May another weekend. So walang lusot, ano? So in short, ako nga, hindi pa ako nakapunta, Nords, dahil sa trangkaso natin. So hopefully we will see you there this Friday siguro. Pwede tayong sumilip. Sana makabigay nga tayo ng update doon, Nords, from there. there. We can give live feed here para kumustahin din natin how's their second kick, no, for the Rauda by Himaya on its second wave. So maraming salamat din ah, sa mga kaibigan natin, sina sis Jawira, Jaria, ayun. Kasi napakarami nating friend na letter J. Jaria, Jumaira, Jamila, mashallah. But anyway, yes, yes, inshallah, we'll be giving you updates. So, abangan po, abangan natin. And of course, no, ang ating mga kaibigan from the Jumairaville, from the Jumairaville, thank you so much. And the Rihanna Salon exclusive for women. Diyan lang po yan sa may Bacoor, Cavite.
17: Sa Cavite, sa amin.
16: Ang sarap puntahan, ano?
17: Talaga?
16: O, nakapunta na si, nakatry na ang misis mo. Hindi pa, sa services nila. Nako, kailangan niya pumunta. And of course, the sister, the girls, they have to try, no? Para naman magka-pamper naman sila, di ba?
17: Inshallah.
16: Okay. Inshallah. 8:09 in the evening. Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, Rose Ann Erno, and Matet Sigovia.
17: Ayan, sa ating mga producer, Isabel Sida, ang Aysada, na dating executive producer, si Miss Jamie Quinto.
16: And ang inyong mga lingkod,
17: Lords Maguindanao.
16: And of course, Princess Habiba Saripaw Daka. Ayan, inshallah, kita-kita po tayo muli bukas. Dito lang yan sa Salam Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Feel the love and reminisce old days. Oras para sa musika sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng Oras para sa Musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, singing, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.

0: Rancho Pilipinas, Rancho Público, ang boses ng Pangulo.
1: Rancho Pilipinas,
2: Rancho Público.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippine Embassy in Washington, D.C. has welcomed the launch of the Foundry School, a flagship initiative under the U.S. administration's Pacsilica Economic Security Partnership. The launch was attended by U.S. Vice President J.D. Vance and Secretary of State Marco Rubio on September 3. The program aims to strengthen advanced manufacturing and workforce capabilities supporting the artificial intelligence economy. Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez said the Foundry School offers an opportunity to work with the United States, other Pacsilica members, universities, and industry leaders to prepare Filipino workers for future industries.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, the Philippine Embassy in Ottawa has launched Winter Escapade 2027, bringing together Filipino communities and tourism partners for the 11th edition of the VIP Tour. For the first time in a decade, participants from the United States and Canada will join one winter escapade program from February 7 to 17, 2027. The tour will feature Manila and regional destinations including Leyte, Legazpi Naga, Siargao, Camiguin, Bohol, El Nido, Iloilo, and Bacolod. Ambassador Jose Victor Chan Gonzaga said the tour offers more than a holiday, giving visitors opportunities to experience Philippine history, culture, cuisine, communities, and people while supporting local businesses.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: More news from the Philippine Service posts, the Philippine Embassy in Muscat is assisting Filipino seafarers affected by a recent maritime incident in Kasab, Musandam, Oman. The embassy, through the Migrant Workers Office, provided welfare assistance and travel support to 14 surviving Filipino seafarers and helped facilitate their safe repatriation to the Philippines. Meanwhile, authorities are coordinating the repatriation of the remains of two Filipino seafarers who died in the incident. The embassy thanked the Omani government for its assistance and cooperation and reaffirmed its commitment to protecting the welfare of Filipino workers and seafarers in Oman.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Meanwhile, in Japan, the Philippine Embassy in Tokyo joined Filipino communities in celebrating the 21st anniversary of Michikoto United in Tokyo. The religious organization brings together five Filipino communities from Matsudo, Koiwa, Toyoshiki, Omori, and Ichikawa. Held at Omori Catholic Church on August 30, the celebration featured a mass, cultural performances, and a Filipino fellowship. Sir JD Affairs Christian De Jesus said, Filipino communities play an important role in strengthening Philippines-Japan friendship, particularly as both countries mark 70 years of diplomatic relations. The embassy also conducted overseas voter registration during the event for eligible Filipinos ahead of the 2028 national elections.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And in Cambodia, Philippine Ambassador Designate to Cambodia, Senen Mangalile, has met with the newly arrived labor attaché of the Migrant Workers Office, or MWO Cambodia. Mangalile welcomed Labor Attaché Melvin Caseda during a courtesy call at the Philippine Embassy. Caseda briefed the ambassador on MWO Cambodia's programs and services for overseas Filipino workers, including updates on ongoing cases. The two officials also discussed ways to strengthen protection, legal assistance, education, and welfare services for Filipinos in Cambodia. The embassy said it will continue strengthening interagency coordination under the One Country Team approach to protect the welfare and interests of Filipinos in Cambodia.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. The United States says it destroyed 5 Iranian oil tankers after Iran allegedly attempted to attack a U.S. Navy warship with ballistic missiles. The CNN reports the U.S. Central Command said 4 vessels were struck in the Gulf of Oman and another near Iran's Karg Island, with crews reportedly warned to abandon the ships before the attacks. No American personnel were injured, according to the U.S. military, which said its warship continued operating in regional waters. Iran responded by launching ballistic missiles toward Jordan, where officials said 18 out of 20 missiles were intercepted and the remaining 2 landed in unpopulated areas without causing casualties. Tehran also threatened oil tankers near ports in Bahrain and Kuwait, raising concerns about further disruption around the strategically important Strait of Hormuz. The latest confrontation comes as Washington expands its pressure campaign against Iran, including new sanctions targeting 27 Iranian airlines and 9 companies or agents accused of supporting sanctioned carrier Mahan Air and the Islamic Revolutionary Guard Corps. In other news overseas, the United Kingdom has announced sanctions targeting illegal Israeli settlements and businesses involved in expanding them in the occupied West Bank. According to BBC News, Foreign Secretary Ed Miliband accused the Israeli government of failing to stop what he described as the ethnic cleansing of Palestinians by settler groups. He said the measures represent a new British approach that seeks not only to condemn suffering, but also to take concrete action. The sanctions will prohibit settlement goods and target companies and individuals providing services linked to settlement expansion, while Britain will also ban advertising for the settlements. France and Canada are introducing similar measures, saying the action is intended to protect the prospects for a two-state solution. Israel rejected the accusations, with Foreign Minister Gideon Saar calling Miliband's claims a lie and announcing retaliatory steps, including the planned closure of Britain's consulate in East Jerusalem. And finally, trade tensions between the United States and Canada have intensified as Canadian retaliatory tariffs on American products take effect. The BBC reports U.S. President Donald Trump has ordered a ban on several Canadian imports, including alcoholic beverages and dairy products, with the measures scheduled to begin September 29. The move follows Washington's earlier decision to impose 50% tariffs on about $20 billion worth of Canadian goods after trade negotiations broke down. Canada responded with matching duties on American products such as steel, clothing, and furniture. Canadian Prime Minister Mark Carney acknowledged that reducing the country's reliance on the U.S. as its biggest trading partner would have economic cost. Despite the escalating measures, officials from both countries have said they remain interested in reaching a new trade agreement, although no fresh negotiations have yet been scheduled. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
5: Muli po isang masayang pagbati, masaya at mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. At welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan ito, isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, katuwang pa rin ang ating Global na Tayo team. Sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. Sa master control, si Ms. Susan Aison. Sa ating wirecast, si Hero Lucero. And of course, katuwang din, si JP Lumuntad. Ang ating pong programang Global na Tayo at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong masusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin po sa ating YouTube channel sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At gayun din sa iba't ibang panig ng mundo, gamit naman ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga pasilidad ng Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede nyo pong i-download at pakinggan ang ating programa. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito sa ating mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga Filipino community, sa ating mga seafarers, Filipino seafarers. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Ano po, saan man ang biyahe nyo ngayon, sa anumang parte ng karagatan, ingat po kayo, ingat po, lalong-lalo na kung kayo'y nandiyan pa rin sa Strait of Hormuz at siyempre yung mga kababayan natin na lulan ng mga cargo vessels ano po, lalo na dyan sa may bahagi ng Black Sea. Alright. Sige po, para po sa programa natin ito, tayo po'y mapalad at makakasama natin later on sa ating programa si Congressman Roman Romulo, ang chairperson po ng House of Representatives Committee on Basic Education and Culture. Ang tabayan po niyan, ating panayamnihan sa aming pagbabalik makalipas ang ilang paalala.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Lumabas na po ang latest figures ng PISA 2025. At ayon po sa PISA, ano po, ito'y nagpakita ng malaking pag-angat sa tatlong pangunahing subjects sa mathematics, reading at science. At batay po sa resulta ng PISA, nasa 32% na ang assessment ng mga mag-aaral sa science mula lamang sa 23%. Sa matematika naman, ang dating 16% ay pumalo na sa 21%. At ang reading ay umakyat sa 31% sa dating 24% lamang. Dahil dito, nalampasan na ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science. 16 na bansa rin sa 14 na bansa sa science, 16 na bansa naman sa mathematics at 18 bansa sa reading. At bukod pa sa PISA, ipinakita rin ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ang 10-year trend nito kung saan ang Pilipinas ang fastest growing country pagdating sa reading performance, improvement sa mathematics at science. Magandang balita po 'yan. Ah, yung development na yan sa pag-angat, ano po, although syempre we are still aiming for a higher standard, pero ito pong mga nangyaring ito sa larangan ng kalidad at kaalaman ng ating mga mag-aaral ay malaking ano po ito, malaking hakbang forward, a big improvement kung ikukumpara po nung mga nakalipas na assessment ng PISA at ng OECD. Para makakuha po tayo ng mas detalyadong impormasyon dito at malaman natin kung ano pa ang maaari nating makita at harapin sa mga susunod na mga assessment at paano pa natin mai-improve ito, lalo-lalo na sa larangan ng edukasyon, makakasama po natin ang ating pong butihing congressman mula sa Pasig City o Pasig City Representative at siya po ang chairperson ng House Committee on Basic Education, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po, Congressman Romulo, at welcome back po sa programang Global na Tayo.
9: Yes, magandang umaga, Sir Ray, at sa lahat na nakikinig nanonood, magandang umaga po, good morning sa ating lahat. Alam natin na maganda naman po yung balita na narinig natin kahapon.
5: Opo.
9: Katulad na nabanggit po ninyo, ay again po, no, hindi po ibig sabihin nito ay happy na tayo. Ibig sabihin nito ay nag-improve, maganda yung improvement ng scores natin. Ibig sabihin, nasa tamang direksyon tayo at siguro tingnan po natin yung detalye kung bakit meron tayo mga estudyante that performed well at meron na kailangan pa ng additional na tulong. Pero ang importante dito, Kita natin, improved yung scores natin sa reading, mathematics, and science.
5: Yes.
9: Lalo na sa reading na talagang yun naman ang binigantiin natin nung sa EDCOM 2 at sa committee na dapat ay yun talaga ang bigyan ng pansin. At siguro, finally, ano, yung iba-ibang mga panukalang batas, yung oversight na ginawa sa DepEd ay naging epektibo rin. Pero again po, no, tamang direksyon tayo, pero malayo nang napuntahan natin, pero malayo pa kailangan natin lakbayan.
5: Alright, may question na po ako, Congressman Romulo. So, although tumaas ang ating reading, ikang rating ano po para sa PISA 2020. Pag sinabi po nating reading, kasama na po ba doon yung reading comprehension ability ng mga estudyante?
9: Well, yun na po yun. Reading comprehension ang tinitingnan po doon. Dahil yun naman ang mahalaga.
5: Mm-hmm.
9: Yung comprehension, yung naiintindihan ng bata, yung binasa niya, at base doon ay nagagamit po niya sa pang-araw-araw at sa pag-aaral po niya.
5: So, ibig sabihin, hindi lang siya marunong magbasa, naiintindihan din niya yung binabasa niya. Ayun.
9: Opo, reading comprehension po talaga yan.
5: Alright. So, maganda yung mga figures. Ano? Although, sabi nyo nga po, there are a lot more improvements to be done, although malaking achievement na rin po ito compared to sa mga nakalipas na assessment ng PISA. Pero, paano paraan nakamit ng ating educational system sa tulong na rin ng House Committee on Basic Education para makarating tayo dito sa puntong ito ngayon, Congressman Romulo?
9: Actually, ang maganda po dito, nakita natin ano, during the, actually, pre-pandemic pa lamang, tapos during the pandemic, kasi yung unang PISA po, kinuha yon pre-pandemic eh. Lumabas po yun, more or less, nung pandemic na, nakita natin ang resulta. At dahil po doon, siguro na mulat po ang lahat talaga yung buong Pilipinas po, sa totoo lang yung mga magulang, mga teachers, mga estudyante, syempre sa yung gobyerno, at nagtulong-tulungan po naman talaga, kaya marami rin po talagang reforms ang naganap. Kaya sa totoo ang pinaka-importante po dito lagi ay yung wala naman pong iisa na rason kung bakit nag-improve yan, pero bagamat talagang ang main reason dyan, yung bata natin, talagang yung mga students natin matatalino at magagaling yun, ano, pero talagang nagkasama-sama po dahil nakita po yung resulta ng first 2018 ata po kinuha yung unang PISA so doon pa lang nakita na teka at na-alerto po lahat at nagtulungan lahat.
5: Alright, pero syempre may malaking ambag dito ang kabuuan ng DepEd. Ano po? At so ano masasabi ninyo sa pamunuan ng DepEd at sa buong lahat na bumubuo ng DepEd para makamit itong latest PISA 2025 result?
9: Yes, ang talagang sa totoo po no, ang talagang pinaka-instrumental dito ay yung mga teachers natin sa DepEd. Kasi sila po talaga yung nasa front line talaga no, at yung ating mga estudyante. At syempre po, yung mga iba-ibang kasama rin natin sa DepEd ay nagpapasalamat tayo na yung mga reforms na sinabi ng Kongreso na kailangan magawa ay na-implement. Nakita naman po natin pati yung mga suggestions, yung mga sinabi ng EDCOM 2 na implement rin po. Pero hindi, kahit naman anong sabihin natin, kahit may pag-aaral tayo, kung hindi naman po talaga sa malasakit ng teachers natin at ng students, ay hindi natin mararating po ito.
5: Alright, of course, may part ng DepEd, pero sa tingin ko, malaki rin na naging part po ng House Committee on Basic Education and Culture, which you currently chair. Ano po ang yung mga legislative measures ng inyo pong committee na nakapagbigay ng malaking turong upang makaangat ang level ng kaalaman ng ating mag-aaral sa DepEd?
9: I think yung pagtutulungan ng DepEd at ng Kongreso ay naging makabuluhan. Dahil unang-una nakita po natin na napaka-congested po. Yun naman ang totoo. Nung ating curriculum, nung napasok yung K-12. Kung naalala nyo, hindi lang ang K-12, hindi lang naman po nagdagdag ng taon. Nagdagdag rin po talaga ng mga competencies, ng subjects. At siguro po yun, yung pagtututok po ng Kongreso, sabay yung reform, yung pag-implement niya ng DepEd. Kasi ang importante naman, ang batang Pilipino matalino eh. Yun alam natin eh. Sure na sure tayo dun eh. Alam natin na yung batang Pilipino ay kayang-kaya po niya talaga makipag-compete at masurpass kahit sinong kabataan sa ibang, kahit sa ibang bansa, kayang-kaya niya eh. Ang naging issue talaga po dyan, Kari, ay sa tingin ko talaga no, yung education system noon, dahil nga pinasok yung K-12, nagdagdag ng subjects, nagdagdag ng competencies, eh parang sa totoo, sumobrang dami po ng pinipilit natin na matutunan ng isang bata na nakalimutan po yung pinakamahalaga, yung basics, yung reading comprehension. Lagi ko nga binabanggit dati pa, reading eh. Yan talaga yung pinakamahalaga, mathematics, science, at syempre yung GMRC. Yan talaga po yun. I think yun yung pinaka-importanting contribution no, na talagang na-convince na kahit pa paano pag-aralan ng DepEd yung curriculum niya para mabawasan hindi lamang ang competencies, pero pati ang subjects para matutukan po yung basics, reading comprehension, mathematics, science, GMRC. Tapos kung maalala po niyo, Sir Ray, ano, yung GMRC parang nawala yan dati.
5: Yes, oo.
9: By law, binalik po natin na magkaroon ng good manners and right conduct yung ating mga yung as a subject, lalo na sa stage level 1, yung K-6, ano? Para talagang, kasi importante na naman pa yung pagbubog ng karakter ng kabataang Pilipino. So yun, talagang tingin ko nakatulong po ng gusto yun. Tapos ngayon, ano, kung mapapansin ninyo, may isang nabanggit kahapon yung OECD representative naglatag ng resulta. Sinabi nga niya na ang napansin raw nila base sa pag-uusap nila sa mga estudyante, ang medyo dapat matingnan talaga ay yung cyberbullying, kasi medyo umaangat raw yung cyberbullying. Pero ano naman siya, no? Sa pagkaintindi ko kahapon, parang global, universal naman yung nangyayari yan. Kaya talagang tama rin nung napasa natin mga 2 years ago yung batas on mental wellness, mental well-being ng ating mga paaralan, para masigurado na merong dalubhasa, may eksperto na nandun, yung mga guidance counselors dun sa ating mga paaralan. Alam natin 2 years ago pa yan, pero hindi naman ganun kabilis yan eh.
5: Yes.
9: May birth pain. So siguro eksakto na ito, unti-unti nabubuo na. Kausap ko on DepEd nung isang araw kahapon, sabi nga nila, on the right track na sila dun sa pag-hire nila ng school counselor associates. For this year kasi, merong yung 10,000 eh, na school counselor associates. Para talagang mabantayan, matulungan, magbigyan ng gabay yung ating estudyante, teaching and non-teaching personnel.
5: Alright. Pero sa punto pong ito, as we speak, Congressman Romulo, may mga bagong legislatura ho ba o hakbang po ba ang inyong komite upang mapanatili o kaya naman ay mahigitan pa ang level ng kaalaman sa tatlong asignaturang nababanggit po natin?
9: Well, again po, no, tuloy-tuloy po ang ginagawa. Hindi naman po tayo tumigil nung pag-oversight ng Department of Education para sa dami rin po ng ginagawa ng Department of Education. Sa totoo po, no, talagang nasa forefront sila. Ang dami po nilang ginagawang trabaho talaga para ma-improve po yung quality of education. Maganda na nakatutok rin ng Kongreso, naka-oversight sa kanila para una, kasama sila, nabibigyan natin ng guidance kung ano yung mga kailangan magawa. Baka minsan may nakakalimutan, may kasi sa dami lang po talagang ginagawa rin po no, ng DepEd para malagay rin po sa tamang direksyon. Tapos may pag-ugnayan tayo tuloy-tuloy sa DepEd, sa mga magulang, sa teachers, and sa mga estudyante, kasi ang pinakamaganda po, narinig rin natin sa kanila kung may panukalang batas na kailangan nating maipasa para masigurado po natin na ang quality of education. Again, ano, meron tayong mga batas rin, yung parang i-lift na yung mandatory nature nung pagturo ng spiral progression, yung use of the mother tongue, kasi gusto natin kung ano yung pinaka-comfortable sa bata at sa school. Kasi importante dyan yung ano eh, yung naintindihan nila, kasi as mag-agree naman tayong lahat na ang batang Pilipino matalino by nature eh.
5: Mabigyan
9: lang sila ng tamang yung mga kinakailangan nila, like reading comprehension. It's a skill that must be taught eh, di ba?
5: Yes,
9: yung mathematics, yung iba-ibang paano yung mga formula, equations. Yun po yung trabaho ng ating

0: Ang lalaki ng bag, ang bibigat ng bag, puro mga libro, ano?
1: Opo.
0: Yun yung sinasabi, parang ano sila siguro, nagkakaroon sila ng anong tawag dito, information overload sa dami ng ano, sa dami ng asignatura. Instead na makapag-focus lang talaga doon sa sinasabi niyo, three basic subjects, which is reading, mathematics, and of course
1: Science.
0: science. Tapos kasama na natin yung GMRC. Kasi
1: Oo.
0: correct me if I'm wrong, Congressman Romulo, kapag proficient ka sa reading, that will go, ikang domino effect na yan. Pag proficient ka sa reading, maintindihan mo na yung ibang subjects dahil naiintindihan mo yung binabasa mo.
1: That is correct. Yun talaga yun eh. Tama yung pagkasabi niyo, Sir Ray. Wala namang problema na talagang gusto natin madagdagan yung kaalaman ng ating mga kapwa Pilipino, lalo ng kabataan. Pero yung basics ang kailangan po nila, yung reading skills na yan, na hindi lang marunong magbasa, pero naintindihan nila. Sabi
0: Yes.
1: nyo nga, pag nakakaintindi na sila ng binabasa nila, yung iba-ibang subjects on their own.
0: Yes, yes.
1: Alam mo, ito yung isang lumabas dun sa OECD report kahapon. Ang batang Pilipino, napaka-curious. So, yung curiosity po na yan, basta merong right skill sets, yung reading comprehension, yung papano yung iba-ibang formula equations sa mathematics, on their own.
0: Yes,
1: lalayo
0: totoo.
1: Pa sila eh. Kasi nga, sabi nga ng OECD, nakakatawa na on their own ang batang Pilipino, very curious. At yun yung napaka-importante. So it's really the tools na kailangan lang natin masigurado na meron sila. And that those tools are yung skill on reading comprehension at yung mga iba-ibang equation, formula sa
0: Yes.
1: mathematics para alam nila. Sa sciences po, pag marunong reading comprehension nila, on their own,
0: Yes.
1: because of their curiosity, magbabasa sila, kaalaman nila, madadagdagan, malalampasan pa po nila kung ano man ang siguro nandoon sa mga curriculum natin eh. Kasi end of the day, yung hindi naman talaga ano eh, yung wala namang problema sa overload provided nandoon yung basic skills eh.
0: Yes. Pero bagamat napakaganda po nitong resulta ng PISA 2025 pati yung input ng OECD, pero ito, Congressman Romulo, matanong ko lang kasi sa 2027 proposed budget, ang DepEd ay may pinakamalaking share na 973.40 billion pesos. Pero mas baba pa pala ito noong nakalipas na taon. Kasi last 2025, mahigit sa 1 trillion pesos ang budget nito. Dahil
1: That's
0: dito,
1: correct.
0: Ayon kay Secretary Sani Angara, ang kalihim ng DepEd, ayon sa kanya sa isang congressional hearing, makaka-apekto ito sa pag-hire ng mga bagong teachers, maging ang ilang pondo sa educational support program tulad ng aral at mga educational vouchers. Ano po ang reaction niyo dito? At may nakikita po ba kayong challenges para sa basic education ng bansa, lalo na sa mga pampublikong paaralan ngayong mas mababa ang budget allocation ng DepEd for 2027?
1: Again, Sir Ray, ano, ito nga ang laging namin sinasabi. At siguro ito naman ng, again, first ah, NEPA lamang po yan. Yan yung recommended ng DBM. Kung titingnan yung NEP last year sa NEP this year ng DepEd, mas mataas pa this year ang NEP nila. Yung binigay ng ano, pero talagang dinagdagan lang yan ng Kongreso. Pero ang issue lagi po dyan ay yung tinatawag na nagagamit bang efficiently ng DepEd yung budget na binibigay sa kanya. Halimbawa, nabanggit niyo po no, itong sinasabi na kahit isang new hire ay parang walang nailaan na pondo para sa 2027. Pero bago natin pag-usapan 'yon, ang sinasabi nga namin sa DepEd para sa taon na ito, naglaan po ang Kongreso sa inyo sa GAA ng additional 32,000 new hires.
0: Okay.
1: Sa 32,000 new hires para sa taon na ito, ilan na po ba ang na-hire nila? Ang tingin ko, at ito naman yung informal na nabanggit na rin po sa akin ng ibang mga taga-DepEd, sa 32,000 po na yun, eh hindi pa nga nila na-hire completely yung 32. Nandun
0: okay.
1: pa lang sila sa... siguro kulang meron pang mga available slots na hindi pa nila na-fill up. So yun ang tanong natin. Kung yung ngayong taon na hindi pa na-fill up, ano yung rason? Bago natin pag-usapan, kasi alam natin kailangan natin ng new hires. So nagtataka nga ako, kung talagang kailangan natin, talaga naman totoo yun, eh bakit hindi na

0: natin ma-hire lahat. Ba't di natin naubos yung slots this year? At yun naman ang tinatakil ngayon sa Kongreso. Humihingi tayo ng datos sa DepEd. Ano ang nangyari? Ngayon, kung dadagdagan ng Kongreso yung rekomendasyon ng DBM para magkaroon kayo ng... kasi kailangan natin ng new hires.
1: Yes.
0: Ilan ba talaga ang kaya niyong ma-hire?
1: Yan.
0: Kasi this year nga, hindi niyo nga natupad lahat pa. Lampas kalahati na nga po ng taon eh, di ba? Chances are, andun na tayo, di ba? Kasi, syempre yung capacity rin ng...
1: Alright. Okay, medyo nawala lang yung
0: audio. Natin silang 10,000.
1: Opo.
0: This year po, binigyan rin natin ng DepEd ng sa budget, ano? Ng additional 10,000 items naman para sa school counselor associates.
1: Yan, okay.
0: Ongoing sila ngayon doon. Hindi pa tapos yun. Pero sabi nila, kaya nila by the end of the year. So again po, no? Sa dami ng ginagawa ng Department of Education, kaya ba nila? So ano yung realistic na kailangan natin ma-hire next year na kaya rin ma-hire ng DepEd? At siguro naman, pwede mapag-usapan yan sa DBM ng Kongreso na ibigay natin yan kasi kailangan natin ng new hires. O isa pang pinag-uusapan, yung nabanggit nyo, yung aral program. Ayan yung remedial program. Batas rin po yan. Ano? Pero sa totoo, sa pagsusuri po namin yan sa EDCOM, ay yung paglatag po niya, hindi pa ganun kaayos.
1: Oh,
0: so,
1: okay.
0: Sa totoo, kailangan maayos rin po yan, yung paglatag po niyan, kasi sayang po yung benefits niyan. Yung nutritional meals natin, again po, no? Naglaan nga this year na about 26 or 27 billion, pero nakita rin naman po natin yung talaga ba nakatulong sa pagbaba ng stunting o hindi. Kasi hindi naman po dapat tinitingnan lang kung mas mataas ba ang bibigay na budget this year, kung mas mababa sa last year, ibig sabihin po ba yan, magbababa ang kalidad ng edukasyon, maapektuhan ba ang ating mga mag-aaral? Hindi po, kasi kailangan rin, tingnan natin kung effective ba yung paggamit nila.
1: Okay.
0: Bakit hindi nagamit ng maayos? At yun naman po ang ginagawa ng Kongreso ngayon.
1: Alright. So it's more of spending the budget wisely, appropriately. Para ikang
0: efficiently po, yes.
1: Yeah, the word is efficiently, tama. Opo, opo. So nasagot niyo na isang tatanong ko sana ako ng kasi kung halimbawa man maapektuhan ng hiring ng mga public school teachers, nasagot niyo na yung tatanong ko sana yung tungkol sa mga guidance counselors.
0: Yes. Pero again ano, Sir Ray, kailangan natin mag-hire ng new teachers dahil talagang may kakulangan. That is why yung mga items na hindi pa na-fill up ngayon, gusto natin malaman kailan ba ma-fill up yun at kung ilan pa ang kailangan.
1: Pero, ano daw dahilan kung bakit, anong sabi ng DepEd, anong dahilan ba't hindi nila na-fill up ang lahat or at least man lang 85-90% nung binigay yung budget para sa new hire, hindi siguro nila na-reach. Ano daw ang dahilan?
0: Pero,
1: ano daw ang dahilan?
0: Po, no? Again po, kakabigay pa lang, karoon tayo ng committee meeting nung isang araw. Kung maalala nyo, nung ano lang po yan, Monday lang ata yung committee hearing. Doon pa lang, dapat nga masubmit sa atin ng Department of Education yung mga dahilan.
1: Yes.
0: Diba, mahirap naman mag-second guess eh. Pero tila dapat sa fingertips nila yung mga rason. Kung assuming 32 yung binigay sa kanila, ilan ang hire nila? Sabihin natin nakapag-hire sila ng, sabihin natin 25,000. Eh bakit yung 7,000 hindi pa na-hire?
1: Oo, kung yun na lang.
0: Eh this year, kung ang hinihingi nila for next year is sabi natin 14,000. Eh yung 7,000, hindi pa nga na-hire. Pag na-hire yun, ang kulang na lang 7. Kaya pa mamahire yun next. At yun yung ano eh, yun yung mga efficient use and reasons bakit kailangan talaga matanong sa DepEd.
1: Yun, okay. Kasi baka ako masyadong mataas ang requirements nila. Pero alam ko kasi...
0: Again po, walang masama doon. Kasi ang hinahanap po natin, the best talaga para sa ating mga estudyante. Ayaw naman natin ang pasado lamang ang magtuturo eh. Hindi naman natin pwedeng i-adjust yung standards na gusto ng DepEd. Talagang yan naman po, that is within their realm naman po. Para masabi, ito yung standard, ito yung kailangan natin na kagalingan ng isang guro para may quality education tayo. Hindi naman natin pwedeng ipa-adjust yun sa kanila.
1: Ayun. Eh, syempre naman, pagdating naman sa sweldo, alam ko, tinaasa na sila, di ba? Congressman, tama
0: well,
1: ba
0: ako? Well, for unang-una, no, yung pinasa, Mabanggit na, buti na banggit niyo po, Sir Ray. Batas po natin 'yon,
1: Yes.
0: yung pag-akyat ng mga salary grade. Kung maalala po ninyo, yan nga yung pinaglaban natin ng medyo matagal-tagal. Nagsimula pa po, last Congress yan, napasa na po yan. Ito yung ano eh, yung career progression law. Para wala na tayong guro na mag-retire na teacher one. Or kaya, wala naman tayong, hindi naman dapat masyadong maraming, dapat yung requirements, yung spot na requirements, para kung magaling naman talaga yung teacher, ay ma-promote siya kasi yun ang mahalaga dito eh. Yung kung yung teachers po natin inspirado, tingin ko mas kakayang-kaya po nila dahil may malasakit talaga ang teachers natin, competent. Kailangan naman po kahit papano ay nandiyan sila at ganado rin po silang magturo. Yan po yung batas na yan. Alam natin na ina-announce naman po yan, ano? More or less, mga, kung di ako nagkakamali, 80 or 90,000 yung na-promote na nila doon this year, ano? Next year po, malaki rin yung hiningin budget at binigay ng DBM dyan para sa career progression. Yung pagsisigurado na yung dapat na ma-promote teacher 1 to teacher 2, teacher 2 to teacher 3. Marami po from teacher 1 na promote pa nga sa teacher 3.
1: Yes, yes.
0: In addition to that, ang if I remember correctly, next year rin po yung ano eh, yung salary adjustment, yung din sa ano, yung last installment, di ba, meron naman
1: yes,
0: talaga
1: opa,
0: tayo.
1: Opa,
0: ano? So, I think ma-adjust yan by next year. So, yung teacher 1, salary grade 11, dapat aangat na po yung amount.
1: Yung basic pay niya, ano, na makukuha.
0: Yes, okay. Opo. Yung last tranche na po yan.
1: Alright. So, in short, kung nagkaroon man ng, tulad na nabanggit nyo, Congressman Romulo, ito eh, yung budget na pinag-uusapan at na-erase ng DepEd, this is just a proposed budget sa NEP. Pwede pa itong magbago, pwede pang madagdagan, pwede pang magbago, depende sa takbo ng magiging ika nga deliberation. Ano po? Sa...
0: Depende, oo po, yung talagang tunay na pangangailangan at efficient use ng budget.
1: Alright. And of course, siyempre, we are doing this kung ika nga ini-scrutinize ng mabuti itong budget for the efficient and judicious use of funds kasi yung pondo galing sa kaban ng bayan.
0: That's correct po.
1: Yan, alright. Well, with that, Congressman Romulo, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin and giving us a more clearer and more objective view dito sa matters na pinag-uusapan natin. May mensahe pa po ba kayo, Congressman Romulo, sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers na may mga anak na pinag-aaral dito sa Pilipinas. Go ahead po, Congressman Romulo.
0: Yes, una-una dun sa ating mga OFW na talagang nagtatrabaho, sakripisyo para sa kanilang mga pamilya. Again po, no, maraming salamat at hopefully naman po itong nakikita natin improvement sa scores natin, lalo na sa international assessment, ay kahit papano mabibigyan natin ng assurance yung mga magulang OFWs natin, pati yung mga magulang po na nandito na ang administration na ito, ang gobyerno ay talagang nakatutok na ma-improve talaga yung kalidad ng edukasyon. At syempre, kunin yung pagkakataon ng pasalamat sa ating mga guro. Kasi sa totoo, sila talaga ang forefront, sila talaga ang frontliners natin. Sila talaga ang direkto na talagang nakikita natin na may direct effect dun sa quality of education.
1: With that, Congressman Romulo, maraming salamat po and more power po sa inyo.
0: Yes, God bless po. Ingat po lahat. God
1: thank
0: bless.
1: You, thank you. Ang ating pong Pasig City Representative at Chairperson ng House Committee on Basic Education sa House of Representatives, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service at sa programang Global na tayo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampan. All right. Dakoy naman natin ang nangyaring impeachment trial kahapon. Okay? So, medyo nagkagulatan na naman kahapon sa impeachment trial sa ikang doon sa naging manifestation ni private prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Sabi po niya kasi hindi na nila isasalang yung nasa 12 o 14 na o basta mahigit na testigo nila para sa kabuuan ng impeachment trial, ano, at least to save time para dito sa itong sa kabuuan ng impeachment trial. Pero ang kinagulat ko o ng iba sa atin eh yung meron silang request na ang request nila is papuntahin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial at ika nga mag-testify doon, magsalita doon at sagutin yung mga ika nga sagutin o pasinungalingan o kumpirmahin yung mga alegasyon laban sa kanya na nakabatay doon sa articles of impeachment. Okay, yan. So, yun yung request nila. Pero sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan, parang tatapusin muna lahat eh yung articles, ano, although halos ano na, pero sa bandang huli wala pa silang ano, magsasubmit pa lang sila, pero at least nagmanifest na sila ng kanilang adhikain na nga imbitahan o ikang papuntahin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial para sagutin, kumpirmahin o i-deny itong mga allegation sa kanya na nakapaloob sa articles of impeachment. Okay? Pero nasa linya po natin, talamin natin, alam niyo naman, hindi naman ako pantas sa batas, hindi ako abogado, pero may kakausapin po tayong pantas sa batas. Walang iba kundi ang former president ng Philippine Bar Association, walang iba kundi si Attorney Rico Domingo. Attorney Domingo, magandang umaga pong muli mula dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Good morning, Ray. At good morning sa mga...
1: Okay, medyo hindi ko marinig si Attorney Domingo. Yan, okay. Baka kinakailangan ng konting adjustment sa audio, ha? Sige. Yeah, so antabayan na lamang po natin. Tatawagin ko ba? Okay. Sige, alright. Medyo nag-a-adjust lang po tayo. Ay, isa pa yan. Gusto ko itatanong yan eh, kay Attorney Domingo, yung ginamit na metaphor ni Attorney Lorna Kapunan, ano po, nung siya nag-manifest. Yung bang chess? Alam mo yung chess? Sino naglalaro ng chess? di ba? Marunong kayo maglaro ng chess. O, di ba? Sa chess, merong mga pawn, may horse, may bishop, may tore, ano pa? Tama, di ba? May hare at may queen. Yung mga piyesa niyan eh, ng magkabilang panig. O, black and white. Okay? Eh, ang ginamit na term ni Attorney Lorna Kapunan, eh, queen. Ano? Pinakamahalagang piyesa ng chessboard pieces ay yung queen. Okay? At nabanggit niya si Vice President Sara Duterte metaphorically as a queen. Yan, this is a chessboard. Sige. Alright. Okay, sige. Nasa linya na. Si Atty. Rico Domingo, former president ng Philippine Bar Association. Magandang umaga po muli, Atty. Domingo.
5: Magandang umaga. Narinig mo na ako, Ray.
1: Alright, medyo mahina pa rin. Mahina pa rin ang audio ni Atty. Domingo. Baka pwedeng ano na lang natin, i-phone patch natin si Atty. Domingo. Baka nagkakaroon ng problema sa ano sa okay, sige. Alright, sige, magbabalik po kami. Huwag kayong bibitaw kasi nasa linya na po natin sa Tony Domingo. Pero huwag kayong bibitaw, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Ngayong tag-ulan kasabay ng bahay.
1: Alright, sige. Medyo puputulin po natin itong ano, paalala mula sa ating himpilan kasi kinakailangan natin makausap na si Atty. Rico Domingo, former president ng Philippine Bar Association. And of course, ito po ay pag-uusapan natin yung tungkol sa ikang ginanap na impeachment trial kahapon. Ano po, kung saan, dito na nga, nag-move na nga, ulitin ko, nag-move na nga ang prosecution panel na imbitahan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Okay? So medyo, siyempre nag-react dyan ng defense. Yung defense panel, nag-react dyan yung defense panel at may mga sinight silang mga provision sa konstitusyon, sa batas na baka maging makasama pa sa kanilang kliyente, ano po, which is the vice president. Pero sinabi naman ni Congressman Luis Tro na siyang tumatayo ng mga lead counsel para sa prosecution, karapatan din naman ang taong bayan marinig yung ikang sasabihin at isasagot ni Vice President. Alright, nasa linya na po natin ngayon ng komunikasyon ang ating butihing former President ng Philippine Bar Association, Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, maganda umaga pong muli. Attorney Rico?
8: Demo tayo sa audio natin.
1: Ayan, okay na tayo. Attorney Rico, maganda umaga po.
8: Magandang umaga.
1: Alright. Pasensya na po kayo at medyo nakakaroon lang kami ng konting technical audio problem ano po, pero thank you very much for joining us today, Attorney Rico.
8: It's well.
1: Okay.
8: You're welcome, Ray.
1: All right. So, ano po ang tingin niyo sa naging metaphor? Unang-unang tanong ko muna ito. Ito muna, kanina ko pa dinidiscuss yung sa chess eh. Ano po ba ang tingin niyo sa naging metaphor na chess at piyesang queen bilang si Vice President Sara Duterte na ginamit ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan sa trial kahapon?
8: Mukha yatang meron siyang binabalangkas na natalinghaga no sa ano dito sa ating case no. Ang pinapakasabi lang niya, I think the bottom line is that sinasabi niya na all roads lead to the vice president. Mm-hmm. Lahat ng mga pieces of evidence na pinipresenta nila at ipipresenta pa ay patungo sa vice president. Mm-hmm. Kaya ang sinasabi niya, dapat ang vice presidente ang dapat mag mag-explika, mag-explanasyon ng ano ang kanyang role dito sa mga sinasabi. Kaya ang sabi ni Attorney Kapunan, I think, is that dapat yan ay dapat sabihin sa mga tao, sa ating mga kasambahan, mga citizens na ano ba ang nangyari talaga. Kasi sinabi naman niya that at the appropriate time she would be testifying, di ba? At the appropriate time she would be making herself available for this all these issues that are being hurled against her. So yun ang sinasabi ang yata ni Attorney Kapunan. Kaya niya ginamit yung talinghaga, yung kanyang chess optic, no?
1: Okay. Pero all right. Kasi hindi raw pwedeng gumamit ng may mga salita siyang inisa-isa, no. Pero ewan ko ha, sa tingin ko lang Attorney Domingo, nung binanggit ni Attorney Kapunan yung mga salita na sabi niya hindi, you know, sa Tagalog hindi pwedeng gamitin sa trial court, eh parang sinabi na rin niya, parang nagawa niya ng paraan na masabi din niya in a way na hindi siya na-cite o hindi nag-object yung kabila. Anyway, pero sumagot naman ang defense panel dito sa request nito ng prosecution para impitahan si Vice President. And ngayon, ano po sa opinion niyo yung naging tugon ng defense panel na ito sa manifestation ng prosecution na ipatawag si Vice President Sara Duterte? Sa tingin nyo ba may basihan po yung kanilang mga ni-raise na mga provision sa konstitusyon, lalong-lalo na para doon sa sinasabing, in short, parang mase-self-incriminate niya ni VP Sara Duterte, sarili niya, kapag pumayag siya doon sa request ng prosecution?
8: Tama naman ang sinabi nung defense counsel na mukhang labag yun sa constitutional right akusado, no? Although of course sinabi rin ni Attorney Shell Doc, no, na may reparte rin siya doon, na ito naman eh hindi naman purely criminal, no. Yung the right against self-incrimination is actually being invoked in criminal cases, no. So ito naman eh sui generis, as we know, no, Ray, magka-mix siya ng criminal and other litigious issues. Ang point lang dito is that kung talagang tunay na pakikita sana ng respondent, as she had mentioned in several statements in the past, na gusto niyang palinawagan kung anong akusado sa kanya, ina-accuse sa kanya, eh siguro naman eh dapat voluntarily sabihin na rin niya sa badlang tao, no, sa mga ating mga kababayan, because yan ang ginawa ni ano ni Chief Justice Corona, yes, noong 2016 kung iyong matatandaan yon. Eh hindi naman siya sinabi na, pero sinabi niya sige, sabihin ko sa ang aking ano ang defense ko at ako'y detestigo as witness.
1: And that's on his own volition. Ano po?
8: Yes, voluntary po yun. Voluntary yun.
1: Oo. Sa tingin nyo ba gagawin ni ano yan? Ni Vice President Sara Duterte? Na magpapayag siya? Na mag-testify?
8: Well, mahirap naman tayong pangunahan siya, no? Pero ang siguro ang dapat natin gunitain yung kanyang sinasabi, di ba? Yung kanyang sinasabi before na wala pa itong impeachment trial. So let's take her words on that. Kung patutunayan niya na tapat siya sa kanyang pinagsinabi noon, kasama pa nga yung makulay na sinabi niyang bloodbath, no? At gusto niyang mapa-explika ang nangyayari at meron talaga siyang tunay na defensa dito sa mga sinasabi ng kanyang mga nag-aakusa sa kanya, eh siguro naman eh mainam din na voluntarily sabihin niya kung anong kanyang position on the matter.
1: Alright. Pero matanong ko lang po, Tony Domingo, kasi bago dumating dun sa request, manifestation na request ni Tony Lorna Kapunan, meron din sinabi, hindi na nila ipipresent, I think, more than 12 ba na testigo nila na natitira? Hindi na nila ipipresent. Pero sabay biglang pasok itong request nga kay ng appearance ni VP Sara sa impeachment trial court. Ano 'yon? Parang hindi ko na ito 5%, pero papuntahin niyo rito si VP Sara. ano yun, parang concession, parang ano ito, parang deal tayo. Hindi na ako magpe-present ng 12, pero papuntahin nyo dito, si Sara, si Vice President Sara.
8: Mukhang iba yata ang context ng pagkaka-picture dun sa pinasabi natin, Ray, no?
1: Mm-hmm.
8: I think ang sinasabi lagi ng prosecution, ba't hindi mo pakita ang sarili mo?
1: Okay.
8: Diba?
1: Okay. Sige.
8: Kasi sinabi naman ni nung defense counsel, eh nandiyan.
1: Mm-hmm.
8: Present here. So, mm-hmm. hindi mo sasabihin na hindi nagpupunta dito ang vice presidente.
1: Mm-hmm.
8: So, let's be balanced about our presentation. Mm-hmm. No?
1: Mm-hmm.
8: So, sinasabi lang ng defense counsel na eto naman, nandito kami. May yes, authorized yes, naman kami. Yes, may yes. special power of attorney kami yes. ni mm-hmm. respondent.
1: Mm-hmm.
8: And that is the right of the vice president to authorize us to appeal mm-hmm. on their behalf.
1: Mm-hmm.
8: So, yan po sinasabi nila. Ngayon, ang malaking picture dito eh, mukha yata ang inahamon ng prosecution na for the vice president to
1: yes.
8: be true to her mm-hmm. earlier statements mm-hmm. na gusto niyang panlawag sa madlang tao kung ano nangyari.
1: Do you think
8: sige po
1: attorney, go ahead.
8: But what I am concerned not really concerned naman ano, kasi neutral naman tayo, Ray, no?
1: Mm-hmm.
8: Ang isang salita nasabi ko rin to sa ibang interviews ko, no? Lalo na doon sa GMA at saka DZMM, no? Ray,
1: mm-hmm.
8: ang isang concern ko doon sa pagpapalitan nila ng kuro-kuro or manifestations sa trial proper 2 trials ago, sinabi hinamon yata ng prosecution.
1: Si Divina, okay.
8: Hinamon yata nila, napakita nyo na ang inyong kartada. If you're talking about yung, di ba, pakita mo na yung defense ebidensya nyo. No, sina of course very very quick naman ang defense counsel. Tak muna, ito yung may burden of proof eh, bakit kaming hamoni mo ngayon?
1: Mm-hmm.
8: We will present our own evidence, no? Sabi niya na ng defense, ha? We will present our own evidence at the appropriate time, di ba?
1: Okay.
8: Kami na nagpepresenta. Pero this, I think it's premature for you to tell us and to challenge us
1: mm-hmm.
8: na ipresenta namin 'yan, no?
1: Mm-hmm.
8: I found very significant, no? Yung sinabi ni presiding officer Ray, may sinabi siya, you don't even know bakit sino stay ng defense sa panel, no? Sino stay ni presiding officer. Pero yung kanyang statement na medyo I found very significant, sinabi niya, you don't even know if they're going to file a demurrer to evidence.
1: Oh, okay. No, diba? anong ibig sabihin? Para po maintindihan na Tony Domingo ng mga ordinaryong nakikinig sa atin, demurrer, anong ibig sabihin po nun?
8: Oh, ibig sabihin yun, sa madaling ano, sa simple language siya, Ray, no? Sa medyo, I'm sorry, that's a little legalese, no? But ang point lang dito, ang demurrer to evidence is equivalent to motion to dismiss.
1: Oh, okay. Alright.
8: Yeah. At kung tutunghayan mo ang rules ng impeachment, babasahin natin yon, wala naman doon na pwede ka mag-file ng motion to demurrer to evidence, which is equivalent to motion to dismiss.
1: Mm-hmm.
8: At that stage, kasi ang demurrer to evidence, pina-file yan ng respondent and defense in standard court litigation, pina-file yan yan after the prosecution had already rested its case.
1: Hindi ba kaya
8: hindi
1: kaya part ng strategy ng prosecution, parang can I use the term, the street word, na asarin ang defense sa ginawa nilang yon, Attorney Domingo?
8: Hindi naman, kasi sinabi naman ni nung handling attorney at that time ng prosecution, eh nung pre-trial pa, even earlier, sinasabi na namin, di ba, may pre-trial sila.
1: Mm-hmm.
8: Kasi sa pre-trial, Ray, dapat nilahad mo na lahat.
1: Mm-hmm.
8: Pinakita mo na lahat ng kartada mo.
1: Mm-hmm.
8: At ang mga witnesses na ilalagay mo at saka mga stipulations na sinasabi, mag-agree sila kung ano kailangan para hindi na sila matatagalan pa.
1: Mm-hmm.
8: Para kasi kunyari, kung hindi ka nag-stipulate, let's say, isang dokumento, dapat i-authenticate mo pa yan, tatanungin mo pa ang witness, magpapatagal pa yan. Kung nag-agree naman sila na existing yung dokumento yun, pareho naman sila ng kopya, di wala nang kailangan, hindi na matagal na usapin pa yon during trial proper.
1: Mm-hmm.
8: Kaya ang tinatanong lang ni nung panel nung that particular attorney, I forgot his her name, no, babae. Mm-hmm. Sinasabi lang niya, eh, matagal na namin hinihingi yan, di mo naman binibigay sa amin. Ngayon mo, bibiglayin mo kami na ayaw naman sabihin, no? So that is the context ng kanilang papalitan ng kuro-kuro at manifestation at that time. What I found very, very significant, as I mentioned earlier, Ray, yung sinabing magde-demoro the evidence. Wala yan sa rules of impeachment. Wala po yan. Kasi nakalagay sa rules of impeachment, dapat tapusin ng prosecution at saka defensa, sakalan sila magde-verdict of conviction or acquittal. Dapat tapusin lahat. Eh, nandito pa lang tayo sa pangalawa o pangatlong articles ng prosecution. Hindi pa nag-present ng ebidensya ang defensa. So, very premature naman ang sasabihin na besides, walang nakalagay sa rules, as I mentioned, ng motion to demur to evidence or equivalent to motion to dismiss. In fact, even magkaroon na ng verdict, whether it is a conviction or acquittal, walang motion to for reconsideration. Okay. Final yun. Hindi sila pupunta sa Supreme Court at sabihin mali ang ginawa ng impeachment the court. So even this demur to evidence, eh kung pinadismiss mo yun at that juncture after the resting of the prosecution ng kalilang ano, at pinadismiss mo yan, assuming that you accepted the demur to evidence. Ibig sabihin ng demur to evidence, walang na iprueba ang prosecution para ma-convict. Diba? Kasi ang burden ay nasa prosecution to convict, to present evidence to convict. Sasabihin ng demur to evidence, wala kayong baliwala ang iyong
1: yung lahat na nilatag nyo doon, wala lahat yun, lahat na nilatag nyo doon.
8: Kaya ang nangyari dyan, magdi-decision kayo ng prosecuting panel, assuming it's allowable, which I doubt very much, sinabi ng prosecution na sinabi ng na Senate trial court, accepted, dismissed.
1: Okay. All right. You just wasted a lot of your time and effort for nothing.
8: Yan ang bubulaga sa atin. Kaya I found that very significant.
1: Yeah.
8: And in fact, I may even term it to be alarming.
1: We can understand that.
8: Kasi alam na natin, because of the political camps, nakita mo naman ang composition ng Senate court natin. Yes. Hindi natin malaman kung ano saan tayo pupunta.
1: Yes.
8: Kaya ngayon, may malaking usapin kung ano ang threshold ng conviction. Yes, diba?
1: Okay. All right.
8: This is part of our discussion.
1: I have to cut you there, Attorney Domingo, do sa threshold. Kasi medyo kulang na tayo sa oras. Pero can I request another interview with you regarding naman dyan sa threshold na yan? Yan sa
8: nirace
1: ni Senator Judge Erwin Tulfo ngayon sa September 23, I think they will mag-meeting sila o magkoko sila or whatever para mag-decision dyan. So thank you very much, Attorney Domingo. Thank you so much.
8: You're welcome. Okay, bye-bye.
1: Ang ating pong former president ng Philippine Bar Association, Attorney Rico Domingo. At sa pamamagitan po niyan, tayo po yung magpipilid na ng ating programang Global na Tayo. Sa ngala po ng ating production team, sa ating pong executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, si Ms. Susan Aison, sa ating wirecast operator, si Mr. Lucero, Hero Lucero, and of course, kasama pa rin si JP Lumuntado. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and take care. God bless.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Investigasyon sa paulit-ulit na pagbaha sa NLEX San Simon exit itinutulak sa kamera.
1: Headlines. Fuel discount program ng pamahalaan tuloy pa rin ayon sa LTFRB. Samantala, sinusulong na regional oil stockpiling, suportado naman ng 5 bansa sa Timog Silangang Asya.
0: Headlines. Pagtaas ng marka ng mga Pilipinong mag-aaral sa larangan ng reading, mathematics at science, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Headlines. Komisyon tututulan ang motion para sa hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Headlines. At handog ng Pangulo job fair sa Negros Oriental, aarangkada na sa Negros Oriental sa September 14.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Ngayong Miyerkules, September 9, 2026, ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Chet Oliva.
0: Tayo po yung napapakinggan live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Office of the Cabinet Secretary nagpahayag ng kahandaan na makipagtulungan sa NAPC o National Anti-Poverty Commission para sa paglalapit ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Pagkakatalaga sa ahensya ni dating Senador Manny Pacquiao, akmang-akma ayon kay CabSec Benhur Abalos. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinahayag ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na handang makipagtulungan sa NAPC ang kanyang tanggapan upang mailapit ang mga programa at serbisyo ng gobyerno lalo na sa mga kababayan nating mahihirap. Ang pahayag ay ginawa ni Abalos sa gitna ng inaasahan nilang gagawing maigting na koordinasyon ni dating Senator Manny Pacquiao sa concerned government agencies at mga basic sector para sa mga programa sa social reform at poverty alleviation kasunod ng pagkakatalaga dito sa National Anti-Poverty Commission. Inaasahang malaki ang maiaambag ng mga nasa basic sector upang makabuo at patupad ang mga polisiya at programang nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Binigyan din naman ni Abalos na walang ibang mas angkop na mamuno sa NAPC kaysa kay Pacquiao na mula sa kahirapan ay naging 8 Division World Boxing Champion at naging inspirasyon sa maraming Pilipino. Makakatulong din niya ang karanasan ni Pacquiao bilang naging kinatawan ng Sarangani at dating senador. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sumampa na sa 2.2 million pesos ang kabuang humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, kung saan kabilang narito ang 3.2 million family food packs na naipamahagi na sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong walang patid ang disaster relief operations ng kagawaran, lalo't may mga ilang lugar pa sa bansa ang apektado ng pagbaha. Pagdating naman sa supply ng family food packs, nananatili itong sapat dahil araw-araw din ang sinasagawang replenishment ng Luzon at Visayas Resource Center. Nasa maayos din na kondisyon ng logistics at supply chain management ng DSWD, kaya naman mas mabilis na naipapaabot ang tulong.
5: As we do our disaster response operations, nagre-replenish din tayo ng mga goods doon sa ating pong mga warehouses. Again, that's part of strengthening our supply chain and to enable the department to respond immediately to any eventualities. At present, nasa mahigit 3.1 million family food packs yung nakapreposition pa sa iba't ibang warehouses ng DSWD.
4: Yan si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bilang ng mga napaulat na nasawi dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, sumampa na po sa 44 ayon sa NDRRMC. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Dagdagan pa bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa insidenteng dulot ng mga nagdaang bagyo, gaydi ng mga pagulang dalang habagat at mga pagbaha. Bata ito sa pinakauling datos sa National Disaster Reduction and Management Council o NDRRMC, kung saan maabot na sa 44 ang napaulat na nasawi habang 5 naman ang naitatalang missing o nawawala. Samantala, 347 lugar pa rin ang nanatiling lubog sa baha kung saan pinakamarami rito ay sa Region 3 o sa

0: tradisyon na may 200 at 800 limang lugar. Aabot naman sa 3 milyong pamilya o mahigit sa 10.6 milyong individual ang apektado ng kalamidad. Sitwasyon dito sa kampo kami patuloy pa rin ang nakapag-unan sa mga sandaling ito. Para sa Bago Pilipinas, si Mardagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Aalisin na simula mamayang 12:01 ang tanghali ang toll rebate sa mga motorista na dumaraan sa San Fernando, Pampanga patungong Pulilan, Bulacan. Nalinis at naayos sa kasi ang mga bahaging binaha kaya normal na ang sitwasyon sa expressway. Ipinag-utos noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang toll rebate sa ilang bahagi ng NLEX makaraan ng pagbaha sa Pampanga na nagdulot ng matinding traffic.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Investigasyon sa paulit-ulit na pagbaha sa NLEX San Simon Exit itinutulak sa kamera. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Pinapaimbestigahan sa kamera ang paulit-ulit na pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX, particular sa bahagi ng San Simon Exit sa Pampanga. Kasunod ito na matinding pagsikip ng trapiko noong August 30 at 31 kung saan maraming motorista ang na-stranded dahil sa baha. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, kailangan magpaliwanag ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC, NLEX Corporation, Toll Regulatory Board at iba pa na ahensyang kaugnay nga dito sa kanilang posibleng pananagutan at civil liability. Di ni Hernandez na hindi ito yung unang insidente ng pagbaha sa lugar dahil nalubog na rin sa baha ang naturang bahagi ng NLEX noong August 2023. Kinwestiyon din ng mababatas yung patuloy na paniningil na toll kahit na hindi na ibibigay sa mga motorista yung ligtas at maayos na servisyong inaasahan kapalit nga ng bayad. Di niya may katapat na obligasyon ang karapatang maniningil na toll kabilang na yung papanatiling ligtas at maayos ang kalsada at yung agarang pananagutan kapag mayroong aberya. Kabilang din sa nais na mababatas ay yung pagkakaroon ng malinaw na mekanismo para sa otomatikong pagsuspende ng toll collection kapag may matinding pagbaha, malawak ang aberya o emergency sa tollway. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Agresibong ipinatutupad ng Maynila ang mga hakbang nito sa gitna ng epidemic conditions ng leptospirosis sa lungsod. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila Health Department Officer in Charge at City Health Officer Dr. Grace Padilla na personal na nagbabahay-bahay ang mga barangay health worker para magbigay ng gamot sa mga residente. Halos 200,000 na doxycycline ang naipamahagi na sa lungsod. Nananatili ring naka-alerto ang mga ospital at iba pang health facilities sa lungsod sa harap ng pangambang tumaas pa ang leptospirosis cases ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan.
5: Aggressive ang ating treatment or management or surveillance, which is ginagawa natin yan sa Manila ngayon kasi pinapalabas natin ang ating mga barangay health workers para sila ay magbahay-bahay na, hindi yung haantayin lang natin sa center and para makatch natin sila early.
2: Si Manila Health Department Officer in Charge at City Health Officer Dr. Grace Padilla.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bunsod ng naitala ng epidemic level ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila ay nagtalaga na po ang Department of Health o DOH ng express lane sa iba pang karating na lungsod para ma-accommodate ang mga pasyenteng may leptospirosis. Kabilang sa mga ospital na may leptospirosis express lanes ay ang mga sumusunod. Okay, 13 minutes after 11 ang ating oras, bigyan daan natin itong press briefing ng Department of Foreign Affairs.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
6: And accelerates collective climate action. Ang Pangulo ay dadalo, bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa taong 2026. Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos Jr. na ipaliwanag sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair Ang mga prioridad na ito ay umiikot sa larangan ng peace and security, people empowerment at prosperity. Ang pakikilahok na ito ay isang strategic opportunity upang subaybayan ng mga emerging economic frameworks at irepresenta mga prioridad at pananaw ng rehiyon habang direktang nakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga major emerging economies. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong din ng Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi upang pag-usapan ang progreso ng ating Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng ating 5-year plan of action for 2025 to 2029 at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya na nakakaapekto sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po. Maaari na po akong sumagot ng inyong mga katanungan.
7: Okay, unang tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
8: Good morning, ASEC. ASEC, will the President meet with the business leaders and are there any expected investment pledges from the India trip?
6: Yes, the President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India. Ito pong meeting ng Presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up. Yun pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda nyo po, ay bumisita doon si Presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders.
7: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
9: Hello po ma'am. Aside po kay Prime Minister Modi, magkakaroon po ba ng ibang bilateral meeting si Pangulong Marcos sa iba pang mga leaders na nandoon?
6: Sa ngayon po, ang confirmed na meeting ni Presidente ay with Prime Minister Modi.
7: Maricela Lili, TV5.
10: Good morning ma'am. Sino-sino po yung kasama doon sa yung delegasyon ng Pilipinas going to India? And can you refresh us kung ano po yung pledges from Indian companies last year na ipa-follow up ni PBBM?
6: Based on the information that we have right now, the President will be accompanied at the summit by Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa Lazaro, Secretary of Information and Communications Technology Henry Aguda, and Secretary of Finance Frederick Goh. Doon naman ho sa pledges, natatandaan natin in-announce ni Presidente yung $5.8 billion made by Indian companies last year, covering a wide range of sectors including technology, health, energy, and infrastructure.
7: Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
11: Hello, ASEC. I would like to ask lang po yung involvement dito ni President given that one of the participants here is China po, no, and given the tensions nga po, ano po yung in-expect natin for this summit po given the issues with the two countries? Thank you.
6: Okay, the President will participate in the summit in his capacity as the 2026 ASEAN chair, and it is not an effort to seek any bilateral alignment with any nation. Ito po ang pagkakataon ng ating presidente to constructively engage major emerging economies markets. Ito pong BRICS countries, they represent major share of global output and trade. So ito po isang malaking oportunidad para sa atin.
7: Follow-up question mula kay Junel Maribohok, UNTV.
12: Not follow-up, but other issue, kung pwede po. Yung may posibleng action po ba ang DFA dito sa nangyaring insidente sa South Korea kung saan sa speech ni Sec. Gibo, sa kalagitnaan ng kanyang speech ay inabutan siya ng notes mula sa isang Chinese delegation ukol dito sa issue sa West Philippine Sea. Inilarawan ito ng kalihim na kawalan ng respeto. May tinitingnan po ba ito ng DFA?
6: Para sa amin po, we respect the statement and views of Secretary Teodoro. Other than that, I do not wish to further comment on this matter.
7: Natanong mula ulit kay Harley Balbuena, IBC 13.
8: Hi, ASEC. ASEC, just like the Philippines, India is also always devastated by monsoon rains and floods. So is there any possibility that we can create a cooperation with India on flood mitigation?
6: Yes, isa ho yan sa pag-uusapan, no? Ang kahit dito sa BRICS Summit, isa yan sa agenda and to have the support for climate resilience and sustainable development.
8: So, can we say na we can have tips from India on how to solve the flooding problem?
6: Marami pong pwedeng mapag-usapan. I do not wish to preempt what the President would specifically raise with Prime Minister Modi. Pero because of our strategic partnership with them, mas gusto ho nating mapalalim ang ating kooperasyon sa larangan ng defense and security, science and technology, trade and investment, kasama na din po ang climate change, ang pagresulta sa climate change.
7: Okay, sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV.
13: Ma'am, sorry, ano-ano pong mga sector yung makakarap during the business meeting?
6: Okay. I don't have the list of the official business leaders listahan po, but it will cover wide range of sectors including technology, health, energy, and infrastructure.
13: Ma'am, sorry, kasi India is one of the largest exporters of rice and syempre may El Nino po tayo. Before yung Philippines, I think it's Vietnam na mayroong partnership. Magkakaroon din po ba ng partnership on maintaining yung exports ng India, lalo na po sa panahon ng El Nino?
6: Isa ang trade and investment and agriculture, pag-uusapan ni Prime Minister Modi.
7: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
14: Good morning, ASEC. You described this as a strategic opportunity for the Philippines to engage emerging economies of the BRICS countries. Can you describe to us the potential of engaging the BRICS economies? Because I'm looking at the list of full member countries as well as partner countries. Marami ho sa mga ito mga hindi natin karaniwang na-engage. Ano? Please tell us more about the potential of engaging these countries.
6: Okay. Since the President po was invited under his capacity as the ASEAN chair of for this year, sa atin po building a dialogue between ASEAN led by the Philippines and BRICS led by India could create significant geopolitical and economic support. Creating synergies po dun sa priorities ng ASEAN and BRICS can lead to economic opportunities, trade diversification, regional security, and support for climate resilience. Ito naman po ay pagkakataon natin for the ASEAN naman. No? Ang engagement po natin with BRICS is anchored doon sa ating commitment to ASEAN centrality. But we recognize the value of working alongside international partners to address pressing global issues and challenges. Outside the session naman po, the President will have the opportunity to engage with other participating leaders, many of whom represent some of the world's largest and emerging economies. Actually, the BRICS countries po, they represent almost half of the world's population.
7: Okay, sunod na tanong mula ulit kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
9: Ma'am, previously, the President has expressed interest in joining BRICS. Will the membership of the Philippines be tackled in his visit in his attendance to the summit?
6: As of now, since the invitation was extended to him in his capacity as ASEAN chair, the Philippines will continue to monitor developments in the region and engage constructively where appropriate to advance our interest.
9: Pero wala po sa table yung pagiging kahit partner country?
6: That would require further study at this moment and close monitoring. And we would also follow the experiences of our fellow ASEAN countries na miyembro po ng BRICS.
7: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, ASEC Annalyn, para sa closing statement.
6: Maraming salamat po, Malacanang Press Corps.
15: Ang ng DFA briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson ASEC Annalyn na sa September 12 to 13, pupunta sa India si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon na rin sa imbitasyon ni Prime Minister Narendra Ti Modi. Bahagi ito ng tuloy ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026 na makipag-engage sa BRICS Summit na pinangungunahan ng India. Layo ng pagbisitang ito na ang modern na masiguro yung modern partnership ng Pilipinas mananatiling bukas at nakaangkla sa pangailangan ng mga Pilipino at ng ASEAN region para rin ito maipaliwanag yung mga isinusulong ng ASEAN sa usapin ng peace and security at upang katawanin yung pananaw ng ASEAN region sa BRICS countries. Sa pagbisitang ito, magkakaroon ng pagkakataon si Pangulo Marcos na makapulong si Prime Minister Modi kung saan matatalaka yung Philippine-India Strategic Partnership, implementasyon ng 5-year plan action at yung pagpapatuloy ng pagpapalitan ng pananaw kaugnay sa ekonomiya na nakaka-apekto sa kapwa mamamayan ng Pilipinas at ng India. Posible mapag-usapan yung mga kooperasyon mayroong kinalaman sa climate resiliency, sustainable development, agriculture, trade, and investment. Magkakasama ni Pangulo Marcos sa pagbisitang ito ang mga kalihim ng Department of Foreign Affairs, DICT at Department of Finance habang sa sidelines itong mismong BRICS Summit, magkakaroon rin ng hiwalay na pulong si Pangulo Marcos kasama ang business leaders sa India na mula sa mga linya ng teknolohiya, health, energy at infrastructure. Ito na muna yung pinakahuling mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balikan natin ang ating mga balita. Bunsod ng naitala ng epidemic level ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila, nagtalaga na po ang Department of Health o DOH ng express lane sa iba pang karatig na lungsod para ma-accommodate ang mga pasyenteng may leptospirosis. Kabilang sa mga ospital na may leptospirosis express lanes ay ang mga sumusunod. Sa Quezon City, nariyan po ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, Philippine Orthopedic Center at Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Sa iba pang karatig, sa iba pang parte ng Metro Manila, may leptospirosis express lane sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina, Rizal Medical Center sa Pasig, Research Institute for Tropical Medicine or RITM sa Muntinlupa, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, Valenzuela Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium sa Caloocan at San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon. Sa ngayon ay ilan sa mga ospital sa Maynila ang nakapagtala na ng full bed capacity bunsod ng pagdami ng kaso ng leptospirosis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpapatuloy ang katamtaman hanggang sa malakas na El Nino at posibleng mas lumakas pa bago matapos ang taong ito. Sa programang Boses, sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, pagkatapos ng habagat ay posibleng mas maramdaman ang drier conditions dahil maaaring magbago ang direksyon ng hangin at lumayo ang moisture sa bansa. Anya, maaaring bumaba ng 40% ang dami ng ulan sa ilang lugar pagsapit ng katapusan ng Nobyembre. Nasa 44 na lugar ang posibleng makaranas ng dry conditions sa katapusan ng Nobyembre habang dry spell conditions sa 17 lugar.
16: Possible nga po na mag-strengthen pa ito sa mga susunod na buwan. Mm. At by end of 2026, Sir Alan, magiging very strong po na El Nino ang ating mararanasan. So ibig sabihin po, dyan na po papasok yung mga potential impact ng mga significant reduction sa tubig ulan. Mm-hmm. At lalo-lalo na po yung medyo mainit na temperature sa mga susunod na buwan.
2: Si Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinasamantala na ng Department of Agriculture o DA ang serye ng mga nararamdamang pag-uulan para paigtingin ang mga paghahanda nito para sa inaasahang matinding El Nino sa huling bahagi ng taong 2026 hanggang taong 2027. Sa panayam ng PTV kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, Binigyang diin ito na naging malaking tulong ang mga ulang dinala ng habagat at ilan pang mga bagyo para makabawi sa low-level status ang mga dam na sagot naman sa inaasahang kakulangan ng tubig. Hindi rin tumitigil ang DA sa pagsasaayos ng mga irrigation canal sa pangunguna ng National Irrigation Administration o NIA para mas maisaayos ang water management sa mga sakahan oras na tumama na ang matinding El Nino. Nagpapatuloy din ang programa ng pamahalaan sa pagkakabit ng mga solar-powered irrigation system na isa sa mga solusyon sa maayos na water management system.
17: Tuloy-tuloy din yung pagsasaayos ng mga kanal, ng irrigation system. Kasi El Nino is about water management, kakulangan ng tubig ulan. Pangalawa, yung ating mga solar-powered irrigation system. At nagpapasalamat tayo sa Pangulo na patuloy yung kanyang pagsuporta sa DA, sa NIA, lalo na sa pag-invest dito sa ating mga solar irrigation systems. Mas may control ang farmer dahil yung mga ilog natin na may tubig tsaka yung groundwater source natin, yun yung source ng tubig. Kaya sustainable ito para sa El Nino natin.
3: Yan ang tinig ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Hinimok ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na makibahagi sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa darating na September 10. Gaganapin ang ceremonial pressing of button dakong alas 2 ng hapon sa lungsod ng Makati. Dadaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya. Layo na nasabing aktibidad para mahasa ang publiko ang kanilang kaalaman tuwing mayroong magaganap na malalakas o malakas na paglindol. Kasama ring maipapakita mabilis sa pagresponde ng mga emergency responders sa tuwing may insidente ng paglindol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Posibleng makaranas ng rotational brownout ang mga consumer ng Visayas Grid mamayang hapon. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, nananatili kasing offline ang ibang coal plant sa rehiyon. Nasa ilalim naman ng red alert ang Visayas mula alauna mamayang hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Bagamat nagbibigay ng supply ang Mindanao sa Visayas, sa ilalim din ito sa yellow alert mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Mas maraming power plants sa Visayas inaasahang magbabalik operasyon na sa susunod na linggo ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yes, inaasahang mas maraming power plant ang makabalik operasyon na sa Visayas region. Ayon nga sa pinakauling ng Department of Energy, nasa limang power plants na may kabuang 722 megawatts na kapasidad. Ang mag-operate sa Visayas at Mindanao ngayong Setyembre at Oktubre. Ayon nga sa pinakasalisahan, kabilang dito ang Cebu Energy Development Corporation Unit 1, Terma Visayas Unit 1, Panay Energy Development Corporation, Terma South Incorporated, Terma South Incorporated Unit 1 at GN Power Texwagan Unit 2 na ito ay sisimula na mag-operate sa susunod na linggo. Bukod dito, 253 megawatts ng battery storage shed capacity ang itatalaga sa Cebu, Panay, Leyte at Negros bilang mabilis na backup kapag biglang bumaba ang supply o magkaroon ng aberya sa generating units. Inatasan na din na shed ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines na ipatupad ang mga natitirang ancillary services contracts na kailangan ng Visayas Grid kabilang ang battery capacity. Chat mula pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa kaugnay pong balita, gumagawa na ng sariling paraan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para kahit papaano ay maibsan ang nararamdamang kakulangan ng kuryente sa Visayas Grid. Sa panayam ng mark-in, mark-out kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, sinabi nitong inatasan na sila ng Department of Energy na kumontrata ng battery plants para sa ancillary services upang magamit ang maiimbak na kuryente tuwing umaga gamit ang solar energy sources. Isa umano ito sa mga itinuturing nilang pansamantalang solusyon para kahit papaano ay maibsan ang alert status sa Visayas Grid. Pero aniya, mas makabubuti pa rin kung madaragdagan na ang kapasidad ng power generation sa Visayas para tuluyan nang mawala ang alert status sa Visayas Grid at magtuloy-tuloy ang supply ng kuryente.
19: Kami ho ay inatasan na makipagkontrata ng ancillary services sa mga battery plants na itinakda po ng Department of Energy. However, yung battery po na yan, ancillary services, unang-una, ano ho yan, hindi ho gumagawa ng panibagong kuryente yan. Kumbaga, nakakapag-imbak lang tayo kung sakaling may sobra. Ang sobrang kuryente during daytime. Mostly po yan from the solar, no?
3: Yan ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza. Radyo Pilipinas, Radyo
2: Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na magiging mabusisi ang pamahalaan sa development ng artificial intelligence o AI infrastructure sa bansa. Ito ang naging pahayag ng DICT kasunod ng presentasyon ng Philippines sa AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033 o PAIM ay kay DICT National ICT Planning Policy and Standard Bureau OIC Director Gemma Baisik. Iaangkla ang mga nasabing AI infrastructure sa mga mutually supporting pillar sa ilalim ng Philippines sa AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033. Kabilang sa mga supporting pillar na ito, ang development ng connectivity infrastructure, AI computer at data centers, pag-source sa sustainable energy at tubig, development ng AI workforce, polisiya at regulasyon, at demand creation and adoption.
20: Finally, infrastructure must translate into actual economic activity. So these are not simply infrastructure targets. They are economic transformation targets. To deliver those outcomes, PAIM is organized around 6 mutually reinforcing pillars, each with a clear, simple mandate.
2: Si DICT National ICT Planning Policy and Standard Bureau Officer in Charge, Director Gemma Baisik. Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. Samantala, inilatag na ng Department of Energy o DOE ang magiging papel nito para sa development ng artificial intelligence o AI infrastructure sa bansa sa ilalim ng Philippines AI Plus Infrastructure Master Plan 2026-2033. Ayon po kay Energy Undersecretary Maria Francesca Del Rosario, inaasahang gagamit ang Pilipinas ng hindi bababa sa 150,000 hanggang 200,000 graphics processing units o GPU na nangangahulugang mas malaking konsumo sa kuryente. Kaya naman, kasama na sa plano ngayon ng DOE ang pagpapalaki ng 30 unit ng baseline energy capacity nito para mapagana ang mga AI data center. Mula kasi sa baseline na 50 megawatts hanggang 400 megawatts sa taong 2029 ay binabalak itong itaas patalon sa 1.5 gigawatts para sa taong 2033. Pagtitiyak naman ng DOE, hindi nito maapektuhan ang supply ng kuryente sa mga kabahayan at iba pang industriya dahil kasado na rin ang plano para sa iba pang energy resource na pagkukunan ng enerhiya para sa AI data centers.
21: According to the plan, the target is to power 40% of these AI clusters using renewable energy like solar, geothermal, and so on. So to bridge the gap safely, the strategy incorporates natural gas as a reliable power source today, while exploring nuclear power as a long-term option under the PhilAtom Act.
3: Yan po ang naging pahayag ni Energy Undersecretary Maria Francesca Del Rosario. Radyo Pilipinas, Radyo
2: Pilipinas News Nationwide. Ang oras 11:41 sa iba pang balita, balikman sana ang 14 na tripulanteng Pilipino ng Saudi flag oil tanker ng MT St. Jude na inatake habang tinatangkang tumawid sa Strait of Hormuz noong Agosto at 30. Kabilang mga ito sa kabuuang 16 na Pilipinong sakay ng naturang barko kung saan 2 ang nasawi sa kanila kasunod ng naging pag-atake. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, mula Muscat lumapag ang Oman Air Flight WY843. Sakay ang mga naturang OFW sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ganap na 9:54 kagabi. Personal silang sinalubong ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac, OWA Administrator P.Y. Kaunan, gayon din ang mga kinatawan mula sa Department of Foreign Affairs at Department of Health at iba pa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy pa rin ang pag-arakada ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular na ang mga jeepney at UV Express. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bahagi pa rin ito ng tulong para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan na labis na tinatamaan ngayon ng taas presyo sa produktong petrolyo. Inihayag ni LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr. na maa-avail ng mga tsuper ng Jeep at UV Express ang 12 pesos per liter na diskwento na may limit na 30 liters kada araw. Kasabay ng tuloy-tuloy na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, ay nag-request na rin ang LTFRB ng dagdag na budget para magtuloy-tuloy ngayong buwan ng Setyembre at sa buwan ng Oktubre.
0: Meron naman po tayong programa ngayon na tinatawag po na fuel discount na makukuha po ng kahit sino pong driver ng jeepney at UV Express. Available po ito sa mga gasolinahan na kasama sa programa as identified by DOE, kung saan po bawat litro po na kanila pong pinapa-diesel ay meron pong discount na 12 pesos at meron din pong maximum yan na 30 liters po per day na pwede po nilang ma-avail.
3: Yan ang pahayag ni LTFRB Acting Chairperson Greg Pua Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Suportado ng 5 bansa sa Southeast Asia ang sinusulong na Regional Oil Stockpiling Initiative para ibsan ang epekto ng oil supply shock sa hinaharap. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque, nagsisilbi ring ASEAN Economic Minister's Chair na bukod sa Pilipinas, suportado ng Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand at Vietnam ang nasabing inisyatiba. Bagamat hindi ASEAN member ang United Arab Emirates, sumang-ayon itong mag-imbak ng bahagi ng kanilang oil reserve para sa kalahok na bansa. Ang inisyatiba ay kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN members na suportahan ang regional study sa joint oil stockpiling. Inaasa namang matatapos ang Economic Research o ng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia ang pag-aaral sa ASEAN na oil stockpiling pagsapit ng Nobyembre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 70% ng mga dumalong Korean investor at negosyante sa Philippines-Korea Business Forum ang handang maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Trade and Investment Center Seoul Commercial Counselor Charmaine Minyon Yalong na inaasahan ang foreign direct investment ng mga Koreano papunta sa mga kumpanya o proyektong sakop ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Sa kasalukuyan ay halos 200 Korean companies ang makikita sa PEZA na nagbibigay ng trabaho sa mahigit 44,000 Pilipino.
4: Sa mga sumali doon sa forum, siguro napaka-positibo na masabi ko na 70% doon ay handang-handa ng magnegosyo. Kaya at sinabi nila doon sa mga registration forms nila, even the open forum, kaya sila umattend dahil naghahanap na sila ng location.
22: Wow.
4: Decided silang pumasok sa Pilipinas. So,
3: si Philippine Trade and Investment Center Seoul Commercial Counselor Charmaine Minyon Yalong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Arangkada sa September 14 ang handog ng Pangulo Job Fair sa Negros Oriental kasabay ng payout ng iba't ibang assistance programs ng pamahalaan. Ayon kay Negros Oriental Public Employment Service Office at Gender and Development Focal Manager Allen Serion Balsamo, tampok sa aktibidad ang 846 na local positions at 779 na overseas job opportunities. Posible pang tumaas sa mga nasabing bilang habang papalapit ang araw ng job fair. Bukod sa job fair, ibibigay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 40% counterpart para sa 300 benepisaryo ng Special Program for the Employment of Students o ESPES, habang may payout din sa 450 tupad beneficiaries. Sa kabilang dako, maglalagay ang Department of Migrant Workers o DMW ng service area para sa mga programa nito. Magbibigay ng employment services at maglalagay din ng OFW Help Desk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakahuling resulta ng pag-aaral ng Program for International Student Assessment, kung saan lumabas na tumaas ang marka ng mga Pilipino mag-aaral sa reading, mathematics at science. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Pilipinas sa iilang sistema ng edukasyon na umangat sa lahat ng larangan kung saan malaki ang itinalon ng assessment ng Pilipinas mula sa PISA 2022 kung saan nadagdagan ng 17 points sa science, 16 sa mathematics at 20 sa reading. Dahil dyan, nalampasan ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science, 16 sa mathematics at 18 sa reading. Panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa mga Pilipinong mag-aaral, ipagpapatuloy ang kanilang pagsusumikap na matuto at paunlarin ang sarili.
5: Pilipinas ay isa sa pinaka maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming na ilagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa. Nakasulat dito, "The Philippines is among the few education systems improving across all domains. The Philippines is considered one of the fastest improving educational systems globally."
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinuturing ng Department of Education o DepEd na malaking tagumpay para sa mga estudyante at buong sistema ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakamataas na score na nakuha ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa pulang sumali ito sa International Assessment noong 2018. Ay kay Education Secretary Sani Angara, higit pa sa mga numero, ipinapakita nito na kaya ng mga Pilipino na gumawa ng tunay at makabuluhang pag-unlad sa kanilang pag-aaral. Anya, dapat maging inspirasyon ang resultang ito para mas pagbutihan pa habang hindi kinakalimutan ang mga estudyanteng nahihirapan pa rin sa kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, sunod na prioridad ng DepEd ang pagtiyak sa pantay na oportunidad sa edukasyon, magpapatuloy ng reforma na mapagpapahusay sa pagkatuto ng mga estudyante at pagsuporta sa mga guro at eskwelahan.
10: Pagpatuloy po natin, and of course yung mga administrative problems or medyo nagkakaroon ng situations, we have to fix all of those. So I think para to smoothen out yung natutunan natin in the first year, let's iterate as they say, di ba? Baguhin natin yung approach natin kung meron tayong nakikitang kailangan i-improve.
2: Si Education Secretary Sani Angara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, hindi dapat magpakakampante ang Pilipinas sa kabila ng magandang resulta ng PISA 2025. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo na kailangang pagtuunan pa rin ng pansin ang iba pang estudyante na nangangailangan ng tulong. Aniya, marami pa rin dapat gawin para mapabuti pa ang sektor ng edukasyon sa bansa.
22: Nasa tamang direksyon tayo at siguro tingnan po natin yung detalye kung bakit meron tayo mga estudyante that performed well,
3: mm-hmm,
22: at meron na kailangan pa ng additional na tulong. Pero again po, no, tamang direksyon tayo pero malayo nang napuntahan natin, pero malayo pa ang kailangan natin lakbayan.
3: Si House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senador Joel Villanueva na nawagang ayusin ang benefit package para sa may mga autism spectrum disorder. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Nanawagan si Senator Joel Villanueva sa Department of Health o DOH at sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na ayusin ang benefit package para sa Autism Spectrum Disorder o ASD care. Ginawa ng Senador ng Apila sa gitna ng budget briefing ng ahensya matapos malaman na nasa 482 claims lang ang binayaran ng programa mula ng ilan sa dito noong 2017. Kwestiyon ni Villanueva kung kasama ba sa mahigit 74 billion pesos National Health Insurance Program ang ASD at iba pang development disabilities. Aminado naman si PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorenjo na kaunti lang ang nabayaran mula 2017 dahil nasa 5 pasilidad lang ang accredited para magbigay ng serbisyo para sa therapy at treatment ng ASD. Hinukulisin ng senador na mayroon namang naipasang Senate Bill 1822 o ang National Autism Care Support and Inclusion Act na nag-amyenda at nagpalawak ng PhilHealth coverage para sa mga autism spectrum disorder na pasyente. Tiniyak naman ni Ho sa Senado na plano ng PhilHealth na maglabas ng updated policy bago matapos ang taon at isinap sa pinal na rin ang rules na mag-accredit sa mga occupational speech therapist base sa kanilang pagsasanay at hindi mula sa operasyon ng isang clinic. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Prosekusyon, tututulan ang motion na hospital confinement ni ex-House Speaker Martin Romualdez. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
8: report. Mariing tinutulan ang prosekusyon ng motion para sa patuloy na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez na nahaharap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, mariing kokontrahin ang prosekusyon ang naturang motion at hihilingin na isang team ng government doctors ang magsagawa ng medical assessment kay Romualdez. Aniya, layon itong matukoy kung kinakailangan ba talagang manatili si Romualdez sa ospital dahil sa mga idineklarang karamdaman o maaari namang gamutin ang mga ito sa labas ng ospital. Kung mapapatunayan naman umanong maaaring i-manage ang kanyang kondisyon ng hindi na nakakonfine, ay igigit ng prosekusyon ng agarang paglipat ni Romualdez sa regular na detention facility gaya ng iba pang mga akusado sa mga non-bailable na kaso. Una nang itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa Webes, September 10, ang pagdinig sa motion ni dating House Speaker Romualdez na manatili sa Cardinal Santos Medical Center habang nasa kustodiya ng PNP. At para sa pagdinig, ipinatawag ng korte bilang mga testigong apat na doktor ni Romualdez at inatasan ng mga itong magbigay ng kaukulang medical records. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: House Prosecution Panel ginagawa ang lahat para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas
11: ginagawa
1: coverage.
11: Ginagawa ng House Prosecution Panel ang lahat ng paraan upang mapabilis ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., sa halip na magbigay lamang ng pangako, may mga konkretong hakbang na sila na ginagawa upang paigiin ang proseso tulad ng ginawa nila sa mga usapin ng grave threats at confidential funds. Binigyan din niya na sa Article 4 ng impeachment na tumutukoy sa banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, tatlong saksi lamang ang kanilang iniharap mula sa 10 na nasa listahan. Bukod dito, malaki rin ang ibinabal sa kanilang listahan ng mga saksi para sa Article 1, kung saan mula sa listahan na 30 testigo ay napababa sa 10 na lamang. Tiniyak ni Tolosa na gagawin din ng prosecution panel ang kaparehong prioridad at diskarte sa pagmamabilis ng pagdinig kapag sumalang na ang unexplained death ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mga nasa likod ng De Camos Lay case, sinatulan na ng Korte Suprema ayon sa Department of Justice. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Nakuha ng Department of Justice o DOJ ang conviction laban sa tatlong akusado sa magkakahiwalay na kaso ng illegal possession of firearm, ammunition at explosives na may kaugnayan sa pamamaril kay dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo nitong March 4, 2023. Inatulan ng Manila Regional Trial Court Branch 40 sina Joric Garrido Labrador, Joven Calibjo Javier at Benji Rodriguez matapos mapatunayan guilty beyond reasonable doubt na recover mula sa mga akusado ang isang .45 caliber pistol, dalawang magazine, 14 na bala at 2 hand grenade. Inatulan si Labrador ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong dahil sa illegal possession of firearm at ammunition, habang reklusyon perpetua naman ang ipinataw kina Javier at Rodriguez dahil sa illegal possession of explosives. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, papanagutin ang sinumang lalabag sa batas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Kinumpirma mismo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring hilingin ni Vice President Sara Duterte na alisin na ang kanyang security detail bunsod ng umunoy kawalan niya ng tiwala sa mga ito. Sa eksklusibong panayam ng PTV, binigyan din ni Teodoro na hindi na subject for review ang pagkatanggal ng security detail ng Vice Presidente dahil sa bibig na umuno niya nang galing na wala na siyang tiwala sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nakatalaga sa kanya. Paglilinaw pa ng kalihim na ang mga itinatalagang security detail sa matataas na opisyal ng pamahalaan ay isang pribilehiyo at hindi isang uri ng karapatan. Hinasa at sinanay din ng mga nasabing sundalo na gampana ng kanilang tungkulin base sa kanilang mandato at hindi ito dapat haluan ng anumang personal na pananaw.
7: Pwede na niya i-request na i-withdraw ito dahil ang pag-provide ng AFP security ay pribilehiyo yan, hindi karapatan. Ilang masasabi ko, anytime may request siya, they i-withdraw. Depends on her request to the Armed Forces of the Philippines. But if it's a question of trust, then can have them withdrawn. But as far as I know, pili niya yun. Ang tingin naman natin sa sundalo, trained professional yan. Kahit sino naman, sa tungkulin naman tumitingin yan, hindi naman sa personal. Ang sundalo.
2: Si DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Matapang na sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang ipinadalang note ng China sa kasagsagan ng Seoul Defense Dialogue sa Seoul, South Korea. Iginit ni Teodoro na isang kawalan ng respeto sa international maritime law ang ipinaglalabang posisyon ng China pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. Itinuturing ng kalihim na kawalan ng propesyonalismo ang naging tugon ng China na imbes na humarap sa defense dialogue ay pinili na lang na ipadala ang kanilang tugon sa pamamagitan ng isang note. Hindi lang din ito maituturing na personal na patama kay Teodoro dahil patunay rin ito na dahil na hindi talaga kinikilala ng China ang naging desisyon sa ilalim ng 2016 arbitral ruling na inilabas ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
9: Is this the right paper to post to me when I'm being asked a question on the floor? And how will you treat this kind of behavior? It not only disrespects, shows. If this is a Chinese position sent to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do.
3: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Bumaba ang bilang ng krimen na naitala sa buong bansa. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nitong buwan pa lamang ng Agosto ay mayroong pagbaba ng halos 42%. Nagtala ng 2,087 na focus crimes ang PNP noong Agosto na mas mababa pa ito ng 41.77% o 3,584 na krimen ang naitala noong Agosto ng nakalipas na taon. Ang pagnanakaw ng mga sasakyan na may pinakamalaking pagbaba na umabot sa 67.74% kung saan meron lamang 10 kaso mula sa dating 31 kumpara noong nakaraang taon ng parehas na buwan. Habang ang kaso ng rape ay bumaba ng 58.65% mula sa dating 769 ay naging 318 na lamang. Ang nakawan naman ng mga motorsiklo ay may pagbaba ng 102 na kaso mula sa dating 220, habang physical injury ay mayroon ding pagbaba ng 46.83% na may 277 na lamang mula sa dating 521. Nagtala din ng pagbabaan ng kaso ng nakawan mula sa dating 1,315 na kaso, mayroon ng 767 na lamang o katumbas ng 41.67%. Una nang tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Natatis Jr. na ipinapakalat nila mga pulis sa kalsada para matiyak ang kaligtasan ng publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, unang overseas games ng Japan B-League lalaruin dito po sa Maynila. Tampok si Nagilas Pilipinas players Dwight Ramos at AJ Edu. Bula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis. Hilanga.
6: Lalaruin ngayong araw at bukas sa SM Mall of Asia Arena ang unang overseas games ng Japan B League. Maghaharap ang Levanga Hokkaido na kinabibilangan ni Gilas Pilipinas star Dwight Ramos at ang Gunma Crane Thunders na koponan naman ni Gilas Bigman AJ Edu. Alas 7 ng gabi nakatakda ang 2-day event. Ang naturang laro ay bahagi ng 70th anniversary celebration ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Parte rin ito ng layunin ng B League na dalhin ang Japanese basketball culture sa Maynila. Suportado ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Philippine Basketball Association at Embassy of Japan in the Philippines ang aktibidad. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Nationwide. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 9, 2026. Hanggang sa muli, ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, 851 four-piece graduates sa Dagupan City hinimok ng alkalde ng lungsod na ipagpatuloy ang pag-abot ng kani-kanilang pangarap. Narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan.
13: Imabot at 851 niya pamilya at syudad niya Dagupan, sunan sumpal at pantawid pamilyang Pilipino Program of 4 Peace, unong at si Maribelin Fernandez, saga supang ipapanang nang nabalon gapuan para sa rin pamilya na kalkal na unaaligwas at kairapan. Diyad mensahe ito ng Fernandez, saya so mga ipapanang nang na iloob na sa rin benepesyaryo at balon yung tuya mga iyoprisi na balbalag iran pang kanaunawa para at pamilya ra. Indanat na mayor, yasaya pansagpota, panagsundo, disiplina at panangaro at pamilya, sumanunan lusak ya katulong at sari beneficiaryo pian na nagamura na daray milestone da bang balad sa programa at nansarbilabat ya suporta liga niya panahon na pangkaukulanda. Impasiguro tunin at sari nang graduate, so tuloy-tuloy ya suporta na lokal ya gobyerno dyan panamaglay na sari programan man sa klaw at edukasyon, pambilay, trabaho, skills training, tana bunigasa in kwanto matya sa iya syudad at walaan na 6,000 ya scholar kay balaray dating beneficiaryo na 4 Pisa bilang kabiyangan na tuloy-tuloy ang pangiter na suporta at edukasyon. Pinasasig ng Fernandez iray ng graduate ya usaranda iray eksperensya da tapyan na natulungan so arum na naman tultuloy iran man sagpot para mas malat ya arapan na pamilyara. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Punta naman natin ang Bontok. Mga empleyado ng gobyerno na hindi pumasa sa civil service examination pwede nang mag-avail sa civil service preference rating pag mayroong 5 taong serbisyo para madagdagan ang percentage score at maging pasado na 80%. Ang kabuang ulat hahatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
14: Adam ti tsansa, dagiti empleyado ti gobyerno nga saan nga pimasahi ti civil service first level eligibility kan second level eligibility test. Nga usaran iti makuna nga civil service preference rating basta adala kiti ti servisyo nga naitod da iti gobyerno nga 5 taon. Daito iti pakamoon ni Civil Service Commission Mountain Province Director Anet Paredes sa kabayatan iti press conference nga gagayam sa radyo. Inalawag na nga dagiti agiksa amin kat mabalin nga dagitoy kat casual job order kan permanenten iti posisyon da iti gobyerno iti serbisyo sibil nga nagserbi da iti lalasod iti 5 taon. Inbagana nga dagiti nag-examine nga kaspangarigan 70% tinaala da iti examinasyon ket mabalin nga manayunan dayto iti 10% lakit ipasada dagiti dadu mga requirements ken attachments iti Civil Service Commission. Kadagiti matmangkayat nga gigsam iti Marso no sumaruno nga tawen ket mabalinda nga ipasa ti application da no Nobyembre 2, 2026. Manipod Bondoc Mountain Province abulupadaen para iti World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padael mula sa Bontoc. Pumunta naman tayo sa Lucena, call center agent, pinaka in demand na trabaho sa Calabar Zone itong Agosto ayon sa latest report ng Dole Region 4A. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Mara Grezula.
16: Nanguna ang call center agents sa mga trabahong may mataas na demand sa Calabar Zone batay sa datos ng PESO Employment Information System at PhilJobNet mula August 20 hanggang 26, 2026. Sinundan ito ng production worker, production machine operator, cashier at domestic worker. Batay ito sa pinakahuling regional labor market information ng Dole 4A. Samantala na itala sa Calambas City, Laguna ang pinakamataas na bilang ng available job vacancy sa rehiyon, kasunod ang Binian City, Laguna at Antipolo City, Rizal. Inilalabas linggo-linggo ang regional labor market information upang magbigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa mga in-demand na trabaho at available na oportunidad sa employment sa Calabar Zone. Maaaring tingnan ang mga available na trabaho sa PhilJobNet at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Public Employment Service Office o PESO para sa iba pang oportunidad sa trabaho. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas, World.

0: Hatid sa atin ni Goody Sarsagat.
1: Ingko ni Puerto Princesa City Health Officer Dr. Ricardo Pangniban, ngara pa significant na pagtaas sa mga upper respiratory infection nga galista sa syudad tingad normal pa lamang sa mga timpong dya nga may pagtaas sa akakasinti ang mga pag-ubo dara iang timpo. Tulad atuman ang palbang opisyal sa mga kasimanwa nga may mga health condition sa kaldadi ang angin sa syudad iang Puerto Princesa dahilan sa usok o SMAs alis sa sunog sa Kalimantan, Indonesia nga bukan ni Matindo para kananda. In company si HO Pangniban, nga may marimang epekto ang mga haze sa kayadan ang kalausan nga kakapariyo sa mga carbon dioxide o also alin sa mga sarakayan. Ipapayo rin da lamang i Dr. Pangniban nga mas mayad pa marengad nga magsuot i-face mask sa may maririyang immune system o may paramatian nga insisinti labit pa kung magalwa andang mga balay. Sa dadibukin pa mandatory ang pagsuot i-face mask tengad sa SMAs nga sa Salapuan sa syudad nga sa uring record ang EMB Memaropa ay gapaluron sa unhealthy para sa PM2.5 Air Quality Index o AQI. Alindigi sa syudad ang Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Goody Sarsagat mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, Santa Margarita, Samar. Pinag-aaralan ang referral system para sa optical services sa ilalim ng PhilHealth yakap. Ang kabuulat ihahatid naman sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog.
3: Ginaandam sa LGU Santa Margarita ang partnership para mas mapasayon ang access sa mga kabataan sa optical services ilarom sa PhilHealth yakap o yaman ng kalusugan program. Sakop sa plano ang mga pasyente edad 0 tubtub 15 anyos nga kwalipikado nga PhilHealth members o beneficiaries. Lakip sa posibleng serbisyo ang eye check-ups, eyeglasses ng iba pang ocular medications nga ikakarga sa yakap program. An LGU ang magiging referral point para sa mga residente nga kinahanglan sa optical care. Ginlalauman nga magpipirma sa Memorandum of Agreement o MOA ang mga partner sa masunod nga semana para formal nga maimplementar ang referral system. Tumong sa partnership nga maipaharani ang eye care services nga makahatag sa mas organisado nga suporta sa mga kabataan sa Santa Margarita. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Cortes, Surigao del Sur, sumailalim sa training on the management of the dead and missing. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
4: May pailaom sa training on the management of the dead and the missing o MDM ang mga personay sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa lungsod sa Cortes, Surigao del Sur. Among pagbansay nagtumong sa pagpakusog sa kahibalo, kahanas, koordinasyon o pagpangandam sa mga personay niini o mga kaubanang ahensya may tungod sa epektibong pagdumala sa mga kaso nga naglambigit sa mga namatay o baka missing. Nagsilbi kining pagpangandam sa panahon sa mga katalagman, emerensiya o guban pang kritikal nga mga panghitabo. Pinagi nini, nagakuha mga partisipante o bililhong mga kahibalo diya sa saktong mga pamaagi sa dokumentasyon, pag-ila, pag-recover, pagdala o pag-atiman sa mga patay o missing, samtang gisiguro ang dignidad o pag-respeto sa mga apektadong individual o ilang mga pamilya. Kini nga inisiyatiba nagpakita sa pasalig sa LGU alang sa pagbaton og mas andam, koordinado og lig-on nga panggobyerno. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, ako si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo. BPAT responders sa Siam na barangay sa Siasisulu, pinalakas ang kakayahan sa

0: Is at emergency response. Ang kabang ulati hahati naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
1: Kaya ako sumpa, inaraosin mga barangay peacekeeping action team at BPAT responders din nga siyang barangay Asia Sislu maus majugupin doon kapito responders training. Focus ha peacekeeping, public safety, and emergency response. Piyaon in joint closing ceremonies in BPAT responders training with Arnis and Aikido Cross Training Class 15, 2026 sin pitch ha simulan yan September headquarters in 104 para sa Bayan Batalyon na Kampuksan, Barangay East, Kuntad, CLC. Limamuda pag din mga responders ng Hadjambangana, Sablay, Nipa-Nipa, Gabubu, North Musu, South Musu, Tong Laba, Sarukot, Ibansin, West Kuntad. Namuda mga muna-muna, hindi kanila yung BFAT functions, basic intelligence, first aid, disaster preparedness, search and rescue, maritime safety, Ibansin firearms safety. Maksudin program, mapakusog yung community-based response, appease Iban security concerns, Iban day sab, mga aramala, Iban emergency situation, Iban yabi-abi ray sab, yung panauri, sin mga rayada na pagpatutog sin lapas si Juan Maria o kaumane. Ngayon ang RP Holo, Nurida Salip Chilkiram para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Chilkiram mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Narito na naman ang ating palatuntunang Warm Heart, ang programang handog ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan sa ating kapatid na himpilan, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Ang Warm Heart po ang programang nakatutok sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong makakasama sa palatuntunang ito. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente.
2: At para sa episode ngayong araw ay mayroon po tayong panauhin. Para ipakilala sa atin ang ating guest, si Steph ay narito.
1: Mm-mm. At yun nga, tulad ng nabanggit ni kasamang Bea, ay ating pag-uusapan ang pagkakaroon ng libreng mental health medications dito sa Kalakhang, Maynila. No? Bakit kaya no? Ito na buo? Ano ba ang layunin ng programang ito? Ating malalaman lahat ng yan sa pamagitan ng Chief ng Local Health Support Division ng DOH Metro Manila Center for Health Development. Walang iba, kundi si Dr. Janice Kathleen R. Malecido. Dr. Malecido, welcome po sa Warm Heart.
3: Magandang hapon po, Ma'am Steph at saka Ma'am Bea. Maraming salamat, Warm Heart, for inviting us, lalong-lalo na upol ang ating pag-uusapan ay tungkol sa ating pangkalusugang pag-iisip. Ano po. So, we are very much happy na kami po ay naimbitahan upang aming iparating sa ating komunidad ang ating programa on medicine access program.
2: Ayan, at maraming salamat po. Kami po dito sa Warm Heart ay natutuwa dahil si Dr. Dubuay ating makakapanayam ngayong araw sa episode ng Warm Heart. Excited po kami dahil good news po ito, lalo na po sa mga advocates kagaya namin. At syempre kayo pong mga professionals, I'm sure natutuwa din po kayo ibahagi itong magandang balitang ito. So, una muna ang katanungan namin sa inyo, Dr. Malecido. Mayroon pa yung programang tinawag na Medicine Access Program for Mental Health. Maaari niyo po bang ibahagi amin ito at bakit po ninyo ito naisip?
3: Opo. Ang itong ating medicine access program specifically para sa ating mental health, ito ay programa ng Department of Health na kung saan tayo ay nagbibigay ng libre, no po, na essential medicines para sa ating mga concerns, no, yung tungkol sa kalusugang pag-iisip ng isang tao, no. So ito ay binibigay natin doon sa mga service users, ang tawag namin doon, yung mga may kondisyon na neurologic, yung mga kondisyon ng substance abuse, no. They will be the ones na beneficiaries nitong programang ito. Itong programang ito ay layunin natin na siyempre number one, mabawasan ano po ang gastos, because we know na medyo may gastusin po talaga when it comes to maintenance nitong ating mga mental health drugs. Number two, gusto rin natin na sana maibsan ano po yung mga hindi pagpatuloy ng mga kliyente natin nitong kanilang gamutan para tuloy-tuloy. So we provided them the free access to these medicines para tuloy-tuloy ang gamutan nila. At pangatlo, syempre gusto nating protektahan din ang kalusugang pag-iisip ng ating mga kababayan. Kaya naman, the Medicine Access Program for Mental Health was established, and there is already an administrative order na kung saan nakalatag ano po yung mga gamot na libre na pinamimigay natin through the access site na tinatawag natin. Nandoon rin yung mga listahanan, lalong-lalo na sa rehiyon natin na National Capital Region, kung saan makikita nila doon ang mga pasilidad o mga access sites na pwedeng mag-avail nitong ating mga essential or critical mental health medicines.
2: Mm-hmm. Okay. So, nakakatuwa po dahil meron talagang mga target itong ating Medicine Access Program for Mental Health. So, nabanggit sa atin ni Dr. Malisido na syempre, especially yung mga tao or patient na siguro affected nitong substance abuse sila, yung pwedeng gumamit or mag-avail nitong Medicine Access Program for Mental Health. Also, layunin nitong, if I am correct po, sa narinig ko, para patuloy po na makapag-take ng meds iyong pong mga patient, as well as of course para po isulong na rin po yung ating campaign na maprotektahan po yung community na may concern sa mental health. So nabanggit niyo po Dr. Malisido na may administrative order na po na inilabas under po ito ng Department of Health, nakalatag kung saan nakalatag po yung mga gamot na pwedeng i-avail, at nabanggit nyo rin po yung listahanan. Ano po ba yung information na nakapaloob sa listahanan, at ano-ano po yung mga gamot na pwede pong libreng makuha?
3: Opo. Yes, Ma'am Bea. So yung ating administrative order na iyon, yun yung implementing guidelines natin para sa ating medical access program for mental health. And then doon nakapaloob ngayon yung mga listahanan ng mga gamot. At ang kasama sa mga gamot ay marami po. Unang-una yung mga anti-epileptics natin, meron tayo doon. Mga anti-psychotic meds natin, antidepressants or anti-anxiety, at saka yung mga mood para gamot para sa mga mood disorders. So meron tayong ipoprovide sa kanila through this mental access sites natin.
2: Okay, Steph, may katanungan ka kay Doc?
1: Doc, matanong ko lang po kasi since may kumbaga ito ay para sa Kalakhang Maynila, no, dun sa mga may mental health conditions na inyong nabanggit kanina, meron po bang mga agencies, no, probably hindi lang under DOH, o kung meron man na under DOH pa, o iba pang institutes na maaaring nasa pribadong sektor na kumbaga kaagapay, no, o katuwang dito sa Medicine Access Program for Mental Health?
3: Yes, meron tayong ahensya na katuwang sa pag-implementa ng ating mental health access program na ito, which is yung ating marami po actually, no. One of them is yung ating DSWD. Ano po, tinutulungan tayo upang i-implementa ito yung ating mga PDLs natin, yung mga BJMP particularly, para sa ating mga PDLs na may mga mental health conditions. So tinutulungan nila tayo na maimplementa ito sa kanilang mga kinasasakupan, no. For DSWD, lalong-lalo na we are catering to our indigent communities through our yung mga 4Ps natin naman ng mga families. So sila po yung mga ahensya that we are identified sa ngayon katuwang natin sa ating pag-implementa po.
1: Ayun. So DSWD and BJMP, no, yung katuwang
3: opo,
1: pala.
3: Para oo, ma-cater natin, ma'am, yung ating mga PDLs, mga persons deprived of liberty. So may mga to cater them from their mental health conditions na nararanasan, no, so para libre yung gamutan at matututukan din.
1: Matanong ko lang po, Doc, kasi syempre iba-iba naman po yung circumstances po, no, nung mga beneficiaries from BJMP and yung beneficiaries po na under ng 4Ps and other programs po ng DSWD. Base dun po dun sa inyong mga records, no, o mga tala, ano-ano pong mga mental health conditions yung medyo i-categorize po natin, no, between the two agencies. Yung kumbaga yung meron, no, or existing, prevalent dun sa mga
3: yung pinakamaraming condition on mental health. Oo. Maliban doon, ma'am, sa mga identified natin ng mga agencies, of course, katuwang natin yung 17 local government units of the National Capital Region sa pag-implement po. Meron tayong mga, ang tawag nito, mga access sites identified per local government unit dito sa Metro Manila na kung saan binababaan natin sila ng gamot para dito sa mga clients natin. So, ang mga kliyente, ma'am, halo-halo, no? So, pinakamadami, most kadalasan, ano, syempre yung mga gamotang para sa psychosis, no? That's one. And then, syempre yung mga mood disorders natin, kagaya ng depression, at mga anti-epileptics, ma'am, because these are maintenance medication. So, ito yung kadalasan na may mga request, no? And may mga in terms of utilization ng ating mental health drugs. So, ito yung mga kadalasang nare-release natin or nagagamit ng mga gamot.
1: Paano po naman kaya yung ano yung process po, no, ng request, no, from the agencies papunta naman po sa inyo?
3: Oo. So, how to avail, baga di, ano, how to avail of the free, libreng gamot para sa ating mga kliyente, no? So, una, ma'am, kailangan magpa-assess muna sila. Magpa-assess muna sila sa isang doktor na kung saan sa mga access sites natin, meron ding nag-a-assess. Ang access sites natin has assessment, no? Screening, assessment, and of course, management and counseling nitong mga clients natin. Pero kung galing sila ng pribado na mga pasilidad at gusto nilang mag-avail ng ating medical access, medicine access program for mental health, pwede din po. As long as meron silang reseta ng doktor at syempre yung kanilang medical summary na ito yung kanilang diagnosis at yun yung kanilang maintenance med. So, yun lamang po ang ipakita and then these access sites will now release the medicines po.
1: Mm-mm. Kasamang Bea.
2: Yes. Dr. Malesido, nabanggit niyo po na dito din pala sa mga access sites. Good news din dahil narinig ko na bukod sa ina-assess din doon sa mismong access site yung mga patient. Ito yung tinatawag na assessment and screening. Tama po ba yung narinig ko na meron din pong counseling? At tinutulungan din sila kung paano i-manage yung kanilang condition. Tama po?
3: Yes, ma'am. Meron kasi tayong tinatawag na psychosocial counseling na kung saan, di ba po, may mga kliyente na darating, so ina-assess yun kung kinakailangan counseling at counseling level, hindi muna magagamutan. Ang iba naman, kinakailangan may mga follow-through na sessions. Ang iba, psychosocial education ang binibigayan. Ang iba, pwedeng self-care lamang. And yung mga medyo nakikitaan by assessment na kailangan ng gamutan, yun po sila yung bibigyan natin ng ating mga libreng gamot for mental health.
2: Ayun, so hindi pala automatic na kapag nagpunta doon at nanghingi ng gamot ay ibibigay na agad. Pwede rin palang tulungan ka na kung maaaring hindi pa muna gamot ang ibigay sa'yo, like self-care, katulad ng nabanggit ni Doc, follow-up session or education, pwede rin pala yun, ano?
3: Yes po. Kasi naisip yes po, ma'am.
2: Yes, kasi Dr. Malesido, dahil gamot yung pinag-uusapan natin dito, I'm not sure po kasi hindi po ako masyadong expert, pero siguro po isama na rin natin sa tanong natin as for education na rin po sa mga tagapakinig ng Warm Heart. May mga instances po ba na ang mga gamot para sa mga may mental health condition ay kumbaga addictive or yung pong kagaya ng sinabi nyo kanina na may possibility na maging ano sila, dependent or ano ba yun, substance abuse na tinatawag? Meron po bang ganon?
3: Wala pong ganong effect yung ating mga anti mental health drugs ano po or yung mga mental health drugs natin, wala pong ganong effect na kung saan addictive na sila doon. Wala po, ma'am. Opo. But however, ia-assess lang sila sometimes doon sa yung mga, lalo na yung mga anti-epileptic antibiotic medicines, nagre-readjust po ng dose base doon sa occurrence ng seizures. For example, so kailangan pag maintenance na po, may assessment and reassessment regularly upon the assessment nitong ating mga doktor. Ano po. So yun yung necessary na pag pinapabalik sila for follow-up, they have to comply for the adjustment of the medications as well po.
2: Mm-mm, that's a good thing po kasi di ba po may mga pagkakataon lalo na yung sa pain management na tinatawag, may mga instances po na yung mga patient natin ay nagiging dependent po sila, no? Pero linawin natin, kagaya ng nasabi ni Dr. Malecido, ito pong mga gamot para po sa mga may mental health conditions ay wala naman pong cases kung saan na nagiging dependent sila or nagiging addictive yung mga types ng gamot na binibigay nila, kagaya nung yung mga gamot na nabanggit kanina is yung mga gamot for anti-epileptics, anti-psychotic, antidepressant, anti-anxiety, tsaka yung mga gamot para sa mood disorders. So, yun. Yes, okay. So, Dr. Malecido, ito po ang pinaka nakakatuwa sa news na ito dahil syempre, malilibre po yung mga patients natin at isa po sa mga problema nga at kaya sila natutuwa dahil mahal po yung gamot sa mga may conditions nung nabanggit natin kanina. Ngayon, bakit po ba ang mahal ng mental health medication, Doc?
3: Yes, oo. Kaya gusto natin talaga, as I have said earlier, mabawasan, no, maibsan yung gastos ng ating mga client. At isa ito ng mga rason na hindi sila nagpo-continue ng kanilang maintenance medication. Kaya naman, itong programang ito ay nabuo, no po. Ang kadalasang rason bakit medyo may kataasan ang ating presyo ng mga mental health drugs kasi kadalasan hindi ito manufacture o limitado ang mga nagmamanufacture dito sa ating lokal, no, in our country. Kaya medyo may kataasan dahil nanggagaling pa sa ibang bansa.
2: Okay. So paano po natin tinutugunan to? Kasi sabi niyo po, limited yung manufacturer. Paano po ba mag-manufacture ng mga ganito? Siyempre, di ba kailangan po yung mga permit-permit? Or paano po ba ito, Doc?
3: Oo. So, ang aming meron tayong mga ginagawang mga estratehiya, ano po, sa ating kagawaran na kung saan mas abot, no, ang ating mental health care medicine. So una, meron tayong tinatawag na task shifting at saka capacity building kung saan nagte-train tayo ng ating mga health workers sa lahat-lahat ng mga local government units natin patungkol sa ating mental health at kung paano nila i-manage itong mga clients na pupunta na sa mga health center. Maliban doon, gusto natin, tinuturo din nila kung paano mag-detect ng mga early symptoms, early signs for mood disorders, for example, or other mental health conditions so that as early as sinyales pa lang or mga sintomas na maagang sintomas na didetect agad at hindi nagpo-progreso. So that's one. And then of course, moving forward, ano po, we would like this to be included sa ating PhilHealth package which is napag-uusapan na din po, no? So it is on the way that we would like to hopefully have also a benefit package for mental health care natin. So yun po. And then, siyempre yung sinabi kong self-care na kailangan behavioral approach natin. So, kailangan maturuan sila kung paano nila aliwin, kumbaga kung paano bigyan ang sarili nila kung ano yung nararapat sa kanila to alleviate the condition where they are in, no? Or kung ano yung nararamdaman nila. So, those are the things that we are looking into now and we are implementing para mas ma-improve natin, no, yung mga challenges in terms of our implementation sa Medicine Access Program for mental health.
2: Okay, so para doon sa mga patient na ang kailangan ay self-care, ayun, tinuturuan sila ng behavioral approach, no? Paano, yun sabi nga ni Dr. Malicido, aliwin ang kanilang mga sarili para hindi mag-resort into other, siguro matatawag nating ibang unhealthy na pamamaraan kung paano nila.
3: Yes, anuhin, oo. Tuturuan sila, ma'am, ng mga... Yes, oo. Tuturuan sila ng mga ano, those are the things that they will yung mga bagay na kakailangan nila ng gawin, for example, exercise, movie watching or other things na mga healthy behaviors, no, na where they will be relieved of their stresses, anxieties, yung feel nila na gusto nilang gawin. So it will help them alleviate their stress, ano po, and anxiety.
2: Nakakatuwa yun. Natutuwa ako dito sa behavioral approach kasi at least, ayun, kahit na alam natin na syempre ang pamahalaan naman through Department of Health at syempre ang division po ni na Dr. Malicido ay tumutulong sa pamamagitan ng pagkakaroon ng libreng gamot, ay tinutulungan din na yung psychosocial ba na tinatawag niya kanina na hindi lamang sa gamot na dadaan yung pagbibigay ng treatment. Pwede rin po itong behavioral approach na tinatawag, no? Naalala ko lang dito kasi may pinapanood din akong series. Na-share ko lang kasi ayun, trigger warning lang po. Kasi may mention of suicide. And ano, dito sa story na to, napanood ko lang. Isang therapist, tinutulungan niya yung client niya na may suicidal ideation. Means niya kasi, again, trigger warning, para mag-practice ng self-care ang ating mga tagapakinig sa makakapakinig dito sa ating talakayan. Yung kasing patient niya is parang may tendency siya to burn herself. So, ang advice ng therapist niya, kagaya nung nabanggit ni Dr. Malicido, I think this is an application of that behavioral approach. Meron siyang sinusuot na rubber band. So every time na parang nararamdaman na niyang gusto niya nang i-bring yung sarili niya, inaano niya yung rubber band, pinipitik, no, para ma-distract or mawala yung suicidal ideation niya. So ayun, we are learning, yeah, na yun, may pamamaraan maliban sa gamot para doon sa mga nangangailangan ng education or self-care at iba pang behavioral approach, ay tinuturuan din tayo kung paano po yun gawin. So, ayun, yeah, na-share ko lang kasi I think yung binabanggit dito ni Dr. Malicido is ito, parang it's a good example na namamanage, yeah, pa rin naman sa ibang paraan at hindi lang sa gamot. Steph, meron kang, yes, katanungan?
1: Bago ko maitanong, ang itatanong ko kay Dr. Malicido ay mukhang kailangan na nating mag-break. Ayan.
2: Sige, napasarap ang usapan. Okay. Sige, in the meantime, we will have a quick break po, Dr. Malicido, and para po sa pagpapatuloy ng ating diskusyon sa Warm Heart. Thank you!
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Warm heart.
9: Warm heart.
8: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
10: Alamin ang ilang mga self-help tips.
8: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
9: Warm Heart.
1: At tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart, kung saan atin pa rin tinatalakay ang patungkol sa libreng mental health medications dito pa rin sa Kalakhang, Maynila, kasama ang Chief ng Local Health Support Division ng DOH Metro Manila Center for Health Development, walang iba kundi si Dr. Janice Kathleen R. Malesido. So, Doc, ito naman po ang aking katanungan. Kasi meron tayong tinatawag, di ba? Ito siguro ang pinakakilala, no, sa ngayon na batas patungkol sa mental health, ang Mental Health Act, no? Parang recent lang yung mga yun sa basic education na pinopromote din yung mental health. And then, meron pa ata, kung hindi ako nagkakamali, may mga isinusulong pa for state universities and colleges. Eto po, no, curious lang po kasi syempre matagal na po na naisabatas itong Mental Health Act. Eto po bang, kumbaga, yung pamamahagi, no, ng mental health medications, yung libre po, no, dito sa Metro Manila, ay dito po ba ibinalangkas? And then, para po dun sa mga hindi nakakaalam, ay ilan na po, no, kasi nabanggit kanina na merong mga beneficiaries, no, bukod dun sa mga local government units, no, dito sa Metro Manila, meron pa na, kumbaga, ika-categorize pa natin na beneficiaries from DSWD and then meron pa sa BJMP. So, ano yun? Paano po ba yun, Doc?
3: Oo. Ma'am, ito po ay bahagi, ano po, itong ating Medicine Access Program for Mental Health ay bahagi po ito or isang hakbang na din po ito sa mandato natin sa ilalim nitong Mental Health Act, yung ating RA 1103 6, ano po. So, at of course, under the universal healthcare na sinusulong natin. So, isa ito, these are parts of the act that we are implementing now. And so far, no, dito sa buong Pilipinas, meron na tayong mga nakapag-access nitong mga gamotang ito, mahigit 200,000 na po, no, ang gumagamit nito. At sa National Capital Region, madami-dami na din, no, do, mahigit 50,000 na rin yung naitalang gumagamit nito. Kaya naman, apart from the Medical Access Program for Mental Health, madami pa tayong mga inisiyatibong ginagawa, no, gagaya nung sinasabi ko, capacity building, tuloy-tuloy yung ating pag-train nitong ating mga health workers for mental health gaps, no? Kung saan tinuturuan natin sila paano mag-assess, paano mag-screen, at paano mag-manage in terms of mental health conditions. And of course, tuloy-tuloy din yung ating mga awareness campaign na ginagawa natin sa lahat ng ating mga syudad sa buong Metro Manila. At tinutulungan din, katuwang natin dito yung ating Department of Education, ma'am, dahil meron din tayong mga orientation na ginagawa para sa ating mga guro at mga learners patungkol sa ating mental health program. And of course, ang pinaka kasama na pinopromote namin ngayon is yung ating setting based healthy settings na kung saan we would like mental health to be incorporated sa ating mga workplaces naman to cater our employees for mental health. So yun po. Kaya patuloy ma'am, lahat ng mga ginagawa natin patungkol sa mental health, tuloy-tuloy lang kami. And we would like also to really i-disseminate, ano po, na meron tayong ganitong programa na kung saan gusto namin matulungan din ang departamento na maipaabot sa lahat ng mamamayan na meron tayong ganitong programa at isinusulong natin yung kalusugang mental ng bawat isa.
2: Okay. Ulitin lang po natin yung datos, no? 200,000 na po yung beneficiaryo ng programang Medicine Access Program for Mental Health. At 50,000 po dito, tama po, Dr. Balesido, ay sa National Capital Region o NCR. Marami-rami na rin,
3: yes,
2: po pala.
3: Ma'am, yes. Yes po, marami-rami na tayong natulungan at madami-dami na din po tayong naibsan, no, yung kanilang gastos dahil napoprovide natin yung kanilang mga gamutan para sa kanilang pangangailangan po for mental health.
2: Nakakatuwa pong balita yan. Steph, meron kang tanong kay Doc?
1: Para lang po ulit dun sa mga hindi nakakaalam, kumbaga, kailan po ba, at least dito sa Metro Manila, no, kailan ba sinimulan itong Medicine Access Program for Mental Health at Hopefully naman syempre ay ano, for life na ito, pero meron po bang kumbaga hanggang kailan, yung masasabing hanggang kailan itong programang to, meron po bang ganun?
3: 28, ito po ay nagsimula 2018, ano po, oo, nung naipasa yung batas. At patuloy naman po itong ating gamutan, ano po, pagbibigay ng libreng gamutan. Sa ngayon po, wala pa tayong takdang panahon kung kailan magsastop. Habang bahagi ito ng mandato ng kagawaran with the Mental Health Act na meron tayo, so tuloy-tuloy po ang gamutan na tuloy-tuloy naming ipoprovide doon sa mga access sites natin yung gamot pang mental health. Kaya may mga pagpupulong na maipasok sana po ito under our PhilHealth package po for mental health care.
1: Ayun. Hopefully ay talagang ano no, maipasok nga yan no, dun sa PhilHealth packages para at least yung mga medyo nag-aalangan nating kababayan ay hindi mag-hesitate no, kasi may paraan para makakuha tayo ng kumbaga medications no for our mental health, dahil syempre alam naman natin na yung mental health ay kasing halaga ng ating physical health. At nakakatuwa no, dahil after maisabatas nga itong Mental Health Act ay kumbaga action kagad ang ating ano kagawaran no, meron ng libreng medications, may mga ano awareness campaigns no, para nga dito sa ating kalusugang pangkaisipan. Kasamang Bea.
2: Yes, Dr. Malecido, itanong ko na rin po kasi syempre sabi nyo itong programang ito ay magpapatuloy hanggat nagsasucceed siya. At syempre masasabi naman natin na matagumpay na rin siya dahil ang dami na pong mga beneficiary. So meron po ba siyang phases or meron po like phase 1, phase 2, or meron po ba kayong mga gusto pang i-improve sa program, or kagaya nung tanong po namin, kasi sabi po natin ito ay available sa Metro Manila, so sa ibang phase po ba ng program, possible po kaya na i-expand ito sa ibang mga probinsya, or paano po kaya, Doc?
3: Ito naman po ay available naman po sa lahat ng rehiyon. Ano po, nationwide ang programa na ito, at sa ngayon meron na tayong 878 na access sites nationwide. So when the program was implemented po, kasama po ang lahat ng rehiyon sa programang ito, ma'am. So yes, tuloy-tuloy pa rin. Wala pa naman so far phases na approach in terms of the of the medicine access program, but we are looking, ma'am, into incorporating this po in the PhilHealth benefit package. So yan po talaga yung isang isinusulong at may mga pagpupulong ng nangyayari in terms of the access program for mental health.
2: Mm-hmm. Okay. Doon sa benefit package, like 'di ba ang PhilHealth po is meron po silang certain amount na i-discount. Sa paraan or dito po sa aspeto naman po ng mga mental health medications, as in if free na po ba siya or may discounted, or depende po ba sa kumbaga occupation ng patient, paano po yung mekanismo?
3: Sa ngayon, ma'am, ang meron tayo yung consulta package na kung saan kasama na rin po doon yung mental health natin as outpatient. Ongoing pa lamang yung mga accreditation natin ng ating mga facilities for this. But it is already being implemented yung mga consulta package na kasama na po yung ating mental health doon.
2: Mm-hmm. Okay. Ayan. Ito po, kasi syempre pinag-uusapan na rin natin yung mental health. Bukod po dito sa ating Medicine Access Program for Mental Health. Sa inyo pong division, Dr. Malecido, yung Local Health Support Division ng DOH Metro Manila Center for Health Development, may iba pa po ba kayong mga programa na nagsusulong ng mental health para sa ating mga kababayan?
3: Oo. Ang ating mga programa tayo, ma'am, na nagsusulong kagaya ng ating health promotions, no? Sa aming kagawarawaran, yung ating health promotions unit is also advocating, no, mental health in the workplaces and in all settings, in schools and in the community. So katuwang natin sila, apart from the mental health program, sa pag-implement nitong mental health program, no. So they also have yung mga awareness campaigns, sinutulungan nila tayo, health education as well sa mga health centers natin. So sila din po ay katuwang natin sa pag-train ng mga health promotion officers sa ating mga lokal na pamahalaan, na kung saan every sessions na ginaganap sa mga health centers ay through these trained health workers natin. So they are our counterparts, no, sa pag susulong ng ating mental health programs as well.
2: Okay, that's good to hear po. Talagang lahat ng sector, you know, sa workplace, sa ating education sector, kasi sa schools, and the community as a whole, talagang tinututukan po para isulong nga itong ating mga programa para sa mental health. Nabanggit niyo po, Dr. Malecido, yung pagtitrain po ng mga health officers sa local government units, no, o sa lokal na pamahalaan. Ito po ba mga tinitrain nyo, may mga background na po sila sa health or public health, like nurses or barangay healthcare workers? Yun po ba yung mga tinitrain natin, or pwede po yung mga volunteers?
3: Oo. Yes, ma'am, kadalasan ng ating mga tinitrain are the staff, no, of the health centers, kadalasan mga doctor, nurses, midwives, no, na po pwedeng mag-assess at saka mag-screen at saka mag-counsel nitong ating mga clients, kasi gusto natin mapalapit yung ating programa sa mamamayan. Kaya ang layunin, isang layunin namin, na lahat sana ng mga health facilities or health centers na natin ay merong trained on how to assess a mental health condition. So that at an early stage pa lamang pagdetekta ng mga sintomas ay nakakatch na agad para hindi ito nagpo-progreso. So yun ang layunin natin. Kaya tuloy-tuloy yung pagde-training natin sa ating mga health workers para dito. At tinuturuan din natin sila ng mga psychosocial or psychological first aid para sa kanilang mga programa at during in times of crisis, kung may mga disasters sa mga evacuation areas, kung paano i-handle itong mga clients natin to prevent stresses and anxiety disorders. Kaya meron tayong tinatawag na psychological first aid capacity building na ginagawa po natin sa ating mga lokal na pamahalaan.
2: Okay. So talagang kailangan may background na po sa public health, ano? Hindi pwede yung basta-basta volunteers, para at least kumpiyansa naman ang ating mga clients na nasa mabuting kamay po sila, no? Lalo na po ang mental health conditions po ay very sensitive, ano? So hindi po basta-basta kung sino lang ang may gusto, no? I think siguro more on the ano na lang yun, ano, sa mga gustong mag-volunteer na tumulong in other aspects na lang. But not on the assessment, yung screening, tsaka yung pagbibigay ng mga, kagaya ng nabanggit ni Dr. Malecido, psychological first aid, lalo na po dun sa mga areas kung saan nakaka-experience ng disaster, which is very prone sa atin bilang ang Pilipinas po ay nasa Pacific Ring of Fire, no? Yeah, siguro mga halimbawa dito yung mga evacuees ng hindi lang mga flooding or bagyo, pati na rin po yung mga pumuputok na bulkan, ano? Dito po sa psychological first aid, Doc, ano po yung usually tinuturo natin sa ating mga tinetrain? No, para curious lang kami, Miss Steph.
3: Oo. So tinuturuan natin yung sa psychological first aid na makinig, no? Pakinggan ang mga hinaing ng mga kliyente, makinig upang maintindihan ang kanilang mga gusto or yung mga nararamdaman, ano po. And then isa din doon, so once you listen to them, you assess them, malalaman na namin kung saan tinuturuan namin sila, kung saan i-link anong serbisyo ang kailangan para sa kliyenteng ito. So you will only identify the need once you listen to kung ano yung kanilang nararamdaman. Kaya yun yung paloob, no? Nakapaloob doon sa ating psychological first aid.
2: Ayun. Steph, meron ka bang tanong kay Doc?
1: Eto kasi baka makalimutan ko. Ito po bang Medicine Access Program for Mental Health ay may direct tie-up po ba ito sa National Center for Mental Health na nandito rin, no, sa Calacang, Maynila? At meron po bang mga dumadaan na kumbaga beneficiaries po, no, nitong free mental health medications na dumadaan through the National Center for Mental Health?
3: Ma'am, kasama ang ating National Center for Mental Health sa ating access site. Opo. So they are identified as one of our access sites dito sa National Capital Region. Kaya itong National Center for Mental Health po ay may kakayahang mag-assess, mag-screen, mag-manage as well ng mga clients natin. And if they assess na nangangailangan na maintenance or medications, for example, agad-agad meron din po tayong maibigay na gamot through them din po. So, kung may mga iba na meron silang mga, as I have said earlier, yung mga pa sa privado na meron na silang doctor, na assess na sila, and they have the medications, and they just want to lessen po yung gastos at mag-avail nitong meron, for example, yung access site na ito, pwede naman po silang pumunta. And then just dala lang nila yung kanilang prescription and the diagnosis po of the doctor para mailista sila or mairehistro sila doon sa ating medicine access program.
1: Ayun. So okay. Para sa ating mga tagapakinig, no, bukod syempre, no, sa NCMH ay meron pang mga access sites na pwedeng puntahan ang ating mga kababayan na nandito sa Metro Manila para syempre makatipid na rin sila, no, dun sa medications nila for mental health conditions. Kasamang okay. Bea.
3: May link to add, ma'am. Yes, ma'am.
2: Ay, syempre,
3: go ahead. May link tayo na kung saan makikita nila po yung mga listahan ng specific health facilities at hospitals na kung saan they are identified as our access sites para mas ma-identify nila kung saan sila nakatira, na kung saan mas malapit para hindi masyadong challenge in terms of traveling, ano po. So we have the link to share in terms of the list ng access sites na meron tayo for the National Capital Region. Nakapaloob din po iyon doon sa administrative order na meron tayo for mental health at sa buong nation na rin po, sa buong bansa na rin.
2: So yan, para mas convenient po para sa ating mga tagapakinig, mga ka-warm heart dyan na probably lang i-avail, lalo na po yung mga may mental health condition na po, yan, may link po for the listahanan at doon nyo po makikita kung aling access site po yung pinakamalapit sa inyo para hindi na kayo masyado mahirapan sa pagbabiyahe para puntahan yung access site. Okay, Bago po tayo magtapos kasi we're running out of material time na Doc at medyo dinaldal talaga namin kayo. Pero ito, bago po namin pakawalan, may isa pa akong tanong. Kasi nabanggit niyo po na in partnership din po kayo with the Bureau of Jail Management Penology, yung BJMP para po sa PDLs, Persons Deprived of Liberty.
3: Yes, yes po.
2: Meron pa yung datos kung ano po mga mental health condition ang usually na kinikater ninyo or tinutulungan ninyo sa BJMP po?
3: Kadalasan, ma'am, though I cannot give you now the numbers, ano po, but kadalasan, depression, schizophrenia, so those are the one of the most common causes ng mga idinulog sa atin, mga like bipolar disorders, yung ganon. So, yeah, yun yung mga most common in terms of medications na na-avail ng ating mga PDLs.
2: Opo, and Dr. Malacido, would you know po, kasi syempre yung hawak nyo lang po is the program para mamigay po ng libreng gamot. Pero kasama din po ba dito like yung iba nyo pong mga inaalok na serbisyo kagaya nung sabi ninyong screening, assessment, management, and counseling? Katuwang din po ba kayo para magbigay ng mga ganitong serbisyo sa BJMP or may iba pong may hawak nun?
3: Mm-mm. Ang mga gumagawa, ma'am, nung ating ano, yung ating mga screening and assessment, meron po tayong mga trained personnel mismo sa ating BJMPs, no? These are our identified, yes po, personnel or health workers that are trained sa loob mismo. Kaya they are the ones na nag-a-assess dito sa ating mga clients.
2: Ayun, nako, thank you, ma'am. Kasi syempre, ayun, natutuwa nga po ako na binanggit niyo po yung mga PDLs natin. Kasi syempre, they are, ano bang tawag, mga nasa laylayan ng lipunan, no? At madalas po ay

0: message para sa ating mga tagapakinig, lalo na po patungkol dito sa ating usapin yung mental health po, Doc?
1: Yeah, maraming salamat una for inviting us, ano po. Mailahati namin na may programa tayong nagbibigay ng libreng gamot para sa ating mga mental health service users, yung tinatawag namin, ano po, those conditions on mental health, those that are hindi nagkakaroon ng mental health conditions. Ang importante, gusto lang natin na magdumulog sila sa mga eksperto at mga na-trained nating mga healthcare professionals kahit wala silang nararamdaman or kahit walang sakit ng mental health, so that mabigyan din natin ng kaukulang counseling, ano po, on how to somehow do the behavioral actions for self-care and to make even the mental health ng isang tao ay napaproteksyon na natin. So, that is why kahit walang nararamdaman, hindi bawal ang kumonsulta. So, we is still encouraged na to really seek consult in terms of how to relieve our stresses, for example, para makakuha din sila ng mga tamang edukasyon on how to take care of our behavior and our stresses and anxieties at an early onset po. So maliban po doon sa gusto ko rin maipahatid sa lahat na mag-avail po sila ng ating libreng gamot through our access sites, sa lahat ng access sites identified natin. Dalahin lamang yung kanilang prescription at diagnosis ng kanilang doktor. Huwag mahiya dahil ito po ay upang maproteksyonan ang ating kalusugang mental and of course to really help our clients na mabawasan yung gastos sa pagbili ng gamot at upang tuloy-tuloy at makontinue yung kanilang gamutan. So yun lamang po, Ma'am Bea and Ma'am Steph. Maraming salamat sa ngalan ng aming kagawaran ng kalusugan, Metro Manila Center for Health Development. Sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Lester Tan, thank you so much po for giving us this opportunity na mailahad po ang ating programang for mental health. Thank you, ma'am.
0: Ayun, thank you so much for your time. Si Dr. Janice Kathleen Malacido, ang Chief ng Local Health Support Division ng Department of Health, Metro Manila Center for Health Development. Thank you so much at sa uulitin po, Doc. Kapag meron po ulit kami mga katanungan tungkol sa inyong programa or kung meron po kayong mga programs na gusto niyo pong maipahatid sa ating mga tagapakinig, pwede niyo po kaming i-reach out.
1: Maraming salamat din. Maraming salamat. Warm heart for inviting us. Thank you po. Thank you po.
2: Thank you po, Doc.
0: Thank you din po.
3: Dito po nagtatapos ang ating palatuntunang Warm Heart. Pero bago po kami tuluyang magpaalam ni Steph, magpapasalamat muna kami sa ating mga nakasama, Steph.
2: Siyempre, maraming salamat sa naging in charge ng ating sound design, yes, kay Sir Anthony Pimentel. Salamat din sa lumikha ng ating theme song na sabi ko nga lagi, no, sa mga nakaraang episode natin ay nagustuhan ng aking mga kaklase sa MDC. Siyempre, walang iba kundi kay Miss Angela Peñalosa. Maraming salamat din sa mga nakatuwang natin, no, sa production, no, dun sa mga iba nating naging voiceovers pa dito sa ating programa. Syempre sa ating kaibigan mula dito sa RP World Service, kay Win Peñano, sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine, syempre kay na Hazel Joy Morada, Mary Rose Rosero at Cha Cristobal. Syempre maraming salamat din sa ating technical side, no, dito sa RP World Service, kina Susan Aison at Milo Jonella, at sa Radyo Magazine naman kina Julius Ungab, Sam Reyes at Mary Shol Malimban. Maraming salamat sa ating station manager dito sa RP World Service kay Sir Ray

0: Kampang at sa station manager naman ng Radyo Magazine kay Ma'am Marinela Texon.
1: Ayun. At maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa palatuntunang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine, no, Steph?
0: Yes.
1: Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente at ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng...

0: Wrong. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tututukan ang 5.8 billion pesos na investment commitments ng India sa Pilipinas.
4: Headlines.
3: Pilipinas patuloy na haharapin ang China gamit ang batas at diplomasya kaugnay sa West Philippine Sea.
4: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy ang monitoring sa posibleng epekto ng El Nino at climate change sa bansa.
4: Headlines.
3: 6.2 billion pesos na pondo ng uplift program para sa mga magsasaka at mangisdang naapekto ng El Nino. Inihahanda na ng Department of Agriculture.
4: Headlines.
3: Department of Public Works and Highways sumaksyon na para tugunan ang matinding pagbaha sa North Luzon Expressway.
4: Headlines.
3: Pamamahagi ng libreng bigas para sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Magpapatuloy hanggang sa taong 2027 ayon kay Executive Secretary Ralph Recto.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
7: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Huwebes, ngayon ay September 10, 2026. Muli sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaasang magfa-follow up si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa $5.8 billion na investment pledges ng India sa Pilipinas. Isa sa gawa ito sa nakatakdang pagbiyahe ng Pangulo sa India ngayong weekend. Ito ang mga investment commitment na nakuha ng kanyang pagbisita sa Bengaluru noong Agosto ng nakarang taon. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, bahagi ng agenda ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga Indian business leaders. Dito tatalakayin ang mga paraan para higit pang mapalakas ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at India. Matatandaang iniulat ng Pangulo matapos ang kanyang state visit sa India na nakakuha ang Pilipinas ng $446 million mula sa 18 business agreements habang umabot naman sa $5.798 billion ang potential investments na na-secure.
8: We secured a total of 18 business agreements comprising real investments and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pilipinas patuloy na haharap sa mga pahayag at takbang ng bansang China sa West Philippine Sea gamit ang batas at diplomasya ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Narito ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
4: Report.
9: Patuloy na tutugon ng Department of Foreign Affairs sa mga pahayag at hakbang ng bansang China na may kaugnayan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng malinaw na legal na batayan at tuloy-tuloy na diplomasya. sa kanyang naging talumpati sa dalawang araw na Center for Strategic and International Studies Manila Strategy Forum 2026 sa Parañaque City nitong Miyerkules. Sinabi nga ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na nakabatay sa international law ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Dagdag pa ng kalihim na ang mga legal na instrumentong ito ay hindi bargaining chips, bagkus ito ay itinatag ng pandaigdigang batas. Sinabi rin ni Lazaro na palaging bukas ang Pilipinas para sa makabuluang dialogo sa China, ngunit iginiit niyang mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagtatanggol sa sariling soberanya at jurisdiksyon nito sa West Philippine Sea. Wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay United Nations Command at United States Forces Korea Commander General Xavier Brunson sa Seoul, South Korea. Sinagawang pagpupulong sa sidelines ng Seoul Defense Dialogue 2026 na tinalakay ng dalawang opisyal ang defense cooperation at kandaan sa operasyon. Napag-usapan din ang mga oportunidad upang higit pang mapalakas ang partisipasyon ng Pilipinas sa United Nations Command, kabilang ang pagsasanay at pakikipag-ugnayan sa iba pang member states. Layunin naman ang hakbang na mapalawak ang kooperasyon sa larangan ng depensa at mapahusay ang kahandaan ng mga bansang kabilang sa United Nations Command. Binigyan din naman ng sa pagpupulong ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan at kahandaan bilang suporta sa kapayapaan at deterrence sa Korean Peninsula.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang monitoring ng pamahalaan hinggil sa posibleng epekto ng El Nino at ng climate change sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dahil sa climate change, posibleng mas matindi ang maranas ang epekto ng El Nino. Sinabi niya na panahon na magkaiba na rin sa ngayon ang panahon sa bansa. May malakas na pag-ulan sa Luzon pero taginit sa Visayas. Gayunman anya, matagal lang pinaghahandaan ito, lalo na para sa mga magsasaka at mga produktong agrikultural. Anya, nag-activate na ang El Nino Task Force para dito.
10: Sa ngayon po talaga ay pinuporsigihan ng ating Pangulo itong issue about climate change dahil marami na po talaga maaapektuhan. Siya mismo ang nagsabi na malamang ang ulan noon, 10 years ago, ay hindi kasing lakas ng ulan ngayon. Ang init 10 years ago ay hindi kasing init na nararamdaman natin ngayon. Kaya ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapagprepara tayong lahat at ang susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay na-prepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang.
3: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinaganda ng Department of Agriculture DA ang posibleng o sa posibleng epekto ng El Nino lalo na sa produksyon ng bigas. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnaldo Mesa, hindi inaasahang magiging malaki ang epekto ng El Nino ngayong wet cropping season. Pero posibleng mas maramdaman ito sa susunod na dry cropping season. Dahil dito, nakatoon ng DA sa pagpapalakas ng produksyon sa mga lugar na hindi gaanong maapektuhan ng El Nino upang makatulong ito na mapanatili ang supply ng bigas. Inihanda na rin ang kagawaran ng uplift program na magbibigay ng tulong sa mga magsasaka para sa kanilang pangangailangan sa fertilizer at fuel.
11: May request ngayon under the uplift ng budget. Actually, nag-release na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance in preparation for El Nino. At meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Nino.
3: Samantala, sinabi rin ni Demesa na may maganda ring naidulot ang mga naranasang bagyo at habagat. Sinabi niya na nakatulong ito upang madagdagan ang supply ng tubig sa mga dam. Naka-recoveran niya mga dam sa kakulangan ng tubig bagong inaasang pagpasok ng El Nino.
11: At ayon na rin sa PAGASA, first time ito nangyari that they had major recovery. Imagine, 150 meters ang angat before yung mga pagulan ngayong August, in one month time, umabot ng 55 meters yung itinaas. Nasa 206 na ata ngayon eh, ang GAT. Ang normal high water level niya is 210. So this is a huge preparation for El Nino. Di ba? Na ang GAT kasi is a major source ng tubig natin for irrigation. Ganon din ang Pantabangan at Magat, which clearly showing huge recovery na.
3: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: 6.2 billion pesos na pondo ng uplift program para sa mga magsasaka at mangingisdang na umaapektuhan ng El Nino. Inihanda na ng Department of Agriculture. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inaasahan ng Department of Agriculture ang nasa higit 6 na bilyong pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangisda bago inaasahang malakas na epekto ng El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o ang UPLIFT. Ayon kay DA Spokesperson Asik Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangisda, gayon din ang fertilizer assistance. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng DA ang SARO mula sa DBM para sa 6.2 bilyong pondo. Bukod naman dito, humihirit na rin ang DA ng karagdagang 10 bilyon para sa El Nino response sa ilalim naman ng 2027 National Expenditure Program. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Umabot sa 2,000 millimeters ang kabuang ulan na bumagsak sa Pilipinas nitong Agosto. Ito ay ayon po sa University of the Philippines Nationwide Operational Assessment of Hazards o UPNOAA. Dahil sa matinding buhos ng ulan, maraming lugar sa Luzon, kabilang ang National Capital Region at mga lalawigan sa Central Luzon ang nakaranas ng malawakan at malalim na pagbaha. Ayon kay UPNOAA Director Dr. Mahar Lagmay, higit na mataas ito kumpara sa karaniwang dami ng ulan. Anya, nasa 400 hanggang 500 millimeters lamang ang karaniwang na itatala sa loob ng 24 na oras na peak rainfall period. Batay naman sa iwalay na ulat ng State Weather Bureau, mahigit sa 2,800 millimeters ang kabuang ulan sa ilang bahagi ng Benguet noong Agosto. Higit naman sa 2,600 millimeters ang naitala sa Zambales. Sa kasalukuyan, nasa 188 na lungsod at munisipalidad na ang sinilalim sa state of calamity dahil sa serye ng malalakas na pagulan at pagbaha na dulot ng magkakasunod na bagyo at ng pinalakas na habagat.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Alternative work and learning arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan at mga paaralan sa National Capital Region at 13 lalawigan pinagutos ng Malacañang. Dahil ito sa inaasahan pa rin sama ng panahon dulot ng pinalakas na habagat. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Muling ipinagutos ng Malacañang ang pagpapatupad ng alternative work and learning arrangement sa mga government offices at mga paaralan sa Metro Manila at 13 probinsya. Base na din ito sa rekomendasyon ng NDRRMC bunsod ng inaasahang patuloy na malalakas na pag-ulan na dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat sa bisa ng Memorandum Circular Number 135 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto ay patutubad ang alternative work and learning arrangement sa Kalakang Maynila, La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Tuloy-tuloy naman ang operasyon ng mga nasa Disaster Preparedness and Response at iba pang serbisyo. Kabunin ito ay pinapaubaya na sa mga local chief executive ang pagpapatupad ng kahalintulad na work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa iba pang mga lugar. Bahala na naman sa kabilang bandang management ng mga nasa pribadong sektor kung magpapatupad din ng nasabing work setup o kanselasyon ng kani-kanilang mga trabaho. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Kumikilos ang pamahalaan para tugunan ang matinding pagbaha sa Pampanga at sa North Luzon Expressway o NLEX, lalo na ngayon tagulan. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya. na humanap ng solusyon sa problema sa pagbaha, partikular sa mga lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Nakipagpulong si Public Works Secretary Vince Dizon kay Pampanga Governor Lilia Pineda upang talakayin ang mga agarang hakbang at pangmatagalang solusyon sa flood management.
14: We all have to agree that we need to protect NREX because NREX is not only the backbone of Pampanga, it is the backbone of Luzon. Second, how do we now drain the water from all the towns here? And then third, ano ba yung mga long-term natin kailangan gawin?
3: Si Public Works Secretary Vince Dizon.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sinabi pa rin ni Secretary Dizon na kabilang sa mga pinag-aralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins. Makakatulong niya ito upang mabawasan ang pagbaha sa mga komunidad at mga establishmento, gayon din sa NLEX na mahalagang ruta sa Luzon. Binigyan din ni Secretary Dizon na dapat unahin ang kaligtasan ng mga residente at agad ipatupad ang mga kinakailangang hakbang mula sa agarang solusyon hanggang sa pangmatagalang programa laban sa pagbaha.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track
15: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Dagdag pondo sa Department of Public Works and Highways, sinusulong para mapabilis ang economic growth ng bansa. Narito ang balitang hatid sa atin ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Report.
17: Inaarang ngayon ng Kamara na dagdagan ang panukalang 643.9 bilyon pesos na pondo ng DPWH para makatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya at paglikha ng trabaho simula 2027. Ang House Public Works and Highways Committee Chair at Appropriations Vice Chair Romeo Momo Sr. ikinababahala ng Kamara ang mabagal na 2.3% na economic growth sa ikalawang quarter at epekto nito sa trabaho at kita ng pamilya. Git ni Momo, maaari magsilbing economic stimulus ang mas malaking investment sa infrastruktura upang mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Anya, kailangan dagdagan ang pondo ng DPWH dahil ito ang engineering arm ng pamahalaan at pangunahing nagpapatupad ng mga infrastructure project. Batay sa kanyang pagtaya, nasa 33 trillion ang inaasahang GDP ng bansa sa 2027. Kung 5% nito ang ilalaan sa infrastructure spending, aabot umano ito sa 1.65 trillion pesos kumpara sa kasalukuyang 643 bilyon na panukalang pondo ng DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas malakas na internet connection target ng Marcos Administration sa 2027 ayon sa Department of Budget and Management. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Report.
18: Target ng Administrasyong Marcos Jr. na magkaroon ng halos 40,000 active public internet access sa buong bansa pagsapit ng 2027. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, target na may taas din sa 38,829 na access points sa ilalim ng Free Public Internet Access Program mula sa 22,916 ngayon 2026. Bahagi ito ng panukalang 53.1 billion pesos na government-wide ICT at digitalization spending sa 2027. Makakakuha ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng 14.4 billion pesos para sa ICT-related expenditures, kabilang ang 5 bilyong piso para sa libreng public internet. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, layo nitong mapalawak ang access sa government services, edukasyon at oportunidad sa kabuhayan, lalo na sa geographically isolated at disadvantaged areas. Iminungkahi rin ang mas mataas na pondo para sa e-government program at national broadband program upang mapalawak naman ang online government services at mapabilis ang broadband rollout sa bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pag-angat ng Pilipinas sa Program for the International Student Assessment, patunay ng galing at sipag ng mga Pilipino. Malacanang nagpabot ng pagbati sa mga guro at sa Department of Education. Narito ang balita ng atin sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga reforma sa sektor ng edukasyon. Ito ay kasunod ng naitalang pinakamalaking pag-angat ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment. Batay sa resulta ng PISA 2025, umangat sa 373 ang mean score ng Pilipinas sa science, 371 sa math, at 367 sa reading. Magtaas ito ng 17 puntos sa science, 16 na puntos sa math, at 20 puntos sa reading kumpara sa resulta noong 2022. Ito rin ang pinakamataas na naitalang marka ng Pilipinas mula ng unang lumuhok ang bansa sa PISA noong 2018. Binigyan din ng Pangulo na dapat magsilbing inspirasyon ang resultang ito upang lalo pang paigtingin ng pamahalaan at buong education community ang mga isinasagawang reforma sa edukasyon. Hindi rin andiyan dapat ituring na pangwakas na resulta ang PISA performance kundi indikasyon na nagsisimula ng magbunga ang mga reforma sa edukasyon. Kailangan anyang mapanatili ang momentum upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at mabigyan ng mga Pilipino mag-aaral ng mas magandang oportunidad at mas magandang pananaw sa hinaharap. Kugnay nito, nagpaabot ng pagbati ang palasyo sa mga guro at sa Department of Education na nagtutulungan para sa pagpapaganda ng education sector ng bansa.
20: Pangulo na muling napatunayan ng Pilipinas kung gaano kagagaling ang mga Pinoy learners. Na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro. Binigyan din ng Pangulo na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang lahat na nasimulang programa sa pagpapahusay sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas.
19: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Masaya ang National Parent Teacher Association Philippines sa pinakauling resulta ng International School Assessment Program for International Student Assessment o PISA ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Kasunod ito ng pahayag na tumaas ang competency ng mga mag-aaral na Pilipino sa reading, science at mathematics ayon kay NPTA Philippines Legal Consultant Attorney Bim Sali. Kinikilala nilang mga sakripisyo at paghihirap sa paghahanda ng mga school head at lahat ng mga team na lumahok sa naturang assessment. Gayunman, hindi pa rin anya sila magpapakakampante kaya dahil malaki talagang tinaas ng ranking ng Pilipinas. Git ni Sali, malayo pa rin ang kailangan pang tahakin para mapabuti pang kalidad ng pagkatuto ng mga kabataang Pilipino sa bansa.
21: Hindi basta-basta yung ganitong feat. But at the same time, we are tempering also our celebration so that we avoid complacency. Kasi although we recognize na malayo, no, yung itinalo natin, we also have to acknowledge the fact na malayo pa din yung kailangan nating tahakin. Although this is a good start and it's a reason to be happy already.
3: Si National Parent Teachers Association Philippines Legal

0: o LGSF. Mas malaki rin noon anya ang inilaan na pondo sa LGSF na siyang gagamitin para matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng libreng bigas sa mga benepisyaryo. Binigyan din naman ni Recto na hindi lamang mga vulnerable sector ang nakikinabang sa programa, kundi pati mga magsasaka dahil mula sa kanila kinukuha ang bigas na pinamamahagi sa mga nangangailangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ng Malacanang na nasa Senadong desisyon hinggil sa posibleng sabina laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kung hihilingin ng House Prosecution Panel na piliting humarap at tumistigo ang Vice Presidente sa sarili niyang impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaaring pagdesisyonan ito ng Senado sakaling hilingin ng prosecution na umarap si Duterte sa witness stand upang patunayan ang kanyang pahayag na inosente siya sa mga alegasyon laban sa kanya. Sinabi rin ni Castro na posibleng nais ng prosecution na tumistigo ang Vice Presidente dahil dati na nitong pinahayag ang kahandang harapin at linawi ng mga alegasyon laban sa kanya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, matibay pa rin, sumipot man ito o hindi sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Iniit ni House Impeachment Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na meron silang matibay na kaso laban kay Vice President Sara Duterte sakaling humarap man ito o hindi bilang testigo sa impeachment trial. Gayunpaman, inilarawan din ni Chua ang Vice Presidente bilang pinakamagandang testigo upang direktang sagutin at ipaliwanag ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kay Chua, ang hakbang ng prosecution na iharap si VP Sara sa Senate Impeachment Court ay hindi para gipitin ang depensa, kundi upang bigyan siya ng pagkakataong linawin ang mga aligasyon sa apat na Articles of Impeachment. Nilinaw rin ni Chua na tapos na silang magpresenta ng ebidensya para sa Article 4, Grave Threat at Article 1, Confidential Funds, at naniniwala silang sapat at maayos na nailatag ang mga ebidensya sa korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ilang senador nais na desisyonan ng Supreme Court ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mas naiis nila Senator Judge Rafi Tulfo at Senator Judge J.V. Ejercito na Supreme Court na ang magpasya kung 24 na senador pa rin o mas mababa ang dapat na maging basihan sa two-thirds voting requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Tulfo, mas mainam na Supreme Court ang magdesisyon sa usapin kesa ang impeachment court mismo. Ganito rin ang pananaw ni Ejercito na nagsabing mas gusto niyang sa Supreme Court na lang ito dalhin para hindi na humaba pa ang usapin. Muling nabuksan ang usapin sa voting threshold matapos silingin ni Senator Judge Irwin Tulfo na balikan ang ruling ni Presiding Officer Chis Escudero na nananatili ang 16 na boto bilang requirement para sa conviction. Kit ni Senator Judge Irwin, maaaring kailangan itong repasuhin dahil tatlo sa kanilang mga kasamahan ang hindi pisikal na nakakadalo sa mga paglilitis. Dahil sensitibo at seryoso ang usapin, nagpasya siya naman sa Escudero na kunin ang opinyon ng mga amicus curiae o friends of the court sa September 16. Susundan ito ng oral arguments ng prosecution at defense sa September 23 bago bumoto ang mga senator judge kung babalik na rin o pananatilihin ang naunang ruling ni Escudero. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Libreng sakay na andog ng Love Bus sa Arangkada ngayong araw. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Lalarga na simula ngayong araw ang libreng sakay hatid ng Electric Love Bus sa Pasig City. Kahapon, pinamamahan ni First Lady Lisa Arateta Marcos ang pagpapasinaya sa iconic Love Bus. Kasama si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Atty. Don Artes. Dumalo rin sa inaugurasyon ng mga alkalde sa Metro Manila para magpahayag ng suporta sa pangunguna ni Pasig City Mayor Vico Soto. Masasakyan ng mga pasahero ang Love Bus simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi na may rutang mula Robinson's Galleria sa Ortigas patungong MMDA Head Office sa Julia Vargas sa Pasig City. Daraan din ito sa Arcovia City, C5 Bridge Town, gayon din sa Eastwood sa Quezon City.

0: at pabalik. Ay naman kay MMDA Chairman na Tito Nartes, bago ang ruta ng mga labas kahit hindi ito makapiyag kokompetensya sa mga kasalukuyang pampublikong sasakyan na pumapasada malapit sa lugar. Una na sila yan ang labas noong dekada 70 sa panahon na ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Matapos ito ay pinasinayaan din ang unang gitnang ang MMDA Annex Building na magbibigay naman ng karagdagang pasilidad sa ahensya. Para sa Bago Pilipinas, si May Dagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pambansang alagad ng sining Resil Mojares, pumanaw na sa edad na 83. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagluluksa ngayon ang buong bansa sa pagpanaw ng kilalang antropologo at manunulat mula sa Cebu at National Artist for Literature na si Resil B. Mojares sa edad na 83. Kilala si Mojares sa kanyang malaking ambag sa pagtataguyod ng kasaysayan at kulturang Cebuano pati na rin sa paghubog ng pambansang identidad ng Pilipinas. Ipatutupad ang isang state funeral para sa pambansang alagad ng sining nagaganapin sa Cebu Memorial Parks and Gardens sa darating na September 12 sa ganap na alas 9 ng umaga. Pinarangalan bilang pambansang alagad ng sining para sa literatura si Mojares noong 2018 at kanyang itinatag ang Cebuano Studies Centers, isa sa mga pangunahing institusyong naglalayong higit pa na pag-aralan ang kulturang Cebuano at ang kontribusyon nito sa pagbubuo ng pambansang identidad ng Pilipinas. Naglingkod siya sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA bilang Vice Head ng Committee on Literature at miyembro ng Committee on Historical Research. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin, hinimok niya ang mga Pilipino na suriin ang sariling kultura at ang mga tanyag na personalidad na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas upang mas mapagtibay ang pambansang pagkakakilanlan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Iran naglunsad ng pag-atake sa base ng Estados Unidos sa Jordan. Tensyon sa Strait of Hormuz mas tumindi. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Naglunsad ng pag-atake ang Iran sa isang base militar ng Estados Unidos sa Jordan at ilang barko malapit sa Strait of Hormuz kasunod ng pagkawasak ng 5 Iranian oil tanker mula sa isinagawang operasyon ng Amerika. Ayon sa ulat ng Reuters, nagpalipad ang Iranian Revolutionary Guard Corps ng ballistic missiles patungo sa Al-Azraq Military Base sa Jordan. Sinabi naman ng mga opisyal ng Jordan at Washington na karamihan sa mga missile ay na-intercept at walang naiulat na malaking pinsala o pagkasawi. Samantala, sinabi ng Iran na pinuntirian nito ang 2 barko ng US, 8 oil tanker at iba pang sasakyang pandagat malapit sa Strait of Hormuz. Dahil dito, bumaba ang bilang ng mga barkong dumaraan sa mahalagang rutang pangkalakalan. Nagbabala naman ng mga eksperto na maaaring magkaroon ng epekto sa pandaigdigang supply at presyo ng langis ang panibagong tensyon lalo kung magpapatuloy ang pagkaantala sa paglalayag sa nasabing ruta. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Philippine Women's Football Team magsasagawa ng open training camp ngayong araw sa Mall of Asia Football Pitch. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Ngayong umaga ay magdaraos ng open training session ng ating Philippine Women's National Football Team sa Mall of Asia Football Pitch o Adidas Football Pitch sa Pasay City. Layan ng open training session na masilayan ng ating mga kababayan ng ating Filipinas sa kanilang paghahanda para sa 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi at Nagoya sa Japan. Parte rin ng one-year preparation ng Filipinas ang paglahok sa Asian Games para sa kanilang second stint sa 2027 FIFA Women's World Cup na gaganapin naman sa Hunyo sa Brazil sa 2027. Sa Asian Games, makakatapat ng Filipinas ang Uzbekistan sa Lunes, ang Hong Kong sa susunod na Webes at ang China sa September 21. Kailangan tumapos within the top 2 ng Group G ang ating PWNT upang makaabante sa knockout stage ng Asian Games Women's Football Contest. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
7: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
8: First, it would be an advantage siguro sa ating, especially the general public, kasi we've never had, I think, such parliamentary government. Well, I just hope na siguro it's not just about the election na dapat pagtuunan ng preparation. It's also about the capability of the person who will occupy the position. Kasi parliamentary rules and procedure, they should be aware of it, they should be knowledgeable about it. Para lahat tayo matututo rin sa kanila. Because hopefully, this can be a model sa anumang institution or any organization on how they conduct their meetings, like sa PARCRO. Yes.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pagpapalakas sa community-based physical rehabilitation, patuloy na tinututukan ng Regional Health Unit ng Sabdang, Batanes. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maisel.
11: Patuloy na pinapalakas ng Sabtang Rural Health Unit ang community-based healthcare sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman at kasanayan sa mga barangay health workers, caregivers, at mga pamilya na nangangalaga sa mga pasyenteng nangangailangan ng physical rehabilitation. Kaugnay nito ay patuloy ang isinasagawing interactive training session ng RHU kung saan nakasentro ang programa sa temang From Care to Independence, Empowering Caregivers, BHWs and Families in Community-Based Physical Rehabilitation. Layunin ang pagsasanay na matulungan ang mga kalahok na matukoy ang mga senyales ng functional limitations at malaman kung kailan kinakailangang i-refer ang mga pasyenteng pasyente sa mga health professional. Tinalakay rin ang tamang mobility support, kabilang ang ligtas na pagpoposisyon at paglilipat ng pasyente, gayon din ang home rehabilitation exercises at pang-araw-araw na gawain na maaring makatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Handog ng Pangulo maghahatid ng libo-libong trabaho at serbisyo sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang atid sa atin ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Glenda.
12: Magsasagawa ang dole ng iba't ibang aktibidad sa mga lalawigan sa Ilocos Region sa Setyembre 14 bilang bahagi ng 2026 Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ayon sa Dole Region 1, libu-libong oportunidad at trabaho ang ihahandog sa mga jobs fair na gaganapin sa City of San Fernando, La Union, San Nicolas, Ilocos Norte, Tagudin, Ilocos Sur, at Dagupan City, Pangasinan. Maliban sa jobs fair, magdaraos din ang dole na kadiwa ng Pangulo. Mamamahagi ng sweldo sa mga tupad workers, gayon din sa mga benepisyaryo ng Special Program for Employment of Student at magagawad ng Dole Integrated Livelihood Program sa mga benepisyaryo. Makikisa rin ang iba pang ahensya upang maghandog ng serbisyo sa mga OFWs, mga magsasakat mangingisda, mga solo parents, PWDs at mga senior citizens. Bahagi na rin ito ng pakikipagdiwang ng Ilocos Region sa nalalapit na kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matupad ang kanyang layunin na ilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga magsasaka sa Oriental Mindoro, pinoproblema ang harvester. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: May.
13: Pinuna ni Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan ang mababang antas ng mechanization sa sektor ng agrikultura at ilang problemang nararanasan ng mga magsasaka sa mga makinaryang ipinamamahagi ng Department of Agriculture. Ayon sa pabatid ng tanggapan ni Congressman Panaligan, ipinarating ng kongresista kay Agri-Secretary Francisco Tu Laurel Jr. sa pagdinig ng House Committee on Appropriations kaugnay ng panukalang 2027 budget ng DA ang mga reklamong natatanggap niya mula sa ilang farmers na nabigyan ng mechanized units, particular ng harvester. Ayon sa kongresista, kabilang sa mga problemang inirereklamo ng mga magsasaka ang madaling pagkasira ng ilang harvester, kawalan ng available na spare parts, mataas na konsumo sa krudo at iba pang technical issues. Binigyang DA ni Panaligan ng usapin habang tinatalakay ang mababang antas ng mechanization na isa sa mga hamon sa pagpapataas ng productivity ng sektor ng agrikultura. Bukod sa farm machinery, binanggit din ng kongresista ang mga nakabimbing solar-powered irrigation system projects na ipinatutupad ng Bureau of Soils and Water Management na hindi pa natatapos. Tinanong din ni Panaligan si Laurel kung ibabalik ng DA ang fertilizer voucher system. Ayon dito, mas nais ng ilang magsasaka ang voucher system dahil nabibigyan sila nito ng pagkakataon na pumili at bumili ng subok na brand ng fertilizer na kailangan. Kumpara ito sa centralized procurement at distribution ng abono. Ang tatlong usaping inilatag ni Panaligan gaya ng farm mechanization, irrigation at fertilizer assistance ay kabilang sa mga direktang nakakaapekto sa gastos at produksyon ng mga magsasaka sa Mindoro. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 11 million pesos na halaga ng social pension fund, natanggap na ng halos 4,000 social pensioners sa Legazpi City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Darito ang balitang hatid ni Israel and Luzon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Swelan.
14: Natanggap ng 3,875 na social pensioners sa lungsod ng Legazpi ang 3,000 piso na social pension o kabuang 11,685,000 piso mula sa National Fund ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isinagawang payout ng lokal na pamahalaan ng Legazpi sa pakikipagtulungan ng Legazpi City Office of Senior Citizens Affairs sa Ibalong Centrum for Recreation bilang tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa City Government of Legazpi, isinagawa ang payout sa isang air-conditioned venue bilang pagsasaalang-alang sa kapakanan at kaginhawaan ng mga senior citizen at upang maging mas maayos at komportable ang pagtanggap ng pensyon. Sinabi pa nila na patuloy naman ang LGU Legazpi sa pakikipagtulungan sa DSWD at iba pang national government agencies upang maihatid sa mga Legazpenyo ang mga programa at serbisyong maayos, epesyente at may malasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Agrarian Reform, pinalalakas ang suporta sa Agrarian Reform Beneficiary sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang balitang hatid ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Juris.
15: Pinalalakas ng Department of Agrarian Reform o DAR ang suporta sa 40 Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa San Andres, Catanduanes sa pamamagitan ng pagsasanay at pagkakaloob ng farm machineries. Sa aktibidad ng DAR Catanduanes kamakailan, nagtapos ang 40 miyembro ng San Isidro Farmers Agriculture Cooperative o si Farmco sa Farmers Field School. Kasabay ito ng turnover ng 1.5 million na halaga ng farm machineries and equipment. Kabilang sa mga ipinagkaloob ang abaca spindle stripping machine, hand tractor stripping device at weighing scale para sa produksyon at post-harvest activities. Layunin naman ng Farmers Field School na dagdagan ang kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo sa pagsasaka, pamamahala ng farm enterprises at pagpapatakbo ng kooperatiba. Kasama ng DAR sa programa ang Philfaida, habang nagpahayag naman ng suporta ang lokal na pamahalaan ng San Andres. Inaasahang makatutulong ang mga kagamitan at pagsasanay sa pagpapalakas ng produksyon at kabuhayan ng mga benepisyaryo, partikular sa industriya ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balitang atid naman ng ating mga impilan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Visayas. Farm to Market Road sa Lawang, Northern Samar, direktang magdurugtong ng Riverside Community sa National Highway. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Jermaine.
20: Formal na isinagawa ang ceremonial closing ng huling road gap at turnover ng Farm to Market Road mula Palapag, Simora National Highway patungong Barangay Cagdaraw sa Lauang, Northern Samar. Sa pagkumpleto ng proyekto, direkta nang nakakonekta ang Barangay Cagdaraw sa National Highway na nagpapadali sa pagbiyahe ng mga residente at pagdadala ng mga produkto, partikular ang mga produktong agrikultural. Makikinabang din dito ang mga kalapit na Riverside communities dahil mas magiging madali ang kanilang pag-access sa mga pamilihan, serbisyo ng pamahalaan at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Ang proyekto ay isinagawa sa dalawang phase kung saan sa pagkumpleto ng phase 2 ay tuluyan nang naisara ang huling road gap at naging tuloy-tuloy ang koneksyon ng barangay sa pangunahing kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Government job fair magpapatuloy naman ngayong araw sa Cebu City bilang bahagi ng 126th Civil Service Anniversary Celebration. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang hatid ni Angeli Tahapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Angeli.
21: Patuloy ang paanyaya ng Civil Service Commission Regional Office 7 sa mga gustong pumasok sa government service na makilahok sa isinasagawang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 dito sa lungsod ng Cebu. Nagpapatuloy ngayong araw September 10 ang Government Job Fair at One-Stop Shop of Government Services na pinangungunahan ng CSC 7 katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay CSC 7 Regional Director 4 Noemi Torres, na ang Government Job Fair ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa talento ng mga job seekers at sa mga oportunidad na makapasok sa government service sa pamamagitan ng mga trabahong inaalok ng mga ahensya ng gobyerno. Ngayong taon na sa mahigit 500 bakanting government job positions ang maaaring applyan ng mga job seekers. Karamihan sa mga inaalok na trabaho ay nagmula sa mga education at health institution. Mensahe ni Director Torres sa magiging lingkod bayan na huwag magutubiling ibigay ang kanilang buong makakaya dahil ang kanilang natatanging pagkatao, kakayahan, talento at husay sa teknolohiya ang siyang kailangan ng pamahalaan upang makapagbigay ng mas mahusay at efficient na public service. Ang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 ay bahagi ng 126th Philippine Civil Service Anniversary Celebration ngayong buwan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Philippine Statistics Authority hinikayat ang mga negosyo sa Lanao del Norte na magsumite ng tama at napapanahong datos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Sharif.
22: Hinigayat ng Philippine Statistics Authority o PSA Lanao del Norte ang mga business establishment na seryosohin ang pagsagot sa mga survey upang makatulong sa pagbuo ng mas maayos na mga programa at polisiya ng pamahalaan. Ito ang binigyang diin ni PSA Lanao del Norte OIC Brendalyn Castro sa isinagawang 2026 Establishment-Based Service Respondents Forum sa Iligan City. Ayon kay Castro, mahalaga ang tama at napapanhong datos dahil ginagamit ito ng ahensya sa pagbuo ng official statistics na nagsisilbing batayan ng mga desisyon at pagpaplano ng pamahalaan. Samantala, ipinaalala ni Iligan City Prosecutor Attorney Abdul Gafur Madki Howard Alonto II na may kaukulang parusa sa hindi pagsusumite ng kinakailangang datos kabilang ang multa at pagkakakulong. Gayunman, sinabi niyang wala pang kasong isinampalaban sa mga establishment sa Iligan dahil sa hindi pagsusumite ng datos na nagpapakita umano ng kanilang pakikipagtulungan sa PSA. Sinabi naman ni Iligan Medical Center College Associate Human Resources Manager Cheryl Redoble na nakatulong ang naturang forum upang ang malaman nila ang tamang proseso sa pagsagot sa mga survey pati na ang mga kaukulang panuntunan at parusa. Para naman kay Bodyline Spa and Wellness Professionals Manager Ada Pagarigan, mas naunawaan nila ang mahalagang papel ng mga business establishments sa nation building sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumplento, tama at napapanahong datos sa PSA. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na makalikom ng tama at napapanahong datos para maging gabay sa paggawa ng mga programang tunay na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga pulis na nakadeploy sa BARMM, pinabibigyang diin ang neutralidad sa halalan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang hatid ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Armand,
0: pinaalalahanan ng lahat ng mga pulis ng Police Regional Office 11 o PRO 11 na nakadeploy para bantayan ang kauna-unahang hambag sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Bar Parliamentary Elections na huwag sumausaw sa anumang gulo. Inihayag ni PRO 11 Regional Director Brigadier General Leon Victor Sete na dapat gawin lang ng kapulisan ang kanilang trabaho lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan sa nasabing eleksyon at huwag nang sumali sa anumang gulo. Ayon kay Rosete na dapat igalang ng mga pulis ang kultura at paniniwala ng mga residente kung saan sila magbibigay ng serbisyo at i-report sa kanilang mga opisyal ang anumang problema na kanilang haharapin.
3: We will embrace the laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust with communities.
0: Inilahad ito na aabot sa 865 na mga pulis ang ipinadala ng PRO 11 kung saan 500 dito ay naatasan na maging Special Electoral Board na siyang hahalili sa mga gurong hindi sisipot sa araw ng halalan ngayong Setyembre 14, 2026. Ang nasabing bilang ng mga pulis ay nakadeploy sa Maguindanao del Norte, Cotabato City at Special Geographical Areas. Tiniyak naman ng opisyal na nakahanda ang kapulisan sa anumang pangyayari upang masiguro na maging matagumpay ang nasabing eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, September 10, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
23: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
25: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry,
5: So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda bang takbo?
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
23: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
23: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes. Ngayon ay September 10, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radio Magazine 1278 kHz. At napapanood sa live streaming ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umuulan-ulan na Thursday morning. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, ngayon po ng ating trafiko sa Morris ito. At sa southbound po, asahan natin pagbagal ng dalang sakyan sa May West Avenue. Paglagpas po niyan, tuloy-tuloy bis dalang sakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal po sa May Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo na Shaw Boulevard. Moderate traffic po dito po sa May Reliance hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas ng point, light traffic na po yan. Masusunod ulit ang pagbabagal po sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa May Park Avenue hanggang Taft Avenue asa natin pagbagal ng dalang sakyan. Moderate to heavy traffic po sa May Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas po ng Buendia, moderate traffic po dito po sa May Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy-tuloy po bilis ng Dallas Scan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, Libis Flyover, asahan natin magbagal ng Dallas Scan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Muli pong babagal dito po sa May Makiling. Ang ating C5 northbound sa May Pinagsama Village hanggang Makiling, asahan natin magbagal ng Dallas Scan. Paglagpas na po yung light traffic na po yan, tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po ng Libis Flyover, hanggang makarating rin po tayo sa may Ateneo Gateway. Paalala po sa ating mga motorista, babiyahe po ngayong araw ng Thursday, may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para bisa pang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po naging ating traffic ko sa mga resito. Ako po si Ann Gosen. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay, so ngayong araw na ito ng Thursday ay may coding tayo.
7: Ayos, meron po tayong coding.
5: Mm-hmm. Okay. Salamat na marami, Ann.
7: Maraming salamat po. Thank you.
5: Yes, good morning. Ann Gozon, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Dito po sa survey ng SWS, mga kaibigan, lumabas na 48% ng mga Pilipino ang positibong gaganda ang buhay sa susunod na 12 buwan. Ang detalye po ng balita ngayon, iantid sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
8: Alan, sa kabila ng mga hamon ay tumaas ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang kanilang kalidad ng buhay sa susunod na 12 buwan ayon niya sa pinakabagong survey ng Social Weather Station sa SWS. Sa isinagawang survey mula yan noong June 20 to 29 o yung second quarter ay 48% ng mga Pilipino ang tiwalang gaganda ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan o yung mga optimist na tinatawag. Samantala 31% yung nagsabing mananatili itong pareho at 8% naman ang naniniwalang lalala ito o yung mga pessimist. Dahil dito, nakapagtala ang bansa ng net personal optimism score na positive 40 na itinuturing naman ng SWS na nasa kategoryang excellent. Mas mataas din ito ng 17 puntos kumpara sa positive 23 na naitala noong Marso na nasa high category. Ayon sa SWS, tumaas ang net personal optimism sa lahat ng bahagi ng bansa. Pero pinakamataas ay itinaas sa Balanced Luzon na sinundan ng Metro Manila at ng Visayas. Isinagawa itong survey sa 1,200 adult respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much si Mary Ann Bastasa. At ang oras natin, meron tayong 12 and a half minutes na makalipas pong 7 a.m.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
5: September ay Philippine Civil Service Month at ngayong taong ito, mga kaibigan, ginugunita ang 126th Philippine Civil Service Anniversary. At narito ang hanay po ng mga aktibidad at binipisyong handog sa mga civil servants. Ano? Ito ho ang special feature mula naman sa Civil Service Commission. Panoorin po natin.
9: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, puso sa serbisyo, dangal sa tungkulin, and galing sa paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City alongside participants in key cities across the country for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, This nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty, and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Serbisyo Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSE-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Mga kaibigan, narito muna ang isang flash report mula sa Sandigan Bayan.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
5: Report. Pagdinig sa mosyon ni dating Speaker Romualdez tuloy sa Sandigan Bayan, ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary?
8: Alan, sa kabila nga ng alternative work arrangement, no, ay tuloy ang pagdinig dito sa mosyon para sa patuloy na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez dito sa Sandigan Bayan. Sa inilabas na abiso ng Sandigan Bayan Executive Clerk of Court, magpapatuloy ang mga pagdinig sa kabila ng work from home arrangements. Naka-full force pa rin anya ang kanilang mga security services dito sa anti-graft court habang magkakaroon ng skeleton force sa Judicial Records Division at sa cashier. Kaugnay nito, itinakda rin ngayong umaga ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa hirit namang bail ni Senador Rodante Marcoleta. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
5: Report. Thank you. Si Marian Bastasa, nagatid po ng update direkta diyan sa Sandigan Bayan.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnay naman sa Philippine National Police. Makakausap natin ang spokesperson ng PNP, si Colonel Allen Ray Co. At pag-usapan natin ang kanilang mga preparasyon. Kaugnay pa rin ng malapit na, sa Lunes na, ha, na parliamentary elections diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, yan. Ready na? Ah, wala pa. O, sige. Maya-maya ho yan. At ayun, okay na. Okay na. Mga kaibigan, si Police Colonel Allen Ray Co, ang spokesperson po ng Philippine National Police. Colonel Co, sir, magandang umaga po.
10: Yes, sir. Magandang umaga po. At sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinar Tatis Jr., ay nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat.
5: Yes, sir. With 4 days to go bago ang eleksyon, parliamentary election sa BARMM. Kauna-unahan ito. Update lamang po, sir, sa mga preparasyon ng ating National Police, ng ating PNP, kaugnay po ng aktibidad na ito sa BARMM. Colonel, sir.
10: As of now po, sa malapit na pong eleksyon na sa BARM, ay meron na po tayong complement na dineploy. As a matter of fact, more than 9,800 po na PNP personnel, specifically for election functions lang po yung duty nang magbabantay po sa kabuuan ng BARM sa mangyayari pong eleksyon sa Monday, sa September 14.
5: Okay. At of course, related dyan at base sa mga assessment at impormasyon na nakakarating sa ating Philippine National Police, meron bang may tuturing o natukoy halimbawa na high-risk areas na binabantayan ng PNP dito na may kaugnayan po sa BARM parliamentary election, sir? Colonel?
10: Meron lang po tayo, sir, na mga mas tinitignan, yung tinatawag po nating election areas of concern na towns and cities. So we have 39 sa category yellow. Ito po mababang risk.
5: Opo.
10: Ang category orange, we have 27, and red, meron po tayong 27 sa red. Medyo mas mabigat po ang tinitignan natin. So eh, kaya po natin kinaklasify sila is, of course, to be able to adjust and to properly adjust and proper deployment ng ating pong mga security forces. So we have a total of 93 po. This has been discussed kasama po ang COMELEC, kasama po ang AFP and other concerned agencies po of the government. So ito po ang mas binabantayan natin na areas.
5: Ayun. At ang tawag po ng ating Philippine National Police ay mga areas of election concern. Ika nga, ayun. Yun ang term. Ika
10: yes,
5: nga, sir.
10: Yes, sir. Opo, opo. Okay. Election areas of concern.
5: Ah, okay. Election areas of concern. At sa ngayon, ika nga, meron ba kayong itatayo? Halimbawa, siyempre, baka may mga kailangang magtanong o kumonsulta o humingi ng tulong sa ating police. Maliban po dun sa actual na deployment na inyong binabanggit kanina, Colonel Sir, magtatayo rin ba kayo ng tinatawag ng mga police assistance desk kung sakali, Sir?
10: Yun na po. We have a total of 4,313 voting centers.
5: Mm-hmm.
10: Meron po tayong nakabantay sa COMELEC offices, sa mga treasurer's office. Sa voting centers nga po, yung nabanggit ko, 4,313.
5: Opo.
10: Of course, we will also be conducting checkpoints. Ito po'y nakakalat lahat. Mm-hmm. So kung meron po silang concern, ito po'y makakonsider na rin natin na police help desk. Kaya nga po sila nandoon.
5: Opo.
10: And likewise, meron po tayong dedicated na 1,754 who can serve na as special electoral board members.
5: Ayun.
10: Ito po ay properly trained and qualify na ng COMELEC at ready to go na po ito na if ever there will be a need for the police to augment yung iba pong areas na kung ano pong buong dahilan ay hindi makukompleto yung maidideploy pong electoral board.
5: Ayun. So, ibig sabihin itong more than 1,000 police personnel na ito naka-ready, properly trained at kung kaya kinakailangang umakto bilang

0: Sinabi nga ng ating good secretary ng Interior and Local Government, Secretary John Vic Remulla, na at ng ating chief PNP po, of course, ang this will all depend on the decision ng ating pong Sandigan Bayan. We will only follow their decision. At sinasabi lang po ng Philippine National Police na if ever they will order na makumit dito si former Speaker Romualdez, ay ready na po ang room at i-occupy niyang room at ang ating all facilities ng PNP General Hospital natin to handle all his medical needs po.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin, handa ang ating PNP General Hospital if ever yun ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, Colonel, sir.
0: Tama po, sir. At of course, ano po ang mga ano dito, kaya sinasabi ng ating secretary na dito, kasi pag nandito po sa loob ng krami ng Philippine National Police Headquarters, ay of course, we have full custodial control. Mm-hmm. As of now kasi, alam po natin na he is now placed under the custody of the Philippine National Police, specifically ng CIDG po natin. So, but nandun po siya sa isang private hospital or private facility. Although we can manage, but we do not have the same level of authority and jurisdiction over the facility po, especially over the personnel and the premises. So, meron pong pwedeng maging konting problema sa security, sa yun na, sa control po natin. Of course, ang main control doon is with the hospital. Mm-hmm. And it's standard operating procedure po na for persons under the custody of the PNP na meron pong sakit ay nandito po dapat sa PNP General Hospital po natin.
1: Opo. Okay. Colonel Ko, sir, in closing, mensahe, panawagan sa publiko na makisa sa eleksyon sa BARMM at makisa sa pagkakaroon ng, of course, mapayapa, kapanipaniwala, credible at matahimik na eleksyon. Please go ahead, Colonel Ko, sir.
0: Yan po, kabilin-bilinan ng ating, galing pa po sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos, as well as kabilin-bilinan ng ating secretary po. At of course, sa utos po ng ating Chief Philippine National Police ay gagawin po ng inyong Philippine National Police ang lahat ng aming makakaya para po maging patas, maging transparent, at maging matahimik ang gagawin pong eleksyon dyan sa BARM. Pero kahit po sama-sama tayong kami, lahat ng security forces as well as of course the COMELEC and other mga stakeholders, ay hindi po natin kaya ito kung hindi po natin kasama mismo ang ating kababayan, ang ating publiko. So inano po natin na sama-sama po tayo dito, kapit-bisig, para po mapanatili natin ang katahimikan at maging maayos ang paggagawa po natin ng elections dyan po sa BARM.
1: Okay. Yes, sir. Colonel, salamat na marami for the information and the updates mula po sa ating Philippine National Police, sir.
0: Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Police Colonel Allen Ray Co, ang spokesperson po ng Philippine National Police.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 30 pa lang. Masyadong advance, ano? 30 minutes makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga. Sandali lang, ha? Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Commission on Higher Education o CHED. Makakausap natin ang chairperson ng Commission on Higher Education, si Dr. Shirley Agrupis. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kay siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Ayan namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, makakausap natin ang chairperson po ng Commission on Higher Education, Dr. Shirley Agrupis. Ma'am, magandang umaga po, Madam Chair.
4: Hi, good morning again. Magandang umaga po, Sir Alan.
1: Opo, ma'am, nako.
4: It's been long time.
1: Opo, yes, ma'am. Thank you for granting this interview ngayon pong umaga, ma'am. Ha? Makikibalita lamang po kami. Nito pong, I think it was last week, nilagdaan na ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung isa pong batas, itong Extended Free Higher Education Law para sa ating mga disadvantaged learners, Madam Chair, please share with us updates dito sa batas na ito. Una, halimbawa, sino po ba ang mga o ano-ano ang saklaw nitong Expanded Free Higher Education Law for disadvantaged learners, Madam Chair?
4: Yes, good morning Sir Alan again at sa mga lahat na nakikinig, lalo na yung mga incoming learners and beneficiaries nitong free higher education natin.
1: Opo.
4: Tama po kayo Sir Alan, itong linagdaan ng ating Pangulo na RA 12325, amending yung provisions ng RA 10931 o yung sinasabi po natin na Universal Access to Quality Tertiary Education Act.
1: Opo.
4: Tama po ito na existing na, very successful na po itong RA 10931 natin, pero para po mas lalong mapatingkad at mas malinaw ang suporta sa mga higit na nangangailangan ng free higher education, ito po ay nalagdaan. Unang-una po dito sa provision ay magbibigay ng clear support kung paano masusuportahan ang mga disadvantaged learners na nandun sa ating bagong law. Clear na po ang kung sino ang sasakupin nito on top of the four P's na ngayon ay sinisilbihan ngayon ng ating tertiary education subsidy, yung mga persons with disabilities or PWDs, indigenous people, dependents ng solo parents, yung mga first generation tertiary education learners, Sir Alan, ay nabibigyan na rin sila ng priority. At ang ito ay very clear na rin sa definition ng geographically isolated and disadvantaged areas, yung mga estudyante na galing doon.
1: Mm-hmm.
4: So ito yung mga ito sa existing ng RA 10931, they are included in the provisions na makakatanggap ng tertiary education subsidy, pero walang malinaw na guidelines na in terms of prioritization at iba pa.
1: Ayun, kumbaga magkakaroon pa in the works na ika nga yung mga specific guidelines na inyong binabanggit tungkol dito, Madam Chair.
4: Yes po, unang-una yung free higher education na sinasakop nitong RA 10931 or UWAC 10 na sinasabi na popular na tinatawag natin ay nagbibigay ng free higher education sa lahat-lahat ng estudyante na nag-e-enroll sa government-funded university.
1: Opo.
4: And on top of this free higher education, meron kaming sinasabi na tertiary education subsidy.
1: Mm-mm.
4: Na ang beneficiaries dito ay mga pamilya, anak ng pamilya na nandun sa loob ng listahanan, specifically the 4Ps.
1: Opo.
4: So may provisions naman na mabibigyan yung mga disadvantaged or the equity group, pero hindi malinaw yung kanilang guidelines, hindi sila nandun sa taas ng priority.
1: Mm-hmm.
4: So ngayon ito ngayon pinalawak na yung guidelines, mabibigyan sila ng priorities itong mga nasabi ko kanina, like for example in the admission entrance examination ng mga universities.
1: Mm-hmm.
4: So if this is the only number being accepted at merong nandun ang mga disadvantaged or geographically isolated applicants at kapasa sila, they will have a better advantage in getting in.
1: Ayan, kasi mas kailangan nila, ika nga, di ba?
4: Kaya yes po.
1: Yung aspetong yon, kaya sila masasabing na mas nabibigyan ng priority, Madam Chair, ano po?
4: Yes po, Sir Alan.
1: Okay, at ito po, ang coverage nito ay libre ang magiging pag-aaral sa mga state universities and colleges, Madam Chair.
4: Yes po, libre tuition fee, and then they will be prioritized sa ibinibigay ng gobyerno, tinatawag natin tertiary education subsidy.
1: Mm-hmm. Okay. At ito ay magiging in effect na po sa susunod na school year na kagad, Madam Chair.
4: Yeah, hopefully this depends on the fiscal space of the government, but again I reiterate na the existing provisions sa RA 10931, existing na po yan.
1: Yes,
4: free higher ed, meron ng tertiary education subsidy.
1: Mm-hmm.
4: At iba pang scholarship na pinapatupad ng Commission on Higher Education po. In fact, sa aming budget sa 2026, even without this muna, limited access kumbaga, we already developed a guidelines kung paano i-prioritize natin itong disadvantaged learners natin.
1: Opo. And given itong na-amend, itong bagong batas which amended the former law na inyong binabanggit, ano po, dito sa expansion na ito, ang projection ng CHED more or less mas maraming mga estudyante o ilang mga estudyante pa ang mas madadagdag, ika nga, sa mabibinipisyuhan ng batas na ito, Madam Chair?
4: Yes po, there is siguradong tataas yan kasi based on this existing UWAC law, there is a continuous increase in the enrollment sa mga state na isabi na ni President na about 2.6 million ang
1: Opo.
4: Naka-enroll sa private sa government-funded university. So with the increased coverage na mapaprioritize natin itong mga disadvantaged learners natin, possible natataas po ba? But again, I reiterate, ito yung mga free higher education, yung tertiary education subsidy natin.
1: Opo.
4: We are serving about less than 900,000. Ito yung talagang tataas sa susunod na taon, yung mga nakakatanggap ng subsidy.
1: Okay. Well, in closing, Dr. Agrupis, ma'am, baka meron ro kayong mensahe para doon sa mga nais mag-avail at maring qualified mag-avail nito. Please go ahead po, Madam Chair Agrupis.
4: Yes po, matagumpay po yung aming pag-ikot sa buong Pilipinas sa pag-advokasya ng itong mga oportunidad na ibinibigay ng ating administrasyon Marcos ngayon, kasi po talagang seryoso ang gobyerno natin na implement this inclusive and accessible education natin. So sa mga hindi na nakakinig sa amin sa aming pag-ikot, you go to the CHED website, nandun po yung mga information kung paano maka-avail at paano ang pag-enroll sa mga eskwelahan.
1: Ayun, okay. Madam Chair, salamat na marami ha for the updates. Salamat. Mula po sa Commission on Higher Education, ma'am.
4: Thank you very much, Sir Alan. Thank you so much.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Si Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson ng Commission on Higher Education o CHED.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 42 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikibalita naman tayo sa FIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hingi tayo ng update sa pagmamonitor nila sa mga active volcanoes natin dito sa bansa. Yan po yung sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Mula sa nakabibinging putukan at walang habas na bakbakan, hindi maikakaila na ang Mindanao noon naging sentro ng sagupaan. Noong dekada 70, sumiklab ang armadong labanan sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation Front o MNLF. Di kanauna na umusbong din ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kabilang sa mga ugat ng sigalot, ang pagkawala ng lupa, kahirapan at kakulangan ng representasyon ng mga Moro sa pamahalaan. Ang isinusulong nila, sariling pamamahala at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Noong 1997, formal na nagsimula ang peace negotiations sa pagitan ng gobyerno at MILF. Matapos ang halos 20 taong negosasyon, nilagdaan noong Marso 2027-2014 ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB.
10: Dalawang tracks po yung disagreement. Ang una ay yung normalization track niya na nandoon yung decommissioning, deployment, yung socio-economic program sa mga combatants, transformation ng mga communities natin na nasira nung gera. Ang isang bahagi naman po ay yung political track niya. Ito yung pagkakaroon ng sariling gobyerno yung Bangsamoro.
9: Mula sa kasunduan, isinulong ang Bangsamoro Organic Law na naglatag ng batayan para sa pagkakatatag ng BARM noong 2019. Binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. May 80 miyembrong itinalaga ang Pangulo para sa pamamahala sa rehiyon sa transition period. Mula rito, isinulong ang unang regular na BARM parliamentary election, isang halalan para sa mga kinatawang pipiliin ng mga tao sa BARM. Naitakda sana ito noong 2022 pero naipagpaliban sa 2025 at muling naantala. Dahil sa kulang na panahon para sa paghahanda, inilipat muli ang halalan sa 2026. sa ilalim ng Republic Act 12317, itinakda ang unang regular barm parliamentary election sa September 14, 2026.
10: Ang kailangan ho talaga natin ay magkaroon tayo ng demokratiko at malayang eleksyon para ho talagang magkaroon na ng conclusion yung political track ng peace agreement natin.
9: Mula sa ilang dekadang sigalo, sunod-sunod na kasunduan ang nilagdaan para isulong ang kapayapaan. Patungo na ang Bangsamoro sa paglulukluk ng kanilang leader.
8: Yung inaasahan natin na mapayapa, free at saka fair na election po ang gusto nating makita sa halalang ito, na saan talagang genuine yung magiging participation po ng ating mga butante. Isa ho ito sa major deliverables po ng ating peace agreement.
9: Sa unang regular na halalan sa BARM, 80 miyembro ang uupo sa Bangsamoro Parliament. 40 party, 32 district at 8 sectoral representatives. Sila ang maghahalal ng chief minister.
8: Mahalaga ang magiging papel ng maihahalal na mga pinuno ng BARM government, no? Substantial ho yung dapat na maging support nila doon sa success ng normalization, yung implementation ng decommissioning at yung mga deliverables po ng mga security aspect, especially kasama ho dyan yung disbandment of private armed groups and the transitional justice and reconciliation initiatives at yung transformation po ng mga dating kampo ng MILEP.
9: Malayo pa, pero malayo na ang narating ng BARM patungo sa kapayapaan, kaunlaran at isang rehiyong malayang mangarap at makaahon sa hirap. Para sa Integrated State Media, Kelezel Pardilia ng PTV.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, ito pong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Isa sa gawa ngayong araw. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
11: Basala. Yes, Bosana, magandang umaga. Hinikayat ka ng Office of Civil Defense ang publiko na lumahok at makiisa sa nationwide simultaneous earthquake drill para sa ikatlong quarter ng taon. Isasagawa ang NSED mamayang alas 2 na, ng, ang programa mamayang alas 1 ng hapon na susundan ng ceremonial pressing of the button na kung alas 2 ng hapon sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Magsasama-sama sa pagsasanay ang OCD, Ayala Property Management Corporation at Makati Central Estate Association. Dito bibigyan din ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at private sector para tugunan ng mga hamon ng panahon gaya ng sakuna at lindol. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, katuparan nito na kanilang hangarin na mailahok ang private sector sa mga ganitong pagsasanay upang lalo mapaigting ang disaster response operations. Kasunod dyan, hinimok ni Cabreros sa private sector na maging aktibo sa paghahanda sa mga sakuna at patatagin ang kanilang disaster disaster management upang mas maraming buhay ang masagip. Sabay-sabay itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa at mapapanood sa Facebook page ng OCD sa iba't-ibang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, si J. Mark Dagala, mga kaibigan. Oras natin, 10 minutes bago mag-alas 8 ng umaga. Mga drainage inlet diyan po sa EDSA, Guadalupe, Australia. Niluwagan, mas malinis, mas malawak, mas malalaking mga inlets. Niluwagan na ng Public Works. At si Public Works Secretary Vince Dizon, mga kaibigan, i-inspeksyonin ang nabanggit na proyekto.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang report hatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
12: Yes, Bossing Alan, matapos nga ang ilang insidente ng pagbaha dulot ng malakas na buhos ng ulan itong mga nagdaang buwan dahil sa bagyo at southwest monsoon o habagat, mabilis na ang daloy ng, at paghupa ng baha o naipong tubig dito sa bahagi ng EDSA, Guadalupe, habang dito sa mga Estrella sa Makati City tuwing masama na ang panahon. Ito'y matapos, Boss Alan, palakihin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng triple ang kapasidad ng mga drainage inlet sa lugar kung saan mula sa dating 0.5 meters, ginawang 1.5 meters ng butas ng mga drainage inlets. Pagnay nga nito, Boss Alan, in-inspection na ngayon at patuloy na in-inspection ngayon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang naturang proyekto. Aniya, malaking bagay ito, partikular na ngayong tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan at wala nang naitatalang pagbaha dito, Boss Alan, dahil nga sa naturang proyekto. Boss Alan, magbabalik pa tayo sa iba pang pag-uulat habang nag-inspection pa si Public Works Secretary Vince Dizon mula pa rin dito sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, AJ. At sa puntong ito, makikipag-ugnay naman tayo kay Director Teresito Bacolcol ng FIVOLX. Director Bacolcol, sir, maganda umaga po.
13: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
1: Hingi lang kami, sir, ng update sa mga active volcanoes na patuloy na tinututukan ng FIVOLX, sir.
13: Okay, so for Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin ito and kahapon wala tayong ni isang volcanic earthquake ni itala. And yung sulfur dioxide last measurement natin ay nasa 526 tons per day lamang. So as is pa rin, again, as I mentioned, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano and yung recommendation natin na huwag pumasok inside the permanent danger zone which is the whole of Taal Volcano Island. Remains as is. Mm-hmm. And for Mayon Volcano naman, kahapon nakapagdala tayo ng dalawang volcanic earthquakes lamang and wala na rin tayong naitalang rockfall events. In fact, this is the third day since September 7 na wala tayong naitalang rockfall events. Yung USO naman o yung pyroclastic density current for more than 40 days na. In fact, it's for 43rd day, straight day na wala tayong PC or yung uson. And yung sulfur dioxide natin, nasa 1,977 tons per day kahapon. And wala rin tayong yung strombolian activity, yung short explosive burst of lava, wala na rin. 44th day na ngayon. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Mayon Volcano. So yung again yung recommendation natin na walang tao inside the 6 kilometer permanent danger zone sana tutuparin pa rin ang ating mga kababayan.
1: Opo.
13: And yung Canlaon Volcano naman for the past 24 hours nakapagtala tayo ng wala tayong naitalang volcanic earthquake and kahapon yung sulfur dioxide nasa 1698 tons per day. Although kahapon meron tayong ash emission activity.
1: Opo, yan, yes.
13: Uh-huh. Yes, umabot ng 500 meters. And but this only lasted for hindi naman masyadong nagtagal more than 40 minutes lang yata ang tinagal niya and then eventually wala rin mga airport sa atin na nagkaroon ng abo sa kani-kanilang mga lugar so most likely nasa dalisdis lamang ito ng bulkan and right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. And yung Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, isang volcanic earthquake lamang na itala natin. And right now, similar to Taal, yung Bulusan Volcano ay nasa alert level 1.
1: Okay. Yes, sir. Well, of course, in closing, mga paalala at mensahe ulit sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po ngayong umaga. Director Bacolcol, please.
13: Okay, so again, paalala sa mga kababayan na maging alerto, lalo na yung mga nakatira malapit sa river channels. Kapag continuous and torrential yung pag-ulan, maging vigilant sila kasi pwedeng daanan ng lahar yung ilog kung saan sila malapit nakatira. Lalo na kung yung ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan, yung bunganga ng ilog. And again, reminder din na yung permanent danger zones natin dapat ating sundin. Ito ay para sa ating kaligtasan.
1: Okay. Yes, sir. Director Bacolcol, salamat po na marami for the updates mula sa FIVOLX, sir.
13: Maraming salamat din po.
1: Thank you, sir. Good morning. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng FIVOLX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 10, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Mary Ann Milios, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mark Buqueron, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
15: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
17: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
18: Maganda bang takbo?
17: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
15: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
19: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
15: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
20: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.